0: nebo qetela uso tshaba kuna unso mahalema ha ho wa muthisa tjenana a sha sha sha sha sha sha sha sha sha ko jalo ka tikitsane ha ke tsere utlo go kuye tsala ka talena lo salitsire le ka ditseleng ka mona ho molemo go o ikhule ho re methapo ya hao e sempene e seretse hantle ka nnete ke e ba re se ka ba le la thapelong fela ho ba gatella ho fihlela ha ile ho kgalema kapa ho tataisa bona ba re laola hore re ba tataise ho fihlela kae bona ba sa ba le baholo le bona a ke bile ba taba ba sa ba ha o mme go ya kana di kelello o go soke go bona o hai hai hai hai hai mme ka ke le bua ke le bua bona le ntate ke mkhona ka tafula ka le beko bona mona.
1: Thank you, Hunter.
2: Re tsabana sa khomo
1: ntate
2: ha o batho ba mding bela bana ha o ya mau imamela ka pa tshe ontso go go ta bujwa ga
1: e ntate
2: ha o di tama no sa go tla ona ho etsu ya gwa
1: nete
2: ha o ga lo go o mamela hantle ke a o kopa
1: thank you ntate
2: bana ke ga tsa mo thanda te a fosa
1: e ntate
2: e umamela hantle o fitlana ka sekolo e kapa tshe o solo matsatsi nyana o ntse o kokota
1: ke labobedi
2: ga o bela tsatsira o tala o letsa o notletse monate ga o tsebe go motho a kena moo ga o ha e letwe
1: empetse ke tshebala ntate
2: wa diega wa imamela bela moya wa ka o a senyega ka mona
3: butle pele wena o itse ke ka eng ntsoga
2: ka shere ha wena o no itse
3: o itse ka sheko
2: o itse a ile ka ka le ga tole tsa magethe
3: o itse na ke tsatsi la pele ka eng
2: ke itse na ke tsatsi la pele a kokota ka ba ithuta
3: ka
2: ka tloya
3: o itse ba ke tsatsi la pele o ka sheko ka po e ke ka sheko o itse ka sheko ere o go ka jeno
2: o nna e nna ga ka jeno
3: o ska o tla tsatsi le na o ska ba hlotsu re ka sheko
2: o ha ba se tsholo go go pasa ga ba tswa ga
3: ke ka jeno
2: a se ka mana le phetsiwa
3: ka la gata le ka magete ntate bana ntse ya jwang
2: a o ntse ke phile tsa mana ke ntse ke phumulo e teng mo ga na mana a tsolo
1: ntse ke phumulo
2: wa le tebele
1: ke ne ke se wa
2: ke le wa ntse le phetsi ya mana ka nne ntse ke ba ba le ntse ku ka taba we be ile
1: ntate phumulo
2: ha ke gata lo kena la o lo ga lo ga lo ta bengeno ke mpa ke gata o sa lo sa ha khutshanyane fela na ngwana ka ke ngwana ka o fihlela shiri nna ntate phumulo iteng ngwana ka ke ngwana ka e bile ke tla mo tata isa go fihlela a shilo ka pa o fihlela hla mo go o mputswa ha hona motho ngwana ka tla ntata isa ngwana ka o tankeletsa ke le ntata a ntate matsatsi a na dintho di etsiwa tsena bjale ke gate o tseba ka mabaka a feng ngwanaka goba nna a ntse ke godisiwa ke godisiwe tse ebile go thwe ke tle ke be motlhala go wena o le ngwanaka o tlo tseba go mpona le nna ka moso ke tle ke godise ngwanaka tse
3: ntate phumoloete
2: go mametsa ausi waka
3: ya botataisi yona ga ona motlhang e tlo fela empa ke a ditu tobota bana ai botsa ke na di qeto hore na ke o kae mo seng ke batlwela go jwala o ka etsa
2: qeto ka ke wela ha pe ha ke tlhalosa ka bo tshwanyane le yona ke nthe bonolo

0: ke anke se saqeto ha o si tamahano
1: o me se tsaqeto
0: hantle ha holo ha holo wa ne bile bana ba ba guna ba hana ke ba bo thumana ditukelo a gato ta bana ke se fosa hetse le fase le tsie si mwana jwa le tsabe yang ke bana bana ba qeto di fosa hetse
1: tabote tsa tsa e ga mo thabala e re ke tle mole ke tlo o etse tsa mohlala o
0: ke a le bua tsuko ba ke tle ma mele mohlala o ke me sa thoko pesana ka ya go ga ntle la tlile ke tle go utlwa ke tla kena ke utlwa gona o ga tla hore ke tle go wa gabe jwang ka pa ke reng
2: thank you dad
0: ke a tle bo
1: ke ne ke shebile engwe ya dipapadi tse ding
2: tsena tsa kala ninga
1: poe e televisione se tshwantsho ono joale mwana ke ena o ile a utlwana le motho ya ba ba ruana ka tsa bona hona bele jena wa khutla o e pota ka mane ka motswading ebile ke nne o etsa hore menwa a morate a gohlele jena jele motho ena uri a enne yeno ena senyena ha o ka mpa wa tlwela ka ikhethela yo ke ring ke ena a re ha ke tloetsa jwalo ke botswadi jele ke batla mona montate phomolo e teng a reng nekes e hlile ntse ke utlwa ebile ke utlwisisa gore go na le kae kae mo o tlotloela motho eno a iketsetsa bo diqeto ba
2: gona o ntse re le montabeng ya gago ya
1: ephelo bophelo bona ke ba hae
2: mmogo le ba gago
1: nenneng jale ga e ba le ga a sa re e eno re tloleile ka ditaba ga ko utlwa nna ke le ao setlamagano motho eno a sa mpotile yang reketse difer ana ke ntho dija seboya tse eng kao fela bele ke re jala botidi teboe ke ena o tlo mong ka ena enwana re ya gola kae gobane ntse ke utlwisisa go na le kae kae mo o tshwanetseng gore ya go etane teng
2: ne ke kena gona mona ke gona se o bile taba ya botlhokwa ya gore o shebelela ditshwantshiso tsena tsa television kapo setshwantsho pono mone le nna kae kane tle ke tlwa ke kena gona mone ke re go na le kae kae mo kileng ka bona gona mono gore go na le ngwana le motswadi ke bana motswadi le ne le motswadi ya neng a tlhile a tshwere ngwana no ga ka tsela
1: ene
2: e thatanyana jalo ka lehe a sa mo dumelele gore a ka ga ka golapa gona oketse ngwana o qeteletse a tswa ka nqana a lo ithute ena o ithute mona motswadi ga mo ruta ntho tse dintsi nan tsa lo kopanana tsona ka ntle ka mana ke mona mo jale e seng diqakile ngwana ene ka bane le ntho tse ka bang ile a kgona go a tseba go diqoba ka ga bobebe ga ene ba motlhomong motswadi le ka a mo bontsha gore ga re nke re tswa ka jena ga re etse tsena re tswa ka nqana jale ngwana o sa tswile ka nqane ka legaro le fapaneng o sa entse
1: qetoosafosetse
2: wa bona
1: data phomolo e teng ga reye ke mono ke a utlwisisa ebile ebile mono ke tsamaya le ngwana gore etlhe he o etsa jwang a o etsa je kore a kere ke a omana bele ke a se omanyalo sona a setshwantsho pono se ore emme mono ga o nepe ka nnete ge metsotsong ya lesome re foletse gora ena ya bobedi ga utlweng ke o kae mo re tlileng re tlameileng gore sea moedi ga e le antlentle taba ya rona e moeding tsatsing di nala ka jeno
2: mele motlhalo ga one go tlakile gagolo o ntseng wa ngwana wa rona a seng ba tlhohlwa
1: tha
2: ke utlwa ka ona o tlile ha holo re na ke neng ga re mo reng holo ke e tsa tsena ke a o lokolla
1: e re ne re yena tala
2: ha re yena tala ba itukisa
1: ba itukisa
2: ga se thaba re yena tala ba ga tsela
1: Alet
0: Kala ka tole ka makhetha

0: Dad.
1: Kaofela ke tshabana sa go bona ba thisile.
0: Thank you, Dad.
1: Nna ke rata go ska ba gaeloba. Ha o si tsamaana le abutwa ka kamona. Go bana ha ke ga eloba ke tla fosa haholo. Ke mo khona ke reng nna ntate phomolo e teng ho mogena. Ha hona mohlale tsa tsile ke tla dumela ngwana ka ka bolukului bo no bo sane pahala. Ka pa bo no bo yena le molekane o no ha ba tla tswa ba ithumana ba ile tsa makhotleng. Ntlela ha ba ka ba itlosa mona haka. Ntlela ha e ka ba yena ka moga go ha ile maikemisetso ha o sa sa gate o rega le nna ditaba tsa hae. Hobane ha sa sa gate o rega le nna ditaba tsa hae ka pa le ho di bua le nna ka pa bona ile bana ba ka. Go a utlwahala nkeke tsa kena-kenana le bona gobane ba tla ba ba sa sa rate go kena-kenana le nna ka gore ga ditaba tsa bona. Ke le ntate phomolo e teng o mogena go a utlwahala mono gore nkeke ka kena-kenana le bona gobaneng gobane bona ka bo bona ba tla ba ba sa rate go rega le nna. Empa ga e ba ntho eo ke monate ke bophelo bo botle. Ba rata bophelo bo botle ba tla nna ba gegele nna ntheno e ntle gore ke thabe le bona.
2: Ntate Phomolete
1: mme wa ausi wa ka
2: ga re tle mona moo motswadi jwa le leng yena a batlang go kgethela motho eno motho eno a seng a sa mogale
1: wa fosa
2: motswadi eno wa fosa
1: wa fosa motswadi eo wa fosa bana motho eno o phela le ngwane eno wa gae ga o phela le ene gobane ga a sa rata o
0: mokgethelake
2: yona mone ke e batla teng gore le gona ge le batswadi tlile go na le mo re fosa medi
1: nna ka kutlwisiso yaka ke re tšhea batho yake a neuwa ka o tshwana ausi waka nna ka kutlwisiso yaka ga ke na go kgethela ngwana ka gore na a phele le mang a etse eng le mang ga fela a ntse a gega le nna ke tlamoketsa ngwanaka
2: go tshwanetse go ba le moedi kaekae
1: go jalo
0: thank you ntate
1: go jalo ngwana o tshwanetse o be teng e botlhokwa kena ya go tetela ke tsebe go mamela gape e botlhokwa gagolo nna ntho e ileng ya etsiwa nna o sitlamana ka ga e ne ke bona e le ntle kapa e ntse e le ntle le gona bua le ga ke bua le wena ke ntse ke e bua le bana ba ka gore ba e phele ga ba rata bophelo o bona bo re bo fuweng ke ntate modimo
2: e date
1: empa ga ba sa rate ga ba rate nna ntate o ne a ntsetsa re he monna ge ne re kgethelwa rona bane pele empa wena ga ke rate a o kgethele empa moo mo o kgethileng teng motlha o gatlhileng o tle o tlo ntsetsa ge e rega taba eno sekebe se ke bona o sekokota le motho mone a re ke na le lebaka le le leng fela leno le ke ratang go le shebe motho eo o tlo bo kgatlhiwe ke ena kapa a go mo rata o shebe pele go na o phedisa mme wa ae gantle ga kae kapa o mo phedisa ga botlhoko a kae gobane o tla ba kopiditse bona bophelo bona bone bo ka gabo mme le wena o tla tla o phedisa jalo ke kgola wa ntshwara kapa wa nkutlwa
2: mona o so shejwa lapeng la tswang go lona mo
1: ee gore na a le jwang ga ke na go kgethela fela o shebe pele o ba ithute mmae gore na yena mmae motho yo o mo ratang o tshwere ntata e jwang ke somo ka mathetso ke saya maanyane gape ke mametso ba taba eo e le e buang yona e botlhokwa ka tsela e kgethegileng gobane gobane le ngwana ga a sera boisa go botlhe kgetlhele ge ge ke kgodiso e
0: mpe
1: ke a kebela ke ntate phomolo e teng o mogena kgotso
0: ntate phomolo e teng o mogena ga leboga a kena gona mane mo mo batlang teng
2: empa ena ya o sheba le lelapa e ntse tlo re fosisa kae-kae gobane he di single parents batswadi ba se ba godisa bana ba bona ba bomong and-e ya reng ha lelapa kapa ditaba tsa lelapa di sa ye gantle ke mmae ya phoso gobane o utlwa go nna botlhe-botlhe ke moshimane ga ke tlo sheba gore na o tswa lapeng le jwang ga e ba ga ba phedisane gante ke mang a reng ke mme ya na le phoso
0: le maoto a rona a malelele mme re tla shelela gole motlhala o so ile sekolong gole kwana

0: o sa go tla o gahlwe hona mo ga go apana hona sekolo mo no hole o go hona mahla o tla go ithuta ka malapeng go na phedisano ke ya mofuta ofeng e ka re mo sala teng
1: a lete
2: ka ba ro ga ba ga
0: ka fela
2: ke ja ba ga go a u si ga ba ga ba da tuja le da ti la di ti o
0: thank you that
2: ntate yo da ne jo ga ga ro ga ke tuna ai ke go ne pa ga go ke to ke
1: ha ona motho a ne pileng ha ona ya fositse ge a buisana taba ena ga e shebisana ga e sheba le le tatshojane se le tlang ka mo lutlwang le gahlwe le sie mo lutlwang le sagate
2: e taba ga ne le mona ke ne go kgile ka hona ke bo mo fe mbo ga tsela ngwana a ikete tsa mo a mo tswela ha tshe
1: ho mo le ke e a inkele di qeto ge re moedi go se ya kae ntato wa ka
2: tuki a u di ba ke mo tsama se ke mo na
0: o
2: jwa landa ke ma se di mo no ma ba se ho mo ba ya ke wa ra e nna
0: ntate tsho go tana
2: ke mo yo sa di ba se ho mo ke yo da sa ya ye ma se ho mo ke ke re o sa ha ile se ngwa ra ka o sa di ya le ra ni fika ha mo na ke ka ke fika ha mo ha ka mo na ha sa ta ma wi si a me di ha ke ne ka ba di ke na a di ja ma ke tla ha ile ra me di afka jara afka a ke di di
1: taba ke ona yo mo eteng mo edi go seaneng go go ka ke mo ya go se
2: ku ke ga taba ha ile ri wa ke di bua ntse ga pele ga sa e mo o ha ba abdi di bo sa le ma se go hai mm we na ke se tla ka mafitwe
1: mo ya di se wa hai mo na ntse ke u
2: eh mo di tlo di ba ke di bo ha sa ya di sa e mo o tla di tsa go tatwa ka
0: ha o kena go lela
2: o tla o na go bala ka mo ha di tlo mo ga ya toi ha di tlo abdi di bo go bala ma ke ra mo mo di tlo di
1: oho ero mo edu o kena mona mo a senyile ha a senga le ha hai
2: ya tinga le hai hai ora o se mo di tlo di go se na papanya ya ya ja ba go da o poa kwa na o kwa na yo la na ta mai ha tsala ya ba jo ngwe mo di tlo di pedi
1: oh
2: di se le ra e ka mpa ba e mo o sa di tlo da ha le ba ba hai na di ja mo di ke le ka le ba ba ba hai o sa ga dira o sa di tsa ora ke go ba le kae ke di le kae ko go ntse ntse ya di fitela na boe ko go se yee ba botsa ba tsa ka tsebo
1: e ya tate
2: ku di tsaka jo ba re ke ha tsa ya ga teng a ke o mametse nna
1: ke ba se ba ga go a dilemo
2: e ha tsa ha tsa ga ha tsa go rala la ma ka e ke ba di tsa ka
1: he
2: e ya o tata tsena u dira na o ke ba tla go mo ha ba mo la ya ba we ma simo mo se nka fa e ke ba tla o ke ba ha sa ba tla o yara wa ntse la ga ntse ja empa ya ntle ka me jo ja ke mo go ha ba tla ke mo so ha pro nyala o she be na mo tlo mo yara
1: ho yeletsa hona ho ntso le
2: ntate
0: jo
2: ke mo yara ba la ba o itsa ba o khetse mo ka a ba a ba o itsa la o ska ka mo o ba no mo hata o shebe ona o ikena go tsosa mo ke empa ha o gata mo ya fela o sa uke nna mo ya le ya halo eya
1: le tla ka mo ka o check
2: ei a ka tapa ka ya la ba ha bona ba le tsa mo tsoa bona di fika mo no na se ke tlo ba ngwana bona se ba ntse ba ha ba ha tlo go le go tsoa po fe be di mo a di fika mo re ke bona a di fika mo ke ke la pili ba ngwa tela ha bi wa ge yi ba ba bang ala ka ma ka ta ngwa ba bang ala ka ba ta ngwa ala a ki shi ba ba ka ta ga yi
1: dadde
2: ti wa la wo
0: dadde so tan
2: yo ta bi ne bo la ga ha mo sa ta le ma go yelo ga na ba ta yi mo ta ni o ma o wi ba ge di du ba ti ka ga na ga yo ta ga
1: ja lo ba dadde
2: ha ka la ai ai mo gi gi mo mo mo ju fi ta ding ala mo
1: mo ru ha ha e ma
0: dadde so tan go le bo ile
1: Oh, so. Me ntata to rota. A tsama ha sa le a hlakile o tlo ha ka mo re. Ha sa le

0: Hi, Letwe.
1: Kalagato, le kamakhethe.
0: Kaofela.
1: Re tshabana sa go.
0: Thank you, Dad.
1: Marina ha pele a buti ditebo le a usitla mano.
0: Thank you, Dad.
1: Taba ena e botlhokwa ka tsela e kgethegileng e yone e leeleileng.
0: Hey, Dad.
1: Tshwana le thojana, jalo ka ga thojana e bopetse gore e be motlhabolli, thojana e bope kgotso, thojana e lokise mo go senyegang, thojana e be motshedisi wa ba ka tlhogiswang kapo ba sa etsetseng toka.
0: Dad.
1: Thojana ke lenaneo le legolo ka tsela e kgethegileng re le batshetsi ba thojana re le maleta thojana re tshwanetse re bue ka nnete le ka tio tabeng e tshwanang le yona ena e le e buang ga e ba go utlwisisa gantle e ba moo re batla go fitlhela kgotso le monate le toka ka mehla ga re bueng toka go seka ba bang moo re ka ra fosang tsamaiso teng ka gore re dumelele bolokoloi bo sa nepagalang kapo bo sa tliseng kgotso ngwana yo wa ka le ga a sana le ga gae go mo etsetsa lelapa le letle le nang le seriti kapa yena e le motho a iketsetse lelapa le letle le nang le seriti nna nkebe ka mo dumelela ga nka ka bona a etsa go sa nepagalang
2: e tla be le go kgalemela monwe e seng go mo etsetsa diqetwa kege e tla be le
1: kgalemelo eo yaka kgalemelo eo yaka godima ntho eo e phoso e ke bonang a etsa ebile e mo fa leqeto
2: ga re utlweng tato waka re itse go kgalema ga ona motlhang go tlo fela
0: go
2: eletsa ga ona motlhang go tlo fela o le motswadi jwale yaa ke moedi
1: ka mogo o tshwanang ga o siwaka ditho tseo di diatho teng di bapile leqeto re tshwanetse re etse e nepagetseng e seng e sa nepagang.

0: jale magwa ha ngwana a hola ha ba mosa se nope a ye se nyo tlo sala fatshe a no tlo le go hlema gata nga lo ba le go ikgethela ha o tla ba le magwa no tlo ke maqaqa ke go ba ne ile ngwana le hlaswa gona ba se tlo tsa ke ngwana le hlaswa le bujeng ya re bujeng a mana le ngwana o tlo ke ngwana le hlaswa maqaqa ano motho ya motsetsi jelo ka otho ke motsadi e le mme kapo e le ntate ke mokgona o tla bona gore bana ba teela le ena ga a motsebi gobane ngwana a lekgwa wa phurusetse oke re fetale ke maeba maeba a etsa madinyana a mabedi wa ona motlha o tla bona maeba a mane a dutsa ka ntsaneng e le
1: bengetsila
0: ga phurusetse a phurusetsa basotho ka maga o dira ka bophelo gobaneng bokoro mosadi le monna wa motho e mo le mosadi a motho e mo ore ke ngwana gago jang a fetwa ke dimonyana ke mokgonata gena e leng morago motho o tla nne a fie senotolo a tsamaye lefatshe na le legolo a ne o tlolle go semagata a tsela go ya le bitsabajelo a tsela go sele ikantareta tseo godimo a mosileng tsona
2: ntate gauta re ntse re sa tlo tshwana le magoa ka baka la gore re na le ntho ena o thweng ke moetlo e ntse re kgetholola go ona magoa ano gore lesotho mona um moetlo wa rona o tlare fela ke batla go tseba gore na gana moedi jwale rona re le basotho re itshela ona kae kore taba ya rona e moedi mmona wena o ne utlwa e kae ka re um o tshwanetse gore o seue kae gobane magoa ona a ke re a latlha sebetsa ke batlile ke tlo ebeya ka botlhaswa
0: felaate a ke tle go
2: wena
0: ga ke tlo dumela le wena gore mogoa le a feletsa ka botlhaswa fela ga re bue ka molao teng lesotho mo ke re go wena motho a a etsa 18 lesotho mona ke monna ke mosadi le ga a ka otla a kosa a etsa tlola mola o kwalola le basadi gana le 18 ga a le motho o na o kwalola le banna gobane ke monna monna eno a 18 ga o tlile monna a dilemo di 85 banna ba lwanne ba qalane monna a 18 a tlhaba monna a na dilemo tse legolo ka tifa ke molao e lesotho mona wena o bua ka moeto gape bue ka molao lesotho mona motho a le itsile le teng o phuruseditse ke mosadi ga ona o tla motho wa 18 kapa wa 22 gore ke ngwana ga wa ngwanana o gagatile mosadi ka kosa ga botlhoko
2: ke
0: mosadi jaanong yese motho ga kala etsa 18 ke mosadi ke monna ga gona ngwanana moo
2: moedi ga a fitlha 18 re etsebang re re tlwelele ba re laole ka magona kapo re bantshe re ba tebele re ba etsang gobane magoa ona a tseba
1: gorenaaaaaaaale
0: molao dumela gore o mose cotwater haeba a sa mabele taolo ya gago kare ke mosadi ke monna lee mose cotwater a seraken ka jarate ao ke a
2: leboatata gauta bele e olo go abana
1: ore banna ba qabane
2: lefitlhaelwa ngwanana ke boshapile ke lwantshitse
1: lwantshitse mosadi mongwe o sa ka o nkela ka folageng
2: a tsa e bua e phela bona le sontho tse dite ka o ferekanya gore
1: Tata Gauta lwena. Kwena e qadile. Ba yetsa e phela. Tata
2: Gauta mashube a mabedi a nang le metso e mehlano. Re ya re lebile go reng ya le ya bobedi.
1: Re ne ntse re le ka Natala ka mang. Ka pone se re gotile.
2: Ha re so gotle re tla go tlo ya Natala butle re utlwe malitatho jana. Ha letho.
3: Galo ga tlo ka mafete.
1: Ka ofela.
3: E ja bana sa go.
1: Thank you dad.
3: Ah, I'm dumb.
2: Dad.
3: Dumela le ntate mono, ke ntate mang?
1: Ke a botsiti tebo wa matsosa ntate.
3: Ah, botsiti tebo wa matsosa dumela bolwane a kana o tla.
1: Dumela ntate.
2: Matsosa ntate.
3: Ntse le pela kwa.
2: A tsa go na go iphela la ka le gato le ka magethe fela.
3: Ya, a mo gana ntsa le baba le tse ke dabile. Na ke ntate ga di buka.
2: E ntate.
3: Ntse ke tsa mo sebetsi ntse ke ka papa ti matsokola. Baba dala khama gala motho a teng le te buza. Di fana ga di se de u ga ga ba nta o di tsitse mento tente ra ta go tlo. O tsoga ga data me se le ja ba. A u tsa mi go se le ta ma le ba be di le po ta ka.
2: Ha ke tletsa hanka yeno ha go wela tabe tate ga di buka. Fela wa tsiba go ha ke tlo ya masthokola.
3: Oh, I know, Murugula.
2: I'm going to go to the house.
3: I'm 18.
2: Bjale ha e sa qeto ka pa ke go itse o ka o di 19 e tsetse qeto ya hore yena ka nako ya ha e chaisa ka ho ga le shumele mjimedi ho etsa hala
3: ah ntam mona le moholo le motho a moholo a fika mona o mo bontsha melao ya mona lapeng ha a ga bitsa bosiu ka mabaka e se mo bana a tsakile ka paile ka potapunga ile ka ya
2: jale diqeto tsona o iketsetsa tsona o fihlellaneng ha le mokae ke maka etsang diqeto go bona le ona bjale ka ba ke nye e se amedi go jale mona diqeto se ke iketsetsa tsa ka gore na ntate ga di buka wa ga ta ke boe mo mbofeng ke go kae ke ha sa fitlile kae mo re re jwa le mo no ga motlwella
1: a mathe mo ne lwe
3: a ga la a nya la ga pa nya lwa a re ga o di mo e dine o sa ke khete se bo pelo bo ba tla iphela la bona ka thoko e se mbona ha ga o tsana
2: yala bana bana la ha ba nya la a ke re ha ba tsumotse hang hang
3: I'm going to go to the house. A go rutile ana bona a ke ba jetsa ka gata o fitla o seng ya momanya
2: ka tone ke etsa mohlala fela ka o fitla o seng ne ke ba tlotse ba gore na ka totse le ntsa ha e o di etsa neng
3: a ja ka nane di ni fela o santa na ka totse le ntsa nga mpaka mothiba tsona tseno tempe Ee, tempe tsona ke tsona teng ka moeletsang ka tsona go aya o fihle ka nako eng.
1: Ntate ga le
3: buka. Ee, o sa ga ka ba le 18 fela o sa tlile, a nyetse ka pasa nyala, o ntsala dikato tse leng tsa gage.
2: O ntate.
3: Ee, fela jwale tseno tsa go fihla bosiu a o itlame tsa o etsa kwang, aa se re tlameya re di shebisane
2: gantle. Ke tswa fa o pheta-pheta mola mo. Mohlala o ko o entseng wa bothibotlebotlo o jwale utlwa e tla e ba ke tshwere lenaneo ka ena fela ke re qeto re a dula fatshe ra shebisana le ena ga re dumelelane o etsa diqeto tsane tsa gae tsa di entseng

Ka. Le mohlanye silen silen siyo ho hang hang hang hang hang. A ke sa tlo tsho phetela sona. Ko go tsikile ba ka tsona. O tla ne. O tla.

0: a tla taba taba ya hao kuko hai e ka ga taba ena a se tsamano ha ai teka ena o se a isa vriman jwa loka hai ka ga mwana o nkete tsa keto ho ja se jo se di ha ke nke kwa lena nkete tsa keto ino
1: o nka se ba
0: kinga mwana enwa ke wa a se hlokang ile seno me ke keto ye ke lokela ho ipheta ho ba hanga ka itsa khatello
1: mwana
0: no ha kula mono di tsinyalo ke tsama
1: hai le sio ha ke ga ke batla ho ja papa ka mogo tsa tsile le leng ke me mogo
0: ke a ho hlalosetsa me o tla ukwisisa ke tla ho hlalosetsa hantle
1: ko hana motabo wena go tshega ntla jola ha sa utlwisisi
0: ke tla mokopa wa tsela ngwana o bona mahlongdi ha hana ke tla mokopa o fihlela ke ba ke bona gona bo haisaneng nke ke ka tla ho fumana seno se ngwana ya se tloka
1: o ngwana ane a tla batlwa a tla batla motswadi wa hae seboko ya tletsa ntho ngwe lengwe ke tlo tsa taba e ngwe tjena ke tlo ha o ntho re retse ke tlo ja diboko
0: ke bana ba o eletsa batswadi go ba etse jalo wa tseba kulu buitsa kulu tsa tsamana wa tseba ntho eno ka nnete ha se ntho e ka hulela ngwana gore ebe o tla o batla ntho eo a ka go fetela papa lengwe wa utlwa he kutlwisisano e etsa taba tse bobebo kuvise
2: ke ne ke sheba
1: kgotso
0: ke re bobina de mata se se mona mogotlo.
2: Thank you dad.
1: A ga ikotile tabe.
2: O no go tompolela tabe.
1: Ke tsebo go tlo ja diboko. Ho thwe ha ngwana ga ke batlo ja papa ka mogo mehle e re a le bohaitsane. Ho thwe nkgono wa ka nna e ne le motho wa dipalekgutshwe tse monate tsa iketsetsang tsa re etsetsang tsona ehlile e tla ba dikumo ebe ya o eletsa le o kgothatsa jwale ya re go nana le ngwane mongwe ha tlhile a utlwa e kae ka go o molaetse agolo o tla ojetsa gore a ke batle o ja diboko nna ngwanaka ho na le ngwana eo ntate matlaselo a buang ka ena e tlaga ga o na le eng e le mogo wa
2: reinamogo
1: ke batla lebese ga di fitlha monang ke batle lebese ke batla nama
2: ga
1: nama e fitlha monang ke batla papa ka mokopu ga mokopu ofe ko ore a sa bile a bone gore jale ke nna ya laolang o etsiwa ntho e nngwe le nngwe le nngwe
2: e
1: batlang ya ba ha felletse ko o batla ntho e nngwe le nngwe le nngwe o batla gore kagareng go impossible gana botlwaneg
2: o sa tlo
1: fumanaeng a bobebe gore na jale batlo etsanyga
2: sa batla tane tse re direng difumona gona mone
1: ekareke
2: o sa batla bosebete sa eng eng sa nyaka gama
1: jwaletsanetse gole nna ke batla seboko ne wa teng ebile otho ke na le bogale jana jena a ga ntateng eo ga utlweng eo go batla seboko o bone ga e kwa go na le bo maqephenyana leng tsena tse tlhileng di o di bona matlho itse a ga ratla le sone a tlo se fa ngwana ga e ke go batla seboko ke ngwana fua ntho engwe lengwe
2: batlang
1: ya re ha fitla re selo me pele ke bona seanoa
2: ke ao tlo
1: mana e tsa ntho o thwenga etse ha kata o tla se sheba mosadi a na qala ka mane a re heleke ntata ditebo ha o tlo go ditebo o go selo me a o ke a se shokola utlwa gore fela ngwane eno
2: a kgotsofale
1: ee a llape ngwana a re o selomema ke se ratang seje kao fela
2: jona ke utlwa taba ya nkgono ma e ne le teng.

0: laela go bo ja diboko ne ke
1: ntla taba ngolo hantle
0: e re tla ja diboko ke taba ye ntate ye ntate
1: ka mogetlo
0: ntate ntate matlaselo a reng re etse re be golo fitlha ba haisane ng obane jele ngwana re sitwa go mofa seo yena
1: a se batla
0: se sa atleng ntate matlaselo e satse ebe gago fela metsotso o batla o eqetela ebe ke ma batlang go e qetela a e letwe ha re ena ta hlangwana mo rena re ke re ipotlolle re nwe metsi jwale re tlo qetela mokgahlelo ona o setse natala.

metsotsa rona hle e me ne ka mora hora ena ya rona ya boraro, mme re toke namane sekgutlwaneng sa rona sa matshediso, mo teng re tlang go tshedisa bana ba rona ba weleng ka phatlha kapa botlhe ba ditoronkong kapa botlhe ba ntseng makulelwa tlha, ke mane mo re tlang go kena teng e ba re tla ba tshedisa gona teng.

0: Khaled.
1: Ka lagato le ka makgethe.
0: Go fela.
1: Tshwana sa kgomo. Ona le se ha re rapele. Mogala le modimo wa rona. Ke rona bana bana ba haundetse mangotla ose. O tame ka mangole tsa sa bona melo ba maoto a hao. Fetala ka o ikopela tshwagala dikolo ditshitong tsa rona. Mohau wa hao keke ga wana ntate ya o ka gaballa diphoso tsa rona. Ka hona re kopa tshwarelo. Re kopa o kene le rona nakong ena e mahlonoko. Nakong ena ya matshidiso. Nakong ena eo malapeng a mameokgo e kereketlang marameng. Nakong ena ene malapeng a maeleng e tshwitshu bosiu le motshehare. Re hweletsa re meketsa ho wena monga bophelo. Re hweletsa re meketsa ho wena. Obane tsohle ke tsa hao. Bona re loko le fela tsa sa bonamelo ba maoto a hao. Re matlafaletse nako ena. Ka go lama le me ya rona mogana modimo. Ka hodimo tsena tsohle solofatsa bathubi ba rona. O tlobe le bona obane ke nakong yona eo. Ba tlile utlwa se se monate. Mme tsohle re tlabe re di lahlela ho bona. Wana wana ba e miss wa ke sa hao. Ke go batsana tso se re tshepile mo gana Jesu. O pholosi wa rona. Amen.
0: Amen.
1: Ke go khona go tsoke le gela pholo ho ke a leboha.
2: Ke go khona go tsoke le leboha.

0: leshume le mang le metso e medi le meraro leshume le metso e meraro la metso tso a re fumaletse pelo re fumaletse ora ena ya ya boraro ke shebile pelo ya Jesu mona jale e ke bona ka seketlo o fugalela a selo harate la ono jalo na go ke ya matshidiso highlight
1: ga le ga tlo ga makhate
0: go fela
1: e ga bana sa go mo
2: thank you dad
1: a ga me le mo bana ga mo re go pa ke na matshidiso ke dad ga di buka
0: eh andas
1: o le tsana la ba fuwa tsela mo re mo tswa jwa le moya o e ho bana ba ya phumula mesebetsi ya bona pele se di ya bona eta ba latela alfatsi le ka kwano go tle bo tle ba tla bua ke tsene na le fu go gana ba itjani ha ga pela ga pela ra mogana da go tshwere ntse ke le ba mogana me go go tshwere bitshola ha e ba ba ba kudela dipetlele ba ba ba kudela ba ntse ba tsama ba ba ba kudela ha mogana ha nda ka tsoa ela puriso le aba itjantle ba fole aba ke ba mafu a tlo ba ntse ba nyolo tsa ba theo sa ga di sa mera ga moya e ba ta mo kana tla ba bone bo tle bo tle ba kgile bo tloko pa ba tshibise ya matshibise a maholo a tswa mo kana o tamile mo lwana ga ke nda dira buga ya le bo
0: tsontate
1: ta
0: ntate ga dibuka o kene moo a ke ntseng ke tlo botsa maletatho jane gore wee nako e ntse le tlhoka bomme le bontate ba maletatho jane gobane o tla fumana jwale gore go na le mo re emang sealemoya ga se ntho e tholang
2: a e sa tlamehatsho o thola gogang
0: gogang jale ga sealemoya se sa thole e ba lethotse re tlo reng nna le wena go ga ye ka o fela beng ba nako ye bona baitholetse re ke nke Jabulhongwane le Vuyo Mokoena ntate Nthusi.

0: Eyelid.
1: Ka lerato le ka makgethe.
2: Ka o fela?
1: Ke tshabana sa kgomo ka mahano.
0: Nkgono.
1: Ke kopa o kena matshedisong le ya botse ditebuo. Fela o buile ntse le ke sa lagata nna ke ya gore na nako ena e sa tlhokagala. Ao e mafoloko e ngwaneso.
0: E sa tlhokagala ma le sa e tlhoka ma le tathuja. Ha le thola je. Hola.

0: mmino fela tse.
1: Nnete ga sa e tlhoka, ga sa e tlhoka.
0: Tswela pele nkgono.
1: Ke a leboga Morena Modimo wa rona, o laoletse batho lefu. Empa wa patetse nako eo ba tla shwa ka yone. Gape wa patetse le mokgwa wa tla shwa ka ona. E na le sedi dikelelong tsa rona gore re tsebe gore mona lefatsheng re baeti a e ke legodimong. Ke na le rato dipelong tsa rona, re rate legodimo, e na le go rate lefatshe. Wane tsa lefatshe le na tla go anya le mogau wa gago. Ka mantswe ana ke kena malapeng a kele ke tlisa meogo ke lefu. Lefatshe ka kakaretso empa gagolo-golo ka gago porofense ya rona ya Maseru. Meokgo ya rona ya keleketla gobane modulasetulo wa rona Modimo Mohlabila a ba a mohlaba. Ga a mohlaba hlakore lena a re o go botha ka lona go gatelele hlaba lena o wetse mohlaba hlakore le leng. Ka mantsena ke bua re ntate Poane ya kane melala. O ne o maketse Morena ga kena ka ga lelapa le lwang ka kgaitsedi ya gago ya go sa go eme. Ke mona o nkile moradi wa gago o ntate le laletsa matlho a gago le godimo gobane ke yona mo thuso e tla tswa teng. Lefatshe re ke kela fa mathuso ke kela fa letho itshwareletse ka sefapane mo matla le pholo wa rona di tswang teng. Ntate ya matla otlhe le ga go le jalo ko bue jalo ka monna jobo go le ga go le tsena ka ga lelapa laka. Empa ke a tseba Modimo wa ka o a phela. Jobo o ile a tshwa jalo e le ga a sa sena diphoofolo, a sena bana, a sena badisana, a sena letho. Ke wena jalo ka Morena o Hlabile. E re o a tseba Modimo ga o a phela ka letsatsi le lengwe o tla mmona legodimo le ga e le galalelang. Iphumole meogo mong a rona Morena o na le wena. O ntse a le teng ngwana pele gago. E ba le tshepo tate Poane ya kane melala boemong bona le bosokong bona bone. O be le tshepo wa Modimo o teng wa phela. O be le tshepo wa Morena Modimo ke ena fela ya tlama leqeba leo a gobileng phoofolo eno ya gobileng. O tsebe gore ke ena fela Modimo a ka tla o tshedisa. Ke ena fela Modimo a na le maatla hodima bophelo ba gage. Ke kena malapa a mangata a ntseng a kere ke tlisa meokgo. Ke lefule leng ke lefule a matsogo ga se la bokulo. Le ona malapeng ona anong re ntse re re Morena Modimo o ntse a le teng o ntse a ba lekola ka metlha. Re na le bakudi ka go lelapa la rona la Thojane. Ba bangata ba bangwe ba bona mmele ya bona e baba go ba setwalelo tshwara dipetsana ga ba mmogo le bona. Ba bangwe bakudi ba dipetlele ke itshutse bosiri motsheare. Ke re go botlhe ba mmele ba bangwe botlhoko bone wa seke wa go anya le legato la Modimo. Ba seke ba phetsa le ka motlha o le mo ba re Modimo ga ayo. Ba seke be ba phetsa le ka motlha o le mo ba re Modimo go latlhile. Ba tseba go Morena Modimo o teng pela bona o ntse a ba lekola o ntse a ba tlhatlhoba ba moele tlhatlhobo ya Modimo. Re na le bothata lefatsheng ka kakaretso ba bokulo ba tlhokalo ya kgotso. Ka ga re ditho tsa ba bangwe go ba bangwe dinaga ke sane di ntse di lwana go lelekisana bosio le motsheare ga go phomolo gona mono ntse re re Modimo wa rona tsholela moya o galalelang go ba tshwereng ditlhomo ba di beye fatshe Modimo gobane ga ba tsebe seo ba se tsekang. Gobane lefatshe ke la Jehova le tsotlhetse go lona. Mme ga go na na le maatla go tsotlhetse lefatshe. Ga e se Jehova fela a le bopileng. Modimo wa rona ga goeletsa ga mmeketsa le rona ka go naga ya rona a Lesotho. Re ntse re ratela re kopa kgotso Modimo wa maatla otlhe. Gobane ga e ne e ba kgotso e teng ka ga lefatshe lena go ka bose dipolayano tsena tse setlhogo. Ga e ne e ba kgotso e teng ka ga go naga ena. Go ka bo sena dipetso tsena tse madimabedi tsa bana ba masea. Ke ka gona ga re Morena Modimo re tsefelela kgotso. Ko wena fela ka tsholela moya o galalelang. Ko wena fela o le Modimo ka fanang ka kgotso ya lefatshe leng. ke kopa sena tso se re tshepile wena modimo monga bophelo amen
2: amen amen
1: yo khono khotso ke le gala pholo ho ya leboha
2: o khono khotso ga leboha metso tsa rona e mashama medi ya metso medi hantle ka mora ho ra ina rona ya bravo re ntse re ka go nana lone go na matsidiso ha lete
1: e go to le ka mo ke a bu di e bo ho le met a ma khane ma tsa tlhalane
2: em
1: o le bitse la ka ke ngo ga le ke le la o le tsa tlhalane
2: em go
1: ke ne ba tsho ba ke metse ho bana ba so a ri se pele nyo pa ga mixa ke a tshidisa lo go thata ba tswa imetse ho ba ne le fashion le mo di ma re le mo lona re imetse ke di ntana tsana tsengata a ke ke tshidise le la palabo ntate o a di nya ka le melala le ba ba mbohle e sita le rona bana ba phatisi se wetse ke leo le letshola le fumane mosheshethu le bohle-bohle maila bokoko le bao e seng maila bokoko bana beso a re itshepeleng jehofa ka mehla gobane jehofa o na le rona ka dinako tsotlhe go le monate o le bohloko re ntse re
0: phepi nkgono
3: he pihle o tlhala ho imetse nkgono wa ka a re la ha ke imetse tshe
2: ke ya gele mola ngwana wa ka
3: ehle ke mense tsenye mashume a mapedi anang le metso e me raro a go foletse hora ina ya bo raro
2: a le tswe
1: ka lerato le ka makgetheng tate re tšhabane sa kgomo ngwaneso o bua le nkgono re tla fuwa ka lereko ka mona ka mateanong a tsela tse nneng tate o ga tsheage le boima letsheage leo maleme a rona a raganang ha hulu ha re ntse go kwa tse bohloko ha hulu hulu ba kulang ntate ya mahudimo ha ke bona ya tshidisa go bana gona ha re tse bo tshidisa re le ka go bua ntate ke thathathate a hao empa ha re tsebe re rute go tshidisa wena gomela moya wa gao halalelang go thoba ntate ba kulang re ya utlwa nkgono gale ke llela o le tatlhojane re utlwa gantle ore mmele wa gae o tlabakane mme re tseba gore go opelwa go jwang ga o setale o fetwa o setale o etsa nne le ntswe le gana o tswa gantle ntate a mane maodimong a kokene malapeng otlhe ao batho ba kulang gagolo maleta thojane le botlhe bao e seng maleta thojane ka dipetlele le malapeng a kokenye molwala ka tso ntate dipelong tsa baoki o kenye mamello dipelong tsa baoki gobane ga ba atamela bakudi ka lerato wena o so o etetse dipelong tsa bakudi mme o be bofatsa matlhoko a bona ntate a kompofodise bakudi kapa e le thato ya gore bakude ga ko ba be bofaletse botlhoko bona ba bojage ka mamello ba tadimile sefapanong mo o ileng wa fumana matlhoko a fetisisang ke kena malapeng a inameng ka difatlhego ke taba ya bohloko ba le go le letsholetsho le beng le ya okametse re a utlwa ntatepo a dinyekane melala re a utlwa le gona gabonkgono
4: khale ke lela o le ka thojane malapa ohle le sotho ka ofela ha ho atadima ke di tente di hlongwe kore ha ho mokobelo wa mahala ke re hona mona ha matladi mona ka chasne ke mona ha matladi ha ho mokobelo wa mahala ne kibelo yena ilatellane jole ke khola itlo tla tla ba wa bohlanga ha da so wa botshelela ho ntse ho tshekwa ho bulukwa ho tshekwa ho bulukwa ha u fosi ntate o re botile so se ke tsa hao so se di taolo nya hao le fa tshele tsohle tse o re di bona le tse o re sa di boneng ke tsa hao ntate ha o la ene le tho o re tshwarele le o foseng ha rona o re tshwarele le o koma koneng ha rona gobane ga ona seo re iketsetsang sona pesalame ya lesome le metso e tsheletseng sesela sa davida ogo modimo o mpoloke gobane ke tshabela go wena ke itse ho Jehova ke wena morena wa ka ka ntle ho wena ha ke na leruo le fitisang ka boholo wena ke wena leruo la rona ntate le mme ha re na matshidiso ntate a mpe a hlonolofatse tse entsweng ka botlaila le bofokodi le ho etsa dile bohle a thopothetse matshidiso dipelong tsa ba lahlehetsweng ke beng ka bona ba kulang ba pelo di botlhoko ba tlhokang kgotso kae kapa kae ya mefuta efe ba ditsietseng ba lapileng ntate o tseba tsohle a ko thobe ntate ga ko thobe o fuke ka isopa ke rapelela golo naga ya rona ya lesotho ntate le baetapele botlhe ba yona wena ntate kenya moya bo halalela moya wa legato la nnete ka go dipelo tsa botlhe ka lebiso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
2: amen
4: ke nkgono go tla fiwa ka lereko gona mona
3: nkgono o qadile ka go kopa tshwarelo

0: mashume le nang le metso e robedi la metsotso re ya re lebile goreng yane ya bona
1: nnetesana
0: wa e bona taba ene ke bua ka yona
1: e fengela
0: yena ya gore jale nka bala batho ba keneng ka gora ena nakong ena ya
2: matshedisoaobotsa gore na lenaneo lena re le tlhoka na
0: nako ena re santsane re tlhoka e le ka e fokotswe se le lebanyane batho ba kena kore ke batla o ikgopotsa go motlhang re ile go na le motho ke gola kotlo mo re yang teng jale go lo bua ditaba tsena ke ne ke re fela banne ba bona
2: ga
0: re fitlha kwa go bona gona jale re batla go etsa gola kotlo re batla go etsa a notho keng tlhakantshusoatseba
2: e ne batla e le betege go feta motlhomongwe yane ya ke yangena ele ya senye setlhoo
0: ya
2: ena e leng ya lata ya mo ga ena ya setlhoo
0: epelego ya setlhoo ditsebiso
2: mona mona re kwa ditsebiso
0: ga batla kopelwa
2: teng mo neng di fokola gagolo ka nako ne ga na na mokete mokanakana o tla bo tsela
0: kaa
2: mo teng ke ba re gopotsanang ka nako sebaka
0: ee wa utlwa le mmino o kotlhore ile
2: ka go ka ba ile watšho ka nako eno
0: gorela
2: ge fokotse nako e kapa ge e tsebang
0: la o le jalotšhe ka ga ntse re le ka gare o matshediso jesu ke ngaka o a fodisa ba etsa motho a tla nwa metsi ga fetsa ne a phame a nwe metsi utlwile ya setlo ga ga bona le gore re nkile gora tse pedi na o di bone
2: le letho
0: o bone fela se re
2: renakoeya
0: matshediso jesu ke ngaka le ga o le jalo go botlhe ba kulang

0: sa re imela empa ha re tswela pele ke tshidise a strana
1: ntate
0: ke tshidise maidaboko o hle a wele ka phatla le ba shuthu bohle ba ba wese ka phatla ke ba strana ho hloko o siwa ke melotsa
2: ntate
0: ho hloko bona ha ne tswa mo sa mo mona ha o tsheja ba le tsoho o fetuwa motho o teng pela gago empa re phela matsatsing a botlhoko o fona gore bana ba borona ka dina ba etseke ba fona baratiwa ba bona ga ba sa le ba ba okile ba ntse ba nana motlho ma tsa fona ebe kannete morena o sa a moa motho o phelo ke re ke tshedise mong le mong diteko le Auslan botlhe ba satseng ke mafu a nana a gore baratiwa ba bona ga ba sa leyo pela bona batswadi ba bona ga ba sa leyo bana ba bona bana ba bo bona modimo wa kgotso a ba tshedise a ba etse ka goloka ke botse ke re ba kulelwa Auskane motlhoko o kulelwa gape-gape ba tseba ke na le selemo kao fela le dikgwedi di kulelwa mogatiwa wa pelo yaka kore ke ebe ga se le kena lenane la maidaboko mona e kare motlhomo tsela o etsa peta phepa or fela tlhae monate kulelwa kulelwa ga o monate kore ga o
1: monate
0: empa o tla fola ba ka fola ba bangwe selemo se na le dikgwedi botlhoko kore ga o sheba ngwana motho lenyala le dilemo tse mashome a baga go a na le metse tsheletseng fela ka selemo se le sefa sa tshwarwa ke motho o sa etseneng ebile ena sa etseng se ile kgoma ke e shutile jeka ntho a shutile ke are wa bona ke tse shuta ke dibulong kwana tlhogela ko shoto kwana a wotla ka shoto kapa a wotla ka kudu ya sethunya tho o shutile empa ga raya baeso ba tshwanang le ena botlhe ba kulang otlhe modimo go tswa le tshedisetlhe baeso re ntse re lerata re a ba rata ga se ka bomo modimo ke obane a re ratile selwana wa re sotla batho ba setlame maobane ga ke ne ke tswa matshedisong ga motlogela mono ba le mme a ileng e ke mo tsebang emelekanae leng mofu a tla bolokwa ka moqobelo ona ona ke bone masisa pelo kore ke ile ka bona masisa pelo ga ke seka lapeng leno ga banna ao lerata le sa yone lefatsheng le ga batho ba se bafuba le teng otho matshediso a teng kuwa go dithapelong tsele tse re reki tsa garabeke batho ba batlhano fela ache ke lerato la batho le fedile kore le fedile le fedile gore batho ga ba fua le teng tsa garametse ga go sa tshedisa empa e re ya dikgotse ditabeng tseng tse motlhoko tse jalo ke re maidaboroko otlhe kago fela go ya lerata tshedise ya gago modimo kgwetso a letlhanolafatshe biso laka ke ntate tshupa ke motho wa goma tuma ditšhabeng ya tuma fela e na le nna ga setlhabe
1: kgotso tate
0: nayana
1: ilet
3: ilete
4: kaofela
5: setšhaba sa kgomo
4: noaka
5: ntataka
1: emme
5: dumela
1: kgotso mme
5: le thelagantle
4: ka lerato le ka
1: magete
5: o na le o ditebo
4: ee mme
5: nna ke phela ka boikokobetso le ditsala ka ke nna pelong pepe maoteng ke fa moikokobetse
4: halala
5: halala ke kale ka leboa nkgono kgotso ke rerela pholoahle o e mosia ke a leboa legoga aoti tebo
4: eyamepele
5: e bele letsatsi le mona le botlhoko
4: jalo
5: rona ro letsatsi le botlhoko re ne le botlhoko go feta ka maseru ka mos oe ee maseru re tlameya re etse jwang bathong re fumane re go eleletse re meketse re leletse re re oe ntate go lekane go lekane oe seno e le see ga se kampa sa re pota ka thoko empa e se ka o rata ga rona

0: Ese go tswa ka le eno.
1: A tiri ke tsa o la hlamela lona.
0: Ke re segetse ba le fela kwa no. Ke rona le tendi bukeng tsa bona kwa no.
1: Chuo chuo chuo chuo chuo mo ha le zibi.
0: Tag.
1: Me ke tu te. Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke. Ja, en dat is really my love work. En zo gaat het my love work. Kaufera, bon khunle bon tate mo golo. Bon mele bon tate, ba o sile ba boot.
0: Hey, ama.
1: Ah, titi, u kwa hulu rang?
0: Ah, si. Why is it?
1: Onko humunate ka mo?
0: Ah, ho, be humunate.
1: Kana ka so ha mela ba e.
0: Kwa sabe. Ke la peng ke tsa ke
1: la ha ha le mo tsha wa tla go so ho potse ka ga ka bo ka bo so ka mang
0: ka ga potela ka tla ka kwa
1: le la mo tsa mo tsha ba bo si bua di pheto mo tsha
0: ho ha ga di pheto ho di fela
1: la go le le tsa ntle le go le le tsa kwa so
0: di fela hona mona
1: di fela na ka mona
0: ke ne ke tsha bala bo ithopa ke ba mokete.
1: Mo a ka ne tsere sense re tema di media ta ntato ga di pupu re tedi penta.
0: Wa isn't.
1: A tsiba di pupu.
0: Ke o tlontse tshu.
1: Sa mo tete.
0: Ke o tlontse di bua di kone mona.
1: O re na o penta ka bo khu di papa ka o tsho.
0: Wa o ka.
1: Eh sa o penta le se tupu.
0: Halala.
1: Le hotle.
0: Ntse na wa isa na.
1: Ka tsho.
0: Eh.
1: Ah, that's a 90.
0: Lily, it's only little. Ha!
1: When I tell the pampiri fell.
0: What is
1: it? I saw the pampiri fell.
0: Hey.
1: How about going to flat plus climate? It's our platform and I play high over jelly. What about the man for us? Well, I'll just let you go to the mirror or off the lag and I'll go along.
0: Not again.
1: Then I don't know how I'm a fan to another drunk at the pocket home. Re le ka tsitse bo.
0: Thank you ngatuwa.
1: Ke go ka betsa, ntsa ka ke mena ke tsena ke tsike ke ke mo sia mo tlobatsi ke na.
0: Hala hala na.
1: A tsani.
2: Hello mama.
1: Ke nna tsale be ed.
0: O na batla le ene.
1: O na tsale le be.
0: O tlile ntse ha tsantsa botsa gore na le leng ke ba na batla la. Le se re sebetsa ka lona fela ka kwa.
1: Ah, ke ntse ke le tente la rena ke go kobetsa.
0: Thank you nag.
1: Thank you.
0: Metsi tsa rona hle e le shome hantle mo ka morao hora ena ya bone. Hopola ga mane ho reng ya gona ya bohlano ka lena le monate la maila boroko. Men tsa gele ka mane ka se khutlwana tsena sa bona se monate sa ke tlhakantsutsu.
2: Ke tlhakantsutsu ya batlang ho kena. Ya batlang ho kena.
0: Tlhakantsutsu mo.
2: Ja bentsa ntse le tse re bua ka tsone.
0: A ka kena. Se hlong. A ka kena matshidisong go re ke.
2: Ah, matshidisona a feri a kwetse ha sa kwaletswe ka thapelo.
0: Ke ba
2: ile tan le ba ile.
0: E se la ga la hle se notlo.
2: Se la ga la hle se notlo.
0: Tso hle ba ka kena. E seng o tseno ka fela. Ke ne go tloka ba bua kgetse laka. O ha ha ha
2: ona.
0: A ile tlo. Ka re ha yo ka kwa ka re ha. Metso tsa rona hle e le shumela metso mong hantle mara rona ya rona ya bone. Hopola re ya mane ho reng yenu ya rona ya bo hlano ka lena la rona la. Mal ba ile broko. Mokete kwa ka mane ka mahala suku. A ile tlo.
3: Ke le ga tlo go nna ha.
0: Ka ofela.
3: Sa re na tsa go.
0: Ntate.
3: A ditlo.
0: Ka tsana twa.
3: Batama bitsona ngata ho.
0: Batame.
3: Ko le yo ya yang ke ke ntse tsile le le le na sa ho a sa ho se kereke.
0: Eh ya na.
3: Ke se le me tshale beke.
0: Ba sa ithalosa beke ya feta hela. A ke sa tla le le le.

0: le go a go
1: ne
0: wa ya dire ke tsa tsile le le le ke sere nne sa le ke
1: ke a o dress
2: he la la feta ke nge fitile
0: eh ke re go le go ja o feta sa ge nna a se
2: ha ke khobong
0: a ke khobong le bitswa ka tsholo le le
1: o re na ke shelbe ke o bitswa ka le bitswa le le leng
0: ke le
2: Hello, ho go bona go feto.
0: Ke musiya o ya di gono ma gotlo. O ya di noha o sa ha di nama. Ha di kazu. Austin. Hai. Era yemo khol.
2: Hela ho go bona go feto.
0: O sa re ena o ja dipampiri. Lusi ntate ga di kutlwa dinkile kaofela.
2: O ipata gona ka teng.
0: Ntate ga di kutlwa dinkile kaofela.
2: Ga ba tlo sala morago gang.
0: O dinkile kaofela yo a itse ka yona o ne o ja efeng. A o tlame a se ke mpa ja ya botima teu.
2: Ya botima teu.
0: Eya.
2: A se ke a tlwa mojanela.
0: A se yo mo go tima ke o lab di mutsa lab di mareka o sa ja se
1: a sa go ja di pampiri fela tse
0: o sa go ja di pampiri
2: ha ba tlile
0: ye mera ha tse pa hali
2: o tsha ba
0: no ha tse pa ya ipenta di fahlego ntsa o tsenya nye di botolo mo la ore
2: o tla o tla o
0: ke batla onyane la bana me mapakiki o ntsatsa
2: a ska
0: ke na ba a me mapakiki ena e re mbulela le mo tsala ke ntate tshupa ha se ke go matuma di tshabeng ha ya tuma fraile la ustane
2: ntate tshupa no
0: yan a je ba tsona ke ba tsona ke di na rimo
2: ha mona te
0: lo bona ba malo yane
1: amen
0: fa go sini na mahlabathi
2: ntate tshupa
1: hey sata tsin
0: tsa tsa tsenyo ska we a re si se batho bana ba ya ntse ke
1: e rano ke so e bone
0: ke batla re se se batho ba ya ntse ke se ba o tle
2: o ba ke ja go ba
0: o mo ke le o mo ke la ska ni re a bitse bo
2: ja ke da super
0: go tso ke
2: halala
1: a tsebang sa mannete ha le thola mo ha le thola mo o tlo thola du sa mannete le jwale re tlweletse ho bapa
2: a holo monate mona ke mantlha ka ntshutsung mo re kena mona le bana
1: a ile te
3: at
1: ka fela
3: a tsabana sa go
2: ntate
3: o petse ande a u dibo
2: ka le gatela ga magatheng ba to phela bang
3: kire
2: ntato aka
3: ntso la ka tintati ha o nthata kolokisa majwe
2: e ya nate
3: ke go pa weleta
2: e ya nate
3: e leta lo wena
2: ke itoela
3: le mme tshalebeke tong khono tatai tong khono khotsa ke tla poro balaka
2: ndadwak
3: balaka
2: e yandat e ndate go lobile
3: a u ndate ke bo hai ke kai
2: ke mafteng kwana
3: o
2: e yandat
3: ke boela se mo lo aka
2: ho le bona ndadwak
3: o monga se bo
2: mohlakwana wa maproducer
3: oh
2: e yena ati
3: a u gani
1: ndade
3: we mele tsimo ga molato ding
1: fat
3: oh
1: e andat
3: ga ba to bua lena
2: o e khantsitse
3: oh
1: go defet
3: ala ala
1: how can tsela ntheke tsheng ka mona o ke kwa ba ba
2: a ke ba go
1: a ke ke ba ngkhola hore tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
3: oh e ya ga ke swai he
1: dad
2: mamela hle metse tsa rona e le shimelo tso go bong hantle mona ka morang ho ga ena rona a bone ho pula ga mane ho reng eno ya rona ya bohlano ntse re ka ga tlhaka ntshutsu mo teng o ka kena ngwa tshwela mona le mane mokete yona ntse re tlhopisetsa bona ka mane ka mahalisuku ho tla jwa ntja ka mono ho tla dubeha nonyana di tla duja batho ho tswa gana wena o tlhopile ha kae tsentsha se di teng diphatlo ka phadi yona ha ile to
4: Hello, I'm here to make a call.
2: Call fella.
4: I tell him I'm home.
2: Me work.
4: I'm here to fill up the bowlers.
2: Can I get to tell him?
4: I'm home. I'm not going to tell you about the most love for my team.
2: Thank you, Khun.
4: I'm in my guy, so that.
2: Hey, Khun.
4: I'm here to come to you. I'm here to come to you. Aba tsameng thuto
2: na go esa dimme
4: ke tsetsa go ya ka kuting go dingena re simele mo tsimong aba tsameng thuto ba ga tua ba le ka tsana ha o fili bo mkhono le bo ntate moholo ba tsameng thuto o kopa go le ba di se hlele ba se sine
2: eh yame
4: ba ni ga le se a le mo ya se a se di sa se ba ke se di ba ukwang ha go tibiseng ba bangwe hela o nkgono le bontate mogolo ba sentse ba tlama thoto fa e tlamela o nkgono kgotso ke lefe ja phologo moo re e tlamelang teng ka matsatsi otlhe ga re e tlame re tsebe go ya ka kuthing o bona ngwana bo rona a ka majantseng teng re a ya re le gona re le bo nkgono le bontate mogolo o tlile go re tla re phetse go hobe ba makgwa ka me o tla u tla di ka re tse se go habola go
2: halala
4: le habola go re di ka re le go go no le bontsa ke mo ka majantse
2: ke a dumela
4: a se re lukise di go ya
2: bo habola bo lukise
4: a se tsamenya ba ga tlo thuto se tlamelo go no go tso ke le la pholo ke tlo ya ka kuting go di nya le fumele motsumo ya le bo ha ba ga tu
2: thank you khono
4: thank you
2: thank you a letwe
5: ka ra to le ka maset
2: ka ofela
5: ke tsena sa ho
2: thank you
5: ba di nya ha se ke tsho la ka tshine pelo ntete ma o tiki sa mo kokodetse a ke teo
2: e ya khona
1: ke mme
5: e ga ho se ile tsha wa ga o na go la sa mo go tsa
1: ba o itse ke khona mana go phathano go phathane ka ngwe
5: e ka ka se ke rali
2: ha di sa koko
1: ha di sa koko a tsi tsi sa tsela
5: Oh shit.
2: Hey.
5: Patuluanye.
2: Ditaloka.
5: Ah, ha na ga ke le bona ba patane ka ntle ka mo nne ke a itikisa tsela di di di kwa majanje.
2: Ke a dumela.
5: Ah, ona motho sa patana wa la ke le le ne ba ba le patana le bona patana.
2: Na se di teng photo tsentsha. Photo wa ka tsentsha fela tsa tsile.
5: Ha na mo tsatsa sa ka le tsa ga le mo swa gane.
2: Jwang, jwang.
5: Jwang. E ke ga go tlo mo ke te go rutse mo bana.
2: Ah.
5: Se le mo ka se la ntse re ipikise bo sa ka tsa gale.
2: Le letsatsi le o hle na go hle na go
5: le
2: bo ka.
5: E ba go. La ke na go se la re bua ntse re sala mo ke to ding. O ntse o tlo mo ke to teng o tlo tlo o go so so so ga tsa gale.
2: Ha e
5: ke ke ba itsa ha.
2: Ke a dimela.
1: Le nna ke gale hle.
5: I'm not sure what I'm saying.
1: Modisana na ke batla o mosia o bana hana o kube ntsha ontsa o bona bile tshisitswe ke sishu go re o ya modisana
5: le le mo futa wa kubo wa ipotsa bana modisana kubo e mo futa yona na o ntso fumane ya go mo kubo le fumane ya
1: le ka tiba a teng
5: yo la ke ipotsa wa tsa di ntsa na ke tsa go
1: ya go ntsha ke di tadi a ke tsa di fela he modisana na ha maphatlo tsentse a sale
5: ha na monyetla o sala
1: ke le gotlhwa pa fela tsentse
5: ye ra o na na monyetla o sala ho ha modisana moketo ka o ka fetulana
2: tsala
5: o ka se tswele pele ho ha o se tsala dilo ai ka nete o ka ba siyo ai
1: ya ke ne ke tlatla le mogwetsana bo nkgono mma wena
2: I'm going to go to the house. Thank you.
1: Mesong hantle o genya ya
2: ala shumele mtsimi
1: ala shumele
2: mtsimi
1: eyelid
2: eyelid
1: eyelid
3: kala ga tola ka magate
2: ka ofela
3: ka tshawana sa go
2: ntat
3: a u di te bora u tsame
2: e ntat
3: motho

0: aile ithunje dwele kutjwa wena yiwa
1: hay
2: angaz
0: ithunje wa sele ikore se thunje sele thagale kore tsela tse putwa tsena ke bona ka dijwalo
2: o bona ka dithunje
0: di thwe kutla wena ka dithuwa e ka ithunje ka hay
1: ena hle mala
0: hay hay
2: inse di ntshakana kwenu
0: lantsa le hantsa re ka mona ka tsotsi ka ga hano ka nna ke le bona ka ga batse
1: o re ka ha puditse hantle ka no ka neng ka mo
0: yo le bona ka ga batse jwa hay
1: o tla ba le kwaetse ho le putsa fela ka mo
0: a ka ntho tshutse ya ona ta ba tla kwaela ka ntho tshutse ona ta
1: o tshwana
0: ha a mo isa nao a ja ke na mo isa na a ja ka fuwa topo le kobo se mo se u sta fela se u santa se u jantu tiu
1: ha tlo kitse nje
0: dadi
1: ha tlo kitse nje
0: a
2: tsona tsona tseo o sa mo isa na sa le ya paga a ke tswa ho tlo
1: ho di nyane so me ba
2: le pelo ho mo ndi le mo ke ri le mo ke re se bile tshile ke si su si su se se ntse re shuba le ka na mo
1: le me bale la hle
2: hela a yi no ha la hlema e
0: ntle ntle
2: o ne ga letse
0: go bua mo di tsana
2: e
0: ele
2: ka nge ka ntla ga la
0: ona a u di ke wo o eta wang o go ya mo bala mangolo a batho ka pa go tsha di pofolo
2: o bala mangolo a batho
0: go nna we
1: ditaba tsa batho tswa di monate ba
0: o sa tla ba mo tshepa
1: ditaba tsa batho di monate ho
2: ka ja di pampiri
0: mo tlo le ga ja di pampiri o mo tima o tsama
2: Ai ga mutima o mang. O ntse
1: ba hanne. Ya mutima ditaba tsena le nna. A ke ba ditse.
0: Ha ha di taba ri hoe.
1: Hela.
0: Ha di khuri isi. Ya ga ba wa ha di ka mutima ri khuri isi.
1: Ntato hag.
0: Ke a ntse se ka la ga to ka magate.
1: Re le bile ntate. Tla metso tsa rona e mashumi ya mararo mono hantle ka morao ho raena ya rona ya bone. Hopola ge ya ho re nyane ya rona ya bohlano ka lena la rona la maila broko. Ale de.
3: Ke re ga tla tsama khetsende.
1: Ga fela.
3: Tsana sa ho.
1: Ne wa. E
2: re ng ho.
3: Ka bona mo le ga di tshubu.
1: Oh, pepi, oh pepi, o khono. Mola etsana na Sophie tino rena ha ba lona mole ya ka ditshobotsina
2: ke kgala na ona tsosha wa fihla o tseba mkhono ha le tjena wa fihla mkhono ya le mkhono ha fihla o sa batla o ga fihle are a go manya mkhono
1: di bona ka o khutlile hi later hi later
3: ka le gato le ka magetse
1: ka ofela
3: re tsaba ra tsa go ba bona so ntse o penya ka thuko
1: mbono
3: nna ke ba ke tsa go ntse ga ile tampa ke o le tsiwa ka 7 pack
1: hey na mo phatha no no o re se reng ka bona go bona ntse re tsa
3: je ke ba tla go motlang o setse mo le mong o penya ka thuko tsena o bo etse o re se be se thula le moya se
2: go ka neng
1: o tla tswa ho ntshapa
3: a ke re a ke ra ta go ntshuta ho rena ho ga se buisa go ga etse
1: e ba le mo tlo ntshapa ba le
2: e se na tswa ma tsonga o tla ni a ma mo ho ho tlisa se a le mo
3: e o go re tsa dinga ke so rene ke tse
1: le letho
3: he
1: le letho le letho
3: motho a rene ke tswa ho lo wa fosa ke tsa dinela kuku o sa lo ntjutla hantle o ke go rene ke tse ya botsedi
1: ka go bona ati ka go bona ati ke itobe

0: 了。
1: 哎呀，还就是要一发龙舟来吧。
0: 啊啦！
1: 今天这个兔子还怎么能这个过来干这个？哎，今这个历史
0: 节还能
1: 这个？这个菜呀，我很记。
0: 啊啦啦！
1: 嗯，
0: 讲究了。
1: 算了算了，我那还有干的。哎，好，我还我给你上班回来，还有回来接的，我回来把厨房给你整开。
0: 我说。
1: 咦。hona yena hona le motla bona go tshedinya ya sebetsa hona le motla bona go
0: ha sebetse
1: ha sebetse re a tlea e di bone fela go gona o feta tekano ke bana e go go e se le se poko ya ha ka o gona ba se ile ke e le o tsala wa mo
0: helang
1: e
0: ke o ka
1: la tsika ne le tle le tsamaye gantle fe le tle le gutlwe gape le tlo utsa ka lerato le ka makgethe a dinare tsena o seotse wa o ditenya o dihatoa o dihata o dihatoa aere nako e tlaga tlamego mo kwela tla ka
2: nako e tlang ebile ke a mo tlwela a ke wantseba o ntseba gantle bekeng e tlang fela ke a molesa wa hela wa ikamela
1: ke matogo ke sianga
0: ke ga o nkgalela matsoo ga o etsa jena
1: eeyao o etsa gantle ka lerato fela ke bone gore teng ga o tshwena ane gana re mothating ofeng o a tse gorena re ya mothating ofeng
0: nnetesale
1: e eno ena e monate taba fela he o nne o tshwaele mabitsana a rona re ntse re tla re ntse re re re bomang e le gore mo ke fosang lebitso nne uko ra a mona teng jale etlie ka ka phoso di ka e tsala
0: ke dutse ke tshwere pena le buka ka kwano
1: oa bo
0: halala
1: ke nne ke apeka le nyeta ke buen sa maiamoga ka o pepi mogolosadi ya jaba a bana ba ije ya tsoba
2: Nnake,
1: mare motho o tlo mana ao ntwa ka mohana.
2: Owe, a ke akaba, ke se ke o go.
0: O sa ile. A ile to?
3: A ka to ka mase.
0: Ga fela.
3: Ke bona sa go. A bona bana ba go ntshwe.
0: Go,
3: Tala ke a tsa mo ka papatsi wa ka ho.
2: Ha. Ha. Go go la o ka mo sheba. Ha yo.
3: Mo ka pa ka ntse le tinga ke.
2: Ha, mo ka pa ga na taba le wena ngwana nne tho ja
3: le. Ha, ke tla tsara jang ka pa jang mo kompe mo ruko mane ya ke a tse ba tlwa mona.
2: O le betse tu.

0: bana letsatsing a la ka jano ba di shemisitse ka gago sa le moya hantle go go ba di shemisitse wa tseba budiatsa ke go tseba bikeng ela ya hai
1: ba itse di go romela e me ka le qhelo
0: biela ba di reteleditse ba kwelletse go ba tsama le tathujane ba di shemisitse ka mona ba go hutime go fe
1: theolong
0: ha re mpe re fiela moratung ha e letwe
2: Hi Letwe.
3: Rato le ka magetse.
2: Go fela.
3: Ke tsana sa go.
2: Thank you.
3: Ke kopa o fiela bana be se ke ngone go tsokela ga la phologo.
2: Thank you ngone.
3: Ke bala testamente nya khale. Bu kenya mo profeta Jeremia. Khaolo ke le shumele metso supileng. Ke mana ke a bo go bong ho ema ka ya le shumo. Pelo imano ho fitisa tsohle e bodile hampe e ka siwa ke mang ke na Jehova ke le kolang dipelo ke le ka matheka ke tla ke busetse ho emo le emo ka mogwa wa hae le ka tholana diketso tsa hae ola etsa o ho fumana Bukenya mo profeta Jeremia bua ka pelo. Bana merago ya pelo le halaka ba ga dula ga le babedi le ha o ka wa wa ba le ngwana wa hao ke kwa tsaba morago wa pelo ya hai. Le yena ke ke tsaba morago wa pelo ya hao. Ke modimo fela ya tsaba merago ya dipelo. E o so ga re modimo se a tsibile ha ba ga sentle. E go ga ga sentle ka ba ga ga boga. Modimo se a tsibile. Ke ka hona bana beso ka lokelang ho lekola dipelo tsa rona. Ke tla re tsebe ho etsa mere go e lokileng e modimo a tla e hlonana fatsa bane modimo o tseba tsohle ke monga bophelo. A ke ntse tjena ke fiele se moguti. A se tsamahana la buti ite bo modimo le bolokile le phethile mosebetsi wa lona ka thabo le ka nyakallo. Modimo tlo le pepe ka tshireletso ya moya o halalelang wa fihladi a helong tsa lona ntse le bolokeile letse le phomole hantle le tle le boele nakong e tla letse le tse ka mafolofolo o tla ba le gona malotathejana tsamayang hantle bana beso nna ke nkgone kgotswa ke legela phologo ke a leboa ga tsa utse
2: kgone kgotsa ka leboa
0: kgotsa nkgone

0: kare khutla nna temogodi ka kwano. Ntate mogodi.
1: Memogodi.
0: Onke memogodi.
1: Ke mntana.
0: Khawile, khawile. Mitsa bona hle le some hantle mono pele ho rena rona ya bohlano. Se re metse fela ntate mogodi ka pa memogodi a kene kwano a etse fie fiella ka ha mosebetsi se go phetile. Memogodi.
2: Ka la gatere ka magethe.
0: Ka fela.
2: Ke tsabana sa khongo.
0: Thank you khona.
2: Ke kopa re kwaleng ga thapelo ba ratiwe. Modimo ntate rona ntate mo gana rona Jesu Kriste ra le bona ntate. O bile le rona o tlo bo ngwana o fihlela motsotsono wa ba le rona ga ne re qala lena ne o lena la o le tatojane. Ka la gatere ka magethe. Wa tsamaisa ba khubile hantle le rona Jesu fa modimo. Ntate a matla o hle ra le bona mosebetsi mo go yentseng wa letsatsi lena. La bone ka ofela ntate ke nakong yona ena yo bakhwi ba rona ba tlile go tswa kare matlwana o kgutlela malapeng wa phomola o tlo tsamaye le bona Jehofa Modimo o ba baballe ditseleng ka go dipalangwane le malapeng a bona ga be a bobotlhe ba kulang Jehofa Modimo tlasa paballo le tshireletso ya gago ba tlang go nka maeto ga ba beya tshireletsong ya gago badisana ga ba beya ba tlile go tswa le diphoofolo. Ntate a matla ohle o tshepile dinthong tsohle gobane a re tshepisitseng yena wa tshepagala gobane ditsetse re sitang re le batho wena o le Modimo dikeke tsa go sita tlogo morena Jesu sedie amen
0: amen.
2: Nkgono monate ga o phuthelwe ka godimo setlaba sa mapieng ana ga moima ke ga eso le ga ka ke a leboa bagati wa tsamayang gantle.
0: Thank you nkgono monate.
2: Thank you.
0: Tle wena le tatojana le letle re fitlhile mane mo re reng jwale re tla go beya di-fotholo tsa rona fatshe re re o phethile wa rona mosebetsi o tloa mane tle goreng eno ya rona lesomelemetsommedi go a tla fitlha mona goreng ena ya bohlano.

0: sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng sa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswele pele le thuto. Ke labone letsatsing la kajeno me kgwedi e hodimo e hlola matsatsi a robedi e le kgwedi yane ya Mphalane selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Re boetse a ka dumedisa hoseng hwa letsatsi la kajeno. Nna lebitso la ka ke Mpolokeng Smoothie, ke tsamaya jwalo le Diteboho Matso. Oso re metsetsong ya mmedi re furaletse hora ena ya bohlano ke nako ya hore re mamele thamiso thapelo ya ho senya ka moruti Teboho Nyaredi wa kereke yane ya El Shaddai.
1: Kea leboha bana beso, kea leboha Mempolo, kea leboha bana beso, ke leboha hape le ba mamedi ba sealemoya sa Lesotho, sealemoya se seholoholoholo ka tsela e kgethehileng. Jwalo ka sa boletse ke morutin ya Redi a le dumedisang hoseng wa kajeno ho tswa kerekeng ya El Shaddai e le hore fumana ka hara jarata ya Lesotho High School mohahong o bitswang 15, mohahong wa 15, Sontaha se seng le se seng. Ke rata hore ke re ke beha mantswe a thapelo pele re kena tabeng ya lentswe.

mpone setse tsela ho buile ho le fifi ke mpe ke khona hore ke bona ntho tsa ka le nna ke bona dikopana jolo ka batho ba bang mina thokore ha ntse o sitse ba bang o simphetile nna empa ka o fitisisa rata hore ke hlakise hape hore ha o so o le ho Jesu o le le steam e leng Jesu le se di la fatshe le keteletse le tshwana mwana so ka hore ha fela le etsa thato yaka lona le metswalle yaka motswalle o keteletse a tshwana le motswalle motswalle o keteletse a bua puo e buang ke motswalle motswalle ba ukwana ba ntshana seinong motswalle wa leshodu ke leshodu sesotho se tsho jwalo o qeteletse o tshwana le Jesu ka dikamano ha fela o so o amohetse Jesu o bophelong ba hao ha fela o so gema le Jesu ha fela o so o itolobeditse ho mokana Jesu o qeteletse o le lesedi le wena bibele hape ha re bala ka ho Mateo kgaolo ya bohlano temana 14 ere le lesedi la lefatshe ha ke tlo o so gema le lesedi la lefatshe le morana Jesu le wena o qeteletse e so tshwana le yena o qeteletse ha o hlaha ho bonala Jesu ha Jesu a hlaha ka nqenana bophelong ba hao ka hare ho lapa la hao ka hare ho leloko la hao ka hare ho thuto ya hao ka hare ho kgwebo ya hao ka hare ho ditšhelete tsa hao ha o hlaha fela Jesu o a hlaha o baletsa mamo nako ike o tsebe hore ha o kala o hlaha dirata hao simoyeng dirata hao baloi me e di tshila matemona matla a le fifi marena a le fifi ha o hlaha ha ba bone wena ha ba bone nama e o le nyona ba bona lesedi ayayayaya ba bona lesedi kore le fihla le ba fahla ko jolo ka ha letsatsi le tlo tšhaba gona jwale tje and wa bona ha o ba gona le lesedi le legolo magodimong lefatsheng le lefatsheng le tlase mo ke letsatsi empa Jesu ke lesedi le fetang letsatsi le wena ha o so gema le Jesu o fahla dira tsa gago o tlosa lefifi la gotlhe mo le leng teng ha o fitlha lefifi le a tloa ha o fitlha go ba le kganya go ba le lesedi dintho di a loka dintho di a kopana ha o fitlha fela le pele o bua jale ha o bua teng ntho di etsagala gantle go feta goba o lesedi la lefatshe o tsamaya le lesedi la lefatshe e leng Jesu Kriste wa Nasareta ke rata gore ke tlotla ke beya mantswe ya thapelo ka baka la nako ha re balagane segalo ya pele temana ya boraro e re ya bantate mogana modimo ore lesedi ga le beteng go na le lefifi go sena letho ya ba mogana modimo ore lesedi ga le beteng bebele e re ya ba lesedi le bateng ke a rapela tsatsing la kajanong ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta jalo ka ga e le ena lesedi la lefatshe ga ke re lesedi ga le beteng ka gago lelapa la gago mme lesedi le bang teng ke Jesu ha lesedi le be teng ka gago mmele wa gago o babang lesedi ga le be teng gona jwale o tloa seng wa tswalotong ka gago mmele wa gago ka ntle le ka gago fana ka lebitso la Jesu lesedi ga le be teng gona jwale kgwebong ya gago lesedi e leng Jesu Kriste ga le be teng gona jwale gona jwale gona jwale gona jwale ka gago bokamoso ba gago lesedi ga le be eng letsatsing la kajeno bophelong ba gago o tlo bona phetogo o hirwa ga e ba e sale o ntse o leka go agela o leka go batla mosebetsi mane mo re kenang kereke teng El Shaddai Lesotho High School mogago mo bitswang 15 re bone batho ba neng ba batla mosebetsi e seng motho batho ba bangata ba ne ba batla mosebetsi ba ntse ba sokola itse ba fitlha bakeng seo ge ba rapelela ka lebitso la Jesu fela ge sa ba patadise goba re neuwe fela neo enana mme re fana fela mahalahalahala ha ge o fatlhele ya le sente ya go rapelela mme re bone ba fumana mesebetsi ka letsatsi lona leo motho a letsetswe a ntse a le ka kerekeng ka mono a fuwe mosebetsi ba bangwe ba letsetswe tsatsi le tlatlhamang ba bangwe ba letsetswe bekeng yona eno ba bangwe ba letsetswe kgweding yona eno re bone mesolo ka lebitso la Jesu ka ona lesedi ya le beteng ke ratela go tsatsi la ka jeno kong sala mogao ka mantswe ana ngwaneso a ko re ntate morana modimo ke a leboga ke amohela lesedi e le morana Jesu bophelong baka ke mo amohela le morana le mophulisi wa ka go sengwa letsatsi la ka jeno ke a leboga ngwala lebitso la ka bokeng ya gao ya bophelo ntate ka lebitso la morana Jesu Kriste ke a leboga amen ntate morana modimo a lehlonolofatse ka lebaka la nako morana kgotso a be le lona tsatsi le sehlonolofetseng amen.

0: Dumela ko dumedise momedi ya kgabane wa sealemoya sa Lesotho. Lenaneo leo re kenang ho lona ke lenaneo la Re Bitsa Dihwai. Re Bitsa Dihwai ke lenaneo la lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le hlophisetswa kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenaneo lena le tla ho wena hoseng wa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano. Ya ho behelang lona moyeng ke wa hoba ka mehlang Mmakamohelo Makgwadinyane. Ha ke tsamaya ke le mokela lwa mphato wa ka Alice Samuele ka metjhining. Ena ntse a bona hore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Mananeo ana a Re Bitsa Dihwai, wena Mosotho e motle, a o hopotsa ka ditaba tsa temo, e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng, phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo, mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke Labone wena sehi se setle, mme o tla hopola hore ha Labone e ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka. Re bua ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho fa ditaba tsa Mofumahadi Makhwane Lekau, ena e le mohlanka lefapheng la dimmaraka ka hare ho lekala lena la temo. Ena o ne a bua le dihwai mabapi le taba ya mongolo kapa temo ka mongolo, e leng contract farming. Le hore na e ka thusa dihwai jwang ho ya pele tabeng ya tlhahiso. E re ke sa le leleme phate e tswa Mosotho wa Bopi le Kgomalana ka hare ha e a ntshe ka mokukutwana mayona a ntse a le teng.
1: Taba tsena tse re buang ka tsona mo di tlo re thusa nakong e leng hore ha re kena tumellanong le bohle be re tla kena tumellanong le bona, rona re tla kena ka mokgwa ofeng. Jwale tle re tsebe ho utlwisisa le hape hore na ha re ehlile re batla ho kena lenyalong le na ho dikateng tsa marriage certificate ona na di reng, mme re itumelleng hore re lo e bala hore re utlwisise. Hobane mosebetsi wa rona re le lefapha ke ho bona hore dihlahiswa tsa lona di etsebang di kene mmarakeng, mme re thusaneng hore ena ya hore ba bang ba tle bentse ba re ba kene dikonterakeng le bo mang, ebe tsa lona di sitwa ho etsa na le sitwa hobaneng. Jwale se

swantsho seng ke se swantsho fela se re tlo le fasona hore na e hlile re tlo sebetsang jwang ha se re tlo kena dikontrakeng mola mo ke sebetsang ke a botsa hore na ke tlatsitse dikontraka tse kae ke a botsa hore na ke nama e kae e keneng marakeng jola ke lebetse ke re ga le ripote le go ripota gona ntse le rekisa nama e kae ga le ripote ka ga ditereke tsa lona gore na nama e ntse kenang marakeng na e kae ga le ripote gona mahe a ntse kenang marakeng a makae ga ke re le a tseba ga ba etse ebile ke a tseba wa o fumana le o le motlhaisi wa nama ebile o le wa mahe ka mone ga ke re ee fela ga le etse balo mme palo tseno di re thusa gore re etse bang re etse diqeto tsa gore na ke kae mo ga o fanwa ka dikolomiti mo e leng gore re tla theola kapo re tla nyolola ga ke re ee jele tabae e tlo go thusa goreng setshwantsho sena gore tlhe nne re ikale gore na re bone kae ka re re tlo se phethalela kapo re tlo se tshepagalela re tlo bontsha gore na re tlo se phethagalela gore na matlhakoro a mabedi a tlo kena ka ga tumelelano ena re tsebe gore ke farm a le moreki enwana ga ke re mme o tlo mo etsa bang o tlo mo tshepagalela kang o tlo mo tshepagalela ka go etsa bang ka ditlhaiswa tse e leng goreng o tla bo mo fa tsona fela setshwantsho sena sa rona se tlameya gore se be le matlhakoro a mabedi a kenang tumelelanong e leng nna ke le mme le kaule le selagapane se GVC kapo se le ribe farm produce kapo o le shoprite kapo o le lensus ine house supply ka dikgogo ga ke re gobane e tlhile se re tlo kena dikontrakeng ga ke re mme e tlo gore ga se re kena dikontrakeng ebile ke mane mo e leng goreng re tlatla go tlasisa setshwantsho sengwe jale ke mane mo e leng gore re tsebe le gore na sepheo sa kontraka e nana se reng gore ke tlo lefa ka dintho fela gore na re tlameya gore na re ele tlhoko dieng le ding jale e tletse bo gore ga o lo ipalela o botse ba gore na se e reng a kere jale ka ke thule gore sepheo sa kontraka ena gore na se reng jale e be ba le gore na sebaka sa gago sa tlhagiso e tlile se kgotsofatsa tsele ya motho e leng gore le tlo kena kontrakeng le ena a kere ga utlwisisane ee e se ka ba ba jalo ka mane mo o bontshitsong goreng ga e ba ga batla go kena kontrakeng le moreki a itseng e be o re go wena tsa mo etsa di-structure tsena tse kgolo tse e leng goreng re tla be re na le one le two tse e leng gore di ka kgona go etse bang re kene mmarakeng e ne e re e bontshang gore e formale a kere ee mme e nngwe ya tsone e sentse e le goreng le dilagapane ke dimmaraka tse re reng go rona re le batlhaisi di formal market a kere one ke bona ba e leng goreng ga wena o le motlhaisi o tlhaisetsa goreng ena e tsebang a le o kgathelana maka tsele eno a e tlhokang e tlhokwang keng ke mmaraka ga ke re kele sebaka sa tlhaiso e tlile e tlameya o ka ra kontraka ka mona re tsebe gore na ke sebakeng se se kae se se bogolo bo bokae se nang le se nang le lese aba re na le lese a ke re fele le botlhaisi ba rona setlhaiswa sena sa rona se nama re tlameya re tsebe gore na o tlo re fa ka di-quantity tse kae e leng mane mo e leng gore bongata ba botlhai ba setlhaiswa ga ke re re tsebe gore ga ba re batla dikgogo tse 100 ka beke o lo di fa selagapane sengwe ga ba o lebeleletse gore ka 8 o'clock o tlhoka gore setlhaiswa seno se be se le teng o tlameya gore go bo le jalo ga ke re wa utlwisisa mme re tumelano e nane ga re tlameya gore re tlotla re etsa bang re tlo e tswa fatshe gobane re itlamme kang ka mongwalo wa tsa go itlama ka mongwalo o fapanela ntse re bua ee le boleng ba setlhaisa fela goreng ga e banyane nengwe o ile wa dumelelana le selagapane sena gore o tla tlisa jalo ka sampole eno o le atlhe wa e tlisa mo wa mo bontsha yona ya go ya gore itse o batla kgogo ya boima bo boka ga re tshepang le goreng re e tsebang e be di jalo kago fela boleng bo nono ba setlhaiswa seno sa se tlhokang gobane a kere le ena o santse a tseba gona o isa go kae ka gore na boleng bono ba botlhokang bo tlhokwang ke motho a le mo fepela gona botlhoka mme ntho eno e tlala kae go lona le botlhaisa ke reng bo mme le bontate fela re be le dipuisano dipakeng tsa matlhakong ana mabedi a kere ladi bone mme ga re kena tumelelanong re tlameya go tlo ba le dipuisano o le moreki o le motlhaisi ke itse go nako gore re lefe setshwantsho fela gona se tletse dikateng difeng jale lona le tlabe ipalela jale e tla ba le gore motho e le tlo kena kontrakeng le ene o tlameya gore a etele mo e leng go e tsamang o tlhaisetsa teng gobane lena le tlwaelo ya gore ke re ga o itse go nna ke na le dikgogo matlo a ka a siana ka bokana ke na le kgogo tse 2000 ga ke fitlha ka bone nna ke bala go fumana go di se lekalo ga ke go ga tseba kore eno ga e tseba re le batlaisi

0: ke le tseba hantle ke sebeditse le lona nako e telele gona goo kore ke tseba gantle o ka tlwage gona tlhela o kwatse re ipolela ka mo o tsebe ga bantse ba ipolela ka mona are ke na le gotse 500 ke na le gotse 2000 fela ga seng kae ga ke fitlha ke bala ntho ka mono ga se ntho e kale contraka ke ntho re tlamehang re tshepagalele bomme le bontate ga re tlameha gore re e tsebang re tlo e tswa fatshe le mokgwa wa go bega ditheko ga re dumelelane gore re tlo beya ditheko tsena e se ka ba go sasa bosigo boisa school fees sa ngwana se nedule a ba se utlwiseka e ka re contraka e na le yone o ne o batla o e changea ha 4+1 e changea ba utlwe ka e ka re le wena ga ke re re dumelelane gobane re itse re kena contrakeng ya selemo mme re tlameya gore ke manme e leng gore ga e ba re tla go na le diphetho tse tlameya gore re di etse godima contraka kore re tlameya gore fanane bo matsatsi a isang bosupeng gore bele re tsebe o tlatla re shebisana ka bantho ba re fela bosubisa ba ompetsa goreng o se o batla gore go tlo shebisana goreng ke batla go changea contraka ga e tlameya gore e be ka tsela eno jele re tle go nehelana thepa ya rona ga re e nehelana re tlameya re inspect re tlameya re e tsebang re shebe gore go tse ga di fitlha ga ona e kgotsang kapo ga ke re wa utlwa fa le ditlisitse kao fela di tletse fela o ntse o tloa ka yona ga o ise 100 moekwa o ntse o e bona gore e tsamang e a qiletsa fela o batla ile o e tsamang e le o gotla ga e le mane fela o tlile ka yona ga e o se ntse o e bona o isa mmarakeng jwang e le jalo gobane neng re tlameya go kena tumelelanong e nana re tlakile jale ka gara contraka re na le ntho re reng ke force major go na le ketsagalo tse mona tse e leng gore di ka etsagala re ne re sa lebelela kere o fumane ga re le kara contraka le ntate moekwa go se fitlha avian influencer avian influencer ga e fitlha e bola gotsa ga o kao fela ka nako eno o ne o kene kontrakeng le GVC and o na lebeleletse gore o e tsabang o tlo mo fepela jele ke monana go se etsaetse gone jele ke ntho tse e leng gore re tlameya gore re tsebang re diele kore le ena o tlameya gore e le moreki ya tsebela nako e leng re tlo kena tumelwanong ena gore o ka ba le maemo a ka etsagalang a na se taolong ya motlaisi mme a tla utlwisise gore go ka ba le gore be o sa sa tlo o fepe kore ke ntho tse matse e leng re tlameya gore re e tsebang re di kenye ka gara taba tsa rona kere pele kontraka e na rona re tlameya gore re tsebe bophelo ba yona le ntšhafatso ya yona le pheletso ya yona bophelo ba yona kore na ke ya short term kapo ya long term ntšhafatso ya rona kore na nako e re tlo ntšhafatsa di-terms and conditions gore na re tla re reng ga se re kene kontrakeng le moreki le gore na ga re tlo re itswetsa gore bele re tla pheletsong ya kontrakeng ya rona ga ke tswe fela bosigo sa kapo ka se ke re fela se ke sa tswe le pele le wena kapo ke bone fela sa sense bang re tlameya re tle tafoleng ga kere and-e le nkgolo re tlotla re dula fatshe dihwai le lona le moreki kore re tlo dudisanang fatshe bele o tsebe gore ga o kena ka gantle re e ngole o e utlwisise jele moreki a tsebe go utlwisisa gona o kena ka gara eng ga ke ra utlwanang
1: ditaba tsena tsa mofumadi le ka wena seo se setlae di re fitlhisa pheletsong ya lenaneong la letsatsi la ka jeno ke ntse ke le gago ka metlha ya makamelo magwadinyane mme ke lakatsa gore ke o fe tsebiso e teng ya letsatsi mokgatlho wa tafole ke letlotlo semonkong o rekisa peo ya ditapole mofuta ke panamera le mondiale ona o tlhaga mane generationeng ya bone kapa mokgatlhelong wa bone tsebiso ena e etswa ke bona bano ba mokgatlho wa tapole ke letlotlo semonkong ga lepae bakeng sa dintlha o ka baletsetsa dinomorong tse e latelang monghadi adogo o ka maletsetsa dinomorong tsa 5669106 monghadi lekgula yena o ka maletsetsa nomorong ya 5015161 5 ga monghadi mogadi yena o ka maletsetsa nomorong ya 5623497 re fitlhile phelesong ya lenaneo la letsatsi la ka jono atamela gape le nakong e e tlang o tlo anya e tswelele mogasula gobane wa tseba moanane wana ke mosupisi ya gaufi le wena ka dinako tsotlhe mohoma temeng ga dipa

Mamedi wa Salema sa Lesotho, ke a o dumedisa hoseng ha kajeno e le labone la la robedi Mphalane selemo sa 2026. Ke dumedisa jwalo hona ho amohela re kena ka hare la ditaba la Sebopeng. Le nana le lo tsetsa dintlha le dietsahala tsa letsatsi ka leng le hlophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa Salema sa Lesotho. Le nana kajeno re phetse kgaso ke Mmalehlwa Moteane bohlahising ba Tlaba David Tlaba. Moho le moho le pheana ntshiwa tatolo ke ena o lalang kgaso ka metšhineng ya sealemoya re tla ke re tlo utlwa ka dintlha tsa kopano kapa ya thupelo ebileng letsatsing la maobane ya lekala lena la kgwebo mesebetsi e meholo le kgodiso ya dikgwebo futa mona ga tlatle re tlotla re utlwa ka ditaba tsa mission 300 mo e leng gore lekala lena la matla lona di laba le mmoka letsatsing la maobane gona ditaba tse jalo di tlotla di sebetswa jwang lebitso la ka ke re Thabiletho ka gona mamedi ga sentse re ikopela tshwarelo ka gore ebe ga ra qala ka mokgwa o tlwaelegileng ka lebaka la ditaba tsa marangrang empa he taba eo ga e tlotla e re setisa go tswela pele ka lenaneo la rona kajeno jalo ka go setsetswa go sentse re le teng dinomoro tsa mogala tse o tla kena go tsone ke +266.

0: 0800 993 993 mogolo 223164 tone. Metsotso e le mašome a mabedi a metso e supileng, go dumelele ge tle re wela kgabang ka ditaba tse e supang ga lekala la kgwebo, mesebetsi e megolo le kgodiso ya dikgwebo le bile thupelong ya letsatsi maobane go tshwahlwa ga go kengwa ga leano la naga la re difeme tsa me tsa masela le diaparo. Ke gona thupelong ena mo go ipileditsweng gore mafapha a megang a tlamagane gore leano lena le kengwe tshebetsong ka potlako go tsosolosa difeme mmogo le go gogela matsete le thego ya mesebetsi e tsitsitseng ka gare go naga. Ke yona thupelong ena mo tlhaloswang ga monghadi monaheng lebitsong la mongwedi mogolo wa lekala a tlhalositse ga difeme tsa masela le diaparo ka nako e telele e le tsona mokokotlo wa tlhagiso ka gare go naga ya Lesotho, esita le go abela diketekete tsa Basotho mesebetsi. Ditaba tsena mamedi tla nakong eo lefatshe le ntseng le tlasimologa moruong ka lebaka la maemo a leng a tlhobaetsa kokwanatlhoko ya COVID-19 eo e ileng ya matlhagiso gagolo ka gare go naga ya Lesotho, mo difeme di ileng tsa ba tsa kwalwa ka lebaka la tatlhegelo ya mebaraka ya lefatshe gara tse ding. Taba ena ile ya baka gore le bogolo ba basebetsi kapa mesebetsi e tle fela. Go utlwa ditaba tsa thupelo ena ka botlalo le gore rena lekala le ikemiseditse gore leano lena le tle le kene tshebetsong neng, ga buisana le a tshwere molepo e le mookamedi wa lefapha la tlhagiso monghadi Tshehla Letlotlo, mogolo ofisiri ya diphatlalatso ya lekala Mofumahatsana Mpho Senatla, ba go se rentse rena bona ka kono ka matlong a kgaso. Mme le ntate ke le dumedisa se tlalo gona go le amogela lenaneo la ditaba la seping sa lemena sa Basotho seng a kajeng.
1: Ga le bohanda te Theko ge nke monyetla ona re dumedise mamedi wa Salma sa Lesotho go seng wa letsatsi la kajeno, mme re le boye gore e be geteng ka kwana go baithu ba gago go seng wa letsatsi la kajeno.
2: Ee, a leboga gagolo ka nnete ka monyetla o re fileng ona ka tsela e tshwanang jalo ka wa mphato wa ka le nna ke nke monyetla ona go dumedisa bamamedi ba Salma sa Lesotho.
0: Mme Senatla, go na le taba engwe ke ntseng ke e nagana mona kapa kileng ka e shebisa le botlhophisa go motlho mongwe a tsebane o ne o tla bontse o sa senya ga e ne ba ile a ba wena o le a tla tlatsamaisa mo na e le gore mamedi ena a tla tlanna gopolo mpela ya olo jalo. Mme Senatla, ga re ka le gakgothe sootlo ka gore momamedi motlho mongwe ga a tsebe letho ka ditaba tsena tsa lekala pele re ka kena ntlhagolong ya rona letsatsi, gantle morero mogolo kapa mosebetsi o mogolo wa lekala le la kgwebo go isa dikgwebo le lekala la kgwebo mesebetsi e megolo le go isa dikgwebo ke ofe?
1: Ke a leboga ntate Theko. Ke tle ke bontshe gore mosebetsi o mogolo kapa thomo ya lekala la rona la kgwebo mesebetsi e megolo le ntlafatso ya dikgwebo ke o batalatsa mabala bakeng sa bahwebi mmogo le batsetedi. Ke go bona gore dikgwebo ka kwano ka rona ha di a hola, ke go bona gore di hola go fitlheletse boemong ba gore di hire Basotho ba bangata ka kwano ka re go naga e le go fenya bofuma le go ntlafatsa jalo hem moruo wa naga. Ke gola ka bokhutshwane ke ka tsela eno gore e nolofaletsa bahwebi le batsetedi gore ba tsamaise dikgwebo tsa bona ka tsela e nepagetseng. Mme ditaba tsena tsotlhe wa mphato di fitlhelwa jalo ka gore go na le melao le melawana e tsamaisang dikgwebo ka kwano ka gare go naga ya Lesotho kapa ka tsela eo lekala le tsamaisang dikgwebo ka teng. Re boetse re na le maano eo e leng gore a dula a shejwa gangata go bona gore na a ntse a fitlhela sepheo sa dilemo tsena tseo re leng go tsona. Ke gola ke ka bokhutshwane ka moo nka chongkate
0: maobane ho bile le kopana ka pa le thupelo ge go tla bona kopana maobane se persone ine ile se fe
1: tata lo lo tla kena ho taba tseo ka botebonyana ena o na le background e batlang e le tumanyana ditabeng tsena empa he jwalo ka ha kgetla hopola hore le hore le fapalena la tlhahiso ya masela le diaparo ke amang a mafapha ao e leng gore ke mokokotlo wa moruo wa naga ya Lesotho. Ga tla boela ka gopola gore lefapha lena ke la le leng le hirang Basotho ba bangata haholo ka kwano ka gare ho naga. Le ha e le mona ga tla gopola gore ka baka la dikholoso tse ngata tse bileng teng dilemong tsa go feta re kenyeletsa COVID-19 re kenyeletsa le boemo bane ba akua difeme tse ngata di ile tsa

0: me ha di kwalwa basotho ba bangata ba ile ba lahlaelwa ke mesebetsi ho ba jwale batsetedi ba ile ba tlana hore ba bona hore na ba tsamaya jwang jolo ka ke bontse ntate letlotlo o tlatla a kena kena ho tsona mme lekala le ile la ikeletsa hore le ke le shebe hore na le ka etsa meralo ya mofuta ofe kapa maano a feng ao e leng hore a tlatla a thusa industry ena hore e hole ho kgutlelwe mane mo ho tsuwang teng mo e leng hore basotho ba bangata ba ne ba atleha hore ba hirwe ke industry ena ya difeme e le ho fenya bofuma haholo ho tsohle re shebile jwalo hore moruo wa naha o hole re ntse re hopola hore Lesotho le hlaella ho dinaha tse ding tseo e leng hore ke tsona tse hlahisang diphahlo le diaparo haholo ka kwano ka lefatsheng ka bophara ntshwarele mamedi lefatsheng ka bophara mme ha ke bua ka thupelo e ne ebileng teng maobane ke mane moo e leng hore bohle ba ameyang ba ne ba lo lekola hore na ebe ba ka tlotla ba atamela lefapha lena ka tsela ya mofuta ofe dilemo tsena tse 7 tse tlang e le ho bona hore le a hola jolo ka le ne le hotse le hlahisa mesebetsi le boetse le ntlafatsa le moruo wa naga ntate letlotlo ke kgolo tla ntlatseletsa mo wa mphato
1: ntate letlotlo
2: ya leboa
1: empa pele ho moo ntate letlotlo ntle le ebe mese tla kena tla kena ge tle re utlwa gona mosebetsi o lekala lena la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo na di ne le o entse ka kopanelo le mafapha a feng ba re le hloko gore ne le sebetsa LNDC CAFE jolo jolo ke go tla bona ne le sebetsa le bomang tabeng tsetsa gakwe ya maobane
2: ke ya le bua ntate ke belaela hore ho ne pa hetse hore ke o fe hore na re tswa kae
1: ntate
2: re tsa ma ile tsela e feng ke bolela wena ntate Theko le ba mamedi le tle le utlwisise jwale ya re ha re tswa ka mona re be re hlalositse ditaba tsena hantle nete sale ke hore ke ditaba tse ka bang teletsana empa ke tla leka hore ke tle ke di kgutsufatse fela ke sa di sekisetse e le hore bamamedi ba tle ba tsebe ho tseba moo re tswang teng moo re leng teng le moo re batlang ho fihla teng ke kopa ke qale ka hore ka hara naha ka mona ho na le mmoka o go tshwarang o kopanelwang ke mmuso le bahwebi ba ikemetseng ka setaung o bitswa public private dialogue ke moo mmuso o etelletswe pele ke mohlomphehi tonakgolo jwale o dulang fatshe le mafapha a kgwebo a ikemetseng ho shebisana mathata kapo dikgutsetsane tse bang diteng se sitisang hore kgwebo ka kakaretso e tsamaye hantle ka tsela e lokolohileng ne re ile ra ba le mmoka o jwalo e le wa boraro ka di 9 ka pola robong la Mmesa selemong sa 2025 mme mamedi o tla hopola hore ka yona nako eo ke nako eo mane mose ho America mo tautuna ka mokgwa a bitswang ka teng President Trump a neng a qeta ho kena ka ofising jwale a etsa diqeto tse ileng tsa ama taba ya kgwebo le kgwebisano dipakeng tsa Lesotho le America re tla hopola hore itse ha tloa fela a buretsa naha ya rona ka lekgetho leo ho lona e neng e leng karolo ya 50 lekgolong mme taba eno ile ya ama ka kotloloho jwa lekgwebo tsa rona ka mane ka mo re hlahisang masela ka hona ka teng mme taba eno ile ya tlisa hore batho bohle ba tsetetseng ka mono ka ha maamerika ke mmaraka o moholo wa rona o re rekisang ka bongata o le bona ba rekang ka tjhelete ya bona e tuma e reng ha e tliswa tjheleteng ya rona ya Lesotho e le maluti e bang jwale motho o ba le tjhelete e ngata kapa dikgwebo di ba le tjhelete e ngata jwale ke hona mmokeng ono

0: yo moka o nwile wa etsa qeto ya hore jwale re etse dihlotshwana tsa tshebetso tseo le tsona ka staung di bitswang di thematic working crew. Re ne re laetse hore re etse dihlopha tseno tsa tshebetso sa pele e le sena seo se ikarabellang ditabeng tsena tsa ka difemeng. Se bitswa Textile and Apparel Sector Thematic Working Group. Se hlahlamang seno ya ba sa lekala la temo. Sona jwale se bitswa Agriculture and Food Security. E ba jwale e ba lekaleng la bohahlaudi. E ba sehlopha sa tshebetso sa lekala leno la bohahlaudi. Sona se bitswa Tourism and Hospitality Thematic Working Group. Empa ka ho otloloha ho latela mathata ana le teng, re ile ra laelwa ke mmoka hore jwale re tibise kepi ditabeng tsena tsa tlhahiso ya lesela ka mane ka difemeng. Hobane nnete e sale ke hore o noka reka Sesotho re batla re beile mahe a rona ka hara baskete e le nngwe tabeng ena ya mmaraka. Ne re tsepamisitse maikutlo a rona haholo mmarakeng ona wa Amerika. Jwale e le hore ha mmaraka ona wa Amerika o ba le diqholotso, diqholotso tseno di fihla di ama industry kapa sector a rona mona moo sebetswang ho hlahiswa ditabeng tsa lesela. Mempho o boletse ka ho otloloha hore industry kapa sector a eno ke yona eo e hirileng batho ba bangata ka mora mmuso wa Lesotho. E le hore taba tseno tsa hore jwale re tsepamisitse maikutlo a rona mmarakeng o le mong, jwale mmaraka ona o na le mathata a kgwebo, di fihla di ama taba ya tlhahiso ka mono. Ha tlhahiso e fokola kapo mmaraka o le siko, tlhahiso ha ena ba teng, mme mesebetsi ya batho jwale ya ameha. Ya ba jwale ka ho otloloha lekala la eso la kgwebo leo ke lokelang ke hlalosetse wena Ntate Thepo le ba mamedi hore ke lona leo le hokahanyang jwale dipakeng mona tsa diforamo tsena. Ho tshwarwa diforamo tse pedi mona moo Mohlomphehi Tonakgolo a dulang tafoleng jwale a qoqang le bahwebi e etsahala habedi ka selemo. Empa dipakeng mona jwale ho hlakile hore ho lokela ho be le komitjana e ntse e sebetsa ditaba tse bang di tshohluwe mono e etsa tatello ho tsona. Mme jwale lekala la eso ke lona le hokahanyang ditaba tseno. PS wa rona o ile a bona hore ha hona tao a ka tswang le kapa ha hona moo a ka tswalle teng, ya ba ntle le hore fela a kope botshehetsi. Re tla tabeng yane jwale ya rona re sebetsa le bo mang ditabeng tsena. A kope botshehetsi ho banka e kgolo ya lefatshe. Banka e kgolo ya lefatshe e na le mafapha a mangatanyana ho yona. Empa ka ho otloloha o ile a kopa botshehetsi ho lefapha le bitswang IFC leo lona le thusang dikgwebong tse ikemetseng ka kotloloho. IFC ha e felletse e bitswa International Financial Corporation. Ya ba wa e ngolla mono o kopa dithuso tsa botsebi le tsa ditjhelete jwale ho tshehetsa botsebi bono. Ya ba ke mona moo re utlwang hore re lokela hore re shebe ditaba tsa industry ena ka kotloloho e le mohlomong ho di tsosolosa le ho etsa hore di tle di tsebe ho itshematlela mathateng ohle e di kopanang le ona. Ya ba re dumellana ka hore jwale ho lokela ho tle ho be le lewa. Nna ke kgetha ho e bitsa lewa ha ke e sothofatsa. Hobane e bitswa strategy. Hore na jwale re tla betsa lewa lefeng e le ho bona hore re hlola mathatana a tobileng sektara kapo industry ena ya rona.
1: Lewa le qalane kapa tulo hore le qalane ntate.
0: Ke a leboha ntate. Lewa lena jwalo ka ha se le teng, ke ho nepahetse hore ke hlalosetse wena ntate.

0: Theko le ba mamedi ba gabane ba selmo ya sa Lesotho hore na re tsamaile tsela e feng jwale ho tla fihla hore re be re na le tokomane re e bitsang ena ke le wa jwale le mmuso wa Lesotho o batlang ho lebetsa hore o akofise kapo o tsosolose sektara ena kapo industry ena ya rona ya tlhahiso ya masela. Re ile ra qala pele ka hore re qoqe le mafapha ohle a ameyang. Ke a tseba mempho wa ba bitsi di-stakeholder. E ka ba ka lehlakoreng la mmuso, jwale hape le ka lehlakoreng la kgwebo. Ho fumana hore na diqholotso tse bang di teng ke difeng. Ya ba jwale re a tsamaya kapo mo-consultant ana batluwe, kapo setsibi se neng se batluwe ho ngola lewaleng. Se ya tsamaya jwale se qalella hore se ngole. Ha sa se ngotse a le mothating o itseng, wa kgutlisa re shebe, ebe re etsa ditlatsetso, re botse dipotso ho fumana ditlhakisetso, ho fihlella jwale re fihla mmokeng ono ono re le hona letsatsi la maobane, mo re reng jwale re buisane, ha re ntse re etsa re aha lewa lena, jwale re ya dumellana hore leano lena kapo lewa lena leo re le aileng, re ka betse ra le fetisetsa pele hore jwale lekgotla la matona le tle le o le amohela e le hore jwale le supe hore ho nepahetse le ka tseba ho matha ka lewa lena. Phuthego ya maobane eo e neng e akaretsa mafapha ohle a amehang kgahong ya lewa lena e ne e o supa fela hore ona ke mosebetsi wa rona o ka o fetisetsa pele ho lekgotla la matona la mmuso wa motlotleng.
1: Mamedi, re metsetsweng e leshome re re lebile horeng ya botshelela moo re tlang ho kgefutsa re sethela ba lefapha la ditaba ho balla ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho. Ntate Letsatsi, ha re utlwe mona rona mohlomong jwalo ka ha o ile a bontsha mona hore President Trump kapa Tautona jwalo ka ha o tlwaile mo America o tsa Tautona hore itse ha kena ho ile ba diqeto tse ding tse kenyeletsang taba yane ya di-tariff lekgetho lene le bona le phahame. Le ha o le jwalo, re etse hloko hore AGOA le yona e boetse ile e ekeditswe ka nako ya dilemo tse pedi. Lewa, ke tla re lewa jwalo ka ha o bontshitse wena hore strategy o tla sotofatsa ka hore ke lewa. Lewa le le tlo tla le tlisa ditharollo dife haholo tabeng e ya mebaraka.
0: Oh, ke a leboha ntate. Ke batla ke qale pele ka hore se ka ba ka siya ditaba tsena hafo tsa mmuso wa America ka Tautona ya teng hore ha nako e ntse e tsamaya o ile a leka hore a bebofatse lekgetho mohlomong ka lebaka la kgatello e ne ka hlaha naheng ya habo kapo mohlomong ka lebaka la tjhebelo pele ya naha ya habo. Ho qetelletse jwale re be re fihla mona moo se re le teng moo e bang jwale o ekeditse ka dilemo tse pedi hore thepa ya Lesotho le dinaha tse ding tse bang di kene tumellanong ena ya AGOA mmoho. Dithepa tse jwalo kapo thepa e jwalo e kene mmarakeng ono wa America ho sena dipehelo tsa letho mohlomong tse o ka reng ke tsa tax kapo ke tsa hore na ke tsa lekgetho tshwarelo kapo ke tsa hore na ho ka kena thepa e kae. Empa taba ena jwale o se a e fana le motse pedi fela e le hore e se e ekeditswe ho tloha hona jwale ho fihlella 2028 e le hore taba ena e re fela e re fa sebaka sa hore re heme ha se tharollo ya nako e telele. Empa ka ho tloloha leano lena jwale le re ka ha mmaraka ona ke mmaraka o mong wa mmaraka e ntse re hloka, leano lena le tla re thusa hore re be re ntse re na le bokgoni ba hore re nne re kene mmarakeng ona le hore re matlafatse jwale ditaba tsa rona mmarakeng o tshwanang. E le hore ka moso diqeto tsa mmuso o le mong fela di tle di seka tsama ditaba tsa rona tsa tlhahiso mona moo reng ho hiruya batho ba bangata. Jwale e le ho araba taba eo, lewa lena le tla ka hore re lokela re shebe mebaraka e meng kapa mmaraka e meng. Re ka teya mohlala tabeng eno ka hore

Hantle go di mahlogo ga ke ya botshelela sia le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Ga o botsa ya tsela ya A2 go tla go tloga se di ka dikweng se segolo sa sephetephete go ya boemelong ba difofane ba moshesho 1 e tloetswa ka tšhelete e fetang dimilione tse 400 mme e kenyeletsa borogo ba phuthiatsana le mokgwa o motšha wa go qhala metsi. Letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa Mohlomphehi Matato Motiane o buile sena ga a tlaisa mokonteraka ya tlolokisa tsela a re ke e nngwe ya tse ngata tse qetileng nako e telele di sa lokiswe go diseng di le dikoti tse senyang makoloi a setšhaba. Mokgetho wa korokoro Mohlomphehi Abinyane Tshilo o re mokonteraka kapa mekonteraka ya melata e lokela go sebetsa le ya Basotho le go lefa Basotho meputso e phedisang a re gao botjha ya tsela e tla fokotsa segatlha sa sephetephete se kenang le go tswa ka gare go toropo ya Maseru. Mookamedi wa setsi sa tukiso ya ditsela Monghadi Dinehella Ntshere o re tsela ya A2 e tlo tswela molemo mabatowa a fetang robedi a ipiletsa go mo konteraka go sebeletsa le setšhaba le go ba le ponaletso nakong ya giro. Lefapha la motlakase le ka fetoga monyetla bakeng sa batšha ba Basotho go theya mesebetsi le dikgwebo. Sena se boletswe ke Mohlomphehi le Jone Mpotswane. Letona la maatla le merafo ga a phatlalatsa mokgwa o motšha wa go tlhagisa dikonteraka go batšha. Mohlomphehi Mpotswane o re mokgatlhelo ona wa bone o tla shebana le batšha ba dilemo di 35 ba nang le ditsebo empa ba sitwa go kenella mekgatlhelong e godimo ka lebaka la go tlhoka tsebo ya mosebetsi e leng experience le kgaelo ya ditšhelete. Mokgatlhelo wa bone ke karolo ya dikgato tsa go phethagatsa Mission 300 le moralo wa mmuso wa go akofisa Mission 300 e re Mosotho o e mo le e mong a be a goketswe motlakase ka 2030. Ditabeng tse ding letona la diphatlalatso dikgokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Thati Morosi o bile le seabo kopanong ya bo 20 a motsomong ya Smart Africa maobane e e tsamaiswang ka marangrang go tshwatlha phetho ya mahlale a Afrika. Mongodi e mogolo wa lekala Monghadi Kanono Ramashamole o re tshebediso ya mahlale e se e le karolo ya bohlokwa bophelong ba ga jwale mme a lokela go sebediswa go kgothaletsa ntshetsopele ya mahlale a kenyeletsang botlhe. O re kopano e shebile gape gore basadi le banana ba utlwisisa le go sebedisa marangrang jang a re bahlanka ba mmuso ba tla fumana kwetliso ya mahlale a maiketsetso e leng AI.

0: go matlafatsa tsebo ya bona ya marangrang. Smart Africa ke sethala se kopanyang dinaga tsa Afrika go kgothaletsa kgokagano ya mahlale, boqapi ba mahlale le phetogo ya marangrang Afrika. Lesotho le ile la ingodisa le Smart Africa Alliance ngwahola, mme ke dinaga tse 42 tseo e seng e le ditho. Ke a phethela. Ka mora go nyoloha ga theko ya mafura, baqhubi ba makoloi a baeti ba hlahisitse matshwenyego a bona. E mongwe baqhubi Monghadi Mokuane Ntlalwe o re go phagama gona go tlo eketsa mathata go batho ba seng ba ntse ba le kojwana di magetleng. O ipileditse go mmuso go kena dipakeng ka go sheba botšha mokgwa wa go bea theko ya mafura taolong le go fokotsa theko ya ona. Ditaba tsa gore ya botshelela di felela mona. Mamela tse e latelang tsena goreng ya bosupa.
1: Batho ba Modimo nna e be a se o segekanya bana ba rona na. Ka gore bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go utlwa bana, batho ba ba batlang mokgetho a bona. Na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba ketsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. Ke tlo go thusa ka ntho eo, bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesing. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona. Mme re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela Basotho molemo ka gore le ye ka mo le baphatlalatsi le ke le kgotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
3: Ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng. Bana ba potongwane di matutla, ba melala e meholo, ba ripitla le go ranthanya. Bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelela motho a ba swa ke lefu la pele. Ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
4: It's OK Furniture's best sale ever, and we have unbeatable deals in store for you. Grab the KIC 170 litre top freezer fridge for only 3,999, save 500, or save 1,000 on the two-piece Montego Corner Lounge Suite, now only 10,999. Offers also available on credit, valid until 11 October 2026. T's and C's apply.
5: OK Furniture.
6: Atamela ka tlo go sebela Equa Cash e se ena le Equa Cash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona Equa Cash mogatlo account. Go sebetsa ka ponaletso go bohlokwa. Ka hoo, sethoka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona. O kenya kopo ya tšhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Go romela tšhelete go tswa pokellong ho ya ho setho ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. O ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.

mabedi metsotso ya wona e robedi re fogaletse gora ya botshelela re lebohe molaentladi o ka go balela ditaba tsa gora botshelela ka sesotho mme le ditaba tsa gona ke tseo go tlhalela se di lokile yana ba bane bane ma tete le tota mme senatla ge foditse e le male moo ke neng ke ile ka botsa gore na go ye go tlwaele ka gore na ga e na le sotho e ntla golo ka go gala empa go phetha tsebe e bapale ya maobane ka gona ge batla utlwa gorena kapa mamele ka rakatsa go tseba gorena le ka

0: kgutleletsa jwang go bona go le wa lena ditaba tse hlanka go lona di a phetha.
1: Ya ya le bona di theko ke taba e tlwaelegileng eno ga ke tsela ba ke taba ya kgale kapa ke taba e teng le matsatsing ana a o nna le wena re bonang dintho le ga o le jalo motlhomong ka yona tshabo yona eno kapa ka go itukisa gore go tle go be le taba ya gore jale go tle go kenywe tshebetsong ditaba tsena tse ngotsweng fatshe leano lena ka o otlolwa ke leano la mmuso. Empa mmuso o na le mafapha a o sebetsang lona bakeng sa gore e be ona jwale a kenyang ditaba tshebetso. Re teya mohlala fela ka gore lekala la rona la kgwebo le na le mafapha a ka kenyang ditaba tshebetsong re ka sheba lekalana le ka reng la la LNDC e leng koporasi ya ntshetsopele. Re ka betse ra sheba hape koporasi ena ya ntshetsopele yona e shebane haholo le ditaba tse amang dikgwebo tse kgolo dikgwebong tse nyanyana re ka sheba ka mane ka betko. Ijwale ho tlo etsahala ke hore mmuso o tla ba le komitjana e tla kenya leano lena tshebetso e sa hauwang ka bahlanka fela. Ha ke hopotsa wena le bamamedi ntate ke hore re la ra dumellana hore ntho nngwe le nngwe re e etsang kapa re bontshitse hore ntho nngwe le nngwe re e etsang go tloha motheong wa rona wa mane moo mmuso o dulang tafoleng jwale le kgwebo e ikemetseng ntho nngwe le nngwe e se re e etsa go soba le karolo ya mmuso go soba le karolo ya kgwebo e ikemetseng e le gore komitjana ena e tla bona gore e kenya ditaba tshebetsong e tla be gauwe ka mafapha otlhe a mehang go tloa ka lehlakoreng la mmuso go ya ka lehlakoreng la kgwebo e ikemetseng.
0: Metsotswana mamedi e lesome le metse mmedi re faraletse go ra ya bo tshelela mme se natlele ntate taba tsena ka ga dingata ke lefe monetla gore le kenyene dintlha tse banga ka batla le tle di fetise pele re mema mo mamedi bone potso tsa ka tsona dingata.
1: Ahana de ka nnete re utlwa re se re beile ditaba tsa rona ke belaela gore re tla tataiswa haholo ke taba ya bamamedi le ha o le jalo ke hlalosa gore ditaba tsena di etswa hobane mmuso wa Lesotho o batla gore o akofise taba ya tlhahiso ya mosebetsi gore Basotho ba bangata ba fumane mosebetsi mme o tla etsa taba e jwalo ka gore go be le taba ya tlhahiso. Gape re ka re ditaba tsena ke hobane mmuso o batla o hodise moruo. Mme jwale mmuso o tla hodisa moruo ga go na le tlhahiso. Jwale tlhahiso eno ga e le teng, batho ba tlhahisitseng e leng kgwebo e ikemetseng e be bofallwa ke gore e fetisetse dithepa tseo kapa thepa eo e tlhahisitseng me marakeng e meng. Re ile ra bua qalong mona gore bohlokwa ba go fetisetsa ditaba kapa thepa marakeng yane ya matšhaba e meholo ke gobane maraka eno e reka thepa ka tsela e godimo haholo mme tšhelete ya bona ke tšhelete e nang le maatla ga e bapiswa le tšhelete ya rona ya maluti mme ga re ba rekiseditse taba eno e bontsha gore re ba le tšhelete e ngata ya maluti moruo wa rona jwale wa akofa e le gore sepheo sa mmuso ka maanaana bamamedi ba utlwisise gore ke go sireletsa tlhagiso e teng ka mane ka difemeng. Taba ya bohlokwa eo e leng yona e kholoditse mmuso ke tsela eo Basotho ba bangata ba ileng ba lahlehelwa ke mesebetsi ka mono ka difemeng tsa tlhagiso wa hopola gore re ne re le go dikete tse 50 mme re theohile se re le go dikete mohlomong tse ka hodimonyana go 30 gona jwale le gore mmuso o batla go akofisa taba eno re kgutlele mono mohlomong re be re feta empa ditaba tsena mmuso o tla di fihlela ka nako ka tshebedisano mmoho le mafapha ohle a ameyang.
0: Ntle le gore leano le wa lena le tlatla le tshireletse kapa le sireletsa tlhagiso o feta mo tlotla la gabela dikholotso dife.
1: E kholotso ya pele fela eo le wa lena le batlang ho ya gaba ke yona eno ya hore ho hlaiswe taba ya mesebetsi go betse hape taba ya bohlokwa.

0: nkgopotsang yona ke hore lewa lena ka hara lona le a bontsha hore boleleleng ba nako e sa le ka mona ka moo ho hlahiswang thepa ka teng. Ha o sheba mane ditabeng tsa tsamaiso, e sa le ntse le kgwebo ya melata fela. Ke matsatsing ana a morao mo o bonang hore ho na le Basotho le ha Basobe ba ngata hakalo be bang le bona ba kgahlwa ke ho etsa kgwebo ena. Ha o sheba le tsamaisong ya dikgwebo tseno, boholo ba batho ba o kareng ba boemong ba hore e be bookamedi ka mono e ntse e le batho ba molata, ba melata. Leano lena hape le betse le hlahisa taba ya hore ho tlo ho be le kwetliso. Mohlomong re ka etsa rata ya mohlala ka hore dikolo tsa rona jwale tsa thuto e phahameng di tla betse jwale mohlomong di ka fuwa taba ya hore di ka fuwa ke kopa hore ke ka ho hloka mantswe ya Sesotho a tobang taba ena hantle hore program e itseng ba ka tseba hore ba kwetliswe ka tsela ya hore jwale ba tle ba tsebe hore ba ilo sebetsa tlhahisong. Ha ena ba tlhahisong ya lesela fela, e tla ba kwetliso e akaretsang ditabeng tsa tlhahiso e le hore ke melemo e meng e re tla e fumana.
1: Na ditaba tsa tlhahiso ya boya di keneletse ka hare ho lewa lena? Ke botsa potso ena hobane re shebile hore kapa ditlaleho e be hore naha Lesotho ke nngwe e ka tse le hore tlhahiso ya boya ho bonahala e phahame haholo ka rona.
0: Ho jwalo ntate, o utlwile mokeng wa maobane re hlaloseditswe ke ba tsebang hore Lesotho le bonahala le hlahisa boya bo bongata e ka nna ba lefatsheng ka bophara le hlaha bobeding ka boraro. Empa jwale e le hore Lesotho boya e seng boya fela, le dithepa tse ding tse bang di teng di iswa batshwarelo di iswa mebarakeng di sa sebetsuwa di ntse di le jwalo. Mme taba ena e bolela hore boleng ba thepa eo re e rekisang e ba boleng bo tlase, empa ha ditaba di sebeditswe hae mona thepa e re e rekisetsang dinaha tse ding e ba ya boleng bo hodimo. E le hore taba eno ya hore jwale dihlahiswa tsa boya di etswe ka hara Lesotho ka mona ke taba ya bohlokwa hobane taba eno e bontsha hore tlhahiso ya mesebetsi e tla ba teng ka hara naha ka mona, e leng sona se ke reng mmuso o ameile haholo ka sona.
1: Na mohlomong ka hara dilemo tsena tse supileng jwalo ka ha sena tla e la bua ka tsona kalong ya pisano ya rona mona, na ho ka bonahala mohlomong boya bo hlwa ka hara naha Lesotho ntse le yona hore bo se ke ba tswa bo le jwalo fela mohlomong maro kapa mafura a tseng a le teng a teng boyeng moo e be a tla ba sebediswa ke dinaha tse ding.
0: Boikemisetso bo boholo jwalo ka kile ka tjho ka re ha se ditaba tsa boya fela, ke ditaba tsa thepa yohle eo re e hlahisang hore e sebetswe ka hara Lesotho ka mona. Strategy sena se a bontsha hore e tla re re o fihla dilemong tse supileng boholo ba ditaba tsa ka kakaretso tseo re batlang hore thepa e ska ya tswa e sa sebetswa ka hara naha, ditaba tseno di tla be di sebeditswe.
1: O tata o bontsha mona hore karolo nngwe ya Basotho ho banala ba se ba le teng ka hare ho ditaba tse tsa tlhahiso kapa ka hare ditaba tse tsa difeme, le hoja ba banala ba se ba ngata hakalo. O bontshitse hore le batla hore naha Lesotho e ke be e hlale dimarakeng tsa Europe esita le dinaheng tse ding. Na batho ba kapa Basotho bana bahwebi bana ba Basotho ditabeng tse tsa difeme, na ehlile bohlahisi ba bona bo hodimo kapa ba ka anela tlhokahalo ya mebaraka eo?
0: Ho jwalo ntate, e se ba batla ba le teng nakwana ho fihlella hona jwale, e le hore ha o sheba le mokgwa wa bona wa tshebetso se ntse e le hore ba ntse ba fepela le ha e le hore boholo ba bona bo fepela mmaraka wa Afrika Borwa, fela bokgoni ba bona bo a ba dumella hore se ba ka tseba ho fepela mebaraka e meng.
1: Mamedi metso rona leshome le metso e robong kgafraletse hora ya bosu ya botshelela mamedi o batla ho tswa ka kwano tlamehile batla ho tswa ka kwano +26659993223164209 ke nomoro tsa mohala.

0: ke o bulele le wena gobane baeti ba gago go se go se go kae mo reyang le bona gatla ba lokolola plus
1: 2665993 2231 6429.
0: Mamedi kgotso.
1: Go madimabe lefatshe ka baka la dikgopiso gobane dikgopiso di tshwanetse go ba teng go empa go madimabe motho yeo kgopiso e tlhagang ka ena
0: kgopiso e se tlhaile ka mang jale
1: a ke e tlile ke lengolo tlhaka mateu ka mane
0: ne ke se ka ba se go kgopisitse
1: ne ke kopa go botsa ntate le mme gore na lesela lena le ntse le etsa diphaso ka mono ka difemeng ka mono na le hlaiswa ka hara naga ya Lesotho na ya bobedi re ipapisitse le molao wa motheo section 89 allocations of portfolio to ministers hobaneng ba sa bui ka letona le alositseng lekala leno la kgwebo ba bua ka tonagolo ya boraro difeme tsane tse o neitse di tlotla di bulwa kgweding yona ena ya October na di se di le mothating ofeng
0: gana ke di feng tate
1: tsane tsa habelo tsa habelo go ne itse di tlo bulwa kgweding ena na di se di le mothating wa go di tlo bulwa na ya bone na dikgwebo tsena tse ikemetseng na di hodile kapo di nyotobetse ka lebaka la babusi go ipa dithendara le go se lefe ba e le ba etsa mosebetsi na e be di tlhakile.
0: A ye di khobatse u gaga tsa u gaga tsa etsa difeme. Sa textile ba re bua ka ditaba tsa textile ka jeno ke re le temolelo. Ke ska ba u dire so tse ding a ba u ile o tse ding a nete ke tla ha ba no kena ho yo.
1: O andat. Ha ba ske ba kena ho yona. Ya e hula e.
0: Ah, o lo kile ntate.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Plus 2665993 2231 6429. Ke di nomoro tsa mahala tseo ka ho kana le rona ka tsona. Hore re utlwe maikutlo a gago dipotso kapa ona batla ditlhakisetso ditabeng tseo baeti ba gago kajeno ba o teketseng tsona re na le mme senatla mmogo le ntate le tlotlo go tswa lekale lena la trade plus 2665993 2231 6429 mamedi kgotso
2: kgonomatanki ke tlo fana ka maikutlo aka ga ke utlwe taba tse le di buang radio ena e tirelaneng tututu e a kena lentse le tsamaya letlhala gao le tsamaya le dikela le ya bua mo nako ke na ntse le reng bontse o senyeya battery yaka fela mona bala ke a utlwa le bua ka ntho e kang kgwebo le bua ka ntho e kang mesebetsi e re e le matanki makwai motlhang ge busang ke batho ba mmamelang sealemoya sa Lesotho bankang dikeletso tsa Basotho ba etsa ka tsona ke motlha Lesotho le tla tswa bofumeng ga e ba re na le boya ga go otlhe boya ka ga naka mo ga botlhatswa ga botlha ga etsa peme ya boya ga nketsetsa dikobo ga nketsetsa ulu ga nketsetsa ntho tsotlhe tse e tseetsang ka boya aa ga santsaneng re bapala ga e ba re tla tshepa gore re tla nne re late masela ka ntle ka kwa go tlo tla goka ka ga naka moo ke boele a gokisetswe kwa ga bona matswang teng ntse ge bapala ge so batle o ntsha Basotho bofumeng motlha ditemane tsena tsa rona ikutlhetswang ka ga naga ka mona di rekisetswa ka ga naga ka mona ke motlha re tla tswa.

0: me mohlamme tia o na ntse nga fana mahala a no ba ntse mbare baba busi ba reng a kenya chalete yone ke tsa le dia nyo wa kwana me tsi wana e meng kha ile ngwe mona tsale ile ile ntse khole o ntse a khole yo mo di ba re file mo re be le yone bona ba e fana tsela ba busi ba la mohlang o buisa motho a na le moelelo o no o tsalo ka o no tsi bua ka ke mo tlhale so tlo tla tsa bo pleng ke a le bu
1: ke le bua me matanki ka handa temola lo batla o ile a botsa tsengata gatlegeng ba tshare gona mona gatlegeng gapelle lena me senatla le ntate tlo tlo go rena bo mmbo e bang ba hlahisi ka ka ka no ka ha rona ha le sotho ba ka ma le gahlego ya go hlahisa haholo empa ebe ba hloka tshelete e qala le ka le ba thusa jwang ka mafapha a manga o le sebetsang lona
2: ya ke ya le ba haholo ntate molele mohole ba mamedi ba o ile ntate molalle le mema tangi makwai ke batla ke qale ke ba kopanye tabeng ena ya lesela gobane ke potso eo ba e bitsitseng ka bobedi ke hle ke qale ka yona ditaba tse ding tsa lewa lena ke hore e le ho akofisa taba ena ya tlhahiso ya mosebetsi re tlowe mona jwale moo difeme tsena di ntseng di sebetsana le malapi nnete ya tlang a sentse a seuwe kwana ma a tswang teng se ba fihla ba etsa mosebetsi o fokolang fela mona gobane taba eno e etsa hore mesebetsi boholo kapo karolo ye nngwe ya mosebetsi e etsagale dinaheng tse ding ka puo e tlwaelegileng ka difemeng ka mono go tlwaelegile hore ke CMT, Catch, Make and Tree. Empa leano lena kapa lewa lena jwale le kgothaletsa hore re importe haeba hona le ntho e re hlokang ho importa hobane ha re hlahise cotton e leng sehlahiswa se re thusang hore re etse lesela ebe ke yona fela eo re importang re fihla re etsa lesela mona le ha e se ka tsela e boima hakalo go tse ding tsa difeme tse sentse di le teng ka hara naga ka mona go na le e sentse e qadile mosebetsi ono ya gore yona e itlhaisetse lesela e le gore ga re itlhaisetsa lesela re qala ditaba tsena go tloa qalong taba eno ya bontsha gore go tla ba le keketsego tabeng ya tlhahiso ya mosebetsi o betse o entse mohlala ditabeng tseo re buileng ka tsona tsa boya gore ga e ba boya bona bo sa ohlwe ka hara naga ka mona e ba dihlahiswa tse re di fetisang ke dihlahiswa tseo bane e se e le dithepa kapa e se e le thepa e sebeditsweng re ile ra bua ha re ntse re qala ditaba mona gore re bo rekisa bo sena boleng ho feta ha bo ka ba sejetswa hae mona ba hlahisa thepa ya ba re rekisa thepa eno re tla be re rekisa thepa eo e nang le boleng o entse mohlala o nkgopoditseng hore ke rona Basotho batho ba o kareng ba bapatsa kobo haholo go feta dinaga tsena tse ding tse ngata empa ha re so kare ba le feme e hlahisang dikobo hae mona fela ha o sheba dinaga tse ngata lefatsheng ka bophara di bona kobo e apego ebile e tshwanetse Basotho haholo mme kgahleho ya bona e qala mono e le gore lewa lena le re thusa hore re qale boinahano kapa le a re sisinya hore haeba go na le ditaba tseo re ne ntse re sa di etse hantle tse ka hlahisang mosebetsi tse ka re thusang hore re ise mmarakeng thepa e nang le boleng le re thusa hore re tle re etse jwalo ke fetela tabeng e nngwe gape tabeng ya gore na letona ke hobaneng re sa bue ka letona kapa re sa bue ka mohlomphehi letona empa re bua fela ka mohlomphehi tonakgolo re bua ka mohlomphehi tonakgolo e le yena a eteletse mmuso wa motlotleipele jwale re betse re bua ka mohlomphehi letona e le yena yeo lekala la kgwebo e leng lona le hokahanyang ditaba tsena tsa mmuso le kgwebo e ikemetseng ke ha ke kopa o tlong hopotsa rona hana ye ya difeme
1: nna rena kgatelopele sele

0: Ka ya hore difeme tse habelo di tle di bule hobane o ile a utlwa wa ditumelo ka kgwedi ena Mphalane.
1: Re a leboha ntate, ke potso ya bohlokwa haholo eno. Difeme tse habelo mosebetsi o ntse o tsamaya ka thello ho fihlella hona jwale. Ha o so be le maikutlo a mang e bang a fihlile ho bookamedi ba rona a bontshang e ka nako e beuweng ya hore re tle di bule mafelong a kgwedi ena. Ho so ho na le taba e nngwe e ka sitisang hore taba eo e leng moralo e phethahale. Kutlwisiso ya rona ke hore ditaba di ntse di tsamaya ka thello, mosebetsi o tla be o phethetswe mafelong a kgwedi ena eo re leng ho yona. Ke a leboha.
0: Amedi, re metsotsong e 30 re fokaletse hora ya botshelela. Re dumelela re potele hanyane re rekise.
2: Momamedi, ka la robong kgweding e hodimo, lenaneo la Rotolla Taba le tla haswa ka kotloloho seterekeng sa Bothabothe, Kimberlite Park.
3: Ka hona, Dikila le Magwagwa atamelang re tlo kgokganyang puo ka ditaba tse le amang.
2: Ha morao ho tla tjha kgong ho sa le molora, re ja loto ha dibuhudi tsa hao, DJ Letz le Itumeleng Banka, ka kopanelo le dibuhudi tsa Moeding FM hona moo Bothabothe ba hasa ka kotloloho lenaneo la Modikong wa Batjha.
3: Atamela o tlo thaba le dibuhudi tsa hao, o boele o be monyetleng wa ho hapa dimpho tse o di tlabeng di falo.
4: Rekisa Radio Setjhabeng, Radio Lesotho, the station for the nation.
0: Mamedi metse wa 20 metse go bonga re lebile go kenya bo super. Tete le tata ona le yane ya taba ya tshehetso ya bahlahisi kapa dikgwebo tsena tsa difeme. Ba thusa jwa.
1: Re a leboha ntate Theko. Re hlaloseditse hore ditaba tsena ha re ntse re qala qalong le wa lena. Le to sheba ditaba ka tsela e akaretsa. E le hore taba ena ya hore jwale dikgwebo di itse matlele e sentse qalang fela. Le tse sentse di le ka hara mosebetsi mo e bang jwale di hloka hore di tlatsetswe ka tsela tsa ditjhelete e le hore di tsebe hore di akofe di tswele pele. Boinahano bo hlakileng ba mmuso bo teng tabeng eno ya hore mmuso o ikemiseditse hore ho tlotla ho lokiswa tabeng ya hore ho be le mohlomong ha ke tsebe na ka Sesotho se nepahetseng re ka e bitsa di-CEO kapo lewa le tla thusa difeme tsena tse hlahisang hore ba tle ba tsebe hore ba kadime tjhelete eo ka bo yona ba tla tseba hore ba setele difemeng tsa bona e le hore jwale ba kofise tlhahiso e le ka tsela ya kadimo. Taba tse jwalo di teng di sentse di hlotshwa, re tla hlopha le wena hore ba ikarabellang batle ba tlotla ba di hlalosa. Re ilabetse ra bua ha re qala mona wa mpotsa hore na ho na le mafapha ao re sebetsang le ona a re thusang. Ee, ho jwalo ntate, re a hopola hore ka hara lekala la kgwebo ho na le projeke ya CAFI eo e tshehetsang ditaba tsa kgwebo, e tshehetsang ditaba tsa dikgwebo tse nyanyana hore e di akofise, e qetelletse le dikgwebo tse kgolo. E betse e na le tsela eo e tshehetsang ka yona dikgwebo tseno tse nyanyana ka tsela ya ditjhelete. E le hore mmuso o ntse o itlhophela ka tsela e nepahetseng hore le mona ka difemeng tsa tlhahiso ya lesela e le difeme tse kgolo ho tlo ho be le leano leo ka lona bohle ba sebetsang ka mono ba tle ba tsebe hore ba kadime tjhelete ka ditsela tse bobebe, ba etse mosebetsi, ba kgutlise tjhelete e le hore jwale le ba bang ba tlang ka moso ba tle ba tsebe hore ba sebetse taba eno hantle. Ke a leboha.
0: +26659933216429 ke nomoro tsa mohala mamedi tseo ka hokahanang le rona ka tsona. O botsa kapa gona ho tatsetsa ditabeng tsena tseo baeti ba botsang sehlhoko. Mamedi kgotso. Dadi.
5: Dumela le baeti ba hao mo mphombong.
0: Kgotso ntate. Dadi
5: ntate, ke ne ke bitsola ka hamama mona.
0: E teng ke ja.
5: Ntate Theko le ba itse ba hao.

0: o le le tsholong tsa ntle ka mola o shebile ditimo tse pedi di bapala o bona dibapadi tse selee motlhoo le coach selee empa motlha wena o kenang ka lebaleng o tlo bona gore wa tseba motho la o ntse a sebetsa le nna ntse ke le selee e re ditso ditabeng tseno monareng ke ditaba tsa bake motlhomo ke etaa ditaba tsa baamamedi ba gago gobae lenaneo la gago le gakile empa yole re tlabe re thakelela mo o sa tlhokagaleng e re keye ditabeng tsa difeme re sotho mona go tlalo batho difeme re tlhokometse re le basothoo ga ngata ga e ba difeme di ba le mathata tabele motlhomong o bareki ba thepa tsa rona kapa bo re reng re tswa ka mathala teng gore re lo thusiwa kapa dithepa tsa rona di rekogala teng nne le ntate mempho le ntate a ga ntake eleke ka lebitso bana kere ba etsa dikopo ke feme e maa le south africa e etsa dikopo tsa rona ba esong ga le serege motlhomong kgone e kalokalo yata ka ga naga ka mo yata etsa mosebetsi o gata ga etsa dikopo ke potso ya ka e bommempho le ntate ba taya ga bene motlhomo ntate mo nageng ele lenonyane le ena o tla ka tlhaa dikgone monanaga ya gore a ditlhetaba tse gore ka dietsa kgwebo ya rona ya masena re a tseba gore basotho ke batho ba tswang boka gagolo babile la se basotho ba ga difeme ba ntse ba ithukela mapatelong a ditogata le metseng mona bommempho ga le re ithuse keng le le lekana gore ga basotho ba ntse ba lela tsenana ba tlole go lela le mo sa tlhokagaleng mme le tle metseng metsaneng ge le fe diruki tse sa le di sebetsa mo metseng le metsaneng ba sokolang ga kana-kana bale dithupa tsa bona nako e ngwe ga ditlhekolo gorea mokgangwe ba sego difemeng ba se ba nkwe ba ise difemeng ba etsa mosebetsi o tlhakileng mokgamo ke fela ga e se ona gona roma mempo go na le mabenki kapa batlo a teng a ditseng fela a magolo a digolo tse kereng digolo ga bula difeme ya se tsa ba masego fela bo gabelo kapa bo mogalesekukwa kapa le maesteng ke thuseng gore e ka ga batho ba ntse ba lela ka thoko ka mone ke setse bantse gore dikgono tsena ditlatse tletse ka gaga
1: ga lebontate ke jane tlhatlhaone se di batla ditlhakile tsone se ditlhakile ditlhatso ditekeng kone plus 2665599233164209 ke dinomoro tse o ka gokaganang le rona ka tsona ga o utlwe selo sa gago le wena o botsa kapa gona go tlatsetsa se le gona go tlaisa maikutlo ditabeng tsena tseo baeti ba gago ba ntseng ba diteka kwano 2231 6429 plus 2665999 ditaba ke tsena tsa lewa leo mme senatla le ntate letlotlo ba seng ba tlhalositse gona tebelelo ke gore letle le sebetse jwang le gona le tla sebetsa nako e kae ga go utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena dipotso kapa ona batla ditlhakisetso ditabeng tsena tseo ba di tshwetlhile mamedikgotso
2: ntate morebotsane modimposomo
1: ntate morebotsane
2: kanete ka reetsa tlatsetse
1: yenate
2: kapa jetse polelo nna ena a sa fakolola gona mo e go tlholang teng ka tsela ese kapa ese tlabe di sebedisa dimine nna a sa fakolola ke a e tseba opa ngweetsela ko go gona ka bone ka lesotho babusi ba bona ba ba dia go etsa dintlho go agala gogale go galwe ebe di dia go phethagala naga south africa empa fela e tlhola pele lesotho mona dintlha dingata tse ka e tswang ga e sotaumare nna ga e na lefatshe le a la lesotho le a tseba gore mašala a teng taumo ga lesuku ke gaiso ntate ga ke re gotlhe basadi ba mono ga e le maria ba gaeso mono ba senang dikgomong ntate wa ka ba nka dikeresege kapa dibasekomo baka mono ba fitlhe ba besetse bana

0: ngwana ha ya bona go se di papa ya ile taba e. Wa se ba ba ka ka ka se taba ba nna. Nda zela ru a ola le ntwana ka ye ta ka mo. Ya mpa ba sala hore eh batho ga di batho ba ya ka mo nu ka tsela e seng yona. Ya ba hatwa ke mthweni ka mo nu. Ha ba go bula ntle ke batho ba swipile nga ba ba hlahane. Empa yola ba go kwetse ha u ba ke mix. Ditama ni tsa ntle ditama mo na ha u di go na ditama di ya kae. Metsi ke yana ha u di go na ho patetse bo kae metsi ho etsa hala eng. We ka ne tsa go mbotsa ka ga ne paisi. Mo jona ka ba ra o tshepa ona ntate. Ke bona di ntho tsa la ha u kwetse ntho tsa tsena pe ke ntse ba le ntate ke le bui.
1: Ka le bona ntate. 2231649 plus 2665 8999 double 3 ke dinomoro mo meditso ka go kana le rona go utlwe sa ba sa haolo wena o botsa kapa o tlatsetsa setelwana go tlhagisa maikutlo le go dimaka lebe utlwa go kwa dimaka lebe ka dimaka lebe ditaba tsena 2231649 plus 2665 8999 double 3 re metsotso e le 10 metso e 9 go ya re lebile goreng ya bosupa e le moo re tla be re beha ntlha ena kgutlo gona teng ga go gana le baeti ba gago +2665 8999 double 3 mamedi kgotso
0: kgotso ndate
1: ndate
0: lebitso la ka ke Mohapi Lerebe mo
1: lebitso ke
0: ndate Mohapi Lerebe
1: ndate Mohapi
0: potso ya ka e yena ndate ke bone ka makgetlho ke bona dikoranteng le mo ngotseng le bonke ilakilaka ka e bona ngotse botha bothemana go thona le o le kae kae mane ha o ya monontsha mane ya ke tswa ka dimo ping ka yana ka mong ka bong ke diqhobong ene ha le ngonto ngotse uti ole ke tsile mo na se bile ngotse diqhobo mine oil ka mane tsala ge bona ngu a khatwa ke ho o le eno ka mone ke ga fu ena ya ona ke tso bufumeng o go mputsetse ke na khatwa tla ngwa ne nya go o le yo e mo e ke ntu ena ya ona le yona e kirele ho le tso bufumeng ke a le wa ntate
1: go tsietsa difeme tsona gore
0: go tsaatsa difeme teng ka nnete ae mona ka nnete ke sebetsa bothabothe ntate ke bone ka mono e gatetse pelagolo mme naa ya gona ke phaphata le etla kabeng ee
1: ntate
0: ke a lebo
1: 2231649 plus 2665 8999 mamedi kgotso
2: kgotsa ntate
1: ntate
2: le baeti ba gago ka moo ke nkowe modise
1: ntate modise
2: mona matshegeng ke ne ke botsa ntate letlotlo le mme mono gore na gantlentle go bonolo ga kae tlhakanela go bonolo ga kae gore basotho bana ba ntseng ba ithuti ba go ka malapeng monana tsala ba ena le ditsebo go bonolo ga kae gore mokgwa o tlwenke wa kgotiso eme o ka etsa hala gore ba tsebe go kenela tlhagiso monono ya go tlhagisa diphatlho tseno tsa masee ya bobedi ke re botse gore na banna e ka ba go bobebe ga kae gore lesotho lejalo ka moe kore ka mmaraka ona wa goa o tlhakileng gore o na le ditlhagiswa tse ngata tseo di lebeletseng gore di ka kena dimmarakeng tseo tsa amerika e be ba na le sotho di itukisitse ga kae bonnyane gore ompo o bone go o kenelela go ditlhagiswa tse ding bana e le gore re bone na re keke go anyololwa mobuo wa naga ndate ke a leboa
1: ke a leboa ntate modise mme ga re tlhoka ditabe tsena
3: re ya leboa gagolo ntate jale re lokela gore re etse toka kapo re abe toka re arabe ka nnete yotlhe dipotso tseo bamamedi ba re botsitseng tsona re tla qala ka ntateng ke jane ka gamama ka mane o bontshitse ditaba tseo re ilang ra di bua pejana mona tsa taba ya tlhagiso ya kobo o ile ba etsa motlhala ka gore a bitse e itseng ka lebitso bamamedi bao ba neng ba mametse le rona go tloa qalong ba tla gopola gore re ananetse gore ga gona batho ba bapatsang kobo ya lefitori le dikobo tse ding jalo ka rona re le basotho ditšhaba tse ding di bona kobo e tshwanetse basotho mme ba kgatlhwa ke kobo gobane ba e bone go basotho empa ha o amoele hore ebe ha hona feme e hlaisang dikobo le sothomona. Mme taba ya leano lena kapo lewa lena e le go thusa hore re tle re ele taba eno hloko jwale mmuso ka mafapha a ona a nang le botsebi tabeng eo o tsamaya o ilo etsa lefereo gobano jwale o ba bontshe gore na ke melemo efeng yeo ba ka e fumanang ha ba tla Lesotho ba tlotla ba hlaisa ba le Lesotho mona. Jwale o betse a bontsha taba e nngwe hape hape ya gore taba e kgolo haholo ke gore ditabeng tsena tsa rona go tle go be le taba ya bophethagatsi. Ke sa re ditaba tsena tsona ke tsa ntate Morebotsane ka Modimpa Sokamane gore ke ditaba tse ntle tsona fela di hloka gore di be le bophethagatsi bo boholo. Ntate Mohapi yena ditaba tsa hae ke tsa oli empa di tshwana le ditaba tsa rona fela gore ka tsela ya gore le ha re sa buika oli letsatsing le la kajeno empa di kgothaletsa go akofisa tlhagiso. Re ile ra re ha tlhagiso e akofile ya thepa go bolela gore go bile gape go na le tlhagiso ya mesebetsi e le gore ke mane mo mmuso o ameyang haholo ka taba ya tlhagiso ya mesebetsi jwale ebe mesebetsi eno e hlahisang e hlahisa thepa e ya mmarakeng ya matšhaba. Ebe thepa eno ha e rekwa mmarakeng ya matšhaba tšhelete eno ha e kgutlela naheng ya rona ya Lesotho e tlo godisa moruo wa rona. Ntate Nkoboi Modise yena a bontsha ka gore go na le dikgwebo tse nyanyana tsa Basotho bao a reng ba nang le boiphihlelo tabeng ya go roka. Lewa lena le bontsha gore e le gore moruo o tlo o tsitse nako e teletsana le gore o tlo o gole o tshwerwe ke batho ba naga ena kapa o tshwerwe ke bana ba naga ena. Re lokela jwale re gokele dikgwebo tse nyanyana tsena le tse kgolo taba eno ya hlaha ka leanong ka monang gore ha e ba taba eo e ba ke taba eo re neng re qadile kgale gore re e etse e ne e tla re ha dikgwebo tsena tse kgolo tsa tlhagiso ya thepa ka difemeng tsa lesela ka male di hola le dikgwebo tsa Basotho le tsona ka tsela e tshwanang e be di a hola e be moruo o ba matsohong a bana ba naga ena. Go betse gape go na le taba ya gore go na le dihlahiswa tse ding tsa bohlokwa ntle le tsena tse entsweng ka lesela tseo le tsona di lokelang gore di kene mmarakeng o mogolo wa America tlasa leano lena la AGOA. Karabo ya rona ke gore ee ho jwalo go na le dihlahiswa tse jwalo mme ha nako e dumela ka letsatsi le leng re sa bui ka ditaba tsena tsa lesela re tla tla sealemoyeng re tlo qoqa le Basotho jwale ka dihlahiswa tse ding tseo re ka ra tsebang hore re sebetse ka thata ho tsona hore le tsona di tle di tsebe ho hlahiswa ka tsela e toma eo di tla tseba hore di fihle mmarakeng wa rona Lesotho mona di bele di fihle mebarakeng ya matšhaba. Ke a leboha ntate mohlomong mempho a ka ntlatseletsa ha e ba hona le tseo ke bang ke di sielletse morao.
4: Ke a leboha ntate, ke a kgola ke tle ke kene ditabeng tsa ntate Modise le ntate Nkejane tabeng yane ya di cottage farm. Re na le lefapha le leng ka hare ho lekala lena la kgwebo mesebetsi moholo le ntlafatso ya dikgwebo le e leng ehlile le sebetsana le ntlafatso ya dikgwebo mme ba sentse ba sebetsa ka matla ho bona hore ho tsosoloswa di-cottage farm hohle moo di leng teng ka hare ho naha mme ne nka eletsa feela ntate Nkejane ntate Modise hore be ba mohlomong le a ba tseba ba ntseng ba sebeletsa hae ba seng ba atleha hore ba hlahihlahise ka bongata ba tle ba atamele diofisi tsa rona tsa business development ba lo fumana tataiso hore na ba ka hola ka tsela ya mofuta ofeng. Mme re tle re hopole jwalo ka ntate Lototo ile a bontsha re na le Bedco e leng hore ke

0: yona e thusang tsona dikgwebo tseo tse nyenyana gore di fumane tataiso gore qetellong di tle di iphumane di se di le boemong ba gore di ka tlhagisa haholo. Mme jalo ka ga ntate Modisa a bontshitse gore na Lesotho le itukisitse ga kae gore ditlhagiswa tsa Basotho di eme barakeng ya lefatshe, go ntse le botlhokwa gore di qale kae kae. Ga tseba gore dikgwebo di qala tlase e be tlabe ntse di godisiwa jalo go fitlhela di le boemong ba gore thepa ya bona e ka ya matšhabeng. Mme lekala la bona la kgwebo, mesebetsi e megolo le ntlafatso ya dikgwebo, e sebetsa ka thata le botlhe ba tshwarisaneng le bona jalo ka bo Bedco, LNDC, CAFI, go bona gore le fana ka dithupelo go batlhagisi gore ba tsebe mekgwa e nepagetseng ya go tlhagisa e le gore thepa ya bona qetellong e tla iphumane e se e le mebarakeng e megolo. Mme nkare Mosotho otlhe mo a leng gona teng ya batlang go ntlafatsa kgwebo ya gae a ye lekaleng mane, a batle diofisi tsa business development, a tle a fumane data iso. Re boetse re na le CAFI eo e leng gore he e kene tlasa lekala, e sebetsa tlasa lekala, le yona e fana ka dikwetliso dibakeng tsa kapa sebakeng sa dikgwebo tse itseng. Ba kwetliso fela boemo bo itseng ga ba bona gore motho jalo o sa nepaetse ke mane mo e ka bang le e ka lokolwang gore e thuse kgwebo ya mofuta ono ka tšhelete gore e gole. Ke kgola e ne le tsone ditlatsetso tseo ke neng ke lakatsa gore ke tle ke tlatseletse ntate lo tlotlo ka tsone.
1: +26659332231649 a le mong kapa babedi ba tla diotla ka bokgetshwanyane fela ga sebi re diela dikgala. +26659332231649 mamedi ke tswae dinomoro tsa mahala tseo ka gokaganang le rona ka tsona gore re utlwe seabo sa gago le wena maikutlo kapa tsona dipotso e sita le tsona dithogoletso ditabeng tsena tseo baeti ba gago ba oteketseng tsona kwano goseng ga kajeno. 2231649 mamedi kgotso 2231649
2: +26559332 kapa bana le tsebo yeo ya go America ile a kenyeletsa ditlolo tsa lekgala, ditlhagiswa tsa lekgala ka gara ditlhagiswa tseo tsa bona, ba bontsha gore ne tse di lefiwa empa ba di kenyeletsa gore le tsona di ka kena mmarakeng tseno tsa America dinyekafane ele ya koa. Bjale bake batle ba re tshwaretse yona gorena e bana e ka ba e ka re thusa jang le yona. Ke a leboa ntate.
1: Ke a leboa ntate Modise. Natele tlotlo le mme Senatla. Ditaba tsana di mo lesee ke tsena se rebile ge a kakatsa ditaba tsa gona re pattern.
3: Hai, ke a leboa haholo ka ditaba tsena tseo ntate Modise a re tlatsetsang haholo ka tsona. Empa fela e le gore letsatsing lena re ne re tsepamisitse maikutlo a rona ditabeng tsena tsa difeme tsa tlhagiso thepeng tse entsweng ka lesela. Re tlotla re bua ka leano lena la rona leo le reretsweng hore le kene tshebetsong nakong ya dilemo tsena tse supileng ka sepheo sa hore le tle le hlahise mesebetsi, ho tle ho be le mesebetsi, le tle le tsebe hore le hire batho ba bangata. Hape-hape hore tlhahiso ya kofe re fihlele mebaraka e mengata, re tloele hore ebe re tsepamisitse maikutlo a rona mmarakeng o le mong fela e le mmaraka wa America. Gobane jwale qeto e tswa mmarakeng tshwarelo, qeto e tswa mmarakeng ono ke qeto e fihlang ya mataba tsa rona tsa kgodiso ya moruo ka hae ka mona. Mme taba eno leano lena le a e arabela ka hore re bone hore jwale re ya mebarakeng e meng e seng re e hlalositse yeo nnete re ne ntse re sa fihle haholo ho yona. Taba e nngwe ya bohlokwa yeo leano lena le betseng le

0: hlakile hore taba ya tlhahiso ya mesebetsi e tla akofa. Leano lena ka bolona hape le bontsha hore jwalo ka ha re ile ra bontsha hore ha o fetola mebaraka, o lokela ka lehlakore le leng o fetole le taba ya dihlahiswa tseo di hlahisang. Dithepa tse ntse re di hlahisa bakeng sa mmaraka ona wa Amerika ke dithepa tseo ka reng ke dithepa tse hlahiswang ka bobebe tsa theko e nyanyana. Empa re betse hape lewa lena le re thusa hore thepa e re e hlahisang e be thepa ya boleng bo boholo, high value products. Thepa ena ya boleng bo boholo ho bontshwa hore ha e hlahisa e batla e nka nako e teletsana lineng ya tlhahiso kapo moleng wa tlhahiso. Mme taba ena e a bontsha hore jwale e tla kofisa taba yane ya tlhahiso ya mesebetsi. Hape leano lena le bontsha taba ya hore kapo lewa lena le betse le tiisa taba ya hore ho lokela ho be le kwetliso dikolong tsa rona e le ho thusa hore batho ba ho sebetsa difemeng tsa tlhahiso ka ho otoloha ho tsena tsa lesela e be le batho be bang ba kwetlisitswe ka botsebi ba moraorao bo kenyeletsang botsebi ditabeng tsa tsamaiso. Re a tseba hore ka ho otoloha kgwebo ena boholo ba nako ke yona e hirang batho kapo e fang batho ba bomme mesebetsi. Mme mmuso o ikemiseditse ka ho otloloha hore o hlahise mesebetsi molemong wa bomme ha isitana le batjha. Hobane taba ya mesebetsi e batla e amme bona haholo. Mme ka dilemo tsena tse supileng, mmuso o na le pono ya hore bonyane o tla bo hirile batho ba ka hodimo ho 50,000. E le hore re tlo feta haholo fela mona moo re seng re le hona teng. Ke qetele ka ho hlalosa hore leano lena le betse le tsamaya mmoho le maano a sa ntsa le teng a mmuso. Re teya mohlala ka hore leano le leholo la ntshetsopele le ekeleditsweng nako la mmuso le kgothaletsa ditaba tsa tlhahiso. Le hore hape leano le sentse le kena tshebetsong le tla sebetsa mmoho lewa le sentse le kene tshebetsong le tla sebetsa mmoho le lena ke la koporasi e tla sa lekala la rona ya LNDC le bitswang Letsema Strategy. Ke a leboha.
1: Se sa feleng se a hlola ntate Lotlole Mesa. Ke a tshepa o tla bo o sentse go hlophisetsa gore letleletle tlo tla le bua gore na kapa o tla buisana le bohlophisi gore na jo dihlahiswa tse ding ke dife tse keneletseng ka ditaba tsena tsa kwa e seka ba mohlomong ke tsena tsa masela fela.
2: Ke a leboga omphato e ba rompa monyetla ka metsotswana fela ke tle ke eleliswe momamedi hore batsetedi ba kgahlwe haholo kapa ba tholetsa mosebetsi o motle o etswang ke Basotho haholo tabeng ena tlhahiso ya diphahlo. Mme se ntse ke ipiletsa ho mamedi hore ohle mo ba leng hona teng moo ba seng ba qadile teng ba tle ba atamele lekaleng ba tlo tla ba fuwa tataiso hore na ba ka thuswa ka sebopeho se feng. Jwalo ka re boletse, re na le mafaphane a sebetsang tlasa rona a fanang ka kwetliso ya mahala. Mme sepheo ke hore Basotho ba qetelle ba hlahisitse diphahlo tse nang le boleng tse bileng di fihlelang le dipehelo tsa matjhaba hore le bona ba tle ba tsebe ho ntsha thepa ya bona e se ka fella ka kwano ka hare ho naha ya Lesotho fela. Ke kgola ene le taba tsa ka tseo Ntate Theko. Ke a leboha.
1: Ke a leboha mme Senatla Ntate Letlotlo, ehlile ke bona hopotse ha o santse go amphatwe tjena kapa ke nna e lokelang gore ke ka maka. Le ho le jwale ga le buile sebo sa lona ho menagane mmele ntate. Mamedi ke a re fihla pheletsong ya mokgahlelo ona. Seng wa lenaneo mamedi, ga tla botlwela re tswela pele gang ka mogago mola entla di obalele ditaba tsa gago bosigo.

0: sa ho tjhesa, empa ho be mahareng dibakeng tse ding ka maloting, moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha Leboya Bophirima, empa o ka foka ka matla dibakeng tse ding ka maloting. Ho na le monyetla o fokolang haholo wa dinoko tse 20 wa mafafatsane a diaduma mona le mane dibakeng tse ka botjhabela ho naha. Maemo a motjheso Maseru, Mafeteng le Moshoeshoeane 28°. Mohale-Suku 27°, Qutsi 25°, Qhatshasnek 24°, Mokgothong 23°, Oaksboom 15°, Bothabothe 26°, Leribe 27°, Beria 28°, Thabatseka 23°, Semonko 19°. Ke bona boemo ba lehodimo bo ka bo lebellang hema mamedi kajeno. Ka hona mefo o eletsa ke hona, kapa mefo o eletsa ke hona hore o tlohle o tsamaye ka botlolo ya metsi, kapa etse bonnete ba rona le metsi le hona ho apara diphahlo tse tlane di sireletse letlalo la hao, jwalo ka ha e tlaela hloko hore maemo a motjheso a batla a lehodimo kapa o eketsehile haholo kajeno. Ke maqalong a kgwedi ena ha mohlomphehi Tona Kgolontse Kwane Matekane a kgakola morero wa Mission 330 seterekeng sa Thabatseka Halaka, mme maobane Letona la Matla le dikgafshwa mohlomphehi le Johnny Mpotswane o bile le kopano le baphatlalatsi ba ditaba ho ba beha leseding ka meralo ya Mission 330. Morero ona o hlalositswe o tlo sebetsa dilemo tse nne, mme o tsheheditswe ka tjhelete ka hodimo ho 800 dimilione tsa maloti ke banka ya lefatshe. Mohlomphehi Mpotswane o itse mohlomphehi Tona Kgolo fane ka thomo lekaleng la habo ya ho netefatsa hore ka selemo sa 2030 Mosotho e mong le e mong a be a hoketswe motlakase. A re mokgahlelo wa bone wa morero ona o tlo hlahisa mesebetsi batjheng, dikgwebong tsa batjha le ho tshehetsa mmuso kgokelong ya motlakase.
1: Mohlomphehi Tona Kgolo e le mosebeletsi e moholo wa setjhaba sa Basotho, o fanne ka thomo lekaleng lena la haeso la matla. Thomo ya hae ho lekala lena la haeso la matla ke ho bona hore setjhaba sohle sa Basotho sohle se hokelwa motlakaseng by the year 2030. Le ngwa selemo sa 2030 se fela, re lokela hore setjhaba sohle sa Basotho re be re bona re le lekala la matla hore Basotho ba na le mekgwa ya hokelwa motlakase. Kgokelo ena ya motlakase ho latela popeho ya naha ya bo rona e etsahala ka mekgwa e mengata e fapanang. Mokgwa wa pele o le o tsebang ona wa dithapo tse tsamayang hodimo, mme re hokela metsi ka dithapo. Mokgwa wa bobedi ke hore re ka hlaha ya sebakeng straight, ya ba re fihla re fehla motlakase sebakeng sona seno, jwale ba re hokela setjhaba seno, e bitswa a mini grid. Mokgwa o mong wa kgokelo ya setjhaba ke hore re reke thepa e sebedisang matla, e bitswang solar home systems and the cooking solutions. Ke mane mo re tlhomela ka kantepa e ba e sebedisa ho futhumatsa ka matlo le ho pheha. Ke le lebelo ba abela yona ya lesetjhaba. Le lengwe ka the year 2030 ha e fela. Ke lokela ho re be re bone ho bonyane mekgwa e mene ka ho re sebedisitse ho pokela le ho fitlhela setjhaba sa Basotho. Thomo ya bobedi eo ke ratang hore ke tle ke lefe yona eo Mohlomphehi Tona Kgolo a re fileng yona, ke ho bona hore motlakase o sebediswang ke naha ya Basotho o fehlwa ka hara naha ya Lesotho. Mme re hlile re ntse re fehla motlakase fela ha jwale ke ntse ke bua le lona tjena, motlakase o re o sebedisang ka hara naha ka mona it is around 50% e re iphehlelang yona, mme re e fehla ka mekgwa e hlwekileng fela. E leng hore Lesotho mona ha hona motlakase o re o fehlang, re sebedisa mekgwa ya bomashala le mekgwa e meng. Re sebedisa mekgwa e hlwekileng ho fehla motlakase. Sepheo sa rona ke ho bona re fehla motlakase ka mekgwa e hlwekileng, motlakase o sebediswang ke naha kaofela, re be re fepele le dinaha tse haufi le rona. Ke yona policy ya rona re le lekala la matla, mme re fuye tomo hodima dina. Ha re ntse re phetha ditaba tseo, re lemohile hore taba ya tlhokahalo ya mosebetsi ho batjha ke ntho e kgolo haholo. Mme Mohlomphehi Tona Kgolo o ile a e phatlalatsa e le kumatsa, mme a re fa tomo re le makala hore re bone hore na re ka etsa jwang hore re bone hore re rarolla taba eno. Re entse qeto ya hore re tle re bone hore ho ba le a category e shebaneng le batjha feela. E le hore ha re etsa mosebetsi ona wa kgokelo ya motlakase, re tsebe hore ho na le moo re reng mona re hlile re ba etse batjha. Lebaka lona ke hobane hore o be mokontraka ditabeng tsena tsa motlakase, ho hlokahala thepa, ho hlokahala ditsebo tse ngata haholo tse bileng di leng turu haholo, tseo batjha ka nako e nngwe ho seng bonolo ho ba be le tsona. Ka hona re le lekala re na le category D, ke tlempe ke bontshe hore mekontraka ya bo rona ke category A e leng ba baholoholo, le B le C. Fela ke re kaofela ho wa bona o tla fumana hore ditlhoko tse behwang mono hore motho a di fihlele di kgolo ha.

0: haholo di boima haholo bakeng sa batjha. Re qala ntho e bitswa category D e reketsweng batjha fela. Mme ke rata gore ke re go lona bahlomphei ba ka batjha botlhe ba naga ena le botlhe ba amegang lekaleng lena la maatla ke bona bao ke reng jale taba ena ya category D ke ya bona. Mme ke re ka jeko jena ke tlaisa mogato wa botlhokwa wa go bula monyetla wa moruo go batjha ba nang le tsebo ya motlakase. Ka go thewa kwa mogatlhelo o motšha wa boramokontraka o bitswang category D, morero ona o reretswe batjha ba basotho ba ka tlang go dilemo tse 35 ba nang le lengolo la thuto la motlakase kapo lefapha le amanang le ona. Empa ba ise o fumane boiphitlhelo, nalane ya morero kapo maatla a ditšhelete a ba nolofaletsang go kenela megatlhelo eo ke seng ke e boletse e leng category A le B le C. Category D ga se go theola boemo ba tlhobiba. Le tla utlwisisa gore ditaba tsena tsa motlakase le ditaba tse kotsi gagolo, mme a bolele go ga se re rena le category D jale re se re theola dipegelo gagolo, re theola le boemo e be re beya bophelo ba basotho tlobotsing ga o jwang. Le polokelo ke tsela e e laolang e lekanyeditsweng e fang batjha monyetla wa pele wa go fetola thuto ya bona gore e be mosebetsi, e be kgwebo, e be tlhagiso ya mosebetsi bakeng sa batjha ba bangwe.
1: Ha tswela pele mohlomphehi Mpotjwane a hlalosa gore na mokgahlelo wa bone o tlo sebetsa jwang le gore na boramekonteraka ba tlo sebetsa jwang tlasa mokgahlelo ona.
0: Category D ke mokgahlelo wa ntshetsopele o tla ba wa go kena kgwebong ya mosebetsi wa motlakase, mme boramokontraka ba mokgahlelo ona ba tla fuwa mesebetsi e hlalositsweng hantle, e nang le kotsi e tlase, low risk, e ka hlahlojwang le go laolwa ka kotloloko ke Lesotho Electricity Company LEC. Mesebetsi e ka kenyelletsa dikgokelo tse bonolo tsa ditshebeletso, dimithara tse arohaneng, pokello ya dintlha le mesebetsi e meng e tshwanang e amohetsweng ke LEC. Go keke hwa dumellwa mesebetsi e megolo kapo e kotsi haholo go kenyelletsa mesebetsi wa motlakase o phelang, go tšhentšha marangrang, diteišene tsa motlakase, motlakase o phahameng kapo mesebetsi e hlokang disebedisiwa le mangolo a thuto a kgethehileng. Bohlokwa ba category D go fediseng tlhokagalo ya mesebetsi go batjha, go fetola thuto gore e be mosebetsi, go tlhagisa mesebetsi e meng, go aga dikgwebo tsa basotho tsa batjha, go phagalatsa menyetla go ya diterekeng ya batjha, go tshehetsa phano ya motlakase. Polokego, boleng le puso e ntle ya ditaba tsena tsa category D. Mmuso le LEC di hlakisa gore motho e mong le e mong ya kenang category D o tla tlameha go phethela kwetliso le tlhatlhobo ya bokgoni ya LEC. Mosebetsi o mong le o mong o tla ba le bogolo bo ngotsweng, tekanyetso ya boleng, mookamedi ya kgethilweng le tlhatlhobo pele o amogelwa. LEC e tla fana ka thepa e kgolo ya morero mo go loketseng, go mogamokontraka a ikarabelelang bakeng sa basebetsi ba nang le bokgoni, disebediswa tsa mantlha, thepa ya go itshireletsa, tlhokomelo ya thepa le boleng ba mosebetsi. Go tla sebediswa di-generatora tsa thepa, ditlaleho tsa tshebetso, tlhatlhobo ya boleng le mehato e tiileng kgatlhanong le bomenemene jo tshebediso e mpe ya thepa kapo go ikgakanya ka dikgwebo tsa batjha. Taba ya go qetela e ke ratang gore ke lebe leseding la yona bahlomphehi ba ka taba ena category D ke gore sepheo sa rona ge le lekala ke go bona gore motšha ya kenelang category D ge mo fumanela motho e mong wa category B, C kapo A ya tlang go mo tshwara ka letsogo go mo tataisa ka gare go kgwebo ena ya motlakase. Ke le mothating ona tle ke potlake ka lebelo le leholo, jwale ke kene ka gare go Mission 300 moo ke tlo manolla metse e tlang go angwa ke kgokelo ya motlakase tlasa mogatlhelo ona wa Mission 300 Ascent. Ke tle ke bale metse ena ya gabo rona ke qala ka seteriki sa Thabatseka, mme moo halaka re tla ba le Hagasebadi, re be le ha Gonyane, re be le ha Mohlanka, re be le Hanoko, re be le Tsieng, re be le Beresi, re be le ha Tlolotlolo, re be le ha Swai, re be le Tsekong, re be le ha Segohola. Ka tshwane tikolong ya Gankakala mono metse e tla ameya ke ha Gankakala ke motse wa Thuteng ke motse wa Hamakwai ke motse wa Mapakisi ke Phahameng ke ha Ramohlaela ke ha Apili ke Mmakong ke ha ga
2: Matshidiso.
1: Morero ona o reretswe ho hokela kganya ka hare ho dinaha tsa tikoloho ya Afrika ka morao diphuputso tse ileng tsa bontsha hore ha e le malapa a ka bang 600 a dimilione tikolohong ya Afrika a senang motlakase, mme ke malapa a ka hodimo ho 54 a seng a hoketswe motlakase tlasa morero ona. Mamele re metsotso e 21 re foreletse hora ya bosupa, re a o mema hore o hlahise maikutlo mabapi le ditaba tsena tseo di mametseng kwano ka wena mohlomphehi Mpotswane, letona la matla le dirafshwa.
3: 233164299 plus 266 65 99 93 sebaka sa pulane kaofela madimong kaofela kereke ya jetsemane kereke e kgolo ya jetsemane ga gona motlakase kore ke a ipotsa gore na ebe setoriko sa berea sentse sentse sepotopoto tsetse ntate mang ntate Mpotswane ga ka re shebe ka mogause ga ka shebe setoriko sa berea ka mogao go a tswa godimo kwana pulane ga gona motlakase go na le dikolo tsa di-high school tse ngata ga gona motlakase go ya kopa ntate ke a leboa.
1: Ka leboa mme Moipone. 233164299 plus 266 65 99 93 ke nomoro tse o ka gokaganang le rona ka tsona o utlwa maikutlo a lwana ditabetse kgotsa mamedi ke kopa phamiseletse date monyatsi
4: hantle ntle go di bona se ba para bona hona le motaka go fella man go tsa mo kana so hona le o mong ha te o sa le go tlhomo tsa lo bona ka go le mo sa bo go di bona wa tsona bona o bona na o tsi wa ntaba wa le di tlhotse e le ka ha ke ka tere ha ga e tsona tsa ke go di tsona ba rona so ntse o tsora tere ka we e re a kopa ke a kopa ke na re tsi ka bona ka tsa para ka bona e senta go di ha ona motlakase ka mono ke dintho tse ntsentseng tse teroae kono o fetolang fatse ono wa tsona jale re kopa goee tshebeletso dikadi ya go ba teng ga o kompotsitse motlakase ka mona ke dikolo ka borono ke tliniki ke kereke e golo ke mmisone ke tsela kena ka mono e tla serapala mona ditshebeletso ga di yoo gang ee re ya kopa ya le boantate
1: dikgomo ntate.
5: 233164299 plus 266 65 99 93 hey, ho bua ha ba re isa le dintho tsena di ntse di bua ho tloa gale di sa pheta hali jwale nako yena na ke nako yane a boiketo ho atametse dikgetho jwale ko hona ba buisi ba reng ba ya setšhabeng ba iketa ka tsona ditshebeletso tsena tsa setšhaba ebile e le setlamo motho e mong le mong a na le le tokelo ga fumane motlakase ke a lebo
1: ntate. 233164299 plus 266 65 99 93 ke nomoro ya mahala kapa dinomoro tsa mahala tseo ka gokanang le rona ka tsona. Dumela mmamedi.
6: Dumela ntate o phela hantle.
1: Hantle phela ba mme
6: kannete le nna kannete ke kopela sebaka sa eso a tsebaka godimo se tlaba se sa matsing go tsala dikolo tse ngata tsa melao go le fififififi tlaba se nammeng seno ge go le fifi ka mono jwale o fumana ditlo tsa molao di bangata ka

0: metsotso e le mashume a mabedi a metso e robong ka mora ga re lebile hore nyane ya borobedi mo mamedi ka lebitswa ke nna Mabakwena Thibile ga o dumedisa ho seng ho letsatsi la ka jeno ka mona gena le mosebetsi mmoho le nna re tlotla re kena le nanong la gona la Central Bank ha jwale re santsane re ba emetse mo mamedi hang ha ba fihla fela re tlatla ga gra dithapo tsena ho bona.
1: Mamedi ntumela hleketse kopo ya tshwarelo mono ka jeno ha rena ba le lenaneo leno la Central Bank of Lesotho ba tla ba teng beke e tlang wena moratuwa wa ka le ha ho le jwalo hle o re inele matsogo metsing ke o sengwe ho tle ho sengwe letsatsi le la bone kgwedi ye godimo ya mphalane e tlola fela jwalo matsatsi a robedi nnete re bolokilwe ke mohau ka tumelo ha ho tse ho rona empa ke mpho ya modimo o nkutlwa hantle ha se ka baka la mesebetsi ya rona se ka baka la hore na mang ke mang setšhabeng ntho e re bolokileng engwe fela qha ke mohau wa Jehova modimo ka baka leo ho sebe le motho ya ithorisang ya santsa re madu mme tšhaba sa thesele lona maaparakobo a matle tšhaba sa o bewa peo ke maletuko taonyane wa mohau helwa ka sebakwa ke mosia ke motho batse ke motho wa mantshentabadi wa medicine na di omelele mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letelana la mamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka nete ko go le khanong la peka moya ha o kene a o ya teng o tlosiye le maho bana banana ba teng ba tla o qhwaela mo mamedi ha o le tsena he ho bana ka jeno jole ka ha ke tsholo ha rena le nana o leno le rekueng ke ba Central Bank of Lesotho le mo ha hore ga tlotla re ba le morning drive ka ba ka lohle sesuthi wena moratuwa wa ka ho maphate phate ke shebile mebileng ya rona ka o fapana a ke re ke nako tsena tsa di graduation na mekete le meketsana ya dikapeso tsheswa mophato jwale o tlo ntumelle fela wena moratuwa wa ka ke tswele mona fela ha ke gutla re hatele pele sesuthi hle dula le tshebeletso ya hao yeo o e rata.

mamere ke na le mokete. Ke na le mokete sa ka wena. La penga ntate taunyane bana ka jono le nna ke apese. Ke a graduate sa ke motswadi. Be ke ofeta mona wena mogato wa ka ke ne ke le motswadi ka kwana ka qacha snack. Khaitsedi ya motho se phwa biso wa hama bese ona graduate. Ke ne ke le motswadi hape na lady mona. Ka mo ona le ona graduate eh fokoti. E ka jeno graduate motho mo ka loka matle ya ntaunyane. Tshwetsi e nngwe fela tola peng hantate taunyane. O tsebe ha bana ba phethetse dikatleho leeto la bona la boithuto ka katleho tse ke bohlale ke mohau wa Jehova modimo ha se ho bane le ba kgethehileng ba molemo ka ofitisi sa ka wena jale nakong ena ya leqome la mesebetsi ka be re sentse re rafala modimo o tlo ba etsetse ka mohau sa ka wena America kgolang tsona na go ntho e ke tsebang ke di fela fela.

Hai nete hile ga sakela fast. Ake first of season ke nako ya meketele meketjana. O tsiba ha se di thagoile tsena mamedi re le kgweding ena ya October eleng mphalane. Juan kapa Juan selemo se a fela. Oh ho kona re tla itireka re na le moketo wa moholo wa re leta thoja. Re boetse hape wena mogato wa ka re tla be sentse re kete ka ele manyalo re chata ho dube ile fela. A so re kitse ke a chata o tlo nkutlo hantle. Hey fela moto ka ipeta ke mothata. Ke rekoletse ditabatse mona, ke rekoletse ditabatse mona twa na mrato wa ka kamono ka botha bothe mabita. O ma fese ba ka hula ngala wena. Salma ya salo sotho sila hasa ka wotlolo ha sele ka mono wena moratuwa waka ikile hotla dube ha hotla nkhapu empa hodi tswe ka hona otlo iketetse molemo wa hore watamela tulo le sebakeng se jwalo hobane nnete makeno ona ke mahala e re kolwetse hore na he sebaka so holo sebeletswa ho sona ke hokae.

baka solo se beletsa o sona ke ntse bitsang ka re fela ke midnight sun la wena di DJ tsa house o di ratang tsa salmo ya sala so thudi tla be di le teng motama ka loka DJ le motama ka loka stabi ngwana taka le sesane makaritaba itumele ngwaga makanka wa kamane ka bokaoteng le motlhamo ka loka daddy cool losupi go tswa kamane fela ka selemoeng sa rona sa the ultimate radio re isa radio setšhabeng nnete sebaka e tlatlhebe sona seno fela sa kimberlite apart gosane mo mamedi ka labotlhano go tloga ka gora ya lesome le metso e mmedi motsheare wa lenyeta ela pela e ne tlhoe ke mogatlha ko romeletse ke tsetse molemo wa gore o ba teng tulo le sebakeng se jwa e tle re he ga o ba mametse wa bobatseng a bore a nge le mmetšhe ke ke mo utlwe itumeleng wa gamanka jale ka jano ke mmoe ke ke tlo bona gantle thaka lena le lesesanyane le e bakang dita a ke tswa motho e reng le ga gotshe e ke o ntsa lapile mpa ena emanamedikgopong kwa

mere metsotse ya gona e dula hantle jalo fela ho e le shumere re lebile ho rengena ya borobe. Tumelle mothating ngwana reng ke majwana mabedi mabetsa ho le ho tadima hore na e be loti ha e bapiswa le mebaraka ya matjhaba ntse e sebetsa jwang. Moruo a tsa ditjhelete matsebetsebe loti ha re bapisa jwalo fela le dollara ya America ke 16 malote 64 descent. Ati hare bapisa jwalo fela le ponto ya Britain ke 21 maloti 99 descent. Ati kgahlanong jwalo fela le euro ke 18 maloti 65 descent. Kgahlanong jwalo fela le dollara yane ya Australia ke 11 maloti 58 descent. Ati kgahlanong jwalo fela le yena ya Japan ke disente tse leshome le motso mong. Rabe re ntse robe ya sehlohlolong tjena ha re buile bane fela ba tla pala madinunyana tshepe mo mamedi kapa bana ba sebedisang ntho tsa marunrun di stock exchange. Lo ena re bua lo ena lapeng mono helang tjhelete ha o ka wa e rata wa gala hantle wa etsa dintho tsa hao mataese wa budget e tla o rata le yona e tla dula le wena ka walleteng ya hao. Lo tla fumana re sa e rate ha o qala ho gola fela salary motho yana mokgutshwane kgutshwane ho feta batho bohle. Ke tjho ka yena motho yana imetsweng ke dikhazene tsa hae ee body bill jwalo jwalo. Salary nna ke ha qala a fihla fela ha o mo batle hampe tsatsing lona lona leno fela ha o tswa molata bankeng wa mosuthisa mamari o baneng ka sa batle tjhelete ya kale. Fa re imetswe hakalo. Ke re ko o jwetse lebaka he ke hobane o shebile lekeno le le leng la tjhelete. Jwale nakong eo e fihlang e fihla o so ntse o imetswe ntho di sa kopane. O bona ntho di ya o fihla o so ntse o re ha nka ka e bona e fihlile matsong a ka. Jwale ha e fihla fela wa e fiti. Qetella o tshwanne o so bile o ntse o potlaka o lo nka dikoloto. Ha hona bothata ho nka dikoloto wena moratuwa ba ka empa ska nka tse fetang boemo ba hao ba hore ho phele. Ka senyesemane ba tla o jwetsa hore live within your means. Na le dintho tsa dintse o e seng ditlhoko tse mpang fela re di galla di wanda tse mpang di labalabelwa ke pelo ga e le gantle ntse re ka phela ka ntle go tsoo e re ke tle ke etse motlhala fela wena moratuwa wa ka ka jeno ke itse re ntse re bua ka taba tsa di-graduation ga o lokela gore ga o ya di-graduation mono bonyana o ka hira mose o hirwa ka magolo a mane o kgetha gore o lo go ka mose o na le sekete le magolo a mabedi 1200 ko wa iponana o iketsa ntho tsa botlhoko jwa go sana o tla ba o tshwanne o so ntse o phahamisa menwana o ntse o bala go na ba mo ga o helo ya rere ga o dumedisa re tsamaya ka phatla tse phahameng mona e be o itshebisa kwana nnete o ntse o sampone ke benne ke re yo o ka setse ka kopana le ena ikgantshetse le gale a the o imetso skepsele ka tlhong ka mona o ikenyeditse legotla ga ona masterata ga ona motšhotšhisi ka mono ka tlhong ya gao ke wena o le mongwe o le molelo ntse ore ye nngwe ile kae o so bile o bona kare ba o cheatile ga ona motho a o cheatile ithute o rata tšhelete e tsebe go rata.

0: bobedi wena mogato wa ka etere ha re khutla fela he ebe re se re tlotla re sheba tsentseng dipetsa pele ka ntle le ka gare hona ha yena ya rona ya Lesotho ga ntse re le ka kwano gore re o kopanyetse taba ya gore na phalo ya sephetephete mebileng ya rona mane ntho di tsamaya ofe jwale ga ntse re le ka sotlhe sa matleng a rona gore dintho di tsamaye gantle empa he dintho ga di kekeng tsa tsamaye gantle le teng mamameditlhe re tla tsho wena mogatu wa waka e re re fetele mona fela re tse ntho tse ntle re tse ntho tse monate
1: ena ke pale ya mohle
0: ei jwale ke o ikala ka tsela yeo ho batlang yona fela re ne le matso metsing ke sa nere o re fela mokhoba
2: e o tsama ya ga ska ntshusa
3: ska tswa mo botsa sentho e tshusang o so tla bona bekeng e tlang ha ba pele diketwane tsa go

jolo ka o tsewa hewe mo sa rua pela swa kwa le lapa ya nka o mabata a o tla go tsa mo khokomela ke fela pelo nna go e ke tate se go bona go nyanyana nyana go ntse o mato tate ke le

0: nnete ya ho ba o theya le menyana e ya diotlwana mamedi jwalo ka mehla ka nnete letsatsi ha ile la bone lenaneong la rona la dipapadi re ba le moeti ka nnete e leng gore re tlo bua le ena re utlwe rona ka nnete sedikadikweng sa dipapadi e be ena ka nnete o re tshwaretseng mme ka nnete mamedi lenaneo la rona o a tseba jwalo ka mehla bohlophising bo boholo ba lefapha la rona la dipapadi kwano ka nnete ba ntse ba bohile jwalo bo banjosimane bo pepa bo kwazi kaofela bo bizo mono ka nnete ba ntse ba shebile gorena ebe ditaba tsa rona di ntse di le ka tsela e jwang bontate mosala mono ka nnete gore ba bone gore ae di ntse di tshoswa ka tsela e nepaetseng ga dije mamele mme mamedi metso tsa rona e metlhano fela ntle le tshenyo ya nako re sentse re na le moedi wa rona kwano a tla ka tore fa ka nnete rona sedikadikweng sena sa rona sa dipapadi ebe ka nnete o re fuparetseng ngwana mamedi wa seama sa lesotho re bua jalo re bua ka motho e leng gore e ne e le motshetsi e mogolo wa papadi ya bolo ya maoto ka nnete a tsamaya jalo di-cycling ditaba tsena tsa dipapadi ka ofela e tlile o di tseba ka ofela go fitlhela jalo a kena ka gare a lefapha lena la bophatlhalatsi ba dipapadi mme mamedi o tlo mo utlwa moeti wa rona o tlo utlwe ka nnete gore na leeto la gae go tloa a fitlhile mona mo a seng a le teng ka nnete kapa o tloa retlhege go tloa qalong ya bophelo ba gae fela ka nnete na o qadile ditaba tsena tsa ka gara dipapadi ka mona go kae mamedi moeti wa rona ka nnete o santse a le teng re tlhege tswele pele ka ditaba tsa rona re tle setega ga tlotla go nyantsha fela mamedi ebe ga utlwe ditaba gantle ga itsedi ya motho o phela gantle
1: Captain Ngwaneso dumela modimang ye motle ke phela gantle wena o phetse gantle
0: ae ka nnete modimo o ntse a re ba baletse ga itsedi ya motho ke a utlwa gore le wena e tlile o gantle letsatsing la kajeng
1: ntate ka nnete ga santsane a re ba baletse ra leboga ebile a ntse a re file bophelo ngwaneso
0: go jalo ga itsedi ya motho a ko tswele pele ka gore o dumedise mmamedi wa seama sa lesotho o mo tlhalosetse gore na wena o mang jela re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona
1: a ke utlwa gore ga o na ntswa ke ka mona ka gare go lefapha lena la dipapadi a te tlatlhe ke kopane le bookamedi ke utlwa gore na nka ipuepuelela jwang ke tlo tlhapolola taba tse ntse ke di bonang ke dio lesotho mona
0: go jalo ga itsedi ya motho
1: a rapšhon ngwaneseng dumeletlha ke tlhomphe bookamedi ba redio lesotho ke o tlhomphe le wena o letse bodise moyeng mme tsolo ka o mmemetse na ke ananele nemo ena ya gago ebe ke tswele pele ke itlhalosa gore na ke mang gobane ke a bona o setšhile ngwaneso go ntlhalosa
0: e ka nnete motlhomo a kere ke tloa kere ke a go tlhalosa ebe ke balepe pele motho o lokela a tlaetse tsaba e nepaetseng
1: ore ga e anyese ka mokukutwana mmayana a ntse a le teng
0: go jalo
1: ngwaneso ga o bua le nna o bua le ausi Diteboho Cecilia Letlala a tletsweng ke lebitso la China ngwaneso ga re bua ka ausi Diteboho Letlala China re bua ka letswalwa la mane na mane strikeng ke batle ke re naga ntse utlwa strikeng sa mafeteng
0: empa ba ba mafeteng ehlile mafeteng teng ke naga ka ga naga
1: e tate ke ta taba ena ya naga e batla e le tlhokolosi gagolo o ba bone na ba epepelela le masiba jwang beng bale ke tlhaetse streke tseno tsa mafeteng mane motseng o bitswang Thabaneng ke gamogana mamagabane sempe ke moradi wa bobedi wa mofu mme mapoloko sefoga letlala moyo ga e phomole ka kgotso ke wandate re tshedisitswe letlala ya tetsweng ke lebitso la ntate Rantsho ke mokatekisita mono sentse rata e sebile e le emeja e ne le teachere mane dikolong tse fapaneng the ba motse ba nyempa he taba ena ya phomolo o e fitlhela jalo a ntse a le mane Mafeteng High School ke kgaitsedi ya baobuti ba ba gago ke abuti Poloko Letlala abuti Thabiso Letlala le abuti Rethabile Letlala e be ke moena wa osima Mosakeng Letlala a ke selo jalotlhe wena reption ke a tseba gore ke itlhalositse he ebe ke kena ka mona ka gare go dipapadi na ke tswa go kae ebile na ke leba go kae leeto lena la ka la dipapadi ke qadile mane sekolong sa mathomo sa Thabaneng Primary School mo e leng gore he ke ile ka tlhaka bapala papadi ena ya mabelo ga mmogo le yane ya handball ka selemo sane sa 2020 sa 205 e ne le ga e qala gore e kenelele ditirikeng kwana e bone gale jale e bapalwa ka maatla gagolo ke ile ka ba e mong ya letlhonolo gore ebe e papala handball mono ha mo le mabelo ana a magutshwanyane ke ne ke matha 100 meters le ana a masokwana ya ba ke tsa majoro fitheletse he ke kena ka mane e ka sekolo se phahaneng sa Mafeking High School ka mono ho bitswa he ka di dinosaurs e be ke fitla ha ke tla ka mono che ka fela ka iphumulela ka nete e se go tla ke na le botswa tsena ba o matha ka kopana le technical director ka mane ka Lesotho Football Association tate mo go ne le teacher ya ka he wena reception he ha ba o e le teacher ya ka ya metse he ka mono ka Mafeking High School e ke hopola ha ke tla qala ho matha hape le ha se ke fitla high school mane a fitla re bitsa ka ofela mono le baleng a re motho a tla salla ka morao o tlo shapuwa jwale ke ne ke tshaba le thupa hape jwale ke ipotsa gore na jwale ke tla etsa jwa atšhe ka bane ke tshaba thupa ke le ka bona fela se ke thapile ke sile batho bano ka ofela ga o tshwana mo o yang o tlo matha
2: o setlhile ga o kadile
1: ka nnete ntate ya baisele ga ke matha ke matha he go fitlheletse a ba sa tsamaya a ya Bereng High School ya re ga ya Bereng High School tšhe ya ba Mafeking High School e tswa dipapading ya ba ke a phomola gate ga sa le siko a tšhe o na ntse a na le gompitsa mono Bereng High School a ratšhe tlo tla o ekgana ka bona o tlo thusetsa mona ya ba tšhegetsa majwalo go fitlheletse selemong sane sa 2007 he a sa le siko tšhe e ba hede gona se re kena ka thata dipapading mona e ba hona le papadi yane ya motseko yane ya dance sport e fihlanyele hore e ya fihla ka le sekena ka segahla haholo dikolong mona e ke hopola hantle he hore ke hwane ha ho thwe sepolesa sa motlotlo se bona ha le sekenella se etsa mesebetsi ya setšhaba ka pina e le ho thibela ditlolo tsa molao kapo ka dipapadi mme he batho ka reng bo se manyagela bo se thahane ke bona ba ne ba re ruta taba eno ya dance sport ka mono ka Mafeking High School mme he ka tlhaka ikagela ka setotswana ka gona ka teng go fitlheletse ka selemo sane sa 2009 ga se ke tloa mono Mafeking High School ke leba ka mane ka Mmasentle High School ka Chillers tšhe ka mono ka Chillers ho no sena le dipapadi tse e leng gore nka dikena ntle le tshwane tsa mabelo tse ke itseng e la re ga 130 td a tsamaya ya ba se ke iphumolela ke a ipaqamela ka batšha ke fitlha ka mono ka fumana go jewa smithmane wane so reption ka utlwa ke ithabelela ka mane ka literatureng ya ba se ke kena ka mono ke tsa taba tsane tsa dibeti tsena tsa dipapadi ya ba ke santsane ke di tshwere gannyanyane ko
2: fitlheletsewena e tlile o entse ntho nngwe le nngwe lefatsheng
1: bale se senyeng le mo senyeng le mo hola le tse ke seng ke keng ka di etsa tse ke tabe ke mo bungwe batla ke so di etse bale o o di ke le tse he ke se ke le ba mane sekolong university mane Limpopo University of Technology mo leng hore he ke ne ke major ka architecture technology so ela ga ke fihla mono he ya kere motho o so le maemong a gore o tla fumana manpower nyana kwapo e tla kena he ya ba ke bona mo ke qalellang gore ke tshietse gagolo ka maatla setlhopha sa eso sa Bantu FC go tlwa ka selemo seno sa 2010 ya ba ga re fitlha ka mono he ga re kopana se re le moifo ona wa dance sport re kopana jwalo se re kena sekolo ka mono ka Lenkonkwini le bontate mo le motsheu le bo seitlotliso mosae le bo se lerato gatane ke se le mme masenate le go thodi o teng ka mono ka television ya setšhaba ne re tantsha ga mmogo he re fitlha ka mono se re fitlha re etsa dance club mono ya ba gentse re tantsha ntse ke tsela pele ka gore e bentse ke tshetsa setlhopha sa etso sa Bantu FC ka nnete go fitlheletse selemong sane sa 2015 mo e leng gore ke ile ka fumana gao ya best supporter of the season ebile ke nagana ke ntse ke le yena wa pele ebile ke wa o qetela wa gore jalo ke ditlerwe ke le the face of Bantu ngwanese go tlwa mono ya ba ke leeto la ka la Bantu sentse ke sebetsa le Bantu jalo ke tsheditse gagolo ga o ne o qala go tsenwa city ya mono Bantung o ne o se bona ka nna ngwanese ne re le babedi fela batho ba ne ba tena seteya o batho ba bantse ba re ke thethana ke re butleng a se thethana ntshena ke seteya ya ngwaneso ne le nna le a o simolobeng ga bofela ba tenang seno tsa mofuta ono ngwaneso ke ka selemo sane sa 2013 tšhe ya ba ga dithutong tse di thata fela o tla tsewa he gore ga o kena ka ga sekolo go na le nako e leng gore o tla bona gore hei di a sota ka mane ka classeng ke a ba he ke sentse ke qalella hore ke ne ke fokotse tse ding tsa dintho empa he ke batla hore ne ke qeteletse ntse ke hlabulule ka kelello tabe ke hopola hore he kana hona le ntho ke rata mona e bitswang bicycle e ka nthusang hore ke fitlhe bo sekolong ke boloke tšhelete ke
2: teng ka nako ka nako
1: ka nako ke gore ke tsa mosebetsi wa ka ka nako se ke pota mono ho ntate tumisa mono ke ntate nna ke palama bicycle a bile a sa nkgone tsena a go palama bicycle a re nka ene ya ka gotlo go tla temo mmae kaya 2 years ka be ke le teng mona ai nna o tswa go tla teng ka re e ya ntate ke tswa go tla teng a re ke nka ya ka ke o sala morao ha re ha ee ka ya ka tla ka fela dlai a o so palama bicycle a tsika nne ka ba se le ha ke palama bicycle ke palama bicycle che ya ba ya nene ya dance sport ile yona ka ba bere ne ntloka nako e ngata jole ke hloka ho ithuta ka classing ene ya bicycle wa utlwa ke yetsa ka nako yohle ke yetsa le ha ke ya boithutong ke yetsa le ha ke batla ho ya mabakeng a mang ya ba se ke qeteletse se ke sekametse ka ho yona ha holo holo se ke lahla o ba le ha ne ke ya bantu ne ke ya ka bicycle ha ke ya le baleng ene sa ntloke hore ebe ke concentrate le ha ka le ho yona ene mpha nako ya hore ebe ke ikwetise ka nnete he ke mono mo kile ka tsamaya jolo ka gara leto le na di bicycle ke le ka kenela mejao e mengata ke a kgole ya di-championship le under the city sotale ka ka sona selemo seno sa 2015 le selemo sa ka sa digau ka nnete ka baka gapa lebelo le leng la hae le ana le tshweretse ga hae mane e le mojao o molelele ke a kgolo e ne le wa dikilometara tse 90 kana 90
2: ka bicycle
1: ee go jalo tate ka mono ka kana ke ka e mona ke tla ke ka dithuteng ka dithuteng ka mona ka hopola ka selemo seno sa 2015 ya ba he re ntse re tsamaya jalo ka gare o leto le na la bicycle o fitlheletse ka 2020 pejana go COVID mane ya ba go na le phatlalatso ya megatlo e tsamaisang dipapadi matšhabeng mane mo e ne e le gore ya ipiletsa go megatlo ya dipapadi gore e kenyeletse basadi tsamaisong ya dipapadi ke mona mo ekileng ka kgethelwa ka gare ho Federation of Cycling Lesotho ke le mokhomisinara ya disaneng le ho godisa basadi ka gare ho papadi ena ya bicycle le ho ba hlokomela ntho tse re buang ka life skills and le safeguarding hore ke ba hlokomele ba tsebe ho ukwa ba bolokeile ba phuthuloge ka gare papadi ena mme ya ba ka nako eno he ya 2020 ka nako yane ya COVID ntate reption ho latlha hwa ba hobe haholo ke mongwe wa batho e leng hore ba ile ba felelwa ke mosebetsi mane le mo manantse a sebetsa tene ke sebetsa DNT Architects ka mono ka Masego West ke le architect ka mono dilemo tse hlano kaofela ntate o tloa ke sekuile sekolong e sa le ntse ke le ntswaki ka mono le nna ke mokgona ke re ntaba ena ya o hlapolola ke e tseba
2: hantle ya utlwa ke ntho e leng ya hao
1: ya e madimonana o ba botse bontate mapunwane mmokosi ka mono bontate makagatlaba ba tla o jetsa gore tlhiene le nna fela ntswaki ya bona ka mono ka DNT ya ke taxation ya ba ha mosebetsi o fela he ka be ke itjetsa fela gore okay sentse ke le ka gare go dipapadi ke eng nka e etsang gore e fetole bophelo ba ka ka dipapadi ka nnete ke ga ke tla qala he wena motho bang ya ba ke kena ka gare go dithuto tsena tsa dipapadi ke le ka qala pele ka etsa women leadership program e ne e tswa ke bane ba women in sport ka mane ka Lesotho Sport and Recreation Commission ya re ga ke qeta mono ka be ke etsa lengolo la pele la administration le la bobedi level 1 and 2 administration sports administration ya ba ga ke feta mono he ke tsa diploma in sports management e leng yane e bitswang ASMIC ya ba ke a feta he ka ga oba ke re ne ke sebetsana le banana ke sebetsana le bana ke sebetsana le batšha tshwanetse re ditaba tsena tsa safeguarding di hlake di thopothele o tsebo gona o tshwanetse o etsang ga ba tshwanela go etsang le bona na ba tshwanetse go etsang ga ba tshwanela go etsa jang ya ba ke a kena ka gare go tsona ka ba ka fetela go tsane tsa anti-doping I'm an anti-doping education officer lona ke sa tswa le phethela selemong sena sona sena se fetileng
2: e le gore le tseno le monyetla fela ke ba teng wa gore Lesotho mona re ka iphumana se rena le mathata matšhabeng kwana a ditaba tse jalo ga fela o le teng
1: se fitisa thuto ntate re fitisa thuto empa he wa tsama hore ho
2: tshwetse ntse dikatswa menwaneng
1: motho ha le mong integrity ha re

0: ha re bua re boitshwaro ke ha o etsa se setle ha o shejwe le ha o sa shejwa pele ho tswa hore na bomong ba sebapadi na sebapadi se ka qeteletsetseng ka diqeto difeng ntate ka ha o tseba hore ho ntse le nako ya hore fela o ka ba mong bophelong mona.
1: Ke a gola re sale go yone eno kgaitsedi ya motho ba chega tata re tla dipotsong tse dintse ngata ga o sheba fela ka gare go naga ya rona nna ga itlhile taba eo ya ditaba tsa mofuta o jalo tlhile re na le yona ka maatla kapa che sempa re lokela gore procedure yona re etse
0: ntate re lokela gore re kenye thuto e be thophothele yona e teng goba ha ebe World Anti-Doping Agency e tlabe ntshitse lethathamo le reng ga o ka fungwana o sebedisitse e nngwe ya tsena tse tlhalositsweng mona o santse o dopile ka nako nngwe ga re dopi re tseba kapo re rerile dijo tse re di jang dino tse re di nwang meriana e re e sebedisang date ga ebe wa utlwisisa e tlabe le yona e tsang gore ebe re keteletse re ba le di-substance tsena tse e leng gore di tlhalositswe gore di seke tsa ba teng fele ke mokgona re ntse re ruta dibapadi gore ga o nwa moriana ga o nwa ga o ja bala gantle gore na go thwe sejo sena senaleng ka ba se tloa sena le tsa ditaba tsa letse thijetsweng ke World Anti-Doping Agency
1: aga e tswela pele kgaitsedi ya motho
0: tsole he kgaitsedi ya ka motsebang e motle raption ga re fetela selemong sa neng sa 2023 ka ona magabane ne e ntse ke a tlhalosa mona gore ke tlhile ke le kahlaka ka ithugobetsa gagolo ka mona ka boithutong ka mona ka dithutong tse amanang le dipapadi ya bahe ke ka selemo seno sa 2023 mo e neng o tlhokagala morupedi mane nageng yane ya Switzerland Lausanne ya morupedi wa papadi yane ya archery so ebe ka magabane ana ka nnete ya re ga lesotho National Olympic Committee e sheba ya be go thaletsa gore ke kenye kopo Dr. Gomari a go thaletsa gore ke kenye kopo re ke re bone gore na re ka se tshwase e ne le thupelo ya boemo ba bobedi level one and two ka nako e le nngwe ebile ga e swetsa ga le lefatsheng motlholo o mokalo wa gore ebe go tshwarwa level tse pedi ka nako e le nngwe so wa utlwa gore na e ne le lehlonolo le le kakang empa ga ke le ka kenya kopo wena reptione ngwane so nne ke ile ka tleya ya bake le ba ka mono ka Switzerland Lausanne ka fitlha ka etsa bokwetlisi bono ba archery level one and two ebile ke kokobela gagolo ile ke ntse ke le boandate modimo gore ebe o lampha monyetla ono goba ga re bua tsena ngwane so re bua e le nna mokwetlisi wa pele wa papadi ena ya archery ka gara naga ka mona ebile a leng qualified a leng recognized kapo a elelwang tlhoko ke lefatshe le matšhaba bona tsena ga o fitlha matšhabeng mane ga o ka fitlha o batla di-statistics e batla
1: oetsaee
0: ga motseba coach Cecilia from Lesotho she's the only one that we have mono Lesotho mme ke taba tsa botlhokwa gore he ebe I was the pioneer of archery ka gare go naga mme
1: motlhomong ga o fa momamedi fela ka ga go tshwanyane fela a chari yona go momamedi mane o kare e ke papadi ya mofutuwa
0: a chari ngwaneso ga ebe eruptione momamedi ga e mone o tle ketsa setshwantsho sa mekoro ena ya barwa e ne ba tsoma ka yona ke papadi e bapalwang ka sebediswa se jalo ebe ge e tlabe na le mane mo o tla bo korisa mme kareng targeting mane mo kareng bale bapadinyane ya di-rival mane mo o thunywang teng le yona e tla bena le disekele tseno tse bontshang dipalo ga o korile dipalong tse ngata ke bogareng mona ebe go ya ka ntle ge jalo-jalo e ntse ba dipalo tse fokolang ebe o tla bona le ditsenene tse ntse o di hula ka yona bo yena e be ntse di tlhaba mane targeting ya gao ma e ya ngwaneso reption mme be ke tlhalosa gore selemong sena e ne lokela gore e be ge ke lo etsa mokgatlhelo o ka odimo o bitswang expect level ngwaneso ka baka la mabaka a mogatlo wa rona ona o tsamaisang papadi ya chari ka nnete wa bonagala ge manyanenyana a le siko re sa kgona gore re lefe seabo mane go archery africa ga mmogo le world archery ya baka nnete ke fumana ditaba tse botlhokotseng tsa gore fela ga ka mabaka ano le ana le amang re seta o amoela kope ya gao lo lobane mogato wa gago ga o a qeteletse o eme gantle le rona ka taba tsa dipatala re sa re qetele pele re lebe ka mane ka selemong sena se e fetileng sa 2025 mo e leng gore ge komisi e golo e tsamaisang dipapadi le Sotho Sport and Recreation Commission e le ya tla ya tshwara dikgetho mme mono ge reption ngwane so ke ile ka tlha ka nominatewa ke tlha ka mona ka dipapading tsa ka ntle ke bo mme bane be ke itseng ke ba women in sport batla ba nominata ka mono ba re re kopa o le ore emela ka mono o le mosadi a tlhang dipapading tsa ka ntle e leng outdoor ya ba check-a mono ke fitlha ke tlhola dikgetho tseno tse jalo ke kena ka gare komiti ena ya e tsamaisang dipapadi Lesotho e leng LSRC mme a tse ke le ka ga LSRC ka mono reption ka be ke fitlha ke kgethelwa go ba mongodi wa women in sport yone ne e nkentseng ka mono ge ngwaneso be ke fitlha ke kgethelwa go ba mongodi wa yona mme ke le commissioner a touche dipapading tsa tennise table tennis le long tennis ke nna ikarabelelang go tsona ga o di bona dintse ditlokoma tse nao ke go bone le torch ena ya Oscar Region
1: 5 le gore le yona tetabeng tsena tsa tennis o keneletse yona tsena gobane o na le lesedi tabeng tseo
0: a date ka mono ka ga komisi o fiwa thomo fela gore re kopa gore o thuse mogato ona gore o hole jwale ke go tla utlwa o tla bo se o sebedisa mahlale a gago a ka reng a pupuse go tseba gore ditaba di etse sebeditse tsena di ebe di sebeditse tsena e wa ba bona batho ano ba long tennis ha ba bona fela ba shapele matso o tso he mo komisi na ka wa bona ke ne no tso ya le ya ga pshini ngwane se e sentse re fithela o tlo phethela phetla mona he mo sekile se bohudi ngwane se empa ya re phethela ka hore le selemo sena se fitile hona le le fapalena la DCO de le la tsha di komitana ka go ke selemo sona seno sa 2023 mo ile hore ho la ba le di komiti tsa batjha ba dipapading ba dikerekeng ba dipolotiking ba badisana hohle-hohle ke qadile ke le mongodi komiting eno ya batjha ba dipapading empa he selemong sena ke ga o kgethwa komiti e akaretsang ya setereke sa Maseru kaofela re bua tje ke le modulasetulo wa komiti eno ya DCO Anti-Corruption Youth ba ise re kopane kaofela re le batjha ba tswang dikerekeng ba tshwang dipapading ba tswang dipolotiking ba tswang entate ebe jwale ga re fitlha ka mona hei ka oso gothe he se ke le sebohodi
1: ka nako eno re bua ka motho e leng gore sekolong o ne a sa tla ke fapheng lena la media go ha
0: o ha jate ke itse mokgw aka ke mokware ga e sale ke tseba go
1: wena dao ke fotsholo
0: ha sale ke tseba fotsholo ngwane se ke tseba trofolo ke tseba overallo ke tseba he di-safety boots a ke ne ke sa di tsebe ntho tsena tsa bo di-mike tsena nna ke di tsebe ntho tsena fela he ngwane se he ke le ka tlhaka o tlhalosetsa gore go tlwa ka selemong sane sa 2020 o fitlheletse selemong sena sa 2025 ka nnete it has been ke ne le leeto le la le go a tata ka nnete la go tlhoka mosebetsi empa motho o ntse o itshepetse ntate modimo you never give up ya ba wa bona gore na o ka nna wa tshwarisa matso kae go ne o sena le ntho e ke e lefiwa ngwane so reption etlhe ke tsho gore nempa ke thusana mona dipapading ebile ke ntse ke imatlafatsa ka nna ba legoa thata deno ne le mpha nako ya gore ke tlhe ke sebetse ka thata wa utlwa gore ke ile ka tlha ka ipokelela jang ngwane so ka ipokelela ka mangolo ana ya ba ga ke re jwale ga ke sebetse ka be ke ithwala medi ngwaneso ke ile ka tsoa ya bantse ke ya ganyane le ga o ne o le boima go ne o le boima ngwaneso ga ke batse go thetsa mamedi go ne o le boima nako eno ya dilemo tse nne motho o sa sebetse go ne o le boima gagolo wena moratiwa wa ka mme ga re fetela ka mona ka gare gore na fele se ke le sebohodi ke sebohodi sa dipapadi ke sebohodi sa choral music ke sebohodi sa R&B and soul taba ena ya choral music le teng ke a bina ntate ke a bina gagolo fela ke ne ke
1: lentse le ka la tsere
0: Ibina, I'm an alto. Oh, go. Yeah, Bina. Bina, last of us, and I say, we transform performing

0: Arts Academy. Mme ke ile ka ba diatleng tsa ntate lehlomela tente ehlile ke tswere ngwaneso ke a pina ha ba etsa phoso mona mo ke sebetsang teng ho thwe motho a fuwe ntho tsa hae a etse ntho tsa di tsebang a ke ra bona le ka mona ka dipapading le mono R&B and soul ntate ke ntse ke le mobe haholo jwale he taba tsena ke ile ka kopana jwalo le ntate Molefi Mosane ke a tseba hore e ne le gale ntse ke ntse ke mo kgathatsa le yena re thulane le bokwaring kwanana se ke utlwa ke mo kgathatsa ha ntse re kopana tseleng mona ha bo mokamedi jwale ha bo mokamedi jwale ka di to fihleletse a taka nthina e ntšha a rae ka nnete go na le ntho tlo etsala mona mokamedi e ntle gagolo ke tsewa maatla a gago ande ntse re tshebetsa le yena ga o ne o bona taba tsena tsa supporters base o gopola gantle ka selemo seno sa 2015 go isa 2018 na supporters base ya bantu e ne le jang ne re mathafatshe mona go le digala dina go le bogoli re go le ntho tse ngata o na tlile a tseba gore na ha ke buelela product na kereng ha ke buelela supporters base na kereng o na tseba gantle gore na o etsang ka nnete ke ha fitlha ang atamela ra ke batla wena o fitlha o tsitse mona nthong ena e ke tsebang gore wa e tseba o etse taba tsena tsa dipapadi tlile jwale o sole ka gare go studio o di hasa e le wena a di tlhophisang e le wena a etsang taba tsena tse ngata ha radio station ya rona ya Lekope FM e qala go bulwa ke nna sebodi sa pele se ne se hasa moyeng ne ke sa tsebe lo tsana ke tsang wena motebang ke le ke sa tsebe
1: o tsa ena o pinyang
0: o ha ke a ene pila ka bona tsare pinya mo o bua nako e tsa tsene o so ka utlwa gore na ke la ba le tshiagile le ha ka kang empale le la ngola nalane bophelong ba ka ngwaneso haiba
1: ya bana tsena enonne
0: ke ne ke tshwara lo ke re haiba motho o sa tsebe le tho o itlhela diteneng kwana o le taka o le moputswanyana o le dipentenyana e be go fitlha o tshepelwa mabaka a thata ka lore radio station e golo ga kalo ha e bulwa e be kwena a qalang pele a santse a bua moeng o tso ka utlwa gore na tshepo e ne reng go wena go ba jwale ona go ba neng ana sa thabela o tshaba gore ke tla tloa ke fosa ke loba ditaba mo
1: tshepo e ne ka me wa tsa tabena ya bo phatlalatseng ke rata le gore o buile ka yona qetellong hobane gona re le ba sebetse mmoga o tseba re tseba o se China me le mmamedi ke gola mane ha ka u go ila China o se China ke ene o gathe a ka u bona u kusisa go motho ntse re bua ka yena ke
0: ya baneso ke a tseba gore ba ntse ba utlwa gantle na o ntse gore le metlheng yaka nna ke ne ke tlhile ka mono ke mokgona ntse ke re ke batla ke tlo tlhapolola ka mono ka dipapading ka mono bagolwane ba ka bano bo ntate Sephephe bo ntate Banjo bo ntate Makaga ka ofele ke ba tseba ka ofela le bona ba ntse ba bo Bizo bo ntate bo ntate Msala ba ntse ba ka ofela wena ngwaneso kgaitsedi yaka go tlwa gona mono supporters basing ya bantu FCD bicycling bo ntate Shato Kgatledi ba ntse ba ka ofela mono felateng ka baka la dipapadi ngwaneso mme ga bano sokola ga o tsho jwalo mme e ila bataba e monate gagolo kapo e ila bataba e nkokobetsang gagolo gore ebe ke ile ka qeteletse ka tsela eno e jwalo fela ka baka la magabane a dipapadi e ba le nna taba eno e la ntsela kgomo ya ba ke yona e leng gore e ya mphedisa gona jwale ke yona e leng gore e beya bogobe tafoleng taba ya talenta fela ke e tlhalose caption gore ke yona e leng gore gona jwale ke phela ka yona a ke go ntse sa ukwintse ke re ke bua ka architecture ke se ke bua ke le
1: sebogodi
0: ke ipuela fela ka gore ke sebogodi ene taba ena ya bobogodi e kolla mane dipapading e kolla mane e leratong la dipapadi le go ikagela ka setotswana go yona ngwaneso ga ke fitlhile mono ka nnete ke inela le ausi bohlokwa letlala ke ena mogadinyana wa ka gona tsena re tlabe re keta a 10th anniversary le ena re keta dilemo tse lesome le ena
1: ke a gola taba ya bohlokwa kgaitsedi ya motho e ka ba taba yane ke retle go tlwa mona mo re ka e bitsa fan base ke ya gola ya setlhopha sa bantu le maatla a gago mo o ileng wa kgona go thusa setlhopha sa bantu ka dilemo tseno tse o di bontshitseng teng gore na e be se ne se le maatla ga kae ha jwale o se o le

0: mosebetsi eno wa mophatlalatsi sehlopha sa bantuna se santsane se tseba bohlokwa bo re kang ka nete o sebeditse le sona kapa e hlile o la tswa ho sona
1: ntate wa ke wa tseba hore ho na le le noko ha e tlatla e ha e tla ya tlamela masiba e ne le hobane e tseba hore na masiba ano e ya phamisa ha o le jwang ha difo di hlaha e ba motho o tla batla sekgutlwana sa gago sa o ipata ka nnete ho no so bonagala se ke sena mokgwa wa o fitlhela mabaleng ka tsela e nna ke tsebang gore ke fitlhela ka yona ebile ke batla ka yona se aba kore kabe ke emelela morago ganyane ka nnete ke ile ka tlhaka ka tlhaka ditshwara ka digina ganyane tsa go ya mabaleng jale ka goba ke ile ka tlhaka obetse kare e le ba selemo sa dilemo tsa legwatata
0: otwaee
1: sa 2020 o fitlheletse selemong sena se fetileng ka nnete e latla ke ile ka di beya fatshe ngwaneso yaba ke ga ke tlhile ke di beile fatshe yaba o fitlheletse jwale se ke fumana mosebetsi ona wa bophatalatsi mosebetsi ona wa bophatalatsi ya ke go a tswa he o tla bo o tlameya gore ebe ga o sa sekanye so tlameya o ema fela jalo ka palo
0: fela he qetelelong re ntse rere o le bantu re tla utlwa ye re rona re tla nne re utlwe ga o ntse o sekane
1: ka nnete he o sosa tlameya gore o be le bantu he mmethe e la ba boipiletso baka le gane ga ba ntse ba ba le ka mane ka matlong a kamelo ya baeti ga ba ne ba fumana sponsorship sane sa 6.3 million ke le ka etsa boipiletso go bookamedi gore ga re gopoleng di-die hard fans tsa bantu ba trimeng le rona ke gopola gantle ne re sa lekane le tekesi ke gopola ntle melele e ne ntse e kene premier league mona ke gopola ka selemo se seng re le ba gona qatha mane re sa felele ka taxing mme nka bala batho ba ne ba tlile ba le ba mono qatha so ke ba jwetsa ke re ga le ka gopola batho bane ba ileng ba wa ba tswa le bantu le gopole bona pele goba jale ka nako tse dingwe ga ke thola ke ba sheba ke sheba bophelo ba bona ba ile ba itelela setlhopha sena sa gore e be ba ntsha le sente ya bona ya go qetela e be ba ntse ba tshetsa setlhopha e be ga bophelo bo fetoga bo ba fetoela e be ba utlwa ka re ba bang re baka kgatelelo ya maikutlo re baka tlholotso e ne e house e ga e sale gore na e be mosebetsi wa ka o ne ntse o sa bona ga le kapo e ba mofofitsi wa ka o ne ntse o felela boyeng jalo ka wantsa e tlameye e loke mono gore batho bao kao fela ba gopolwe ebile ke ba etsa motlhala ka nna ke reyate nna jopa modimo o sa nyetseditse ka mogao o mphile monyetla wa bobedi wa gore e be se ke sebetsa empa ge e nkotla pelo ga ke kopana le ba bangbere ke be ke tsebang gantle ne re thinthetsa le bona re kgona gore re etse gore go be monate lebale gona ne re kgona go etsa monate ke opola go na le video yaka ya maranga mona mo ne ke le tlase mona jale ke laola le botho lena go bina theola moya o galalelang 20 gakalo
0: jale tabeng e nngwe ke ena bamamedi ba sealemoya sa lesotho ke utlubana le sello ka nnete seo ba nang le go bontsha gore bophatlhalatsing kwano kapa mafapheng a dipapadi re bua gagolo ka dipapadi tse dingwe le dingwe kao fela re lebala tsena tse dingwe wena o se o le boemong bona ba dipapadi motlhala fela jalo ka mabelo re shebe tsona dibaesekele di dingwe o nka monyetla o jwang gore wena o ntlafatse ditaba tseo tsa bophatlhalatsi ka dipapadi tseo tse re reng ka nnete re ka nna gare ga di shebue gagolo
1: ngwaneto rapšhene mabedi wa radio lesotho o tla ela tlhoko gore ka nnete nna ga ke kgethe ke bua ka papadi yotlhe wa tseba ke bua ke a bua ke bua le ka table cards wa e tseba table cards ka nnete ke bua ka tsona go tloa ka o tsane tsa dithuthutu ebile nna ge ke a kenelela le ka mona ka o traditional sport ka moo ka bo mogaberebeng ka dikgomong tse beisiwang koo ke kena go tsenganeso gore batho ba tsebe gore papadi kore ntho ngwe ne papadi ee yantate go na le batho ba sa kgoneng gore papadi ena ya dance ke papadi ga o ntse o cheka mono o ntse o ota bo di-ball room and latin o ntse o ota bo di-zamba bo di-salsa ga o tlina gore e be o ntse o jaefa mono fela ko gore fela o se ntse o bapala ee ke tsona dipapadi tse e leng gore re tsepamisa maikutlo go tsona re tla nne re re mane le mane bolo ga di bapala ngwaneso e nngwe e ke bileng ke lebetse le go tlhalosetsa ke a e gasa bolo ngwaneso ke a e gasa
0: nna kere ke nebe ke jetsa mona ga qoka le phepa mona kere ke le ka o makalla ntse ke ga o sinyana mo re ne be re le ka setsoto ka mane ke ga o sinyana mo ho etsa la pepper ke yana tjwa hee mona o kutsi
1: o no bona ke kena ka dibushung o re o skipper
0: e ho etsa la bua mona ho ba ke re le dominance e ka ho rona bontate fela. Mamere ke a tseba o santsang kgathatsa mona o tlo batla o bua le wena empa ke tlo mo fa monyetla ka metsotso e leshome le metso e mehlano pele re fitlha goreng yane ya borobong empa e mongwe o santse a le teng e re ko o fe fela o tlo utlwa rona o reng ge dio kgotso
2: ntate gapsene dumela tlhongwaleso le china mo
0: ntatwaka
2: o letela gantle ke a tshepa ke mametse
0: ee ya ntatwaka
2: o bua le ga le botata ka moitino wa rona bohlokwa nna ke ntate Ntwane
0: e ya ntata
2: jwale ke motho yo ke mo mamelang ga holo e hle dipapadi tsena ntate wa di ala
0: e
2: go go wala letsoho ha le go tswara ga a kgethe papadi e be o na le a e sekisetsang ka nnete o tla ba sa tla bua ka bo table cards o tla bua ka bo mokoubeke le beke o tla bua ka nthena ka ofela ha sala ile sport ke rata hore re lebo mogana modimo ntate ka ho fa motho ya tshwanang le China ntate matla a hae ao ana le ona ka ho se tlo se ba se o a etsa ntla e rata ngwa tsa ntate se fa hla o se motho se a o jetsa hore motho yena nthena a etsa o etsa ka le wa e thabela smile sa China ntate na go yo se ha le ka ho ke ntse tsa hae o tla uka o hloletse haholo ke lerato le wanang le lona go dipapadi ke motho yo ke mo setseng morago kore ka nako e telele ke botloa ke tala go mo utlwa ke bona ga se monana le sotho le na le talenta e kgethegileng le na le motho eo ge lokelang gore ka nnete re tshware gantle ka emane ena re motshware jolo ka gala a sengwana mme re tlile re tla ya gole ga re kapa ga tshwara motho ya tshwanang le China ke nagantle ebile a na le potential ya gore a ka hlaisa bo China ba bang go ga ke mo shebile tsela e ke bone a se le ditaba ka yona ka nnete ga a tshwara jalo ntate re o lebile ga golo wena ntate gore e le gore e tliseditse moeti wa botlhokwa ga kana China a ka nnete re a tshwara jalo ngwane se re a leboga
0: go jalo ntate wa ka
2: thank you.
0: A ga itse dia motho o na tla ka ditholetse o mo utlile ka nnete ntate gore na e be ditaba tsa ha di ka tsela e jwang
1: ene tse ke le bula holo reception e handed Ntwane a kene o tsena ntate Ntwane ke mong wa diqhoku ka re ho se di ka dipetsena tsa dipapadi wena motebang ke mong wa a le a qapa pina yane ya dikwena ya bapala ka mora gore e hlole Angola e mong he e le mong he ha o bapala pina ene o tla utlwa hantle hore e ile o ntse o fujwa moya wa bolo jwa le ha o etsa jwa
0: e ile o tsitsinya batho ka ga se dikari kwe sa bona
1: o sa le ntate mme ke a kokobela ha ke ana le la mantsi ano under 10 twa le ke tla tswela pele ho nna ke ntse ke sebetsa ka thata ho nna ke ntse ke ikokobeditse ka nako tsohle
0: ntho nngwe ga itsedi ya motho ha ke re ke batla o lo wena ka ha o boemo mo eleng ka nnete o tshwana le gona o ka fa ba mamedi ge tle ke re fe o fe ba mamedi go na le tse ding tsa dipapadi tse ntseng di le teng ka gagana ka mone tse ngata tse mpang e leng gore ga re fumane monyetlo wa gore beng ba tsona ba fane ka tsona tabeng eo e jalo a ko fe mamedi gore na wena o reng ka kakaretso fela ya ditaba tseno ge le bophatlhala tshwantse na le tseo re lakatsang gore ka nnete re ka ba le tsona ga dula re fumana ditlaleo tsa tsona empa ga o bobebe jalo ka ga batho ba kanagana.
1: Oneso caption ko re fela bemba ba dipapadi tsenetse jwalo di sporting coach tsenetse jwalo ba ke ba gethe batho ba leng hore ba tse ba hore ke batho ba itolobeditseng ka hare ho dipapadi ke tsa mohlala ha ene ba ke ne ke sena le gato la papadi tsena tse ke di bapetseng ka ofela nka be ke ile ka fela ne ke go kwa fela ke etsa ntho e leng ya nkimela ba be le lerato ba tseo gore ba re fe ditlalego ha ebe ke kgethiwe ke le social event manager ya cycling ke fumanehe ha re dire sotho e mpatla ke fumanehe ha salema ya setseng se mpatla ke fumanehe ke le nna social events manager ke se ka kgetha gore na a ka o ba re dire sotho e tla bena le bomamedi bo bongata ke tla bua teng fela ebe ha ke bui kwana ho go le kope a o bue hohle di elements tsohle ha o bue ha o fuwe task ya hore o be social events manager jolo ka nna tena ka hare ho mogato ona o tsamaisang papadi ya dibaesekele le sotho bua hohle di elements tsohle ha o fuwe bo PRO o fuwe bo CNM bua hohle o ska ba kgetha di elements ya ngwaneso tseno ha re kene ho tsona tsa dipolitiki tsa neya tsa yentsa yentsa o ko bue dipapadi o di bue di jwalo fela ha o mmengwe sa le mong se itseng o ska wa se kala ka mahlo hore na a sena ke se mamelwang ke bomang jwale nna ke le China nka se bue teng ha nna ke a bua ke bua hohle ke a bua la o ka mpitsa mono e le event ya hao ya ka motseng ka mono wa re tlo tlo re jwetsa ka taba tsena tsa anti-doping re jwetsa ka safeguarding ke a ke matha ke a ee hobane jwale nthwena ke ntho ke phelang ke ntho ke etsang letsatsi le letsatsi ke ntho ke e ratang ga ke rate motho a patang ditaba tsa di-sports ga ke batle motho e leng gore ga a na le event molo o batla rona re le baphatlalatsi ge le o fata ditaba tseno fela rona a sa re fepe ditaba o tlamehile ga o le monga dipapadi o re fepe ntate o re fepe rona re le batho ba media re tsebe o tla re matha gore go na le papadi ene ke e rata haholo ena ya table cards ntate mmatli ka mono gare wa re fepa ga a batle gore re be re ikise go yena re le o tsoma gore ntate re ne re re go tlo utlwa gore na ka mono na o ntse etsa ba le go bebe o fatsa taba ya go bala ditaba tsa dipapadi ga o le kamane ka cricketing o le kamane ka a se taba tse e leng gore di anetse lesotho ka ofele o le ka tabenyane ya bo didatse ya bo o tlamehile ga go ngola dintlha tsa tsone o go ngolle ka tsela e e leng gore re le baphatlalatsiefa
0: mosotho ka tsela eno e nepaetseng
1: ee ntate re nnolofalelwa kore re bale sephetho sa gore nnolofalelwa kore re bapale re bitse dipapadi e ntate nna ga ka utlwa ke theoa ka tseno tsa table cards ebe ke utlwi kaga ke a
0: chen ee
1: ko etsa kere majestic e tla o tsana le 704 ka gora ya wa utlwa o etsa
0: mora matlo e ntse gore taba eno e be bobebe
1: o kwa tho tsa bosothe ga o e rate hampe table cards a ke e rate table cards empatela e le gore motho ya tshwereng molepo e le ga diphatlalatso o etsa gore o be le tjantelo ya gore o sale morago sale taba tsena ya morago gagolo jwale ga o kare ke tota ke bua le wena repšhone ka mono ke tota re bua ka papadi ena ya mabelo kapo ena ya ditebele tate re tla o letsetsa tsatsi la pele o etse excuse ke ka meeting o gotle gape ge aa fono e ne timen arch
0: taba ya gago ka pelenyana
1: ee ya ntate le ga o le sebapadi se tlhaeletseng ka mahetla ntate ntho ya botlhokwa ke boikokobetso wa utlwa ona tee kere ga o kokobetse o tla kgona gore o etse dintho nna ga ke fitlhele dintho ka baka la matlaka ke di fitlhela ka boikokobetso o tla fumana batho ba bangata ba mpotsa gona o kgona obrang gore yo o tseba batho ba dipapading kao fela kere atamela batho show a good reception jalo ka ntate ntwane a tshwo e ba le welcoming face la o sa tsebe motho smile for no reason ha o tana le reception mane ha o bitsa re China o tsena ha ke ba batho ba bang ha ke ba tsebe ha o kala hore China fela it shows go na le
0: mo na le tlaselo ya go bua
1: ka po hona le mo ntsebella ntate so ke ka ba ha o re China ya ba ke se ke tiste ka mahlong fela I give you that welcoming reception o tla njetsa hore na o ntsebella ka ne ha ile ku ka re hanana ka po ke sa dumelane le teng ke tane ko thibe ka tsela e ya moele yang ho ka ntate jwale ha go kwane ka po nna ke bona ke sa o tsebe le ha ile mona wena o ntsebe ha ka nna ke bona ke sa o tsebe fela he ka nki ngwane so ka go ebe o la ntumedisa ka tshwatlo se phuthululeng
0: tabe hona re ntse re le tabeng yone eno wa tseba e ke e tshwekere batho ba e leng gore ka gare mafapha a bona di-sporting code tsena ka go fela ba sa re feng taba ke bane ba qetelelang e re rona ga re e tlaisa re e tlaisa ka mokgwa re e utlwang ka teng ebe ba kwata ba re re buile
1: tabae
0: ka tsela e basa
1: ee kapo go thwe re tlhalosa tse mpe fela fela ba lebetse gore e sale ba kubutile ditaba ba tla ga komiti dilwana fela kapo ba tla ga dikgetho di re tlotse ba sa utlwise gore gale ntse re batla go kena empa ba sa re bulele mamati
0: ba sa re fe tsona
1: ee ga ba utlwise gore ga o ka ntsha taba motho o mo ratang gona tena o tshaba le o bua ntho tse mpe tsa
0: gae
1: ga o so ka etsala gore e beneng go na le ntho e mpe e tsagalang ka mane ka karateng kapo ka mane ka go judo kapo ka mane ka gymnasticsing he ga bang fepa Hey, ke tlo di khutlela ke tlo emela go ke mamela ka radio Sotho ka ba di tloba ba di nye be kolla ka bo ba re ha ba tshula le nna ke go ha ba tshula le nna ke di tshola gore nka se tlo fela se ke di phatlalatsa ke di phanyaola e ba ke ba tlhoketsang hantle go sebedisana mmoho le bona ka bo ke ba e ka diboko ke ba botse ke entertainment ke di bui ka bo ke etse ba o tlo wa mo ha o hela motho ona o bane wa tswa go o sebetsa hantle
0: e bile a ke ha wa tamela go no bua le yena ha monate jwale a o fa ja go di bui fela o di bue ka tsela
1: Okay, jole ba ne bo sa tsebeng bo se nang relationship le bona a o di lahlela fela ke ba se batla itukite tsa tsona magang ga mmane.
0: Kaizeri ya motho metsotso ya rona e le 10 pele re fitla jwalo ho reng ya borobong mamedi o tloko sebedise nomoro ya ne ya +266 59933 bonyane o lahlelwa ha molangwana o utlo rona ka nnete a o se tsena ditaba tsa ha mona. O di atamela ka tsela e jwang mme wena o gothaletsa ka tsela e jwang mo e bang o lokela go gothaletsa ha ka nako ena eo seng o le ka gara ditaba tsena tsa bophatlalatsi ka ofela o qadile jwalo o qala o le re kare o le motshietsi ya moholo ko wena ena ka mona ha ke tsebe nang ka e bapisa ke re o se re ka go shebile jwalo taba ena ya taba tsena ka ofela fela o qadile ka mane o shebuwe boemong bo ba ditaba tse connection e ga o se o sheba morago bophelong ba gago o ne o bone ka e tla ba o boemong bofeng ba bophelo
1: ate ka nako tse dingwe watho ba dintho ore di etsa fela re nagana gore ke taba tsa boitlhabololo re etsang empa o tla elelelwa gore ntho tsena it's a build up of ntho nngwe kosa ke be ke sena ga ke a qala mono fan basting e ba ha ke ya tseba hala ketsa ke ntse ke dumela gore o ka dintho tsena tse ke di fitletseng ka be ke sa di fitlhela e mongwe mponeng tse nngwe e mongwe mponeng tse nngwe ke tsa motlhala ha ebe dibaesekele di mpone bantung a tshare e mpone dibaesekeleng women in sport mpone bantung kore di a nyalana ha monate jwale e se re fela go tlhomo o tsamayang ga o ntse o tsamaya ka boithago bo botle o ntse o itshwere gantle o tlhompha batho o sebetsa le batho gantle ga o ntse o etsa dintho di tla qeteletse di o fitlhisitse mo ne o sa nagana gore o ka ba fitlhela teng
0: ke batlile ke lebala le taba yane ya dibaesekele mane re a re shebile jalo le ga bona bekina ya o feta mo e leng gore tona golo ya gona ntate Samuel Ntsukwane Matekane o la ba ba monyetleng wa karolo ya gore a e be karolo ya dipapadi tseno mohlomong e le a surprise guest lona batho ba tsebang taba eno ya dibaesekele ba nang le thaselo ya yona le lela ikutlwa e reng e ne e reng go lona taba eo ya gore ka ne le tona golo o fitlhile ya ba karolo ya papadi tseo tse jalo
1: ka nnete motsebang ebile taba e ntle gaholo ebile ga kwa re tlhonolofete ka gare o di-sporting coach tseno tse neng tse dibapadi tseno tsa batšha tseno tsa LNOC tsa Maseru National Youth Games re le ga utlwa re tlhonolofetse wa tsa gore motlhomphe tona kgolo e netse le kgetlho la gae la pele la gore e be ba karolo ya rona ka ga lebelo lane le bitswang botšheletsana Cycling Classic la di-kilometera tse 120 le tlowang Maseru mona le le ba mane botšheletsana e le lebelo le tlileng le tsheditsweng ke ena e le lebelo le leng gore le tlotlisa jalo letsatsi le gae la tswalo mme ke motho e leng gore papadi ena baesekele e dutse pelong ya gae ka tsela e kgethileng mme e re kokobetsa gagolo e tsa gore le ga re sebetsa date re sebetse ka boitelo bone bo gaesale re tseba gore re tla re motho e leng gore o tlhile o a re rata o rata papadi ena a ka se rate ga ditaba di tlhopoa matsong a rona kapo di tutla matsong a go
0: e jale e nngwe ya ditaba eo leng wa bua ka yona ke yane ya naga yane ya Switzerland ke a gola ke wa batho ba fokolang be e leng go ga ga naga tsotlhe tseo ke di labalabelang lefatsheng kwano ke naga eno ya Switzerland presence ya gago ka gare go naga eo le sotlhe se o leng watla o lo se etsa mo go se tlisa gae mo o la utlwa value ya maatla a gago gore e be o ile ka ga naga eo le go gutlela gae mo ka yona e reng go wena taba eo
1: that ene ke kokobetse haholo e bile ke shololofetse ha ke so go interview allo ha o hile o le ka gara batho e re ha o sheba hore mona ha ke sa lwanela le Sotho fela mona ke lwanela Africa mona se ke ha o bua ka bakwetlisi ba hlahang Africa e le go bua ka nna mo e le go ha o bua ka le Sotho o bua ka nna mo ona nako e coach ya ka ya Great Britain coach Tom team. I mean, ona corona ba sa go le ntwetse halang ke mo rueta ke re nna ke re fetola ka lapeli la hore ke tshware e bo ke re ke a bapala a tshatse di ntwena na ha ke soka ke bona ho hang fela ke tlotlwa mona
0: ke tseba bona ke
1: e

0: promise ka mo etsa ka ha ke tloa mona tate ke tlo tloa mona ke tsiba ntwena ibile ke perfect ke a reetsa ke re na go ne re idutse mono ha ne se ba utlwa ka nna ne se ba utlwa ka nna ba maketse hona ho se ba utlwa ka nna
1: Babile se ba sa dumelo
0: la bophelo mona o tsebo gona o dilana le di challenge tse dintseitseng ha ne ke le motho yo mong ka nete e ba kile ka thulana le bo mo bojwalo ke a gona ka ke khutile mong ke sa tsebe le
1: e o sa tsebe le thobi le o ile a nyahamisa ke batho
0: go jwalo ngwane so mme la ha ke khutla mona kana ka goka gona go ke tshwelle ba kwetlisi ba bang ba mashumi a mabedi a metso e ka e mega go ka ofela ha re bua tsena re bua e le ba ne ba beginners level ba se bana le mangolo e leng gore achari Africa ile a takwano ya tlotla ya e ba fa mangolo ka moga thupelo eno e leng gore ke ile ka tlhaka ba fa yona mme ba fitlha ba thatiseletsa godimo mone sentse ke tsamaile ga re bua tsena seke bua seke seke le gore go thwe seke ntseng seke ikatisitse
1: wena o sontlafetse ya goo
0: ee seke ikatisitse jalo ebile ka ga ke ne ke tshoke re ne ke lokela gore e be ke gotlhetse teng selemong sena he empa he ka mabaka ano e ba he ga ke a gotlela mme sena se re fela ga o le ka gare go batho o tlamehile gore o be le manegi a o phela le batho ba mefuta e fapakaneng e o ithute gore difefo ga di ka o botse wa rona o di qoba ka tsela e jwang mme mono e ne sena henya e sengwane se gone se bobebe go gang
1: le bophelo fela e ne le ntho e fapaneng
0: e ne le ntho e fapaneng gona go ga e sale tlamehile gore tswele o bo thotse fela o ntse o iketsa mabaka a gago ka nako nngwe go bua sefoga ngwane so batho bana ga ba utlwisise le puo ene ya segoa wena le ga o ka ba sentsha ka dinko ga ana
1: tabalwee
0: o ipuela sefoga sena se re fela o tlamehile gore ga o ntse o tsamaya bophelo mona o ithute dintho tsena kao fela o ithute o tloa ka di-sign language o ithute sefoga sena o ithute ga o ne o tseba gorena bophelo bo tla o latlhela go kae
1: go jalo gaitsedi ya motho ka metso tswananyana e mmedi fela gaitsedi ya motho wena o akaretsa ditaba tsena tsa gago ke e botse potso e bobebe fela gore go mo mamedi a mametseng mane yo o ka batlang motlhomong a tle a iphumane e ba o galletse bana ona le ngwana motlhomong e bang o galletse ka nento ke batla go iphumanang ka tshwana la o se China ntho o ka e buang ka keletso fela go motho a mametseng kapa go motswadi a mametseng a reng hel ngwana ka e ke a ka latela motšha o tseno wa bophelo o ka reng go yena
0: motho ba ntse ba tsena di bonolo ke rata fela gore go motswadi kapa go ngwana go sebapadi kapa motšha ya ratang gore a tla tsamaye leeto lena leeto la dipapadi le tlhoka gore motho a ba itsheeditse ka nate modimo gagolo fela le na le diqholotso tse ngata jalo ka ga sentse re buile ka taba tsane tsa seikading re buile ka taba tsane tsa antidoping o tlamehile gore o bona le segotlwana sao se e leng gore o itsheeditse ka sona gore ga dintho tse dingwe di o tlhaela o botse wa rona o mathela go kae le batswadi ba gago o itshetle gagolo ka batswadi ba gago ke itse ya nna a ke sana mme gona jena ke gotse ke sentse ke le mogolo tsena sentse ke le varsity ne ke nagana gore e tla ga ke qeta mme wa ka o tla ba ntse a le teng jale ba ke tlotla ke ikgothatsa golo ka ena empa he o lansia ka selemo sane sa 2014 empa he jalo ka ke tshokege batswadi ba gago ka o fela o sa kgethe e tlame e be metswalo ya gago nna metswalo wa ka gagolo e ne ntse e lengtate wa ka jalo ka ga o bona I grew up in a man dominated family ne ke ke le pela gae gagolo ba le sekolo mane o nkutile jale ebe ga o qeta go tlhompha batswadi ba gago ebile o ba motswalle wa bona ebe he o ba le gore o tlhaloganye dintho o bo o tlhomphe batho ba o tsamaisang okore o ikokobeleletse gore ba fitlhileng pele go wena ke itse mono radio Lesotho mono bagolwane ba ka bontate Sephephe bontate Banjo bontate Mosala ke bagolwane ba ka ga ke be ke phetse gore ebe le mane le baleng ga kukwe kare dintho di anthatafala ebe ke ya go bona ke fitlha ke botsa kere gana taba e highlighte e sebetsala ba tla ntlhalosetsa gore o tswa le mona o etsa tena o etsa tena o etsa tena ga se o bane ga o fitlha he go sothe he tena wa chesa o etsang etsa o tla lokela gore ebe o se o tsamaya batho godimo o ikutlwa e le wena wele wena ke nelela ka gara batho amoela o ba ka gara batho e ba karolo ya batho o se ka ba podumo ya seemanotsi o tla kgona go fitlhelele dikatlego kao fela mme o ntse o ikokobeditse fela nnete yona o e bua nna batho ba tseba nnete yona ke a e bua ke e bua ka maatla ebile ke e gatlhela fela he ka boitlhompho bona bo gaesane ebile ga o sa e utlwisise ke tla e pheta ke be ke iphete ke be ke iphete
1: go jalo gaitsedi ya motho ga gaitsedi ya motho ge leboa go ba le wena letsatsing la ka jeno e ba le letsatsi le monate ka nnete modimo wa nna o tlhonolofatse ditabeng tsa gago tsa bophelo.

0: ka le bua ke tshene hle moratlo wa ka motebanye motle o le bohele le bo ka medi ba senase ya le moya radio le sotho se ya le moya sa tshaba ka nete hore ebe le gona re ntse re fuwa monyetla wa hore batho ba tsebe hore ha ba ntse ba bua le bo China na e bo China ba tswa kae ba ke bana hana hore re fumane fela borotho bo tlotsweng ka bo ya ba ho thwa ba ba gaetse jwale se ya le moya ke ho thutisa in jwale e ka nna ba ona sa haida ye a no ha ona ditaba tse jwalo
1: ho jwalo gaetse ya motho e ba letsatsi le monate
0: ke le
1: bile le gato lake mamedi rona e bo tla rua lo horeng ya borobong me ka nete ba ditaba gaitsedi ya ka o santse al timane a tlo fa ditaba tseno tsa ditaba wena mamedi wa seama sa lesotho ka nete ho tswa ho nna rapela ngwa radio ngwane ke rapshini e bala bo mamedi bo monate ba mananeo a tla ho latela a sealmoya sa lesotho.

0: metsotso e mmedi ka mora hora ya borobong ditaba tsena o di ballwa ke Mola Yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Naha ya Lesotho e ipiletsa ho dinaha tsa Afrika ho tsetela dipatlisisong tsa ditaba tsa temo, ho hlahisa dipeo tse mamellang maemo a lehodimo le ho eketsa kanetso ya dijo. Sena se boletswe kopanong ya matona a dinaha tsa Afrika ya dipeo e bileng Eswatini ho tloha Mantaha ho fihlela maobane moo letona la Matshabi Mohlomphehi Mpho Tau ya neng a eteletse moifo wa Lesotho pele a itseng ke nako ya hore dinaha tsa Afrika di kenye maano tshebetsong, ba netefatse hore dihwai di fumana peo ya boleng e mamellang maemo a lehodimo ka ditheko tse tlase. Ditabeng tse ding, kgaobotjha ya tsela ya A2 ho tloha sedikwadikweng se seholo sa sephethephethe ho ya boemelong ba difofane ba Moshesho 1 e tlo etswa ka tjhelete e fetang dimilione tse 400, mme e kenyeletsa borokgo ba phuthiatsana le mokgwa o motjha wa ho qhala metsi. Letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang Mohlomphehi Matjato Motiane o buile sena ha hlahisa mokontraka ya tlolokisa tsela, a re ke e nngwe ya tse ngata tse qetileng nako e telele di sa lokiswe ho diseng di le dikoti mme di senya makoloi a setjhaba. Ke a phethela. Lefapha la Motlakase le ka fetoha monyetla bakeng sa batjha ba Basotho ho theha mesebetsi le dikgwebo. Sena se boletswe ke Mohlomphehi Johnny Mpotwane, letona la matla le merafo, ha phatlalatsa mokgwa o motjha wa ho hlahisa dikonteraka ho batjha. Mohlomphehi Mpotwane o re mokgahlelo ona wa bone o tla shebana le batjha ba dilemo di 35 ho ya tlase ba nang le ditsebo empa ba sitwa ho kena mekgahlelong e hodimo ka lebaka la ho hloka tsebo ya mosebetsi e leng experience le kgaello ya ditjhelete. Mokgahlelo wa bone ke karolo ya dikgato tsa ho phethahatsa Mission 300 le moralo wa mmuso wa ho akofisa Mission 300 o re Mosotho e mong le e mong a be a hoketswe motlakase ka 2030. Ditaba tsa hore ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya 10:10.
1: Mamedi e re ke mo lebohe jwalo he Mola Yentladi ka ditaba tseo tsa hora ya borobong ka fetela lenaneong la merapelo.

Morena, ho etsa hale ho ratwang ke wena fela. Ha o rena ho lukile laela ke tla mamela. Mamere wa Selma ya Lesotho ke la bone bekeng wena mogatua wa ka kgwedi ke hodimo ya Mphalane e hlola fela jalo matsatsi a robed. Ntumella ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu ho hle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng. Ke be ko jwetse ba no bohlokwa tshietso ya hao e sa thekeseleng ka mehla ke yona e re fa matla e re fa morolo hle wa ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo tsotehang. Ka hona Jehova ntlhono lo faletse le ho mpolokela e mong le e mong wa lona. Lebitso la ka ke Malituka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke Mosia ke Motobatsi ke motho wa Mantseng Thabedi wa me di sena di omela mokgwabotlong. Ke na re nnete ha ke ipate ke thewa ka le ribele letle le letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peke. Lekgalong la peka moya hao kene ha o ya teng o tlo siele mao hobane banana ba teng ba tla o qhwaela. Aba ntse ba o qhwaela jwalo o ntshe lenane la ka lebitso la ka lenane mono hobane ke bapetse ka mamao ka lebaka leno ke lefatsa le itshotseng mollong. Dumelle ha ho le jwalo wena moratua wa ka re nke thoko e tle re ha re gutla re behe mantswe ona e le a thapelo hobane nnete re bone mohau wa modimo le ho seng hona ho tsoha re na le phefumoloho ha se bohlale ke mpa ke mohau.

0: metsotso ya rona ma meri ha ho eta di ma idula hantle jwa lo fela ho ele shume le motso omong refreletse hora yena ya borobo ho songo ho tla hwaletsa silela bo ne wena morato wa ka ile ha re simola lenano lena la merapelo tsebeletsong ya ha ho ye we rata ke ne ko nke tse motho a mokalo fela ka se chaba ngwana ha pad are uwozan a ke tsoba fela hore modimo o yena ha se motho e ka reng ha o kopa bohobe ho yena ya ba o falejwe ya re ha o kopa tlhapi ya ba o kgetha ho fano a ka le bakalena hle kokota o tla bulelwa kopa o tla fuwa batla o tla fumana ka lebitso la Jesu ho seng hona palo ya lentswe la ntate modimo re bala jwalo fela bukeng ya dillo tsa Jeremia kgaolo ke ya pele mme ho yona re tlong ka ditemana tse pedi e leng temana ya leshome le metso e robedi le temana ya leshome le metso e robo mamerika re palo ya lentswe la ntate modimo ho seng hona re bala jwalo fela bukeng ya dillo tsa Jeremia kgaolo ke ya pele ha ditemana di tla ba pedi re tlo qala ho bala ka temana ya leshome le metso e robedi e be re emisa ka temana ya leshome le metso e robo pele re kena palong ya lentswe ke kopa o ntumelle re meme a le mongwe ya tlang ho re behela mantswe ona e le a thapelo dinomorong tsa mohala tsa 2231-6429 letsa plus 266-59933 Mamere mo yeng dumela.
1: Dumela le Malituka.
0: O phela jwa mogatuwa.
1: Ka mo hau phela jwane.
0: Ka mo hau le gato re be le mantsoe la thapelo.
1: Modimo ntata wena ga bo sa fele mogena wa gotso. Ke o seng hwa le sa sila ka jeno modimo rona ge le buang ka bophelo. Bo modimo rona o ntse go file bona o seng hwa le sa tsilena. Modimo ge le bua ha a lentswe la hao modimo a rona le tlotla le wa dipelong tsa rona le dikelelong tsa rona. Tato wa rona le hape ka mohlanka wa hao yo ka jeng lenene o so mo kgethetse go a tlotla ga manunela lentse la hao ga o le bo bona ka yena modimo a kona o sontse mo tlatitse ka matla le moya o galelelang modimo go thusa go le gona mamamedi ba sena sa le moya sa le sotho modimo getle go amohele lentse la hao dipelong tsa rona e le ka nnete yohle mme lentse la hao modimo a kona le tlele fetwe le bophelo ba rona Jehova lekileng ntate modimo re leboa hape le ka mema le tuka ntate ya matla ohle ya tlotla a etsa mosebetsi ona ntate ya matla ohle a tsosolosa moya wa rona ntate ka lentse la hao ntate ga leboa bone ka yena modimo o sontse o mo tlatitse ka matla le moya halla ntate dula le lemeng la hae ntate gore polo le nngwe le nngwe e tla tswa molemong wa hae modimo e tle phedise dipelo tsa rona e tle phedise bophelo ba rona ntate ya matla ohle tsena modimo a rona re di leboa bone re tshepile lebitso la gago le matla ka Jesu Kriste mogena a lekileng amen
0: amen moratuwa wa ka
1: ke lebohile haholo
0: ke a o leboga abuti itumeleng pitso
1: thank you
0: ke abuti itumeleng pitso wena mamedi ya motle wa salmo ya sa lesotho a re behela jwalo mantswe ona e le a thapelo go seng gona e le ga re simolola lenaneo lena la merapelo o ntumelle ga go le jwalo re tle re fete re gatele pele ga re gutla re tlobala palo ya lentswe la ntate modimo ke tlonka jwalo fela masisiri ya a St Paul pokellong ya bona ya mogao re di lata mabotsela ba ke ba re fela mogau wa Jehova.

re mathuleng a selemo sena sa 2026. Nnete sona re se re gagathile re tsamaile bolelele ba sona. O na le motho e mong e reng gona tjena ha mametse pina yena a utlwa e re mo hawa Jehova. A mamela ka botebo go tswa tlase tlase ha a hetla morao gore na e be Jehova o mo tsamaisitse go ka jwale a sheba gore na ka jeno o go ka a o modimo.

mona he bana ba ile ba hla ba itebala ba itlwella ba tsamaiswa ke moya o halalela masisiria a St Paul a ke bona motho a mokalo fela ka meri le sekele a re mosia ke sentse ke rutsi hona mona moratuwa waka nale motho a mokalo hape ka makatlao se hobai are le bitso la morena Jesu Kriste ha le bokwe deep pause wa mosia ka tsela e tshwanang ga dumela hlemme are yo lentsela ha ole monate ke a kokobela e ke le ba wena mogato wa ka hona le motho a mokalo ka ntebo moeketsi are me malituka e bile ha se a St Paul ke a Villa Maria nna ke shebile mona ba engotse ka pokello ya hore ke yane ya masisidi a St Paul ya moraorao o ba hopola hantle ntate mo ana le molelele motho a mokalo ka ntebi motšhakela a re ke le ribe mona ke mametse tshebeletso e kgolo ya setšhaba

maqeba ao ba tsamayang ka hare ho ona. Modimo jalo ka pula yeo e reng ha ile yana e ba jwale gora e tla ba tennala lentswe la hao le lona ka tsela e tshwana letle le skela gutla le saetsa letho dipelong tsa rona. Tlomo ya o halalelang ro tshepile ka baka la Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Ntumelle wena mamere motle wa Salmoya sa Lesotho. Khatle rinke thoko fela ha ke gutla e be re kena nakong e kgolo nakong ya manollo ya lentswe wena moratuwa wa ka dula le tshebeletso ya hao yo we ratang mere le bo hahle le ho seng hona ha ntse re kgethile re ha sa ka wotlolo ha re le mona le Rothody Street ga shebane jolo fela le mabala a borena bo boholo the Royal Palace. Ake non tando, arefela agashule.

Mamamedi wa salmoya sele soto mo rebadileng teng ho seng hona wena moratuwa wa ka bukeng ya dilo tsa Jeremia gaolo ya pele etemana ya leshume le metso e robedi le temana ya leshume le metso e robong o tlong tumelle ke re fela mohlodi thero kapa mokotaba wa rona a se hloho mantswe ao re tlo tsamaisana ka ona ga o tse temaneng ena ya leshume le metso e robong e bale hang ka mantswe ana ba tla o tsohela matla ba o lwantshe empa ba keke ba o hlola e kare mamamedi ho seng hona bukeng ya dilo tsa Jeremia gaolo ya pele mo re badileng teng ke rata fela hore mohlodi thero wa rona mokotaba ka posona sehloho akhatle re se qotse temaneng ya leshume le metso e robong e bale hang ka mantswe ana ba tla o tsohela matla ba o lwantshe empa ba keke ba o hlola mona modimo o ne a bua jalo fela le Jeremia amo fa tshepo hore nete ntwa yona e tla ba teng empa o mo hlola ba keke ba mo hlola mosotho o ye a bui mantswe ana a re bophelo ke ntwa ke kopana le wena ho seng hwa letsatsi lena wena mamere ye motle wa salmoya sa lesotho a ke tsebe ntwa yeo o leng ka hare ho yona yeo o tobaneng le yona empa mantswe a kgothatso ao ke a tshwereng ke hore fela ba tla o tsohela matla ba o lwantshe empa ba keke ba o hlola mohlomong ke kopana le wena ho seng hona o lwantshwa le ke batho bao o kileng wa ba tshepa batho bao o kileng wa iphumana o be ha bophelo ba hao tsietsing e le hore bona ba tle ba phele batho bao o kileng wa iphumana o ba tsietsa maemo a dumela a sa dumele empa ka jeno ba ikentse kgokanyana phiri ba kopane ka lebitso la hao ho dia hloho ya hao motho ya jalo o iphumana a eme shalabeng ho sena le tshietso efe kapa efeng mohlomong o so sena le moo o ka wa tshabelang teng hobane o so sa tsebe na o ka tshepa ma empa ntumelle ho seng hona ke tle ho wena ka mantswe a kgothatso hore nnete teng ba tla o tswela matla ba o lwantshe a e le ho hlola teng ba keke ba o hlola rapela tsiung eo ka yona mona lefufa lehloyo le mona e leng tsona tse jeleng setsi tse dutseng dipelong tsa bana ba batho dintho di le ntle ha fela di etsuwa ke batho ba jwalo athe ha di hlaela ba bang ba itseng teng ha ho hotle ha ho molemo ha ho lokele hore di ba hlaele taba ena e qetella e tsosa dintwa tse senang thuso tse senang motheo tse senang molemo o na le motho ka jeno ya reng memalituka e ka re o bua le nna a re mohau helwa nkile ka iphumana ke tela bophelo ba mohlomong ke tela le ha e se le yona sente eo ke neng ke na le yona e leng hore batho ba jwalo ke bona hore ba e ba hantle empa ka jeno ha ba lokela ho ka thaba le nna dikatlehong tsaka anti motho o ntho e

Who's running that? Mesebetsing ya matsoho yo modimo o re fileng yona jolo ka ha itse motho le fatseng lena o tla phela ka matla le mofufutso wa phatla ya hae. Ona le ba bang bao e reng ho seng ha tsatsi le tshap. A di ala motsa bona di la motho ya jolo a lokela ho itukisetsa ho ya mosebetsi. E ka ka ngola lengolo la boitokollo resignation letter. Hobane a ipotsa hore ke neneng nna ke tla ke ke fumane kgotso. Ke neneng ke tla ke ke phele ka boiketlo mosebetsing ona. Hobane jwale makgotla a dira a ndikile. A rora ke tswela pele. Ntumelle wena moratuwa wa ka hoseng hona ke re ee ba tla o tsohela matla ba o lwantshe. Empa ha ile ho hlola teng ba keke ba o hlola hobane morena o na le wena. Dintwa tse ding tseo re di lwana ha se dintwa tsa nama le madi empa ke dintwa tsa moya. Moshe ha le leetong la ho ntsha bana ba maIsraele e kgepeta lefatsheng la bohlanka lefatsheng la ditlatlapo. Ho na le nako eo ha ba le leetong le jwalo. Hobane maekgapeta ha ka a inehela a ile a ba latela le ha ba sentse ba le tseleng ya hore ba fumane tokoloho. Ha ba le leetong le jwalo jwale ba bona dintwa tsena di ntse di hlwa mekwalaba. Modimo ya ba o bua le Moshe. A re ha e le lona ikgutsetseng le tle le bone pholoso eo ke tlang ho le etsetsa yona kajeno. Obane maekgepeta ao le a bonang bophelong ba lona ha le sa tla hlola le a bona le ka ho sa feleng. O na le dinako tse ding wena mamedi e motle wa Selmoya sa Lesotho. Dikholotso tsa bophelo ha di utlela. Ha di utlela hantle o bile o qetellang o ipotsa hore na modimo o teng wa utlwa hantle wa gaba ba jwang. Ntumelle ko lemose hore o leetong kgothala o se o ya fihla. Ee ba tla o tswela matla ba o lwantshe empa ha e le ho hlola ba keke ba o hlola. Ke bua le motho kajeno ya reng mme Malituka lebitso la ka le senyehile le hulangwa seretse. Ke phela ka hara diketseletso. A wena moratuwa wa kahle. Ba tla o tswela matla ba o lwantshe empa ha e le ho hlola ba keke ba o hlola. Mina Thoko ye mong o sa bua mantswe ana a re re be jwalo ka difate tse hlomilweng pela metsi. Re nwesetswe moya ntate ka matsatsi le matsatsi. A ke tjho jwalo ke re ho wena o tle o itshwanele hantle fela le sefate seno se hlomilweng pela metsi. Nakong eo dintwa di befang momamedi di hlwang mekwalaba o iphumana o tsamaya lefelleng o hlahlathela mohlomong o sena le ha e se le tshietso. O tlo tshwane fela le sefate se hlomilweng pela metsi o kokobele. Nakong eo dikgohola di fihlang o tla bona sefate se jwalo ebile ka re se tsamaya le phallo ena ya metsi. Empa e tla re ha dikgohola tseno di feta ebe sefate se jwalo se boela se a phahama. Mme ha se phahama jwalo se se se hlatsweile makgasi a teng a le matala le ho feta pele. Ba tla o lwantsha. Empa ba keke ba o hlola hobane ke na le wena ho na molela. Buka e tlwaelehileng, buka ya dillo, buka ya mahlomola, buka ya jobo. E se bua mantswe ana e re hobane tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. Le ha se ka sa rengwa ha se le se ho hlomela. Metso ya sona ha e shwe mobung. Hobane ka re ha se utlwa pula se utlwa mahlasedi a letsatsi. Se tla binisa makala a matjha

setla buyela sephe batla o tsohela matla batla o lwantsha empa ho hlola bakeke ba o hlola ho bane ke na le wena ho na molela tswa moluta wena moratua waka itlhotlhore ha ha malapele ka le yato la bophelo ke itse mosotho o ye a tshwa maswetso nnete a re bophelo ke ntwa a khutle a re bophelo bona ka di maripa a ona motho a itseng le faseng ho tla ba bonolo a ka ba kalena wena moratua waka dula o be ile tshepo ya ha o fela ho ramasedi ho bane ke modimo o utlwa ke modimo o bona ibile ke modimo o araba motho o nketa fita ha di ntwa di sedi bi file wena moratua waka jwale morena faro a se a rerile ho ka qeta ka bophelo ba ha a fetwa moleleri le mo papaedi a ba lehela bophelo ba hae empa hona le nako yeo ka yona ileng ya re ha go le tsena ha a fitlha a fumana morena a ile le sephume sa boroko o ne o ka utlwisisa gore o ne a ka etsa thato ya gae le yena ka tsela e e tshwanang empa ya ba o kgetha gore fela a tlhothe qola ya kobo ya gae e le sesupo sa gore pela ga o tennete ke fitlhile gobane yeo ke tsamayang le yena ga a tlholege e ke re go wena moratua wa ka ba tla o tsohela maatla ba o lwantshe empa ga e le go tlhola ba keke ba o tlhola gobane ke na le wena go bolela jehova e le mantswe a kgothatso go jeremia ge bo jeremia a baka jeno se ka ba itumelela gore dintwa tseo o leng ka gare o tsona e be ke tsona tse tlhalosang bophelo ba gago o teng o tle o phagame o itlhotlhore o gagamalle pele ka leeto la bophelo mogau wa morena wa rona jesu kriste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di leboloke amen.

0: Ntumele ke o meme dinomorong tsa mohala tsa 2231-6429. Let's up plus 266-59933. Momamedi re tsamaisane ha mmoho lwena. Leetong lena la lenano la merapelo ho seng hwa letsatsi la labone wena moratuwa wa. Hopola hore lena lenano re tlo lebe ha kgutlo horeng ya leshome. Mameri umo yen dumela.
1: Dumela mokgatsi.
0: Moratuwa wa ka.
1: Hai re bolokwe ka mohau ngwana mme wa ka ontso ya jwang.
0: Ke phela ka mohau le ratwe ka ba wena o phela jwang.
1: Ke a phela ruri ya ruri.
0: Moratuwa.
1: Ke monna e mong ya bitswang Jeremiah. Mora Hilkia. Ngwanenwa modimo go kutsibile wena.
0: O iso fihle popelong ya mmao.
1: Popelong ya mmao.
0: Hai.
1: Kutsibile. Ha kutsibile go fa thobo. Ha di bona ke sale monyinyane ha ke tsebe go bua. Modimo re ke nna tabe ya mantsi molomong wa hao. Ha o monyinyane jere mme ya bakeng sa thomo ya. Kutsibile. O sa le popelong ya mmao.
0: Ka baka o bitsa ka lebitso la hao.
1: Ka baka o bitsa ka lebitso ka go waka. Bo mme, letsatsing la kajeno la merapelo le bontate ba batjha, banna le ba sankana. Lona bohle ba mametseng seyalemoya sena kajeno. Morena Jehova yona o re ba tla o dika. Ba tla o etsa ntho tse bohloko empa ba keke ba o hlola. Jehova yena ke modimo o dutseng ditshepisong tsa ona. A keke a o bopa a o tlohella fela. Matshwenyego ona a tla ba teng maletuka. Bophelong mona ga re tlo tsamaya bothebelele. Gobane satane o teng o tla ka mekgwa le diketso tsa gae. Le ga o le jalo ke a re tshepisitseng ena
0: ebileng.
1: Ke sa le mathekeng a bontate rona, ke sa le dipopelong tsa bomma rona, o ntsa re tshepisa gore ba tla o dika, ba tla o lwantsha.
0: Empa ba ke.

0: ke ba o hlola
1: ba teng be ri leng ga ba tshepa ga ba tshepo tsa rona go bona e le bana ba rona ke ba godisitse ga ba ratile ga ba sikile khile ga ba ja ka dimpa ga ba le bona ka jeno lena ba re tswetse matla empa ba ke ba tshola tsala ya rona e re tswetse matla empa ke ke ya re hlola go ba dimo ona ke modimo o le re ko o mohau o se ba bana ba ona bo matshwenye ho ile le ba lekane ga ba bea difubeng tsa rona ga ba rata ga golelana makunutu le bona ka jeno lena ga fetuile ditshaisa go ba jale re ile ga bea tshepo ya rona go bona ke bona ba jalajalang empa ba keke ba re hlola gobane modimo ona o itse ba tla o lwantsha e le molekane wa gago e le mokadi wa gago empa nna jehova modimo a o tsebileng ba keke ba o hlola monna e mongwe ga go le boima go tho a kgomamele modimo o sele jwale o a bona gore joo ke tlo swa empa jehova ya mo tsepileng wa kgomama o kgomama sebile le boteng e be jwale tetelong ya letsatsi ba monka ba ba mogala lemeneng la ditlago empa modimo ona ke modimo o kwalang mamena a kwala melomo ya ditlago gobane tsena ona itshepetse daniele ona itshepetse modimo o phelang lemeneng la ditlago mo ba modimo ona wa molwane bana ba molwantsha ka bona tseba modimo wa o rapela empa ba ka ba motlhola ke eno jasitang ka leeto o bona bana ba bolotlhela bana ba ba fumana marato a e kgepetsa monna ya maatla a sefontane a batla go lwantsha magotla a jehova a bile a ba sapaola jasita kakanyana ya fokola moga wa jese o motlhola fela ka lesesetsa gobane ba teng batho ba re lwatsang empa ka lentswe la jehova modimo o phelang re ka go mesebetsi e re sebetsang re sebetsana le banna le basadi go ba godisetsa bana empa maqulwana ba dulang go ona ba re keke ga molepa empa modimo ona o lwanele e be jale jehova wa ema pakeng tsa gago le bona gobane ke modimo o ka o buelelang ga o sena o buelelela o teng e leng agente ya gago agente ya legodimo jesu kreste a phelang ba tla o lwantsha ba keke ba o tlhola ke a leba mosia ke a leba mokebatsi
0: mme velina le tlhoka mme ke a o leboga tlhonolo fela letsatsi le letle moratuwa
1: thanke
0: mme ge metsotso nngwe e lesome le metso e supile momamedi gage lebile goreng ena ya lesome mamedi o moya ntumela
2: fatsa nna o phela hantle
0: ke phela ka moga o moratuwa wa ka wena o phela jwang
2: ke a phela ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola
0: ba keke ba o hlola
2: ana bo manna bona metswalle ya gago bona bana beno bona batho bo o sebetsa mmogo le bona bona bohle setšhabeng seo o kileng wa se thusa empa ba keke ba o hlola gobane jehova modimo wa gago o na le wena jehova modimo wa gago o tla o lwanela goba dintlwa tsotlhe di lwanwa ke ena mme malethuka ka mantsena ke re nna ke le motlhakafolela fela ena e le jehova modimo o na le nna o na le nna dinthong tsotlhe gobane di teng dintho tse o tla fumana gore batho ba tlabe ba o lwantsha o sa tsere go bona o ba entseng o tlabo o ba sebeletsa ka legato le ka nnete o itletse o tletse tsotlhe molemong wa bona empa ka nkane ba ntse ba o lwantsha ba go ipona e le ya letere gobane fela ba se ba tlwaetse go bua ba se ba tlwaetse go konuta ba se ba tlwaetse go rera tlhoo ya gago empa le ga o le jalo ba keke ba o gola o bua le matladimotsie ka mona ka botlhabela ga setenane
0: a o se matladimotsie ke a o leboga ka mona ka botlhabela ga setenane molaetsa wa fitlha wa re fela dumela mogauhelwa morena o na le wena ba tla o tsogela maatla ba o lwantshe empa ba keke ba o tlhola ke modimo o re tshepisitseng gore ke tla ba le wena go isa dipheletsong tsa lefatshe magotla a dira le ga ka rora ke tla tswela pele go boloka o fumane tshepiso lebitso la ka ke mema moipone sylvia moeketsi ke gatikwe

e ka fumana molaetsa wa re fela ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola ho teng ke hore re dule ho modimo e be jwa lena o ya re lwanela morena Jesu a bokwe haholo le ho seng hona mangamolaetsa ona ke motho a mokalo ka thusanang suthi.

0: Ati wa mamulaita wana warifela batla ulanta impa bakeke ba uhlula ntwa yeo kelenka hare ho yona ha se ya ka modimo o tlontwanela yona abantlhulele ka thetse ya pelo ha bohloko mo sia empa ketletse ka matla monga molaetsa ona kwa motho a mokalo ka makabelo rapiane mameri o moyeng dumela
1: dumela me a le tika o phela hantle
0: ka mo ha o mogatu wa ka wena o phela jwang
1: ka mo ha o mogatu wa he palena ya re hopotsa ntho tse re thulanang le tsona bophelong mona e ka ba go bagaisane bana ba bo rona jalo le ka go diphutheho o tla bontse go tsamatsela le batho a the ba o kwetletse magumo empa palo ya lentse la kajeno e re tlatsa ka maatla e re batla o lwantsha empa bakeke ba o tlhola gobane nna Jehofa modimo wa gago ke na le wena go na molela ka gona re tlameya go dula re tile thapelong re sa nyagame re seke ra re na gobaneng ga dintho dintse di re etse galela re ntse re rapela re tie ka maatla re tshepe monga bophelo bane ke ena fela ka rena molelang le bokulong ba ntho tse ngata tse re tshwereng re tlameya go tshepa Kreste bane ke ena fela ka ka rena molelang go tsotlhe ke a leboga mme a le tuka ke mempatile hata
0: mempati ke a o leboga mogato wa ka tlhogonolo fala letsatsi le letle
1: tanki
0: mo di khomo wena mogatuwa waka mameri o moyeng dumela
2: lebitso la mogana Jesu Kriste le boko e mema le tuka mashabuli wa gona dumela
0: dumela mogatuwa waka
2: ke rata la gona dumela ka la bone wa ga hlabolla mme wa gona
0: ya kokobela mme
2: ya ba o seng wa letsatsi le letle re kopana le monna wa dillo

motamokalo ka o sima mo hodi ka mane ka ha leqele are mosia e a tshe ke o tsiba o le jwa lohle o retsa re bone re bere hopole mohauwa modimo ho dima bophelo ba rona ka bakalena ke kopa a o hlonolo fatse a o hudise so se ka hare ho wena setote ke a kokobela wena mogatuwa wa ona le mme wa ka mona anketsetsa molaetsa le yena are ha o ka wa bona menyepetsi e keleketla magameng a ka jo o bua le nna.

a ke go wa utlwana modimo o se a reng ho Jeremia ore batla o tsohela matla ba o lwantse ha hona mo a hlalosang kapa a lokodisang hore na ba tla mo lwantsha ke boma a sena se re ho wena ntwa e ka tswa ho mang kapa mang le yena yeno yeo e leng molekano wa ha le yena yeno yeo e leng ngwana wa ha le yena yeno yeo hlomanye ka ke motswalle wa ha le yena yeno yeo e leng monga ha le yena yeno yeo e leng mosebetsi mmoho le wena e ke le toto fela wena moratuwa wa ka empa le ha o le jwalo ya re tshepisitseng wa tshepahala o tlo ske wa iphumana o inehela dula tshepong ya hae Jehova a le hlohona la fatse ke hona bohle mme a le boloke Jehova a le khantsetse sefahlo sa hae mme a le hauhele Jehova a reteletse sefahlo sa hae ho lona ka mehla mme a le fe kgotso amen Lebitso la ka ke Maletuka Taunyane wa mohauhelwa mo mamedihle lena la merapelo o ntumelle ke lebehe kgutlo hona mona bakeng sa letsatsi lena.

metsotso e le 10 ka mora hora ena ya le 10 mamedi hoseng kana go halala ile nako ena ha ile metsotso e le 10 tsena na re be re fetela mane le nanong la gona la ditsebiso tse akaretsang mo re tla ro fa ditsebiso tsa letsatsi le tsebiso tsa gona di tsamaya tsena letsatsi la ka jeno mona re le ba lebedi ba radio Lesotho re kopa ho tsebisa motho ya bitswang amohelang ho ya hore o thodiswa ka ID ya hae mme yena ka ke motho wa Thabatseka re kopa motho mang kapa mang ya motsebang a motsebise hore a tlolata

Hantle di mahlo ho ga ke a le shome le motso mo se a le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola ye ntladi mo mamedi ke o dumedisa. Na ya Lesotho e ipiletsa ho dinahatsa Afrika go tsetela dipatlisisong tsa ditaba tsa temo, ho hlahisa dipeo tse mamellang maemo a le godimo le ho eketsa kanetso ya dijo. Sena se boletswe kopanong ya matona a dinahatsa Afrika ya dipeo e bileng Eswatini ho tloha Manta ho fihlela maobane mo letona la matjhabeng Mohlomphedi Mphotau ya neng a etelletse pele moifo wa Lesotho a itseng ke nako ya hore dinaha tsa Afrika di kenya maano tshebetsong ba netefatse hore dihwai di fumana peo ya boleng e mamellang maemo a lehodimo ka ditheko tse tlase. Ditabeng tse ding ke baithuti ba sekete lekgolo le mashome a robedi a metso e mene ba sekolo sa kwetliso ya dititjhere LCE ba tla fumana mangolo a thuto moketeng wa bo mashome a mararo a motse o mong o ntseng o tswela pele maseru ka jeno. Modula setulo wa lekgotla la LCE Monghadi Thabo Monyamane o lebohile mmuso ka tshehetso ya ditjhelete eo o e fileng baithuti boleleleng ba leeto la bona. Ha e mong wa baithuti Kgotso Seshupe a kgothaleditse baithuti mmoho le yena ho tswela pele ho intlafatsa. Ke lekgetlo la bobedi sekolo se tla fana ka mangolo a boemo ba dikri. Ke a phethela. Letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Ntatemorosi o bile le seabo kopanong ya bo 20.

0: pepa dikgogo le lebala lena ke sa tla ke le fiela ke na le ngwetsi e se le yone e tla tsoa e fepe dikgogo e be e fiele lebala helang batho ke mang ya tlang a gaga mese moo gaka e be o batla
1: helang o re ke batlang ke tlo rata ngwanaka mogae wa ga o tshaba banana ga o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di lesome le metso e metlhano a go seisa sekolo
0: utlwang bo mmatlotliso motho ga o tsebo ngwana ngwanana o lokelwa go nyalwa jo nna o na le mathata
1: e le gore ga o tsebo go tshebediswa ke tlolo ya molao ga golo baneng ba tlase dilemong
0: helang bana e fa selelang dintšha tseno ke tlo seeletsa ka dintšha tseno ke go tlwaneng tshubediso ya letlolo ya molao kgale batho ba shubela mone motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shubedisa a ka le go mmona
1: jo di fa selela dintšha tseno tsa gao ke a maponiseng ngwaneno wa ka o tla talatwa ke sepolisa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao ngwane wa gao o shubedisa ngwana ka ga keta o batla go nsaeletsa ka dintšha le tlantse ba gantle
0: tsamayang
2: naga ya lesotho jalo ka tse ding e buswa ka molao sealemoya sa lesotho se thagotse lenaneo le e bitswang o reng molao lenaneo lena le ruta le o thusa setšhaba sa basotho tse ba melao e se amang jalo ka molao wa thuto molao wa kabo le kamoo ya mobu le e meng e mengata lenaneo lena le ba sealemoyeng sa lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya 11 go isa go ya 12 motshegare o mogolo iketsetse molemo wa go mamela lenaneo la o reng molao o ruetsebo

0: Momamedi wa selemes Lesotho, molawa Lesotho o etswa ka hara naha ya Lesotho, mme o etsetswa Mosotho e mong le mong, mme e meng ya melao ena e ama motho e mong le mong ya phelang ka hara naha ya Lesotho. O tla hopola he momamedi haeba o ne o ntse o latella lenaneo lena la hore molao hore re ne ntse re bua ka melao e tsamaisang marena. Mme kajeno re ntse re tlo tswela pele ka ditaba tseo, mme taba tse re tlo di bua ke hore na morena e le mosireletsi le mobaballi wa meetlo ya Basotho na hana o lebelletswe hore a etse jwang. Ka hona he ke sentse ke na le yena morena Miki ya Molapo mohaleng kwano, sentse re hokane le yena ka katleho. Ntumelle fela he ke te ke mo amohele ka ha ke yena ya tlo hlalosa ditaba tseno hore na ho bolelwang ha o thwe morena ke mosireletsi le mobaballi wa meetlo ya Basotho. Ntate Mikia.
1: Nama kaiwelo.
0: Ke wa amohela lenaneong la o re molao selemong sa Lesotho ntate, ke kopa o dumedise momamedi.
1: Mme ke leboha monyetla ona o boetseng o fana ka ona molemong wa setjhaba sa heso. Ha ke dumedise dikgabane tse ntle tsa Thesele hohle moo ba mametseng ba le teng, ditaba tsena tseo re tlo bua ka tsona jwale ke kgubu ya ditaba tse kgolo tse ba amang. Re tla hopola baheso hore borena bo teng bo theuwe hodima meetlo ya Basotho, mme ba ntlafatswa ka melao ya palamente hore setjhaba se tsebe ho phela ka bolokolohi le ka boiketlo. Mme ha ke re se borena bo theuwe hodima meetlo ya Basotho, ke hobane ke tla batla ho hlalosa ka mokgwa ona molemong wa kutlwisiso. O tla ntshwarela mme Mafauelo, hobane ka nako e nngwe molemong wa kutlwisiswa le ho itibisa sepetele re ntse re tswakanya le puo ya baditjhaba. Borena bo tlwaetswe ka hore ke boetapele ba moetlo. Ba leleme le ra
0: ntate Molapo, ne ke re mohlomong o ka tswela pele. Ho thwe setjhaba se senang meetlo se a timela. Pele o hlalosa taba tseo, na o ka fa Mosotho ka bokgutshwanyane fela gore na hana ha re bua ka moetlo re bua kang?
1: Ha re bua ka moetlo mme Mafauhelo, re bua ka dintlha tse kgolo tse re bopileng ho re etsa setjhaba se tsejwang re le setjhaba sa Basotho, mme e le dintlha kgolo tse re fapanyang le ditjhaba tse ding. Ditaba tseno di tsamaisa melao ya boholoholo le metheo e ileng ya re theha re le setjhaba, eo re amohelang ho tloha moloko o mong le o mong ho tloha ho baholo ba rona. Fela ke ditaba tse boulelwang le ho hlomphuwa haholo ke setjhaba, hobane e le metheo e re bopileng re le setjhaba. Ke ho yona moo re fitlang re kopana teng jwale re ka ra tsejwa re le setjhaba sa Basotho. Mme ha ho thwe setjhaba ha se sena meetlo se a timela, ha hona nnete e fetang eno, hobane ha o lahla meetlo ya heno ke hobane o kokobo wa sala o le sepakapakeng, o tla sekamela meetlong ya ditjhaba tse ding. Fela tseo o kokobo wa ba karolo ya tsona, ho tla nne ho tsebahale hore na wena o wela tjhabeng sefeng. Mme ka lebaka lena ke mpe ke potlakele molemong wa nako hore borena ka matsatsi ohle, ha ke qala puo ya ka ke re borena ba Lesotho ke thaka mmoho le setjhaba ka bosona, ke ditaba tse thehilweng ka

0: kgwele nngwe ke motho ya le mong ya neng a tsiwa ka lebitso la Moshweshwe. Jwale Morena ga ga mesebetsi e meng eo melao e mo fileng ona o ka sehlogong ke gore o neuwe go ba motshireletsi le mmaballi wa meetlo e bopang tshobotsi ya setšhaba sa Basotho gore setšhaba sena se tsebe go ba motlotlo ka boleng ba sona. A ke re mama ga bolo ke re go ba motlotlo.
1: Eya ntate.
0: A ke re go di gantsa.
1: Mhm.
0: Eh go ba le bale kana go ye nngwe ke kutlwe re sebedisa mantse ka tsela tse re ke keng ga dumelanang. Ha o tlo be motlotlo go go thabela ntho mme o bo o itse o ke se ba keng go ba ne e le ntwe na pa itseng. Go fapana le lentse go di gantsa.
1: Eya ntate.
0: Ke ne ba tsimotho ke tlamea go ba motlotlo. Utlu ka metheo le meetlo ya rona e re bopileng pele setšhaba go fitlhelela gona jale. Jale Morena e le moetapele wa moetlo. Mesebetsi ya gae ke go bona gore ga setšhaba se ntse se gola se tswela pele le meetlo e se theileng e fang tšhaba seno tshobotsi e dutse e baballegile. Lebaka ke lena. Re a gopola gore molao wa rona wa naga ke molao o hlomphang kapa ke molao o entsweng o kadingwana go ditšhaba tse dingwe jwale wa etswa ke paramente. Fela pele re ba le sebopeo seno sa puso re ne re le setšhaba se tsamaiswang ka moetlo la le melao ya sona ya moetlo le ditsamaiso tse ikgethang tsa sona tsa meetlo le boitsebo bo ikgethang. Jwale motho ya bitswang Morena go fapana le boetapele bona ba sejwalejwale. Motho ya bitswang Morena yena o tla le taba tsena tsa meetlo le kgolo ya setšhaba go ile go kopanyetsa le tsamaiso tse seng di entswe ke setšhaba ka mane ka paramente. A ntse a hetule morao gore meetlo yona e se ka ba ya timela ka gare go setšhaba seo a se busang gobane go timela ga yona e tlile e tla be e le go timela ga Borena. Borena le moetlo ke ntho tse kokongwadi ya bona. Jale matsatsing ao re phelang go ona batho ba na le ditokelo ka go fapana tsa boikgethelo bophelong. Ba bang e ntse e le marena. Ba ketella ba kena dikereke tse tlang ka tumelo ya go lahlisa batho meetlo ya bona. Jale mosaetsa o moholo tanta ka dimo ke mogore ga go Morena e tlang goba a fuka maatla a sopetseleleng ebile o na le monagano wa gore a ka fedisa moetlo ka gare go Basotho bao a ba a lositseng. Ka ntlano mogole o tla ga inemela go fitlhela.
1: Ntate Molapo.
0: Okay.
1: O ke ne ke utlwa ntate Molapo.
0: Mme.
1: Go na le nako o ne o gauile metsotswana e se mekae a ko qale mane mo reng Morena ga a na tokelo go a fedise meetlo.
0: Ha go Morena ya ka lebelwang gore a ka ba le maatla a go fedisa meetlo ya Basotho gobane mohlomong yena ka boikgethelo ba gae tumelo ya gae e sa dumelelane le meetlo eno. Motho e mong le e mong ya amogelang gore motlotlei a mo tlisetse boreneng se tlamehang go tsepama gantle kutlwisisong ya gae ko gore boikarabelo bono bo a bo fuwang o tla bo phethagatsa go latela melao ya naga go latela molao wa motheo wa naga go latela le molao wa Borena mme ke melao yeno ye mmedi ye ananetseng.

0: hore setjhaba sa Basotho se na le meetlo ya sona, mme se dumellwe ka bolokolohi ho kenya letsoho ka boikgethelo e seng ka kobello, hore ba kenya letsoho diketsahalong kapa mesebetsing yohle e amanang le meetlo. Taba eno e tshireleditswe le molaong wa motheo mane, temaneng ya 35. Jwale morena ya ka emang setjhaba pele ho phetha meetlo ya sona, o tla ba sebetsa kgahlanong le kgohlanong le molao wa motheo. Setjhaba se na le tokelo ya ho phetha meetlo ya sona ha feela e sa kgohlane le melao ya naha le molao wa motheo. Taba eno e tlameha e tsepame hantle dikelellong tsa marena a rona, hobane ditumelo tsa dikereke tse ding di tla be di bolella badumedi ba tsona hore meetlo e itseng ba se ke be ba e phetha. Fela wona molao wa motheo, wona molao wa motheo ha gona moo o tlamang morena hore a phethe moetlo wa Basotho ofe kapa ofe ha fela o le kgahlanong le maikutlo a hae. Yena e le motho, ha hona molao o motlamang hore a phethe moetlo ono ha fela tumelo ya hae e hanyetsana le ona. Le yena o tshireleditswe, o tshireleditswe ke ona molao ono wa motheo, temaneng ya 4, hongwe ya kwaletsweng le ele ya kwaletsweng. Moetlo o tla kgethwa ka boikgethelo ba motho ho batla ho ikopanya le bao a ka batlang ho ikopanya le bona. Taba eo ha e bolele hore ha sa batle yena e le motho, jwale a eme pele ba batlang ho phetha moetlo. Ha a tlameha ho etsa jwale a ka hosana le molao ha a ka ema pele ba bang ba ntseng ba tseba bohlokwa ba moetlo. Fela a ka ba tlohella ba phethe moetlo ka bolokolohi ba bona, yena a sa kenye letsoho. Ke tla fana ka mohlala, mme Makhaule.
1: Eya ntate.
0: Re na le meetlo ena ya dithapo, re na le meetlo ya mabollo. Ha hona morena e tla re ya tla ba le letswalo la hore ha sa ya lebollong, jwale o entse phoso hobane e le moetlo wa Basotho. Yena ha kgetha ho se ikamanye le taba tseno, a keke a ikamanya le tsona. Fela molao o motlama hore a thuse ba ntseng ba phetha melao yeo hore ba e phethe ho latela ditsamaiso tsa molao, a ba thuse. A keke a hlokofaletswa hore yena naha ya keng. Moo a tlamehang ho ba sebeletsa, a ba sebeletse ba phethang molao ono, ba o sebetse hantle, ba ipapisitse le melao. Re tla hopola hore tabeng tsena tsa dithapo, ha se motho e mong le e mong ya bonang bohlokwa ba ho sebedisa moetlo ono wa thapo. Ka ho tshwana le morena, ha se hore hobane e le motshireletsi le mmabalisi, jwale o tlameha hore le yena taba e kgahlanong le maikutlo a hae ya molao wa motheo e be o tlangwa matsoho hore a e phethe. Morena a ka nna ikgethela ho se rwa lethapo le ho se ikopanye le ntho tsa dithapo. Fela hoo a senang tokelo ya hona ke ho thibela ba ntseng ba sebetsa taba tsa moetlo oo, ba bile ba tseba bohlokwa ba tsona. Jwale taba e kgolo ke ena. Ka nako e nngwe ho ba le dikgohlano dipakeng tsa moetlo le tswelopele. Dikgohlano tsena, ha ke bua ka taba tsa tswelopele, ke tla be ke bua ka taba ya tswelopele ka bophara ba yona, ho kenyeletsa le ditumelo tsa Bokreste. Dikgohlano tsena di etetenne ka mane ka moetlong wa Sesotho. Ba tlolang moetlo ono ba bile ba fuwa dikotlo. Ka le setjhaba sa heso, re tle re hopole hore dikotlo tse etsetswang Mosotho, molao wa motheo o file matla magotla a boahlodi e seng magotla a marena hore ha o tsua tabeng tsa hore ba le ho tla ba le dikopo motho a o bewa ka pela le gotla la boahlodi ba le ho bewa taba ba le gotla la boahlodi lena le matla a ho bea taba sekaleng le be le fumane hore na kotlo yeno e teng e a ema ka pela lekgotla ho latela bopaki mme ha e be le fumane hore taba e teng e emang ya tlolo ya molao jwale le tla be le tsebe hore na ke taba e lekanweng ke kotlo e kae e seng mosadi wa mosotho e be o sa kgannwa ke tšhaba sa motse a bewa ka pela lekgotla la morena jwale a fuwa koso ya hore o ile a hlola thapo hwetla dijalo di a so butswe di ntse di eme masimong jwale a beha setšhaba tlokotsing ya hore dijalo di bolawe ke sefako jwale e be ho lebeletswe hore a hlolwe tataiso ho marena eso ko hore ditaba tsa mefuta ono ha di fihla ho bona ba tataiswe setšhaba ka ho se hlokomedisa hore matla ha a yo ho bona ha ebe ba lebeletse hore motho enwa a hlolwe jwale taba tseno di tla tlameha hore di isiwe makgotleng di o sebetswa makgotleng moo motho a tla fuwa dikahlolo ho ipapisitse le molao empa potso e tla sala hore na re ye re fihle jwang hore jwale setšhaba se be se qetelle se halefela motho ho fositse moetlo re ka fihla ha puso e sa tsamaye hantle matsohong a marena hobane ha e tsamaya hantle lekgotleng la morena ha ho tope fela ditaba tse ngotsweng melaong ya paramente ho kotwa e sita le ditaba tse amang setšhaba jwalo ka meetlo ya sona jwale setšhaba se hlokomediswa go polokong ya kgahisano ye ntle le phedisano ye ntle ditaba tsa moetlo di nne di hlomphuwe fela ho sa faswa batho ka lesika ke fana ka mohlala molao wa lebothodi ha o fitlha ditabeng tsa lebollo o re lebollo motho ya batlang ho etsa mokete wa lebollo o tla fumana tumello pele ho morena mme e be e nyolowe ho a fihla ho morena wa sehlooho tumello eno ha e se e fane e phethuwe e phethahetse morena o tla tlameha ho phutha setšhaba sa hae se amehang a se hlokomedise setšhaba sa heso nyeo o kopile ho phatsa bale kapa bashanyana mme ke mo file tumello hobane a phethile dipallo tsohle tse ka etsang hore a fuwe tumello jwale ke faile sebaka se itseng e le seo bale kapa bashanyana ba tla ne ba tswela ho sona ha ba ntse ba qatjha sebaka seo ha se hlomphuwe setšhaba sa heso re se kebe ra sitisa batho bao ho ya phetha moetlo wa bona mono jwale ho hlokomedisa badisana ho hlokomedisa le batho ba ntseng ba tsamaya ka bolokolohi ka mabaka a bona hore ba tle ba hlomphe sebaka seo ho fihlella ha ho tlangwe ho thuwe ho sona jwale ho so huwe mophatong taba tseno di bua le ho hlokomedisa batho bohle e le hore ho tlo ho shate ha matai a ka rata ho atamela sebaka seno hore jwale ba fosa melao ya kgaisano le ya poloko ya setšhaba le kgotso ka hare ho setšhaba ka ho ya sitisa batho ba fuweng tumello ka molao ho phetha ditaba tsa bona ka lekunutu la bona jwale ha o ya mo

0: Omo tse go nyarela. Uwei akela ditaba. Me morena o na le matla a o hore a o tlose. A o ise lekgotleng la boahlodi. Hore jwale o ile mane kgahlanong le taelo ya hae ya o hore ba sa bollang le se ke be la atamela sebaka seo. Taba ena re e fapanya le mona moo Basotho ba le ba tla be ba kgoka morena. Ba re morena, re lokollele motho enwa, bale re ke re o itsheba le yena hobane o ntse a re nyarela mane moo re sebetsang taba tsa rona teng. Ha o le morena ya sokolosi ka molao, o tla lemosa batho ba jwalo hore a-a, nka le fosisa. Hobane jwale, Mosotho o na le bolokolohi molaong wa motheo hore a ikgethele ka bolokolohi hore na a ka ikamahanya le boikopanyo bofeng bophelong ba hae. Jwale ha nka ka lefa ena hore re mo fase ka kgang le mo ise mophatong ka kgang, ke tla be ke etsa tlolo ya molao ebile ke le etsisa tlolo ya molao le lona. Empa amohelang hore ke nke motho enwa ya tlotseng taelo ya ka ya ho hore a hlomphe ngalo ye itseng molemong wa lona, wa mo qosa o tla tla fumane kotlo ye molekaneng lekgotleng la boahlodi. E ntse e tshwana le tse ding tse tla foswa. Ga gona dikahlolo tse tla etswa ke morena kapa ebe ka nako e nngwe ho so ho thwe motho enwa ha a behe kgomo mona re je hobane jwale o tlotse molao wa rona. Ga di na etsetswa ka pela morena. Tjhe, nke ke be ka tseba ha ebe bona beng ba moetlo ba fosetsane ana jwale moo thweng ke mophatong, ba fosetsane taba tsa bona tsa lekunutu la bona, bona ka bo bona, mme ho kenyeletsa. Ho kenyeletsa le kananelo le boithaopo ba motho ya koswang ke bona hore na a ba lefe jwang. Jwale taba tseno di tla etsahala mane, mme motho eno a ke ke a tla ya ba utlolla ho morena hore morena mona molele ha a tla itse ba bang ka kwana ka mophatong di tla fella ka teng. Empa le hona mono ha ebe a utlwa e ka o bue metlakala, o tla tlameha hore a o beha taba makgotleng a boahlodi jwale a tsekise bano ba o abelaelang hore ba ile ba mo sebetsa hampe ka thoko ho molao. Fela ka ha o ile a ikala hore e tla ba karolo ya batho ba jwalo, ha ke tsebe hore na jwale ha ya makgotleng a ilo lla ka taba tse etsahetseng ka mephatong, o tla etsa jwang ka ntle le hore a ipetlo kotsing ya hore a o phahla makunutu lekgotleng le buleileng jwale a bua ditaba tse kgahlanong le boitlamo ba hae mane moo yena a ileng a itlama hore o tla phela jwalo bophelo bohle ba hae. Tataiso e ke mpang ke etsa ko hore moo e bang moetlo o bua ditaba, ho tla sebetsa ke se ngotsweng molaong wa paramente. Ha fela taba tseno tse sebetswang di hohlana le molao, ho tla mamelwa molao wa paramente, ebe ditataiso tse fanwang ke moetlo di behellwa ka thoko. Ke tsela eo puso ya rona e haubeng ka tsona, mme taba tsena ke sa di beha tjena ke tlhokomediso ho marena a eso hore ba hlopholle ditaba tsena, ba di hlopholle hobane jwale molao o moholo, molao o entsweng ke paramente o supereng ditokelo tsa Basotho bohle o ka hodimo ho meetlo ya rona. Moo e bang molao o hohlana le moetlo, ho thwe ho hlomphuwe molao, ho tlohellwe moetlo. Jwale marena ha a sebetsa taba tsena, a tlameha a ele taba tseno hloko haholo, nako le nako ba hlokomedise batho hore bo mme le bo ntate kapa tshaba sa heso hopolang hore moetlo wa rona re le Basotho ke hore ba hlolohadi ba sekebe ba hlobodiswa nako hlabula dijalo di ntse di eme masimong. Molao wa rona ke hore Basotho ba thusa ho phetha moetlo wa lebollo, mme moo ba o phethelang teng batho ba sa bollang ba hlomphe dibaka tse jwalo, ba se ke ba itshohlometsa ho tsona hobane ba re ba na le bolokobi ba motsamao le ba ho iketsetsa ka moo ba ratang ka teng. Mme ditaba tseno tsa ho phetha meetlo di tlameha di fuwe nako ya ho hore na Basotho ba di hlomphe nako ye kae, e sege jwale puso ya rona le yona ya fumana e se amohile Basotho kapa e notlile ditokelo tseo ba di fuwang ke molao wa motheo ho ya ho ile. Empe e be nako eo ho tla tsejwa ke motho e mong le e mong hore ka nako ena ha re a tlameha ho ya bakeng se itseng, ebile ha re a tlameha ho phetha mosebetsi o itseng. Ya ho qetela ke hore yona mekete ya lebollo ha morena ofe kapa ofe a fana ka moetlo ka tumello ya hore o phethwe, o tlameha ho ela hloko hobane monna wa Mosotho kapa mosadi wa Mosotho ya ahileng monyako wa sekolo kapa wa kereke o sa ntse a ikamohile tokelo ya ho phetha moetlo oo. Hobane e keke ya e ba taba e nepahetseng hore ka Sontaga ha kereke e kene badumedi ba ntse ba etsa thapelo ntate a rona ya mahodimong, jwale e be ka ntle ho kereke ka mona ke mekgosi ya medidietsane le ditlhoko tse tsuwang ke Basotho ba phetha moetlo. Empa ha motho ya jwalo wa kopa morena le setjhaba ba tla mo hlokomedisa hore tumello a ka e fuwa fela a o hloma sebakeng se thokwana le kereke kapa le sekolo ha e be e le motho ya ratang ho etsa moetlo. Itse ho tloha mohla motho a fuwang setsha ha qala a se fuwa monyako wa kereke, o tlameha hore pele a se dumela a ikgopole hore ka letsatsi le leng o tla lakatsa ho bolotsa ngwana hae, mme a kekebe a dumellwa ho mo bolletsa ka hara kereke ka hara setsha seno sa hae. O tla ipakela ditaba hobane jwale o tla sitisa tshebetso ya batho ba bang. Tshaba sa heso ke thetha ka hore ke re tokelo ya hao ke tokelo ya hao, o e phetha ka bolokolohi ha fela e sa kgohlane le tokelo ya motho a pela hao. Ka mantswe a mang, ke tle re hopole hore ke na le tokelo le ya pela ka ona le tokelo, mme tokelo tsa rona di tlameha ho hlomphana ya ka e se ka ba ya palama mohaisane ya mohaisane ka hodimo. Ke matla ao marena a fuwang hore ketsong tsa bona le mesebetsing ya bona ba tataise Basotho jwalo. Ke a leboha mme Makgauhelo, se nka kgannwa ke dipotso.
1: Eya ntate, ke ne ke re boemong boo morena e bang jwale ha a latela ditaba tseo tsa ho baballa kapa ho sireletsa moetlo ho latela ka moo hlalositseng ka teng, hana ho nkwa dikgato tsa mofuta ofe ka morao hopotso ena? Ke tlo kopa hore momamedi a tle a kene.
0: Mme morena tshebetso e nngwe le nngwe ya hae e mo laelang hore a sebeletse setjhaba sa hae hona kapa kwana. Ha a sa phethe ho latela molao, molao ona ono wa borena wa rona o na le dipallo tabeng tsa boitshwaro tshebetsong. Jwale o ipeha tlokotsing ya hore a ho bewa ka pela lekgotla la kgalemo la marena. Fela he, tabeng tsa rona tse fetileng ke ile ka hlakisa hore morena e mong le e mong o na le morena ya ka hodimo ho yena, ya mo busang, ya mo okametseng ka matla a puso kapa a tsamaiso. molemong wa ho hore e se ka ba hula ke a hana wa hana ka pa ke a hana motho ya ukwanye ka tokelo tsa idi a bua go bane mogena a mositisa ka hona ka pahwane molao o ga fetele go ya o ka metsi mogena ye wa yeno ya ka hodimo o tla laela eno hore a sebeletse mosutu yeno a ipapisitele molao mme ga ntsa etsa manganga yane ya ka hodimo o tla sebeletsa mosutu ya jwalo mme tshebetso eo e tla nkwa hoja e ka e entse ke eno a ya hana le teng mogala ya okametseng e mongwe a kekebe a so ya be sale a etsa mosebetsi o nong o tlameya e be o entse ke a ka tlase go yena ha keta e be o thola fela tebelelo ko gore ha ile a laela gore ya ka tlase a etse mosebetsi ya ba go ba le mangata le kganana yena a fasolle a sebeletse mosotho jale a nke yane a nyekisitseng taelo ya gae a mo apanehe hoduma mashala a lekgotla le kgale mammare ke taba e jwalo
1: ya ntate ke kopa ga re mothating ona re tle re nke bamamedi re utlwa rona ba ka ba le dipotso mamedi wa salma sa lesotho o ntse o mametse lenaneo la gaola gore molao nako ke metsotso e 20:22 mo re yang teng ke horenyane ya 10:20 mo e bang o na le potso kapa o batla go tlatsetsa ke nakwano ka 5:93 mo mamedi dumela kgotsa mamedi
2: helo mme
1: ntate
2: ke ntate Abrahama Dimpamo mona
1: ntate Abrahama
2: ya mme ke ne ke re ntate media a bua taba tse monate mongaka banna tse monate haholo fela jwale ha o sheba o elelelwa gore ka ga molao wa bogena wa 1968 go na le mane mo gereng o thewe komiti ya amagena ya kgalemo ya boitshwago ha o sheba dibaka tse ngata jale ga eso mona ga eyo ntho eno marena botlhe mona sebakeng sena sa ga eso mona a iketsa borata ntho tse ntho tsa go fraa dio tsena tse mekiantsa ga di bolela
1: jale potso ya gao e ne reng
2: ga ke na potso
1: mompa o tlhakisa gore taba eno etlhe ga etsagale
2: ga e etsagale fela ka molaong wa bogena e teng
1: jalo ka ga ntate a keta go tlhalosa
2: jalo ka ga ntate media keta go tlhalosa ga bua kega bua taba tse monate mongaka bana e teng tabano ka ka molao wa bogena empa ga e phetagatse
1: ke o lebohile ntate Abrahama mamela sealemoya ntate o tla o araba mamedi wa salema sa lesotho nako ke metsotso e 20 ge ya re lebile goreng ena ya 10:20 mo mamedi kgotso ke ntate lebohang
3: lebohang ka bothabothe ka mmaago ya
1: ntate lebohang e ya ntate
3: kukwa ntate ena ke na tlhaselo mona mo ke ukwang a bua ka taba tsa gore batho ba sa bolelang ba tlhomphe dibaka tseo motlhomong di tshwaetseng batho ba bolotseng a ebe ke mametse gantle a ntse a bua mone
1: e ya ntate
3: jale ke kopa go botsa gona na ka ga tsela kapo mo bomme ba tlhatsetsang teng basakana ga ba la gae mo bantse ba qatha na ke molao kapo wa lokela go ba tsamaye mo bomme ba tlhatsang teng kapo ba ka nka tsela e telele ka ga tsela ya maoto ba kene ka ga tsela ma ga ke tsebe gaba ke tlhakile nna waka
1: e le go leka go botsa gore na le bona ba lokela gore ba tlhomphe dibaka tse ba bomme ba di sebeditse ba seke ba ba qala
3: ke leka go tsho jalo gagolo mo go tlhatswetsang teng dibaka monana go na le dikagolo tse o tla thela gore bono ke monana bomme ba tlhatswetsa re a tseba gore mono ke dibaka tseo bomme ba tlhatswetsang go tsone jale taba ya ka e mono ke re na bona na ba kgona gore na ba seka ba tsamatsela bomme mo ba tlhatsetsang teng nokeng kapo le go tsamaya ka ga pata tsela nako e telele motlhomong ntho ga o feta ntho ka etsang ka odima 30 meters kapo otlhe ke re 100 meters gabedi kapo ga gago ka moka ka ka ga tsela ya bolele bo ka ga 300 meters na kwa khona le go batla.

0: tsamaya ka tsela ya bolelele bo bokalo ka pono o feta moo o ya 500 meters na
1: ntate ke a leboa o mametse o tla wa raba
0: kea
1: leboa ntate e re ke bale ke nke mamedi e mong wa boraro haeba o teng o tloboso o ba arabella hong mamedi wa selema sa lesotho
2: kgotso
0: mme
1: kgotso ntate
0: ngwana mme ke ya ke ntate mmatsaile ee ke a kgola potso ya ka e tla batla e ba tateliso go momamedi a qetang go botsa ke tateliso ka gore ke re na ga go na le moo motho a tshwaetsweng lengope e bitswa jalo ka sesotho moo motho a dumeletseng gore a bolotse go thofue lengope moo jale kege ebe ka nako nngwe ke tlhaga sebakeng se seng motlhomong ke a itsamaela ka go phetha maeto a ka ke re jale ga rena bo dibote motseng ola mo re tla re go tla beiwa bote o thomona ke sebaka seo sa tsamaong go boloditswe ebe jale motho eno wa modimo ga a tsebe ka nako nngwe o latlhetswe ke diphoofolo tsa gae o ntse a tsamaya ka mono ebe ga a tlha o bona sa re thoso mophato kona ebe se ba mo kgaotsa ba re o kene ka gara sebaka seo ba se tshwaetsweng na ebe boemong boo na e ntse na le toka taba eo gobane tšhaotho batho ba ba fue lengope moo jale motho o wa modimo a ne a tsamaya moo a sa tsebe ebe o sa ile o bolotswa ka kgang gobane go thwe o tsamaile sebakeng seo ba se tshwaetsweng na tšhe e nngwe ka nnete ke tholetso fela gore o qeta go mphasolola ba o na le mo neng ke tshwara ke modikwadikwane mona mo go thweng molaka go ya ka molao wa rona kapa ka moetlo wa sesotho tse dingwe tsa ditokelo tsa banyalane kore ga ona a kareng tšhe go ye mong ga a kopa ditokelo empa o qeta go mphasolola ka gore ge tlhokomele gore ntho e ne o thweng ke gender based violence e se etsa supersede meetlo ya rona e le gore ga ntate a re tšhe kapa mme a re tšhe e ne o thweng tšhe go yena ga a sireletswa ke a kokobela
1: ke o lebuile ntate o tla wa raba mamele salemoya mamedi wa selema sa lesotho metsotso e leshomele metso e tsheletseng pele wa raya leshomele metso medi ntate mekea ke kopa o tlo kene ditabeng tsa bamamedi ntate abrahama ntate lebogang le ntate matsaile
3: ke a leboa mme masabuelo ke a leboa mme ga ke etse jalo ka mafolofolo ntate abrahama o bua taba tsa bohlokwa fela ge di otholle hanyane e tlile ke nnete e tsejwang gore molao wa borena o bua ka komiti ya boitshwaro fela komiti eno ya boitshwaro ga ka o bala hantle temana eno ya leshomele e metso e mehlano ga ka o bala hantle o tla fumana gore ke komiti eo letona le ikarabellang boreneng le ithusang ka yona gang ga le fumane tlaleo ya o gore morena mamang o ntse a tlaila ditaba tsa boitshwaro ga se komiti ya morena motseng empa ka nako ye nngwe re tle re tlhopolola ditaba morena wa sebaka ha a sebetsa ditaba tsa borametse ba hae ba sa phatlalatswang bana ba moetlo ba sa phatlalatswang ke se ile ka seamola dipakeng tsa borena bo phatlaladitsweng le bo sa phatlalatswang ke sekele ka janako morena wa sebaka ya phatlaladitsweng ha go na le taba e amanang le boitshwaro ba ba bang ba borametse ba hae e ka ba kgetho ya hae gobane go kengwa tseleng ga borametse ba sa phatlalatswang go felela matleng a morena wa sebaka ya phatlaladitseng godima bona mme morena ya ithatang a ka bopa setshwantsho sa komiti ya boitshwaro sa gae moo e tla re ga go na le dipelaelo tsa gore e mongwe wa borametse ba gae ba sa phatlalatswang o ntsa fosa ditsamaiso jwale komiti eno e mo thuse go tlisa ga motse ya jwalo taolong yona ke taba ye ka thoko gobane hai le ha re bua ka mogena ya phatsa la ditseng hore na o bitswa ka motse ka pa mogena wa sebaka ka pa mogena na ka pa ha

0: la phatlaladitse ditaba tsa haetsa boitshwaro di fetisetswa ho letona jwale letona le thehe komiti ka molao jwale ho mamelwe pelaelo e beilweng le eo a belaelwang a fuwa monyetla wa ho ikarabella jwale ha a fumanwe a le molato a fuwe kotlo ho latela molao jwale ena ha se komiti ya marena motseng kwana ke komiti e letona le ithusang ho kenya marena a fositseng tsamaiso tseleng ka yona ke nahana hore ntate Abrahama o hlaketswe boemong bona ntate Lebohang ka mane ka bothabothe yena o mpa a re na jwale dibaka tsa ho bolotsa ha di pharehuwe fela kore ke mantswe ya ka a se ya hae ha di pharehuwe fela jwale di beuwe le dibakeng tse sitisang bolokolohi ba metsamao ba batho le ho phetha mesebetsi ya letsatsi le letsatsi ke hle ke e arabe ka ho hore a ka nnete taba eno e ka ba phoso e kgolo ke itse tumello ya ho bolotsa e fanwa ke morena mme morena ha a kalafa e mong wa batho ba hae tumello ya hore a tla bolotse o tlameha ho dumellana le setjhaba mme a dumellana ka taba tseo ebileng di sentse di tseba hobane ho so ntse ho ena le dibaka tse hlwauweng mengwaha le mengwaha hore ke tseo ha bashanyana ba qatjha ba tla tswela ho tsona jwale morena nako le nako o tlameha hore a dumellane le tjhaba sa hae a re a se hlalosetse hore selemong sena nyeo ka hare ho lona ka mona o kopile lebollo mme o tla ba le bashanyana ba tla tswela bakeng sane sa qalo eo le e tsebang mme nako eo ba ntseng ba qatjha mono e bang dikgwedi tse pedi kapa tse tharo batho bohle ba senang tokelo ba ke ba hlomphe sebaka seno ba se hlomphele banna ba moetlo ka mokgwa o tshwanang ke mane moo kereng ha hona morena ya tla basa a ilo beya kalo ya bashimane haufi le moo setjhaba sa bomme se hlatsetsang teng nokaneng ebile ha ebe ho jwalo eba ha ana sebaka se seng sa hore ho phethwa lekunutu hantle a ka ba mpa a shebisana ditaba le morena ya aisaneng le yena ya nang le sebaka se nepahetseng ya ba bashanyana ba tswela teng hobane ka ho yena dibaka di se di le siyo tseo ho ka ha phethwang lekunutu la moetlo ka tsona jwale e tla ba sebaka se hlileng se hlwailweng se ka thoko seo ruri motho ya tla ya mono ho tla hlaka hore jwale o ile o qholotsa ditaba ka mabaka a tsejwang ke yena mme o tla fuwa dikgalemo tse mo tshwanelang potso e nngwe ke ya Mazaile ntate Mazaile ke boikarabello ba babolli ke tle ke ukuwe ha ke re ba motho ya kopileng ho bolotsa ke re ba babolli hore dibaka tseo ba di fuweng hore na ke sa ho qatjha ha ho ntso ho hlotshwa bana ba sa le hae hore na ke se mophatong ha ho so huwe mophatong ke boikarabello ba mobolli e mong le e mong le e mong le e mong hore bana ba setjhaba ha ba le teng mono ha hona nako eo ba tla dula ba le bang e le bona fela ho tla ba le banna ba basotho ba babolli ba katileng dikgoro le dikarolo tsohle tse akametsaneng le sebaka seno hore le mofeta ka tsela ya sa tsebeng a hlokomediswe a sa le thokwana hore he ntate ngalo ena e kgetheile se ka ba kena ka hara yona jwale yeno a tsebe ho feta dibaka tse hlwaetseng lebollo ha di a hlwaua ka ho tshewe batho ba bang jwale ba be ba shebellwe ba sa tla le mane e re ha a qeta ho kena ka ga sona jwale ebe wa thautswa o sa dile a bolotswa ha hona tsamaiso e jwalo ditabeng tsa moetlo ke dibaka tse dulang di alositswe bosiu le motsheare ke banna ba moetlo ha fela go ntse o phetwa ditaba go tsona ke ne ka tlhalosa gore taba tseno di amoa bogolo ba setšhaba tokelo ya go atamela dibaka tseno nakwana e itseng ha ba setšhaba ga se amoa go ya go ile ke nakwana e itseng ha o ntse o phetwa ditaba tseno tsa moeto ka mokao gore go tšheswa mophato go ue gae setšhaba se ameyang se ntse se itsamaela ka mokgwa o se ratang ka morago gore bashimane ba ye ledingwaneng ba nkwe ba tsamaye ba ye mophatong le mane mo ba nentse ba katšhela teng gae badisana ba alosetsa hua godimo letlase batho ba boetse ba sebedisa sebaka sa bona ka bolokologi ka ntle go motho jale ya ratang go tlholotsa ditaba nakong eo go ntseng go sebediswa sebaka seo ke batho ba se fuweng ka molao
1: tate mikiane ke kopare kegedi ge ba gabe ka bokhutshwanyane megala e mengwe sentse panyapanya
0: ebile
1: bona bareng
0: ebile e ne se e le potso ya go tetela gobane ena ya mme kapa ntate ya rentšhe ga a tlameya go phetha ditokelo ntate mmatsaile o ya gabile ka bokgeseke bo bogolo gagolo gore tabeng tseno jale tseno di laotswe ke paramente mme go tla sebetsa molao wa paramente ke a leboa mme ga rentšhe ba mamedi
1: ba Mamedi o sabile a re baleile mpa he ke a tshepa o tla khutla Mamedi wa Salema sa Lesotho Mamedi
2: Nna
1: eh ntate
2: ke ntate le bua ngape ka go thabotse nwa ka ntate
1: le bua
2: ke o a tshulikile go aga ba maga ha se a wa ga nne ga o tlwa hantle o tswa ka itse ma wa na ke o fane pa gore mo ba bu ko batho ba ba qatsa hae mona maqai ha qatsa hae fane pa gore ba tsamae pela di baga se o bo mme ba hlatsetsa ngo tsona ke tshwere ke nana
1: eh ndat
2: ya ba ke a khutla ke gana ba ga gona o tsamaya ka ga tsela le se di swanye ko e public ba ga gona o tsamaya distance ya mo mitara tse fetang 500 na ke kgwa ke potso tsa ka tsentse ke di botsitseng a di gaba
1: o kore ke ha ke tsebe gona o hlaketse
0: ha ile ho se mo
1: e ndate ndate miki
0: ha ile ho se mo maledi e mong e re ke o tlo leta ba ena ndate le boha
1: e ndate
2: ya ka tsala ke go le wa tsala ka tsi di mana nne
1: ke a le bo ndate
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba tsamae ka pateng ya setšhaba ba sasathela e se e tla ba moo ba ile go fitlha gae go se boikgethelo gore jwale ba ka kena ka gare go tsela e amang setšhaba fela ke batho ba ithatang ba kobang dibaka tse e sebediswang gagolo ke setšhaba le male dibakeng tse go tlhatsetswang go tsona ga se gangata o ka ba fumanang ba ile go feta le mono go gang kapa go bewa kalo ya bona gona teng karabo ya ka ke batla e be khutshwane ga kalo
1: ke o lebohile ntate megala ka nnete ke bone ka ga e sa tlore ke nke a le mong fela wa go qetela o tlo moakabe ka bokhutshwanyane bo bogolo nako ya rona e se lenyane momamedi dumele
2: kgotso mme
1: kgotso ntate
2: ee ke ntate mmatsaile gape potswa ka e kgutshwanyana gagolo ke kopa botataisi fela otatao nkaraba ka toka gore e lokela e be ba bolle ba katile dikgogo go na le dietsagala tse ngata tse ke beraela gore batswadi ba tsuya fatshe mo motho ngwana o baletse mophatong jalo o sa bone ba bodie gampe ka kotlisa ka go latela tataiso ya gae e ne e lokela e be batho ba ne ba katileng ditlhogo ba thibile ngwana jalo ka nako nngwe o tla sedile moo e leng gore na ga re tataisa motswadi ya jalo o lokela motlha bashimane bao batswana a o tlosa na ke a kokobela
1: ke a lebontate ntate Miki ke kopa o mo arabe ka bogotshwane bo boholo bo se

0: ha o file rona motswadi wa hae o ntse a fuwa monyetla wa pele hore a dumele hore a bolotswe kapa a hane a re a kgutlisetswe hae mme a motswadi a hana ha ona ngwana ya tla bolotswa ke a leboha mme
1: eya ntate o kodithete ka bokgutshwanyane fela ka motsotso ntate
0: aa mme marena a yesu hopolang hore hore re ne setšhaba re setšhaba go latela mekgwa le meetlo ya rona mme le lona le marena go latela mekgwa le meetlo ya setšhaba sa basotho mme taba ena ya meetlo e tlameha go sireletswa ke rona e dule e hlomphega ebile e le teng re be re hloge ha re bona e sa hlomphuwe re kgaleme batho ba sa hlompheng meetlo re ntse re itsietse gore ke na le boikgethelo ba go ikena kapa go se ikene ke a leboga
1: ke o lebohile ntate ga o leboa ka nnete le ka moso ga go kopa o ne o be haufinyane go tla beha basotho leseding ka ditaba tsena tsa botlhokwa ke o lebohile gagolo ntate lebitsong la bamamedi
0: kgotso
1: ntate mamedi wa selema sa lesotho ntumeleletle lena la ore molao re lebehe gotlo gona mona le ne le tlhophetswe kgaso ke moifo wa ore molao mme o lebegetswe moyeng ke nna mmagauhelong kopele ga re boela go kopaneng gape ka moso ga morena a ntse a re baballetse fitlhela ka ena nako ene o gaebe e tshweu kgotso

0: rona go batsotso e se ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
1: nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o eta nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse go theoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tate tumo ga ona ntlhe e reng ga e tloa e tloa e setse e etsa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae mme esile ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale esile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re moamoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gakgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa gore o suputsa gore o phethagatse
0: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba sa mele ba kae ka nnete ga se le o bane ke motshwa thaletsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba netse ba fetisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete sene ga ke tsebe
3: gogang
0: a nna ke tsebe ka nnete empa seo ke se tsetse ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke lengle le fetitle jale ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le tshutshumetso le madikologo ba tle ba tota ba gakisana oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaodi ba ka ba setere ke gona jwang
4: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse dingwe tsa dipegelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore kao fela ditabeng tsa botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e e tlhwekileng e e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharololo la ditaba tsa kgaso broadcasting disputes resolution panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho communications authority

0: Mamedi e bang ke hona o hokahanang le rona o amohelehile le wena lenaneong la go tlolla taba letsheareng la kajeno. Mme re ke opana le wena ka ditaba tse supang hore lekala la bophelo setrekeng sa Bothabothe se le netefaditse hore setereke se patetswe ke lefu la Maslese ka ha ho se ho tlaleilwe ho na le batho ba bangata ba nang le bothata bona. Setereke se ntse se sebetsa ka thata ho batla le ho thibela ho ata ha lefu lena ka ho etsa tshalomorao ya ba bileng ba kopana le ba kulang le ka ho etsa matsholo dikolong le metseng pele ho ente ya lefu lena la Maslese le rubela. Ho utlwa ditaba tsena haholwanyane re tla buisana le mofumahadi Susan Ramakgunwane, ena o tswa lekaleng la bophelo hona setrekeng seno sa Bothabothe. Re tla buisana le Mme Ramakgunwane tje metsotso e le 10:12, re furaletse hora ya 10:12 mokgatlhelo ke wa pele wa lena lenaneo. Hopola he Mosotho haeso re ha hora e le ya bobedi re tla beha lenaneo la rona kgutlo. Mme Ramakgunwane
1: dumela mme,
0: ke a o amohela mme sealemoeng sa Lesotho lenaneong la go tlolla taba.
1: Ke leboha mme.
0: Mme Ramakgunwane, re hokahana le wena tje re ithutile hore ho na le ditlaleho tse hlahang ka hare ho setereke sa Bothabothe se netefatsang kapa tse supang ha ho na le batho ba netefaditsweng ba na le lefu la Maslese. Ke kopa o ko fe Mosotho haholwanyane mme hore na ditaba tseo ke ditaba tse teng na? E bang ke ditaba tse teng, ke batho le ba bakae ba fumanweng ba na le lefu la Maslese? Le hore hanyane fela o ko fe Mosotho hore na lefu la Maslese ke lefu le bonahalang ka sebopeho sefe ho batho?
1: Ke a leboha mme, ke dumedise ba mamedi ba Radio Lesotho. Ka o son tlhalositse lebitso la ka ke Susan Ramakgunwane. Ke sebetsa lekaleng la bophelo ka lefapheng la kentelo. Ke nnete e tiileng hore Bothabothe e na le batho kapa bana, e re ke re bana ba fumaneng ba na le lefu la Maslese. Se re qale ka ho ba belaela pele ha fihla setsing re re a e santsane re belaela gore e ka nna ba Maslese, e le jale re tla ga madi ra ise ditekong tse e leng tsona tse tiisang gore gona ehlile ke Maslese. Jwale ka metlha ga re ile ra etsa jalo ga fumana go na le batho ba mmalwanyana ba nang le lefu leno sebakeng se le seng. Re shebe gore na ke ba bakae bao diphetho tsa bona di tla tlhaga di re ehlile lefu lena la Maslese le teng, mme ha ba bararo fela go ka thwe diphetho tsa bona di tla di tiisa gore ehlile gore go bonang ke Maslese, e ba re se re re gona jale e se e le fiwa. Mme go etsaetsiwa le sekolong go se seng sa dikolo tsa Bothabothe gore go be le bana ba mmalwanyana ba ileng ba bontsha matshwao a Maslese a ke tlo a salosa ga morago. Ya ba bana bao ba gua madi ga ba fitlha setsing sa bophelo sa a isa dilaboratoring go testa, mme ga fumana la gore bana ba bane kao fela ka nako e le nngwe ba saeletse ba na le diphetho tse tiisang gore ehlile ba na le lefu la Maslese. Bana ba re tseng ka ba fumane go tloa jwale bao e reng ga re re ba ne ba bane ba re tiisitseng gore ba na le lefu la diphetho tsa bona di re ba na le lefu la Maslese, se re sheba gore na ke ba bakae jale ba ileng ba kopana le bana bana na bona ga bana matshwao, mme re fumane gore ke bana ba bangata gagolo ba seng ba bontsha bana le matshwao a tshwanang gantle le ya bana bane. Jwale ka re se re itse bona e se e le seo, jwale re sentse re sheba fela gore na ke ba bakae, mme o fitlhelela maobane re bone gore e ka nna ba bana ba isang 60, mme taba ena e se sa nela sekolong sane se le seng sa pele se rileng ra fumana bana ba qadileng, e saanetse streke kaofela e leng gore dikolong kaofela go se go na le matshwao go bana a bontshang gore ba na le Maslese. Fele ka lebaka leno re se re re jale gona e se le sewa sa streke, ha e sa le sewa ka tikologo e itseng fela e le go tlhagisa sena sa botlhabothe ka ofela se se sena le bana ba bontshang bana le siwa ke bana ba tlhuileng selemong go ya dilemong tse le shumele metso e mehlano kapa 1 year to 15 years e leng gore ke bana ba bangata gagolo ba bontshang bana le lefu leo matshwao a lefu lena la maselese ge ke kopa tshwarelo re ga re bona magopo a masesanyane a bonagalang a le magobetswananyana a bile a teteane bogolo ba ona a qala ka moga ditsebe ka metlha empa magopho a o tla fumana gore gangata a tla ka mogao go ngwana a be le motšheso ngwana a be le mokgathala mme ebile o tla bona sa tlhaya magopho matshwao a mangwe a tsamayng le magophoana e ba go gotlhela mamina a masesanenyana a tswang ka dinkong matlho a mafubedu a bileng a tletseng meogo a tshabang leganya ke a mangwe a matshwao a reng re a bone empa ga go ntse o mpefala o tla fumana go bele motho wa gona selo sa bontsha go kule gagolo sa bontsha go kule gagolo bane o tla ba tšhesa gagolo jale o tla ba bile a tlatsa e mong a ka ba bontsha le matshwao a bo go tlatsa kapa bo letsonong fela ne ke matshwao a tlang moraonyana gagolo go ana a mangwe mme ke kopa gore ga ke tlholo tsena ke potlakele gore maselese ke lefile kotsi le tshwaetsanang jalo ka tlhaga gape le na le ditlamorago tse kotsi tse agang gore ngwana rona a ka ba le botlhoko ba legala boko kapa go utlwa botlhoko gona ga boko ka bo bona go kula ga boko mme ngwana rona gape a ka ba le bothata ba go hema a ba le lefu le re tlwaetseng gore ke pneumonia jale ebe motho eno wa rona a mang a tse dingwe tsa ditlamorago tse ka mo etsagalelang ke gore refe a latlhelwe ke bophelo ke mokgona re tshabang gagolo ga o ka thwe go na le sewa sa maselese re ema ka maoto mme lekala la bophelo gona bele jena sentse le eme ka maoto go sheba gore na le etsa jang gore re thibe

0: le gore sewa sena se nne se ate ka o madimadi le ri le lona se le ithipotile ka ba le itlaleile gore le lona se le na le bana ba ile a re hang hang le bona ba bane ka ofela ya ba ba fumana bana le masless ya go tshiwa gore ba bana le masless empa teng ke se bakeng se le sentsela ha se strike ka ofela ha o tshwane le botabothe empa le teng se bakeng sona se o ka patikulong yeo ke se re bontse re boetse re re ke phatlalapa gore se baka seno se na le sewa sa masless o ka ntata isa ka dipotsong
1: ke a leboga mme ga magunwane ke a gola mosotho a ka rena na hona le megwa e ho ka thibelwang hore bana ba so tshwaetswe ke maselese mo di setrikeng sena sa botabothe mo seng le phatlala ditse hore hona le sewa ba seke ba tshwaetsana le hore na batswa di bona le ba eletsa hore ba hlokomele bana ka megwa efe ho qoba tshwaetso ka pa hore le bona ba ka qetella bana le lefulela maselese ha e ba hona le megwa e ka etswa
0: ke le bonne finaleng se hlopha ka ba team ka ba di team se sentse di tsamane teng hona jwale le dikolong se sentse di fana ka melaetsa hore ha re hlokomeleng se wa sena se teng mwane mo le mong e re boneng ana le matshwao ana re ke seng ke buile ka ona se re kgothaletse hore a dule hae a se ka kopakopana le bana ba bang a be a beuwe ka ntlong e lerotho gore mahlwane a kitseng a thaba le kganye a ka se ka utlwa botlhoko gagolo bane ga a ka utlwa botlhoko nako e telele ngwana eno a jalo ke mpa ke lebetse gore e nngwe ya ditlamorago tse ka etsagalang ngwane eno wa gona ke gore a be le bofofi a ntse a tswetso ya sa foufana jale ga ngwane eno wa gona a ka nna a tswela pele go boa kganye a go ka etsagalo ga foufale gape ngwane wa gona a ka tswela pele go tshwaetsa ba bangwe ga ntse a kopakana le bana ba bangwe ke ka gore reng re kopa gore a nang le matshwao a re seng ka bone ga a dule lapeng a beuwe ka phaposing ya gaya le mong a tlhokomelwe ka teng tswele fetse bonnete ba gore se mo isitseng a keng a tla tseba go fumana kalafo ya matshwao ana gobane maselese ka bona ga se lefule rereng le a phekolwa empa re tla alafa matshwao mme ga motho a sa ile a tshwago ko one chair o se ga se sole se mo sireletsang gore ga na gola tshwarwa ke maselese boja mogomong empa thibelo e nngwe rengrere o ele basotho ke a kopa bana ga ba iswe dienteng ba tsebe go a fumana diente tsa bona tse thibelang maselese ke nagana ke arabile mme ke a leboga
1: ke a leboga mme ke a gola mme re ka rena jwale ga boemo bo le tsena ba seng ba na le lefu le go enta ba se ba na le lefu ke taba e ka thusang ditabeng tsa kalafo le gore na diente tsa maselese di fumaneha nako yotlhe ditseng tsa bophelo kapa go na le nako eo go entelwang maselese ka yone
0: ke ya leboa nne ngwana e mong le mong lesotho mona ga le kgwedi di robong re qalelela go mo enta ente ya maselese ntle le ba nang le bothata o kgethologileng motlhomong ba sentse ba phela ka sesole se tlase bona re qalelela ba enta ga ba le kgwedi ditsheletseng tseelebe re tlatla pheto ente ene ya rona gape ga ngwana a le dikgwedi di lesomele metse robedi kapa 18 months kapa selemo le kgwedi tse tsheletseng sa e pheta e leng gore ente ena e fumane ya ditseng tsotlhe tsa bophelo mona lesotho ka mehla e dula e le teng ke mo kgona go thaletse o leng gore batswadi ba ise bana ka mehla entena e dula e le teng e leng gore ga re ente ka nako e itseng fela empa go feta mono ge re shebe na re ntse re sebetsa jang ka diente na re bonagala e ka re fitlhela bana ba bangata ka diente mme re leletse go tlwa le mong se fedileng kapa se ka pele ga re bone e ka re fitlhela bana ba rona bogolo ba bona ka diente ga ba file ga ba tse ka mokgwa o go lebeletseng gobane re na le lenane le re le lebeletseng la gore ka kgwedi re tlamele re nkile bana ba bakana kapa ka selemo jale ga re ya ba fitlhela ke ka gona e ka nnang yaba re bonang sewa tsenana e leng gore ena e re go rona ga re sa fitlhela bana ka ofela kapa ka mokgwa o rereng o a kgothatsa ke re be le matsholo a mwana a gereng a etsa hala ka mogadile motse ding tse ding tse tharo gore re tle re tseba go fihlela le bana ba gereng ha ga ba fihlela tsene ne ke re ke sa le mona nne wa ka ke go potsa mosotho ka pa ke mpe ke mo hlabe patana gore ente ya masless le ha e ka ba ba re ntile hantle ke 85% ka ba bana ba dinoko tse ma shume ya go bedi ya metsume hlano le kgolo ba a hantse sone e leng gore selemo se sengwe se sengwe o sentse re na le bana ba re kareng ke leshome le metsume hlano kapa 15% ya bana ba sa a hantse sone ba tshwana hantle le bana ba sa enta ke mokgona re tlamehang gore dikgwedi tse dilemo tse dingwe tse ding tse tharo se ente bana ka letsholo gore re fihlele bona bao ba sa hantse sone le bane ba e bang ga ga ba fihlela gohang e le gore ba tle ba tsebo a ga sesole ka mokgwa o kgotsofatsang go sireletsa le methaelanyana e ka bang ga ya a ga sesole.
1: Ke a leboga mme, ke a gola ga letsa boithuto mme ga magolwane le bona taba e ya gore e be le sitwa go enta bana ka segatlha seo le lebeletseng ka sona e bakwa ke eng le gore na le etsa jwang le lekala go bona gore taba ya kentelo e ba taba eo batswadi kapa bahlokomedi ba bana ba e elang tlhoko gagolo.
0: Ke a leboga mme. Ha re sa fihlela hantle mo re hlokang go fihlela teng ke mana mo re etse matsholwana se etse matsholwana a gore ga elelwa go sebakeng se itseng ka ga ga fihlela empa ka nako nngwe ge re sitiswe kore e be ga re na disebediswa makoloi mohlomong baoki le bona ba fokola ka palo jwale ba dula setsing mane ba sebetsa mosebetsi wa bona wa letsatsi le letsatsi empa ha hona le bo makoloi kapa mogwa o batho bana ba gona ba tsebo tsama ba o fihla mola ba e ba se re etse matsholwana ano ka thuso e o reng e fike ba fani kana go tsedile ha ba muso ha ile empa ga tsela go mogaotse ke le tsemile le go ha holo la ditshelete ho tswa go ba fani ba rona ke le ga ile lore le buso e nntse re thusa ka potomane tumanyana ile ya e hula di thuso tseno ke ka ho re seng re sa kgone ho fihla ka mokgore ka rata a re ntse re leka empa ka nako nngwe re hlolwe ho feta moo re na le dihlopha tse re reng di fana ka melaetsa ya bophelo ditirikeng tsohle tsa Lesotho moo e reng pele re ka ya ditshebeletsong e be re ya ya thimi e jwalo e tla ya e fana ka melaetsa e jwalo ho feta mono ka hara ditsi tsa rona tsa bophelo pele o fana ka ditshebeletso ena yana ke a tseba ke Basotho ba sa e rateng haholo ebile ba re ba senyetsa nako go fanwa ka ditaba tsa thuto ya bophelo go kenyeletsang le gore na bohlokwa ba diente ke bofeng mme masless ga o sale le morago bane ke e nngwe ya diente tse thibelang mafu jale Basotho o tla fumana gore ga ba e rate haholo ba rema baoki ba ba senyetsa nako bona ba be ba iketse ka taba tsa bokudi a the taba tsena tse akaretsang bophelo ba rona ka ofela ke bohlokwa haholo mme ke a leboga.
1: Ka nako e nngwe mme ga magolwane go go be le ditaba tse potapotang diente gore diente di a bolaya diente di etsa bana jwang diente di etsa bana jwang le basebeletsi ba bophelo le re eng go Basotho ka ditaba tseo.
0: Ke lebile haholo mme potso ena ya botlhokwa ka nnete gobane re ile ra bona ka 2017 ga go ile gwa tlhaga ditlamorago ka morago re reetse letsholo ya ba batho ba di amaganya le diente tse re neng re di fane mme empa re ile ra etsa dipatlisiso go fumana gore na e tlile sesosasosa sa ditlamorago tse o ne le diente mme matšhaba a ileng a tla go tla re thusa go etsa dipatlisiso ile ya bontsha gore tsene ga di amane diente ka bokhutshwanyane diente tsa rona di tlhatlhobiwa ke lekala la lefatshe la bophelo go bontsha gore na di bolokile ga kae gore di ka mothong mme di tlhatlhobiwa di lemolemo ga e be nthanakwana fela ka gona ka nnete diente tsa gona mme di bolokeile bolokei gagolo ke ka go re kgothaletsang Basotho go ele isang bana le lona le ikise ga e ba e le nako ya gore batswadi ba ente gobane diente tsa gona di bolokeile mmuso o ke ke wa kgothalela go are ka diente tsena tse tlogoka kanaka gobane tsona di tlogo mme wa ka theko ya tsona e odimodimodimo gore ebe se tlo di sebedisetsa go utlwisa setšhaba sena sa Basotho botlhoko kapa go se bolaya e leng gore diente tsena ka nnete ke kgothatsa Basotho gore di bolokeile gobane di fitile ditekong le dihlatlhobong tsa nako e telele. Ke a leboha.

0: anetsa thuto gafetsa le gafetsa mme ga magunwane ka bohlokwa ba di ente le hore na bana ba bohlokwa ba hore ngwana a tle di enteng kana go yo a lokelang hotla ka yona le etsa jwang le sebetsa jwang le batswadi ba hudise le bahlokomedi e ka pa le sechaba ka kakaretso go ba se sotho se re ngwana o hudiswa ke motse ka ofela
1: ke le bonne jo lo ka ke le ka tshopejana kana le se hlopa ditiregeng tsohle se ya tya netang thuto ka ditaba tsa bophelo me di ntotsela di etsang tseding ke dipiso ka ba ba entwegeng ke di focus group discussions e leng mona mo batla ya di hlotsaneng ba batho go homong ba sebile go na bonne bana ba bina ba go kae go ntate ba ne go bolo ba go kae e le di hlotsana tsena di aya ka hore re di kope dilo fuwa dithuto ka ditaba tsa bophelo go feta mona re go kope marena o ditulong tsa ona mona jolo ka re tse ba hore ke bona ba tshaga teumane metseng le bona ba be le seding ka ditaba tsa bophelo ka kakaretso go kenyeletsa le tsona diente ba re dumelle ka nnete e le hore diente tsona ha re ka ga sheba ditaba tsa rona re sothumana ka diente ke bona e kae ka re setšhaba se ya di utlwa gobane ha ngwana a hlaile sebone go sena bothata gore ngwana a iswe dienteng bothata bo qala mona mo re reng re etsa letsholo ga ke tsebe naga ba utlwisise gobaneng gobane diente tse re di fanang nakong ya letsholo ke diente tse tshwanang tse re di fanang ngwana e mongwe le e mongwe go tloga ga a hlaile e leng gore thuto yona nne ga ke pela e le gore e yanetse empa la le jalo ga re so kgatha le maatla gore nne re e yanetse ntse re tswela pele ke a lebona
0: di bakeng tse ding go a fitlha ditsing tsa bophelo e ba leeto gore batho ba lo fitlha ditsing tse jalo mme taba eo dibakeng tse ding e tlhaloso e le yona e amang gore bana ba fumane diente ka moo ba lokelang gore ba di fumane ka teng nna dibakeng tse fitlhelegang ka thata kapa mo ditsi tsa bophelo di leng gole go na le seo lekala le se etsang go gatlhametsa gore bana ba fumane diente ka mokgwa o ba lokelang go di fumana ka teng
1: go jalo mme re etse kapa ehlile re na le tsona dibaka tse jalo tse gaueng gore go isa ditshebeletso tsa bophelo tse kenyeletsang diente kgwedi e nngwe le engwe le engwe go gatlhametsa basotho ba go le gagolo le ditsi gempe re setiswe ke maemo a le godimo ga eba mo go tsamauwa mono jale go thatanyana ka go gathelela kapa dinoka ditletse jale ga gona magogo kapa jalo ka ga pula dinile gagolo tsena ditsela di se di senyegile ke yona fela ntho ka re setisa empa le ga go le jalo fetsa boiteko botlhe gore ga e ba ebile go gabaletswa se re hire le dipere tsa basothogo go fitlhwa mono gore bana ba tsebe go yentwa
0: mme ga magunane ga o di beile tse ke kopa o ntse o tshwere jalo mme re tle re amogele bamamedi ba babedi ba bararo bao le bona ba ka gatlhwang gore ba tshwaele ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola momamedi go kagana le nna le mme ga magunane dinomorong tsa mogala tsa 5993 5993 ke nomoro ya mogala mosotho wa eso yeo le wena go amogelang ka yona gore o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo mme ga magunane a seng a o otlololetse tsona ga o sheba nako metsotso e 20 a metsosupileng ge ya re lebile goreng ya pele goreng ya pele ge tla fumana ditaba tsa gora eo ya pele tsona ge tla di fumana ka puo ya sesotho empa he mothating ona ge ntse re na le mme ga magunwane o amogeleile he mosotho wa eso go ka mobotsa potso o ka ba le maikutlo le wena ditabeng tsena o teng o tla o araba ditaba tsa rona di tshetleile gagolo godima go phatlhalatswa go gasewa sa maselese ka gare go setereke sa bothabothe o ikutlwetse ga mosotho wa heso dintlha tse amanang le maselese gona ke lefu le tshwaetsanang ka sebopego sefe le bonagala jwang le gore na go ka etswa jwang go qoba ditshwaetso tse ding o amogeleile ga mosotho wa eso gore le wena o be le seabo ditabeng tsena 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tsa rona tsa mothati ona 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona ga metsotso e 20 a metso e supileng ge ya re lebile goreng ya pele 59933 ke nomoro ya mohala ga go phethela ditaba tsa rona mme ga magunwane o reng go setšhaba

0: sa bothabothe ka ditaba tse tseo re ntseng re qoqa le wena ka tsona e se sa bothabothe fela go basotho ka kakaretso
1: ke ya leboa mme ge ile ra fumana wa tseba patsana ya gore ka mona ka ga leseitsane kapa bogaelane mona South Africa e tlhile sewa sena se teng pele re se bona ka mona ka gana mme jale ile a tlaya re tshwenya-tshwenya taba ena empa he ne re sa nagane gore se tla tla se sepotlakile ga kana ka gona ke re basotho ba heso tlhokomelang elelwang gore sewa sena e tlile se teng ka gagologolo ke bona se ya mme bana ba rona ba sekolong fele bana ba sekolo ga tseba ke bana ba tsamayang gagolo ba kopanang gagolo ba ratanang gagolo gobane sewa sena se tshwaetsana ka gore motho yo mongwe a ka gotlhela a ka thimola a ka hema ga a le pela eno a tshwaeditsweng a ka mo tshwaetsa ka lebaka lena tle ga re tlhokomeleng ga matshwao a qala a tlhago ngwana ga re mo plastetseng setsing sa bophelo re tle re tseba go netefatsa gona ke mmasele se kapa tšhe go feta mona ga re etseng gore re thuse ba lekala la bophelo ka gore ba tle ba lwantshe sewa sena gobane e nngwe ya ditaba tse re rerileng go tla di etsa gona jale tjena ko gore gotlhe mo go nang le sewa sena teng re tlo enta bana re ba fa gape ente e thibelang maselese ke a gopola gore ga ke araba potso ya gore na ga sentse ba tshwaditswe ga ba enta na go jang re tlilo ba enta gobane ente e thibelang maselese kapa tsena tsa rona tse thibelang mafu ntho nngwe e di etsang ko gore ngwana ga sa a entung a sireletse gore a se ka tshwaetswa empa ga a ka tshwaetswa a ntse a entile bonyane segatlha sa lefu se tle se ka sa mogola e tle se ka ba ngwane mone e re tla re jale ke enwa se re sa tsebe na re thiba eng go yena mona mafu ana sa mo kopanetse ka ofela e leng gore re tlo ba enta gore re theole segatlha sa lefu kapa go kutla go bona mona fele basotho ba esotlhe re a kopa sebedisana mmogo le rona lekala la bophelo ka gore re tlo enta bana baditšhere mo dikolong sentse re re oeletlhe ga tseba ke nako ya ditlhatlhobo empa sewa se se le tengke ge ka tlhoa jele re yaba ga re fumane le monyetla gore bana bana ba rona ba ngole fele re dumeleleng gempe re ba sireletse ka ente e le gore re tle re se ka ra latlhelwa ke bona kapa ga bona ditlamorago tsane tse mpe tse ke buileng ka tsona ga gona ba monate ga e ka ga o le tsena ya ba ngwana o ba le lefu la bofofu empa a tswetse a ntse a bona ke ya leboa mme
0: mme ga magunane tlhae ge leboga nako ya gago mme le seabo sa gao lenaanong la go tlo lata ba le ka moso
1: ke lebile gagolo mmese
0: ke a leboa mme momamedi eo ke mme Susan Ramagunwane ena o tswa lekaleng la bophelo seterekeng sa bothabothe re ne re qoqa le ena mabapi le ditaba tsa sewa sa lefu la maselese le tlalegwang le amme bana ba ka bang 60 ka gare go setereke seno sa bothabothe mme he o supile gore le setereke sa leribe le sona se se se netefaditse gore se na le bana ba amegileng ba ka bang bane mme he ke ditaba tseo di se monate tse etsagalang seterekeng sa bothabothe mme le setereke sa leribe se tlalegwa se se sena le batho ba netefaditsweng bana le lefulena e re potele motsotswana mosotho wa eso re tle re gokagane le wena gape re phethela mokgatlhelo ona wa pele wa lenaneo la go tlolola ta
2: ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setala ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botšate ke ka ona naga ena e na le mantsoni ya makanakana e ntse e futane ya go ya go sa bona a le moe jana mane mo o reng one o tlhoetse botona o le letona
3: ntate le tshwanelo nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a

0: teng fa rona ke a feng o na le ya gae ga ke na mo tsenyisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana.
1: Mama medi ha o shebana go metsotso e mashume a mabedi a metso e medi ge a re lebile horeng ya pele ho pola hore horeng ya pele ga tla fumana ditaba tsa Sesotho hang ka morao ho ditaba tseo ga tla boela go tswala pele ka ditaba tse dintse go fuparetseng tsona ka hare ho lenane o lena la ge o tlolla taba me he ge shebe ditaba tsentseng di etsagala dinahentse ding ditlale ho di super ha batho ba le shume na heng ya Kenya ba ile ba kopana le monna ya hlokahetseng ka lebaka la lefu la Ebola ba be we se bakeng se kgethehileng mme sena se boletswe ke diofisiri tsa lekala la bophelo go tswa naheng eno ya Kenya mme ditlaleho di boetse di tswela pele gore lekala la bophelo naheng eo ya Kenya le ntse le tswela pele go batla ba bang ba batho ba 50 a metso e supileng ba ileng ba kopana le monna enwa ya neng a etetse naga ya Democratic Republic of Congo mme a ga a gotlela naheng ya Kenya a hlokahala setsing sa bophelo motsemogolo Nairobi ka Mantaha bekeng ena. Mme he naga ya Kenya e tlaleha ditaba tsena e le lekgetlo la pele e tlaleha se lefu la Ebola mme le ha o le jalo ditlaleho di supa ha naga e hlile e ngongoreile haholo ke ditaba tsena tsa go fumanwa ha motho ya nang le lefu la Ebola ka hare ho naga eno ya Kenya mme ditlaleho di supa ha naga ya Kenya e eme ka maoto kapa e etsa mekutu ya go bona gore e hlahlobela batho lefu lena la Ebola mme e tla phatlalatsa mekgwa eo ba tla e sebedisa go bona gore batho ba hlahlobela lefu lena la Ebola mme mokamedi wa setsi sa twantsho ya mafu a hlwahlwa ena ya Afrika o boleletse ditsi tse ding tsa bophatlalatsi gore le ha e le gore motho o ile a kula nakong ya kgwedi motho batho ba ileng ba feta ditoropong tse ding naheng eo ya Democratic Republic of Congo mme ba fetela naheng ya Kenya ba fetela naheng ya Uganda ka morao ho moo ba fetela naheng ya Kenya ba sa bontshe matshwaho a ho kula le ha o le jwalo ba lokela gore ba hlahlojwe go latela mofuta wa lefu la Ebola o ntseng o lwantshwa morao tjena mme he lefu lena la Ebola le tlalehwa e le lefu le fetang ka maro a mmele a kenyeletsang madi hara a mang mme naha ya Democratic Republic of Congo e tlalehwa e sale e lwantshana le sewa sa lefulena la Ebola ho tloha ka kgwedi ya Mmesa mme le tlalehwa e le mofuta o hlileng o bonahalang o le kotsi o bile o le manganga hore o ka fumanelwa tharollo ka ha ho fihlela ha jwale ho ntse ho sena ente kapa mokgwa wa kalafo o ka sebediswang ho alafa lefu lena le ha ho le jwalo diteko di ntse di tswela pele ho leka ho fumana hore na ke ente efe e ka sebediswang tshwarelo mamedi ke ente efe e ka sebediswang kapa mekgwa efe ya kalafo e ka sebediswang kgahlano le mofuta ona wa Ebola o bonahalang o hlile o hlasetse naga eno ya Democratic Republic of Congo mme he ditaba di supa gore go na le sehlopha se sentse se le teng se lebeletsweng gore se tla kopana le boetapele ba lefapha la bophelo naheng ya Kenya go leka go fumana gore na ke mawa afe a kankwang go bona gore naha ya Kenya ha e be le lefu lena la Ebola kapa ha e be le sewa sa lefu lena la Ebola ke ditaba he mosotho wa heso tse hlahang ka mane kana henya ibola kana henya Kenya o tla bopola motho ha se e hlile le pejana selmon sena mogatlo wa lefatshe wa bophilo o ile wa hlalosa ka pa wa phatlalatsa ha le fulena la ibola e le koduwa mme wa eletsa dinaha gore batho bohle ba kenang ka hare ho dinaha ba hlahlobelwe le fulena ka ha ele mofuta ona o naha ya Democratic Republic of Congo entseng e lwantshana le ona o bonahalang e hlile e le mofuta o kotsi haholo e re boele re potele hape mosotho wa heso re tle re boele re tswele pele hape ka ditaba tsena tseo re ntseng re ofa tsona metsotso e le leshome e le metso e tsheletseng re ya re lebile hore nya pele mafu a basadi a bona halang a jele setsi ka hare ho naha eo mme he ditaba tsena di hlahella ka mora hore ka la robong kgweding ya lwetse ho bolawe e mong wa basadi ba ileng ba hlahella haholo ditabeng ka hare ho naha ya Afrika Borwa e leng Elizabeth Moselakgomo mme ka mora hore a bolawe ho ile ha hlahella hape basadi ba bang hape ba leshome bao ditopo tsa bona di ileng tsa fungwanwa sebakeng se tshwanang le seo Moselakgomo a ileng a fumanwa ho sona e leng Ekurhuleni Johannesburg mme he ho tloha dipakeng tsa la 15 ho fihlela la 20 a 15 Phupu ho fihlela 29 Lwetse naha ya Afrika Borwa e tlalehilwe e tobane le qholotso e kgolo haholo ya tlhekefetso ya basadi e ka sitana le dipolao tsa bona mme ke President Cyril Ramaphosa o ile a fana ka moralo o naha e lokelang ho tsamaya ka ona e le ho fokotsa sekgahla sa basadi ba bolawang ka hare ho naha eno ya Afrika Borwa mme moralo ona a boela a supa ha hape o tla boela o fana ka tsela ya hore na mo e bang toka e ne e dieha ho ajwa ditabeng tse amanang le tlhekefetso le dipolao tsa basadi na dinyewe tseo di atamelwe ka sebopeho sefe mme hara ditaba tsa hae o ile a boela a toboketsa bohlokwa ba ho thibela meferefere kapa ho hlekefetswa ha basadi ka hare ho naha eo le ha ho le jwalo moralo ona o autekileng a oteketse setšhaba sa Afrika Borwa ba bang kapa karolo e nngwe ya setšhaba e supa ha moralo ona o thotse gore na taba ena ya go thibelwa e tlo etsagala ka sebopego sefe le gore na

disebediswa di lekane na hore moralo ona o ka fela wa tswela Afrika Borwa molemo sebakeng sa ho thibela dipolao tsa basadi ka hare ho naha eo. Mehe ho thibelwa ha ho hlekefatswa ha basadi ho o boetse ho tlalehwa e le taba e lokelang ho shejwa e le taba ya mantlha haholo ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Mme ke ka mora hore ho fumanwe ditopo tsena tse mmalwa tsa basadi ba bolailweng ka hare ho naha eo ya Afrika Borwa, moo setjhaba se ileng sa supa ha ditsi tsa molao kapa tsa phano ya tshireletso ya setjhaba ka hare ho naha Afrika Borwa di sa etse ho lekana ho bona hore setjhaba sa Afrika Borwa se a bolokeha haholo basadi le bana. Mme ba supa hore dibaka tse ding tseo neng di lokela hore e be di hlwekisitswe ho thibela hore dinokwane di ka di sebedisa e le dintele tsa dipolao di bonahetse e hlile di lebalehile. Mme taba ena ba hlalositse ke mekgatlo ya basadi ha e ne e bua ka ditaba tsena tsa dipolao. Ba bontshitse hore dibaka tsena ke tse ding tse etsang hore ho be bobebe ho basadi hore ba bolawe ka hare ho naha eno ya Afrika Borwa. Mme ke letsatsing la maobane fela Mosotho wa Heso ha ho boetse ho hlaha seaduma se seng hape hona naheng eno ya Afrika Borwa, moo mosadi a ileng a kwetelwa ke eo a neng a hlalosa kapa ya hlalosang e le morutu wa hae le mohatsa hae. Mme ho bokweteleng ha bona ba ile ba mo isa morung moo moruti a tlalehwang a hlekefeditse lehlatsipa ka motabo, a ba a nka ngwana wa lehlatsipa kapa a kwetela ngwana wa lehlatsipa. Mme ha morao ka morao hore lehlatsipa le balehe le be le batle thuso, sepolesa se eme ka maoto ho bona hore se etsa mekutu ya ho fumana ngwana. Ngwana ya dikgwedi di nne o ile a fumanwa sebakeng seo lehlatsipa le neng le kweteletswe ho sona. Mme ngwana o tlalehilwe ka bomadimabe a fumanwe a se a hlokahetse. Mme sepolesa se ne ntse se sebetsa ka thata ho fumana hore na ho etsahetse jwang hore ebe ngwana o fumanwe a se a hlokahetse. Ke ditaba he Mosotho wa Heso tse amanang le tlhekefetso ya basadi le bana. Mme o tla hopola hore e hlile naha ya Afrika Borwa ile ya bonahala e hlaella haholo ditabeng tsena ho tloha kgweding e fetileng. Mme ho ntse ho ka mora hore ho fumanwe disetopo sa mosadi ya ileng a nyamela a ne a ilo ho ikwetlisa, mme a fumanwa a se a bolauwe. Mme hang ka morao ho moo sepolesa se ile sa fumana ditopo tse ding hape tsa basadi, mme le bona ba ile ba fumanwa ba hlokahetse. Mme ba bang ba bona ho bonahala hore e se e le nakwana ba ntse ba batlwa. Mme ba ile ba fumanwa dibakeng tsena tse hlaloswang tse di lokela hore di dule di hlwekisitswe ho latela sebopeho sa tsona le ho qoba hore ba etsi ba diketso tsena ba fumane dibaka tseo ba etsetsang diketso tsena tsa bona ha bobebe. Mme ha ho shaba nako re se re le metsotsong e robedi, re ya re lebile horeng ya pele. Hopola he Mosotho wa Heso, horeng ya pele re tla beha lenaneo la rona feelwane. Ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tsa hora ya pele ka puo ya Sesotho. Ha nka morao ho ditaba tseo, re tla tswela pele ka ditaba tse ding tseo ho fuparetseng tsona ka hare ho lenaneo la Re Otlolla Taba. Mme he re phethela ditaba tsa rona ka ditaba tse supang hore sehlopha sa batho tsa batjha ba ka bang 20 ba ileng ba kwetelwa naheng ya Nigeria bekeng e fetileng se tlalehwa se pholositswe. Mme sena se boletswe ke sepolesa. Sehlopha sena sa batjha se tlalehwa se ba ile ba kwetelwa ka la pele kgweding ena ya Mphalane. Mme ba kwetelwa tje ba ne ba tswa moketeng wa dikapeso mme ke ha ba tla kopana le bakwetidi ba bona ba ba kwetela. Mme ditlaleho di supa ba pholositswe ke sepolesa ka tshehetso ya ditsitsedi tsa tshireletso.

0: hare ho naha eo. Mme mmueli wa sepolesa o supile hore ka maobane sehlopha sena se ile sa pholoswa ka mora hore ba etse matsholo a mmalwa a ho leka ho ba pholoswa. Mme a supa hore sehlopha sena sa bashabana ba 20 se ntse se le tlasa tshireletso ditsing tsa bophelo moo teng ba isitsweng hore ba lo hlahlojwa hore na ba ntse ba le maemong a nepahetseng. Mme a supa hore sepolesa sesole ka setana le ditsi tse ding tsa tshireletso ka hare ho naha eo se tswile letsholo ho sheba kapa ho fuputsa merung e tikolohong eo e batjhabana ba fumanweng ho yona, hore na e ka ba ho na le ba bang hape bao e bang ba patuwe kapa batho bao e ka bang ba patuwe dibakeng tse jwalo. Mme a supa hore ha ho so be motho ya tshwerweng mabapi le ketsahalo ena ka ha le ho sa ka ha ba le motho ya lekang ho hokahana le malapa kapa ditsi tsa tshireletso hore a batle tjhelete sebakeng sa bophelo ba sehlopha sena. Mme he batjha bana ba tla le ho ba ne ba tsamaya ka dibese tse pedi ha ba tla tshwarwa kapa ha ba tla kwetelwa mmileng o moholo. Mme ba tla le ho ba ne ba tloha Ibadan ba ya Southwestern Oyo State, ke mo ba ileng ba kopana he le banna ba hlometseng ka dithunya ba ileng ba hlasela dibese tsena tseo ba dipalameng mme ba ba kwetela. Mme ha ka sona sebopeo sena Mosotho haeso e re re fe ba lefapha la ditaba sebaka ho fa ditaba tsa hora ya pele. Nna le wena re tla hokahana hang ka morao ho ditaba tseo.
1: Ke rona le batla lona le mo ba le tara a tsitsa dikolo. Ba tla be le mo thetang. Ba tla be le mo thetang. Ba panya tsa seo le se eng hore di ro sebeletsa naha le setjhaba sa yona.

0: Ayer aspira no vendale le solo ni daga saro sare tswa mo ga di na gi. Ha rena o tsela tswela tao yo ga tswa. Bona le ge e tswa mo ga di gi. O motho ho wa nola tswa ona o shebile. O no mo di den dwe bo tswa ya go pa di wetse tse tlokala ke be go hona wa re ke 2%. Ha ke dimela sa ila yi ka ntino. Fela o ka a no ro pa lo. A go ta bua ka 2% ho wena mo na le o ba mamedi.
1: Go ba le wa ke se tlose ile nka ka ka ba tswa pa mendi mo ntate wa ka le tlhoko mere ba di ene ta ke tla ba ya ge ile ka nne ba ta bana ke ke na yele lwa na ke ke le ntse di jere tse se le go tsala e di kwa bona se tsala o ke go ra tsaba ke ke mo khetsa wa bontate a go ra ke mpa mendi nka ba tswa le ka re mara bontate na ke le lo jere tsa ke ke mpa jere ra ra ntate mo sara e ka nna ba hona le tsaba ta ba ena di po di ke ha go a bua me tere tsi mane go na le ba tswa ka kwa mba iphetsa bo bona ba ba le tse se ka ba mo ga o mane ke le ra la ntate o fere ka nna la ka ba itse mpa ya ntate ke tama go tla bona a gidi tse ke mpa ke re tsara ba tsere tsere la go di kurudinga ona tsaka tsa mo kereng lana.

0: Palena le ntse le setletse ka basebetsi le maqhama a kgwebisano ya Europe, America le Afrika Borwa. Go sale jalo moemedi wa banka ya lefatshe Dr. Denara Joel Shafera o itse lefapha le tobane le tlhodisano e matla ya lefatshe, dipehelo ho bareki le ho setsitsi ha dimaraka. Ka hona leano lena le tla tataisa le ho akofisa botsetedi le tlhahiso ya mesebetsi. E le ho fokotsa sekgahla sa tshebediso ya plastic ho laola toti le ho baballa boiyane ba tlholeho dibakeng tse ka maloteng a lekala la tikoloho le meru, le tla tshwara letsholo la paballo ya tikoloho seterekeng sa Leribe Boesa. Ofisiri ya diphatlalatso Mofumatsana Lerato Loke o re Sepio sa Morero ke ho matlafatsa boiphihlelo ba Lesotho taolong ya tshilafalo ya tikoloho dibakeng tse ka maloteng esita le ho theha maqhama a setjhaba le mafapha a fapaneng. E mong wa baitshukudi Mofumahatsana Kinewe Mabeta o bontshitse hore ka mora hore mmuso o kenye tshebetsong thekiso ya dipolastiki, ha ho sana tshilafalo ya tikoloho e neng e ama bophelo ba batho le diphoofolo. Lekala la bophelo ka tshehetso ya lekala la thuto le kwetliso mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF le mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO le tla tshwara letsholo le kopanetsweng la phano ya dipidisi tse thibelang manyua le diente dikolong. Letsholo lena le reretswe ho fokotsa sekgahla sa manyua ho bana ba dilemo tse tsheletseng ho isa ho tse leshome le metso e mehlano, ho fana ka ente e thibelang mofetshe wa molomo wa popelo ho banana ba dilemo di robong, le ente e thibelang metso le tsitsipano ya mmele ho bana ba dilemo tse tsheletseng ho isa ho tse robong. Ho ya ka tlaleho, letsholo le tla kenya letsoho ntlafatsong ya bophelo, phepo le kgolo ya bana le ho ba thusa ho sebetsa hantle dikolong, mme lekala le ipiletsa ho batswadi, bahlokomedi ba bana, dititjhere le baetapele ho tshehetsa letsholo lena molemong wa bophelo bo botle ba bana. Letsholo lena le tla tshwarwa diterekeng tse nne tsa Bothabothe, Leribe, Atchasnack le Thabatseka ho tloha ka Mmantaha ho isa ka la 23 Mphalane. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora ya pele e fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
1: kile bolelle ya gola ka parlamenteng ka mono ba ba utlwisang democracy they are only 2% bo bolo ba lona ne an democracy ha le tsebe ha o tsusa ka la ka tshaba bo le mongwa se tsha ke se ka mono bo tsha ke ka ona na

0: Momamedi re kena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolla taba metsotso e le lesomele metso e mmedi re foraletse hora ya pele re lebohe mosedisi Tšhakela Makaja ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a sa tswaga fa tsona re tla boela go kopana le yena gape ga hora ya pele e fetile ka metsotso e masome a mararo mogatlhelong ona wa bobedi re kena ka ditaba tse supang gore lekala la diphatlhalatso dikgokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi ka lefapha la boqapi le kene letsholong la ho etela ditereke ka ho fapakana mo teng lentse le etsa dipitso ho thakela batjha ka malebela ditabeng tsa boqapi e le hona le ho sireletsa boqapi ba bona e le hona ho akofisa taba yane ya tlhahiso ya mesebetsi ka boqapi ka ha ho bonahala taba ya tlhokagalo ya mesebetsi e le pharela e kgolo ka hare ho naha ya Lesotho mme mmuso o ntse o thakela batjha ka malebela ka ditaba tse ka thusang ho hlahisa mesebetsi le ho hlola taba ena ya tlhokagalo ya mesebetsi mme boqapi bo tlalehwa e le e nngwe ya ditshiya tse ka thusetsang haholo ditabeng tsa boqapi re buisana ke hona le mme Mofumahadi Puseletso Thubeha ho utlwa haholwanyane ka ditaba tsena mme re se re hokahane ka katleho le mme Thubeha metsotsong e leshome le metso e meraro re foraletse hora ya pele metube
1: eme
0: ke o amohela se ya le moeng sa le sothulana nang la go tlola taba mme
1: ke le bohang
0: re hokahana le wena tse mme re ithutile hore lekala la diphatlalatso di hokahanyo mahlale le tshebediso ya mahlale le ntse le kopana le batjha ka dipitso ka ditaba tse amanang le boqapi e ka sitana le ho sireletsa boqapi bo ba bona a ko fe mosotho ha holwanyane mme hore na ditaba tsena di reretswe ho fihlela eng le hore na le ntse le kopana batjha le batjha ka sebopego sefeng
1: ka leboga mme ke kgola ke dumedise ba mamedi ba gago mosotho o tla tlhokomela gore naga ya rona e aparetswe ke e na le bothata bona ba tlhokagalo ya mosebetsi gagolo batšhi

0: pain. Pele ka ha tlhoka la mosebetsi le hodimo haholo. Mmuso o ntse o leka mawala a ho bona na o thola taba ena ya tlhokahalo ya mosebetsi jwang. Jwale re le lekala lenana la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya mahlale le botapi, re ntse re potapota re pota ditereke tsena tsa bona tsa Lesotho, re bua le batjha. Mme molaetsa wa rona ho batjha fela ke taba ya ho ba utlwa ka ditaba tsa botapi, hore na botapi ke eng, hore o mofatla o tapile ke ha a entse eng. Ka kgwala ha nyane fela ke bontshe hore batho ba na le kgonahana e kare ke ntho e thata ha ho bua ka botapi. Ka kgwala ntho e re ba hlokomedisang yona ke hore e ka re o ntse o ituletse. Ka kgwala le hona ka mono ka sealemoyeng mme o ntse o bua le momamedi, ya ba o kopana le bothata mohlomong metšhining ya hao kapa, mme ha o qala o tla ka tharollo ya bothata bo o kopanang le bona, o tsebe o santse o le mothating wa boqapi. Fela ke a kgwala ga bophethelele hantle boqapi tsele ke mane mo boseng bo tlisa molemo mohlomong e ka ba setšhabeng kapa le go wena o le mong a boqapi. Wena o le mong a boqapi bo tlisetsa molemo ka gore e be boqapi ba gago bo se bo ya mmarakeng bo sebediswa ke batho tswele o una molemo wa poelo ya tšhelete kapa diphaelo. Jale taba tse dingwe gape tse re ntseng re di fetisa go batjha, gore o tlo fumane molemo o phetheileng kwa go feletseng ka boqapi ba gago, ga tse bore bo dintho ge bone gore go bonolo gore ga motho a qeta go etsa eng o ka e kopitsa bo se iketsetsa yona. Jale go bolela gore ga o qeta go kapa jale ebe nna ke tlotla ko o kopitsa, go ka etsala gore e be nna motlhomong ke na le mekgwa e batlang ke tseba go bapaka go feta, e be boqapi ba gago bo tlo tswela nna molemo go feta wena o le mong a bona. Jale go koba dintho tse kareng tseo o le mong a boqapi, re sebetsa le batho ba fapaneng. Batho ba bangwe ba re sebetsang le bona ke batswang lekaleng lano la molao, ba sebetsanang le taba tsa mahlale a kelello go bitswang intellectual property rights. Jale bona ba kuta batjha ka gore o le motšha ga o se o na le boqapi, mathela ofising tsane tsa molao o fitlhe o ngodise boqapi ba gago bo sireletswe e le gore o une molemo ka bona. Ga o se o qapile felebe ke gagwa ke boqapi ba gago, ga o se o bongwedisitse bo tshireleditswe, ke tlo tla nna gore ke tlo kopa tumelelo go wena gore o ntumelela go sebedisa boqapi ba gago, o nkekisetse ditokelo tsa go bo sebedisa ke una molemo go e le gore ka tsela eno ke reka tumelelo go wena e le gore o una molemo ka gore ke reke tumelelo go sebedisa boqapi ba gago. Ga ke tsebe gaebe ke batla ke tlhakisitse.
1: O batla o tlhakisitse mme ke a leboga. Ke a kgola Mosotho wa ka rena le se le potile kapa le se le bile diterekeng tse kae, le gore na mo le fitlhang teng le bone ditaba tse di amogelega ka sebopego sefe. Ke a kgola taba e nngwe e nyetlhaelele ga go bua ka ditaba tsa mofuta ona ke gore e ka go na le setlhopha se itseng fela kapa Basotho ba megatlhelo e itseng bao le kopanang le bona, le kopana le batjha ka megatlhelo efe go qoqa ka ditaba tse.
0: Ke a leboga mme. Mokgatlholo wa pele kapa karolo ya pele ya potso ya gago, ke ga e re ke utlwile gantle ne le gore na re se re tsamaile diterekeng di feng, ke bontshe gore for selemo senana re se re tsamaile diterekeng tse ka bang tlhano le gore se re phethetse halofo ya mosebetsi wa rona. Re se re tsamaile diterekeng tse tlhano, re setse ka tse tlhano. Jale batjha ba re kopanang le bona, ga ke na bonnete ba gore na ke tlotle ke arabela potso ya gago hantle, empa re kopana le batjha ka megatlhelo yotlhe ya bona ga fela e le motjha. Fela ke bontshe gore ga re ntse re sena mokgwa wa gore re kare re fitlhelela batha ba nan le ba phela ke ke tsena ho tloba phela le bokoa ka
1: ba nan le bokoa.
0: Okay, ba mokgwa wa ho fihlela batho ba nang le bokoa teng ha re na mekgwa e jwalo. Ke a kgwela e be ha haeba mohlomong re e be re bua ka motho a nang le bokoa ba kutlo, ke haebe a na le motho e yena a kgonang hore e re ha re ntse re bua mane e be o ntse a kgona hore a mo tolokele. Fela ntle le mono ha re kgethe hore na re hloka mang, hobane ha re bua ka boqapi jwalo ka ke bontshitse gore boqapi ke ntho e bonolo hona hona go kore ga o tlhoke le gore e beneng o tswa sekolong o sebadibadi gore e beneng o ka qapa. O ka qapa o ntse o sa ya sekolong kore le modisana e bang motlhomong ke bobadisana bane ba tla ba sa ya sekolong a itsebelang fela go iphelela nageng, motho e ne le ena a ka qapa gobane motho yo mongwe le mongwe re dumele gore tshebetsong ya rona ya letsatsi le letsatsi bophelong ba rona re kopana le mathata dinthong tse re di sebedisang, ene o ka fumana tharollo ya bothata bo itseng o ntse o itsamaela fela kapa o le gona go diseng mono a ka kopana le bothata ba ka tlang ka tharollo ya bona ya ba tharollo eno e tlotla e thusa setšhaba. Nako nngwe ke bontshitse gore molemo o mongwe o moqapi a ka o fumanang ke wa tšhelete, empa go na le o mongwe o ka bang wa gore motlhomongwe o sotlile ka tharollo motseng. Ga o qeta o tla ka tharollo e be tharollo e ne ya gago e se sebediswa ke baagi ba motse o phelang go ona, e le gore le yona e ntse tlisa molemo sethabeng se o phelang go sona. Ha fela e se ntho e bang o ikwaleletse ka yona e dutse le wena ka tlong ka mane, ga o qala e ya batho mane batho ba e sebedisa ba una molemo ka yona e ka ba ka mokgwa wa gore e thusa moruong kapa fela go thusa setšhaba se o phelang le sona.
1: Ke a leboga mme. Ke gola Mosotho a ka re na mme Thubega ka mora gore le potologe le ditereke tsena le kopane le batšha le qoqe le bona ka ditaba tsena tsa boqapi le gore na boqapi ba bona bo ka sireletsega jwang gore jwale re tle re fitlhele taba yane ya gore jwale boqapi bona bo sebeletsa beng ba bona, boqapi bona bo bile bo a thusa gagolo tabeng ya tlhagiso ya mesebetsi. Taba eo yona ga le ntse le qoqa le bona re e fitlhela jwang?
0: Ke a leboga mme. Ke gola ke qale ka go bontsha gore ke selemo sa bobedi se etsa lenaneo lena. Ha re santsane re qala selemong sa pele, o ne o fitlhela e re ga o fitlhela motšha o ba botsa gore le a tsebana boqapikeng e be o fumana e tlile tsebo e fokole ya gore na boqapikeng e le mane mo motho a tla ba naganne ntho nngwe fela e thata gore o tlameya ra ile sekolong a tle ka ntho e thata e tlotla e makatsa batho. Jale re ntse re leka go ba tlhokomedisa gore ga e tlhoke le gore e be ntho e thata, ga e tlhoke le gore e be o kene sekolo and gape o ka sebedisa le ntho tse gaufinyane tse mo phelang teng nako e nngwe. Jale ke a gola ke bontshe gore ga ra ntho tse dingwe gape ntle le gore re ba thusa gore na ge ba tsebise ba be le kutlwisiso ya gore na boqapi keng le gore na ga sa qapile o sireletsa boqapi ba gae jwang. E nngwe gape ke gore na tswele e le batšha metseng ditereke monana na wa qapa ga o qeta go qapa menyetla ke e feng e teng ka gare gona e nngwe e re etsang ke go ba fa gore na menyetla e teng ke e feng e ba ka e sebedisang, gobane ga tsebo gore ga e be re bua ka tlhokagalo ya mesebetsi nako nngwe ga a na le mokgwa wa gore na ke a bona gore ntho ena bothata bona nka borarolola ka tsela e itseng e be a ka ba le bothata ba gore na jale ke fitlhela tharollo e e jwang, empa ka menyetla e teng ka gare go naga ka mona a ka kgona gore a ne a sena mekgwa ena ya go batla disebediswa tsa go etsa tharollo ena ya gae e be ka menyetla e teng o iphumane a kgonne gore a fitlhele gore a gage tharollo ya gae go fitlheletse ka ba ya lo fitlha maneng marakeng. Ke bontshe gore ona le mana ne o

0: e le motlhala fela gona le ka leng lena la ha bo rona gona le lenaneo le bitswang la le bitswa steam ka gola steam e bolela e metse science technology engineering arts le mathematics e leng mahlale tshebediso ya mahlale hana a tse keng bonono jale le diparo so lenaneo leo le fa basotho eseng batšha fela le fa basotho monyetla wa gore ga e ba o na le bokapi kenela tlhodisano mme ka tlhodisano eno o ka iphumana o hapile moputso o ka tlotla mo o thusa gore o tlotla o ntlafatsa bokapi ba gago mme ebe bokapi ba gago bo qetelela bo o tswetse molemo.
1: Mme tshwe ha ke kopa ho fa metsotso e meraro o nwe metsi mme re tle re boela re ho kahane le wena hape ka mogao ba lwa ditaba tsa senye semane re se re hapella le ba mamedi.
0: Ke lebohame.
1: Mamedi e re hana go ile je re boela re fe motshedisi tshakela makaja sebaka a o fe ditaba tsa gore ya pele ha fitile ka metsotso e mashome a magago nna le wena le mme tshwe ha re tla ho kahana hang ka morao ho ditaba tseo.
2: Ona o mo di den 2% ona.

0: dipitso ke mekgwa efe hape haeba e teng eo le e sebedisang ho hokahana le batjha ka ditaba tseo re ntseng re qoqa le wena ka tsona? Ke kopa o se e kenyelletsa le Ntate Matsaile.
1: Butse pele, potso ha e nngwe ke reng, hoba ke na le ena ya ntate hona tena ya hore na ke mokgwa ona re na le mekgwa ya ho fa boqapi ba Basotho boleng, haebe ke mo utlwile
0: hantle.
1: Aba etsa mohlala, ho na le potso e nngwe.
0: E nngwe hape ke ena ke qetang ho botsa yona, hore na ntle le dipitso tseo le kopanang le batjha ka tsona, na ho na le dithala tse ding tseo le di sebedisang ho hokahana le batjha na?
1: Okay, ke a leboha mme.
0: Yeah.
1: Ke a kgola ke qala ka ya Ntate Matsaile. Ke Ntate Matsaile ka
0: Ntate Matsaile.
1: Matsaile. Taba ya hae hore na re na le mekgwa ya ho fa boqapi ba Basotho boleng, ha ke na bonnete na ona e bolela jwang. Ho na le mekgwa e mona ya hore ga o na le sehlahiswa ebe ho tla thuse lo hlahlojwa hore na ke a kgola e tlo batla ha ke hana e bitswang e shejwa boleng ba yona hore na e ka mohlomo le ha e fitlha mathabeng e rekiswa na e ka rekiswa e maemong a ho hlodisana le dihlahiswa tsa mathaba. Ha ke shona o bua ka, ha ke na bonnetse na o bua ka mokgwa ono empa ha ebe o bua ka ona. Ke hopola fela hore ke taba tse amanang le lekala lane la tsa kgwebo. Ke tlo kopa ke tle ke seke ka fosa ya ba ke re mokgwa ono o so le teng kapa ga o so be teng, fela ke hopola hore ke ditaba tse amanang le lekala lane la kgwebo. Jwale o buile hape ka taba ya hore ho na le ntate e reng ha laetsa boqapi ba hae ebe bo difako tsena ha di be teng, Basotho ba ka se hloke le ho sebedisa dinete. Ha ke nahane ka re eno re ka e bitsa boqapi. Ke nahana e wela tabeng ya mekgwa le meetlo ya rona ya Basotho ya, fela ha ke tsebe na ke tla mo khoba matshwafo na re le lekala ga ga mananeo a o re ntseng re a etsa. Go na le leng hape le leng gore re na le kana draft keng, re na le draft ya le me
0: o draft
1: e me o ne ke nana wa ntse
0: ke nana le ha holo
1: Finally draft ya leano la ditaba tsa botshaba le setso mo ka yona ge le ka ho bona hore na ke a kgwele le yona ke lenano le leng le rentseng re support-a ditereke ka lona le lona le ge le ka ho nka maikutlo a Basotho gore ba fihle ba refe na ba utlwe kare leano le arabela ditlhoko tsa bona, mme mo le haellwa kae ba tlatseletse re tle re tsebe go tlotla re kenyeletsa maikutlo a bona ka gara leano. Leano leno le bua ka taba ya gore na Basotho ditsebo tsena tsa bona ge etsang gore di tle di ba tswele molemo. Ke a kgole yona tsebo eno ya ntate ya gore o tseba gore ebe go ka sebe le bo difakwa ha laetsa a sebedisa tsebo eno ya hae, gore na re itshireletsa jang gore e mo tswele molemo e le setsibi sa ditaba tse tsa setso le botshaba. Gape na tsebo eo ya hae re etsa jang gore e seke ya re motlhomong ha a se Ntate Modimo a sa ka mo hopola e seke a ba jalo o tlo fumana a tsamaile le tsebo eno, e be ke tse ding tsa ditsebo le meetlo tse re fumanang di ntse di re nyamelela re le Basotho empa di ne ntse di ka nna tsa re tswela molemo. Goba o tlo fumana gore e hlile tsebo ya setso le botshaba haholo e bathong ba baholo, o tlo fumana gore batjha ha e ntse ya batjheng e ntse ya e kekela. Jwale ya gore na ntle le dipitso re na le mekgwa e meng e feng ya go fitlhela batjha, ke a kgola mekgwa e meng re fitlhelang batjha ka yona ke ya gore ke a kgola o mong kona ona wa gore ga ntse ke bua le wena tenang jale.

0: ke le dumedisetlhe be ke le amogele lenaanong la botsanga ka letsatsing la ka jeno.
1: Dumela mme.
0: Mme re sentse re le gona mo kgetle re itlhalose bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho batle ba utlwe gona re tlo qoqa le bomang letsatsing lena la ka jeno.
1: Nna ke mme Mampai Lebeko, ke tlo ya go bitswana mane, ke ile ka oka motho wa kankere ka baka ba le yona.
2: Ha ke le dumedise bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho, ka lebitso ke mme Matantšhaka, ke letlhatsipa la mofetsi wa letswele. Ke tloa mogatlhong o bitswang Lesotho Cancer Fighters.
0: Mme pele re kena ditabeng tsa rona tsa letsatsi tlhe baratuo ba ka letlele re qokele hanyane nalane ya Lesotho Cancer Fighters gore na e tlile jwang, go ne o le ile la tlhokomelang gore tle go be le mogatlho o jwalo, mme le sebetsana leng mo?
1: Hantle mme wa ka, ke rata go qala ka tabeng ena ya booki. Ga ke booki ba profession, ke bolela ba motho fela ga o ka molekane wa gae. Ke ile ka elelelwa gore dikgaelelo dingata. Ke gopola ka nako engwe molekane wa ka o ne a tshwanela gore a o etswa CT scan. Go ile wa mo tlhoka gore a nke dikgwedi tse pedi pele a ka etsa jalo, mme o qeteletse a bile a tlhokagetse a so fitlhele tabeng tsa CT scan. Taba ena e re go nna go na le mosebetsi o mongata golo o lokelang go etswa. Ke a gola ke sa e sia ga kalo, empa ge ka bomadimabe ga a santse a tlhokagetse jale ke se ke setse ke le mongwe, ga ke nne re tsamayg mmogo re ya kwalo-kwalo kwa ntse re phephetsa kankere. Ya ba le nna ke fumana ke le diagnosed until ke le stage 4. Story sa teng se setelele, ga ke ne sebetsana le tsona ka jeno bane re batla go bua ditaba tse dingwe go feta na rona e re amme jwang.
2: Re le mokgatlho ona wa Cancer Fighters, ke mokgatlho o ileng wa qalwa ke ena mme Mampai Lebeko leo e seng e le mofu e mongwe wa matlhatsipa a kankere ya letswele. Ya ba jwale sentse re gokagana ka go fapana ga rona le go tsebana ga rona, mme gagolo-golo re tlhoka gore batho botlhe-botlhe ba kulang le be bang ba okile le be bang ke matlhatsipa, ge ba bokelele mmogo go sebetsana le taba ena goba jale re tlhokomela gore kankere e jele setsi. Nna ke ile ka ba le mofetsi o o nwa letswele o bona e seng se ke le stage 3, ebile se ebile o tsamaile mofetsi o na o kene ka lehafing kwa ba gantshwa di tshwelesa tse nne tse ameileng ke mofetsi.
0: Jele ke kopa go utlwa ke Mema Lebeko, se ka fosa o ne o ile wa qholotswa ke eng ga o tla qeteletse o thegile mogatlho o?
1: Ke a leboa moratuwa wa ka. Qholotso e kgolo ke gore ke ile ka elelelwa gore batho ba bangata ba ka be ba ntse ba phetse. Taba e kgolo ke gore ga gona dintho tse thusang batho gore ba tsebe ka pele. Taba eno fela gore o tsebe ka pele o re na le mofetsi. Botlhoko ba mofetsi mme kore ga ba o tshwere ke sefuba, o tshwere ke sefuba sentse se tshwana le sefuba, o se o tla makala sefuba sena se tse bang gaka jale se ke bipetsana se ke tsa bang kore o se o makala. Kore ke tlane ke gotlele go molekano wa ka, ne re maketse fela re bona fela motho ene wa kula re sa tsebe ne neng o sa sita o le go tsamaya o sa kgathala. O sa kgathala ka gara mokgathala ono o se o mo etsa gore a qetela sa sa thabele dijo ha ntse re anga ke mo fumana re nga ka ha itse bena motho na tshiriki kuri e ka nna ya paisa fela ya mofa dipilisi tsa hloho ha ba buitse hloho ya opa ka po ya mofa ha re fitle kuri ha so fitle mo taba le nteng e leng hore rona taba ya rona kgolo ke hore ha ho be le di resources ha ho lo re bitsa ngaka ha ho be le di resources ngaka ene be le thipa e sebedisa re tla re hla re hla re ka gola re manolola ha ho lo taba ene re buang ka yona batho ba mona ha ba sebeletswe ha ha bo bona gore o na le mihlala ye mme a tla e bontsha rona o tena o qetella motho a shwile ho baneng a sitile ho a fitla ditshebeletso o tloella motho a qutheng ka a qatsha ka pokae a ona maserumo na fela o tla fumana hore motho o fumane o sitile ho re a fumane ditshebeletso sipone jwalo jwalo gore o qala ona sipone mono fela ho fumana sipone morao tjenana ke mosebetsi o makatsana
2: ke tswela pele hona mono hantlentle ha holoholo o tla fumana hore taba e tloa ditlhatlhobong o tla hlahloba ha o lo hlahloba o hloka tšhelete morao ona ho thwe o tshwanetse o bona le 800 ha ke batlo ya morao rona mehleng ya ka nna ho no le jwang ke bua ka ene re seng re shebane le yona e re qakileng o tshwanetse o bona le 800 ha o so hlahlobile madi ano a hao kore ke fumana ho batho bao ke ntseng ke bitswa ho ba bona motho ha o fihla o fumana a re ke hlahlobile madi sephetho se teng sa sena se sa madi empa jwale ho thwe ke bokelle 2800 hore ke tseba ho tseba na ke stage mang ha ke re utlwile ke le ka bua ka hore nna ya mofetse o fumaneile o le stage 3 ho no sena dintho tsena tse ngata tsa hore o tla fumana sephetho ha o qeta o yeme o fumane o emele hore o tlotse ba stage sa hao ha o na le 2800 e leng hore ha o sena tšhelete e jwalo re bue mohlala wa batho ba tlowang hole hona di bo mogotlong bo qatsha le boquthing o bokella 800 ya o tla ho tla hlahloba madi o bokella tšhelete ya ho palama o bokella tšhelete ya bodulo o bokella tšhelete enono ya hore ha a sa fihlile a patale 800 enono ha re tsebe na wa ba dula kae a jang jwale ha a sa fumane ntho karabo enono a e fumaneng sephetho seno se sa fihlileng tsatsi le tshwanang jwale o tshwanetse hore mohlomong a oruwe mohlomong a be le ma a dutseng teng mo re sa tsebe ha a qeta mono ho thwe re tla tla re o jwetsa nao stage mang ha o na le 2800 ke bona moo go utlwang re elellwa gore e kare batho bana ba bolawa gape gape ke gona gore ha ntse a eme ha ya ema cancer e ntse tsamaya
0: ke a utlwa ga jele kare se ke dikgolo tseo le di boneng motlhomong ga le tla thega mogatlo ona jele ke utlwa gorena mmokotaba kapo motlhomong sepheo sa mogatlo o ke go etsa jwa
1: sepheo sena se na le dinthonyana tse mmalwanyana sepheo number one e tlile kore batho botlhe ba tsebe ka kankere ba tsebe ka lefu la mofetshe taba ya tsebo e thusa gore go nyebe kollwe gore na o tshwanela o je eng o tshwanela o etseng kore nthonyana metlhalanyana dintho tse tla o etsa gore o phele ha monate jale ke leke gore gape ga o ntse o lokisetsa taba ya go rua tsebo o tseba gape gape gore o kobe le letswalo la gore metsamao ya ka e jwang gore ke kobe go kula motho e mongwe ntate o ka bona mekete mona o ka re bona ntate ga re ja o ile o nka mofa o tseleng o le o ja gape ntho tse fosaetseng fela ka oba jwaletšham not ga ke motho wa dietitian ke sitwa gore tse fosaetseng ke tse itseng le tse itseng tse nepaetseng ketse fela di teng jale morago tsena ebile re na le ntho go te ke nte food court Jale kuya batho ba nang le tšhelete food court mane o tla bona ka bone ke di.

0: Pshika manji makwenya kama na kie, kama na kita mati walu walu. Kuri kile gauri, kemo firifiri, walu ulolo analijujuzi. Yole kintayo, yo kholo rune. Abu beti, ke hore bweta pili, bwete taba ina kensa, ili hana priority jini, ili taba yesu susulu. Hobane bele ke ratela bane ha e kgethe ha e tsotele na morui ka pa mofutsana o na le boemo bofe ka pa ha ona bofe fela ha e fitla cancer e tla o tabula bele re la ka tsa re boeta pele bo bele le rato la taba o sebetsana le cancer ya boraru ke a gola ha ke tsetse ke dipeta fela ke di lobo kantse ya boraru ke na hore ho rupelwe dingaka tse tlotla di sebetsana le cancer ka hare ho naha le baoki batho botlhe ba mehang ditabeng tseno bao tla tlameha ho sebetsana le taba tsa cancer ba fumane dithupelo tse kgolo ya bone thepa mme thepa taba ya thepa ha ebe taba e kgolo jwalo ka ha mme a qeta ho bolela motho ena jwalo o ile mona mailo a folla hore madi a tlhahlojwe ka morana go telele hape go ona tlatlatse ba hore na nthwena e hlahlubueng e reng ka morana go telele hape go ona tlotsa maya a ya bolong fanteng ka pokae mo atla tshateng hore mo keng he motho na re fumana rona le hona ona le hona thepa e bete batho ba sebeletswe hai e le hore ha ka ya ba tema serumona e tla thusa bonyane a tloe quitting a tlotla dula haka haragadi ha motswala masiri pele ha ise sikara masiru ise sikara naha ke bothata bo tshabeha
1: ke a utlwa mama le beko jole ha ke utlwa hore na mogatlo mo le a kopana ha mmoho ho tshohla mohlomong dikholotso tse le tobanang le tsona hona le ditsibitse le rutang lo le hloko le le bontsha hore na le tlhokomele jwang ka bo yona
0: e ya mme re na le lohoja e se kgala ho re qadile fela re sentse re na le mafapha re sentse re hokelana le ona a o tla fumana hore ba tla re hlalosetsa dintlhatse ding hore e bomme se ka kopakopanyang ditoketsa mohlala ha ba le mokudi bjalo o sebetsana le bo chemotherapy a ke tsebena ka Sesotho ke tla e bitsang fela ho tla bona le bo chemotherapy bo radiotherapy dinthonyana tseno o tla fumana hore ntate Thabiso le yena o teng ka mona o ntsa mpolelela hore shake the bottle 3 times a day jwale ke kopanya therapy ena e ke fuweng ke kopanya le ena ya ntate Thabiso ke a kuruketsa motswako moforo motswako jwale o tla fumana di-dosage ha ke etse motlhala ha e ba nthwena ke mohalakane jwale ka mane ka ngakeng o ko tsheleletswe ka litha ntate ngaka le ena o ntse a tlotla mpha mohalakane a o tshela gape ka litha kore ke re la e bona le di-measurement tabaro fela e se le moferefere wa meriana e kopana nthwena e etsa gore jwale o se ka fola bane o swentse taba yane e tlotla qetelela ebile ya masebete hampe kapo mafa dintho tse dingwe kore ke motlhala fela o ko etsang
1: ke go pare ke na mona jolo ka ha re bon le bontsitse go le survive le mohlomong go latela leeto la lona le ke le refe tsebo yo le seng le fumane ka ditaba tsena tse amanang le ka ikere
2: ke a kgolwa taba ya pele ke gore ha o so tsebile ka lefula hao o ithuta le ka pheko
1: matshwao
2: e ha re re matshwao a fapana ha o na le kankere o tla ba le matshwao ao a bang teng haholo ya letswele motho e molemo tse ba mmele wa hae so o tla bona dintho tse etsang gore o tlameye gore o ipelaelele so re kgothaletsa gore batho ba tsamaye ba o tlhatlhobela ditsing tsa bophelo jwale ha o so o le jwalo o so o tsebahe jwalo o so o tsamaya o ya diphekong go tshwanetse gore motho a be tlhokolosi ka gona pheko ya e fuwang e re o tshwanela go tsamaya jwang gobane qetelong ya letsatsi ke kutlwe ba re bitsa di-expert patients go nna ke reng di-expert patients tsena di tlhoka gore

0: tsona ha ga di sebediswa tse mema lebeko a buileng ka tsona expert patient ke engwe ya di sebediswa tse hlokahalang hobane o tla tseba ho tataisana le batho o tseba lefu o tla tseba hore o bue le batho ba gothatsa o tseba lefu jwale ha ga di sebediswa tse ntse teng ka ofela ha ho be le dithupelo tseo ho etsiwang hore batho bana ba seng ba ile mahlatsi ba he ba kenyeletswe ho thuseng hore batho ba bang ba tsebe ho tseba na ba itlhokomela jang hobane ha hona motho a ka ke a ka tsebang lefu ya sofete ho lona motsebi wa tsela ke motsamai wa yona jwale ke yona ntho re llang ka hore cancer ha enkelwe hodimo enkelwe sehlohlolong ho tsebe hore ho fukutsa ya boemo bona bo bonang boleng teng
1: Mamelo sa masaloso thema shima mabedi a metso e robong metsotso re fraletse hora ya bobedi re ntse re le ho lena la botsanga ka letsatsing lena la ka jeno me a le bo go ke bone ka ono ono batla ho bu empapelo ho mo go reng ke kutlwe ka ba bona le
2: ka re dumela
1: a ka ntla khutla ke ne ke bona ka ono batla ho tshwaela ditebentse o tsa
3: e ya me hona mona mo me a bulelang ka pomo taba tsena di hlileng hona teng ka nnete re khatatse ile ke taba ya hore morao e seng le morao tjena ha e sa le taba ena ya kankere le teng e hangata e bapiswa haholo le ditaba tsa bolohi jwalo o tla fumana hore o tlo qeta tjhelete jwalo o mathadinga ka tse tla thusa ho bolaya moloi kapo ho etsa moloi enwa a ska o lwe haholo ka nako eno ntse o tloa pela lefu eno ntse o senyelwa ke tšhelete jwalo o tla thola gore ka nnete le ha re dumela ho bosothong ba rona ka nako nngwe re na le ho kopakopanya dintho tsena hoo re etsang lefu lena le be thata le ho feta ka hona re ntse re kopa gore dithupelo tsena tsa gore batho ba rupellwe ho utlwisisa ditaba tsa kankere di pharalle haholo batho bonyane batho bona ba bolokehe e tlempebe ho be le batho ba fokolang haholo ba ka tshwaetswa ba ka teanang le taba ena ya mofitse e seng ka tsela ena eo re bonang batho ka nnete tsela e ba shwang ka yona ba lobuweng e se tlotse molao e se tlotse tekano
1: mohlomong ha le se le ra hlalosetsa gantla mofitsho ha le o hlalosa le karekeng kapo le tsa fela gore okay ho so tho na le mofitsi ho na le stage 1 ho na le stage 2 ho na le stage 3 ho na le stage 4
3: ha na mega nete ke re tori
0: ke a kholwa batho ba ka tsebang ho hlalosa taba ye ya rona handle mofitsi ke di professional ho bandwele rona re ba kudi fela o fihlang o so na le kotola letsweleng ha ba ke letsweleng o jwale o ka hanyane o tlo bolelwa hore di cells tsa ipokella tsa etsa di tsamaya ka mogosane pa halang ntwe no jwalo jwale yona ka nete ha re no kena ho yona haholo e hloka hore ho botswe ngaka jwalo ka ha o tsho
1: okay jwale ha re utlwa mohlomong re ka ithuta hanyane ho tswa leetong la ha wena ha o tla ya ngakeng o no utlwile eng
0: ene le ka 2011 ke ne ke sebetsa kae kae mo ne ke sebetsa teng ka dithabeng ka kwana jwale mosebetsing wa rona mono ho hlile ho sebetswa ka thata jwale re kgutla re kgathetse yo ke utlwe letswele lena la ka la letswele le tona motlhang ono ke utlwe le utlwala le tletse fela ke kore e bekelelong yaka ebile ne ke sa tsebe letho letho ka mofetse ke ne ke ile ka utlwa hanyane gale mangwana ga na le mofitsi ya nyetswe ke le gojwe ke nana hore mofitsi ke ntho ya basadi ba magoa
1: ke ana hang
0: jwale ha ke utlwa letletse ho sane ke tswe le kliniking ho na le kliniki ka ga setse seno se ne ke setse ho sona e ba ka nete ke fuwa fela di pain killer ha ke se ke ho thwe ke tle ka mora kgwedi ka mora kgwedi e ba ho thwe ha ke tla o romella dingakeng Mabalane mme ke ile ka tla Mabalane ka ngakeng ka nako eno nngwe molekane wa ka e ne santsane e le lesole so ka sepetleleng manene sa se so

0: ka letsatsi dilemo tse hlano. Ka nako nngwe ya fela setsing, ditsing tsena tsa bophelo. O tla e reka chemist-ing, ya rona o e reka ka bokae ke taba ya hao. Fela ho itswe tsatsi le leng o bo e nwele. Jwale, e nngwe ya dintho tse re lematsang ke ya hore treatment e be re e tlohela ka lehare. Tlasa maemo a ditjhelete. Tamoxifen le yona e na le tsa yona. Jwalo ka ha radiation e na le tsa yona, le chemo e na le tsa yona. Empa, morero wa rona a se o tshosa batho. Ko hlalosa hore ditlamorao di teng. Mme tse ding di etsa hore batho ba seke ba finyella ho fihla le ho yena ya bobedi. Ha o se le ho ya bobedi ka nako o seka finyella ho yana ya boraro. Ha o se di qetile di tharo, o seka finyella le lemong tse hlano. Ke lehlohonolo hore ebe re mona Morena Modimo o re babaletse hore re tsebe ho eleliswa batho hore cancer ha e hlahlobelwa e ka ya moriting, ha ditsi tsa bophelo kapo mmuso o etsa hore ho be le disebediswa ho e ka ya moriting.
1: Mme le se le bontshitse taba tsena, ebe ho bohlokwa ha kae hore motho e mong le mong ha nngwe mohlomong kapo ha kae a ka hlahlobela kankere? Jalo ka ha ke utlwile nkgono a bontsha gore ka nako nngwe itshwareketswe ke sefuba, ga o tsebe sefuba sena se sentse se na le ntho e nngwe ka morago, o nka fela gore ke sefuba. E le gore le ka eletsa gore batho ba tlhatlhobe mohlomong bo gangwe kapo gabedi selemong kapo tshe motho a tlhatlhobe ga a kula fela.
0: Bohlokwa ke gore batho ba ye ditsing tsa bophelo ga e mona mofetse e tlhatlhobelwang ye merago. Ke mofetso wa letswele kwa molomo wa popelo ke prostate. Tsona ditsi mona ka ofela ho ya hlahlobelo. Mme go thaletswe gore motho a ye ha sa ile monono o tla hlalosetswa gore na a tlabele a gutlene fela. Ke bohlokwa gore batho ba o hlahlobela. Le bontate gale hwa ne ba tshaba ho ya ngakeng, ba ne ho no hlahlolwa ka tsela eo bontate ba boi. Yo ne tsa ba tshabe ho so le bobebe. Batho ha ba ye ditsing ba o hlahlobela ba tsebe o tseba ka nako ha maemo a sa saloka.
2: Jwale mme wa ka yona taba e mme a qetang ho bua ka yona e ntlisa mona mo are mona Lesotho re na le tse tharo fela ditlhatlhobo. Jwale mefuta ena ya cancer e feta mebala ena e re apereng e emetse mefuta e fapaneng ya di-cancer. Ho na le ya ovaries di bjang ovaries hona mahe yana popelo aka
1: matsoko hona sanale mofetse
2: e ya mme hona le ya boko hona le ya madi masapo jwalo kuri ke dintho tsengata di ka kgola ho ya ka hore na wena masole ha wa latse ba holwana ho ifing wa hlolwa kae jwale mme o re hona le stage 3 jwale na hana ha ba stage 4 Jwale o ntso ja efa mona 2011 o ya 2012 a feta 2012-13 o ka phela o yeme a sorry o ntso sa tsebe jwale o re wa kula o so tsebe o re wa kula o so opelwa mmele o so theohile ntho tse ngata di etsala kapa o ruruile mpa tsena ke tsena jwale o boemong boo o emeng ka e le nngwe o emetse fela na ngaka ena reng ngaka ga ena di-resources ke line ya batho ba bangata ba emetseng gore di-resources tsena di arolelane. Jwale ha di ntse di arolelwana wena o ntse o nyoloha stage 3, stage 4, o so fitlhile stage 4, ngaka ha e tshabe le o jwetsa gore mme jwale mona mo o se le teng. Ga se kore gotlela gae mpo o thaba le lelapa bonyane matsatsing a o qetela gago.
1: How to stage 4 se o ntse le normale ga o fitlha to stage 4 kapo e se le boemong bo o se le mobebebebe o kulakulakula?
2: O ntse le motho batho jwale bona ba elelelwa stage 4 empa wa kula. Go na le matshwao a tla ba bontsha gore le nna o teana le nna motlhomo tla bo bona ratse motho eno o fokotsa kakang. Motho eno ga sa tseba o tsamaya gantle, motho eno sa palama wheelchair, motho eno sa fela o ntse o phela. Jale o qetelela o se o ntse o fokola gakalo motho wa o jwetsa gore jale re a o lokolola bano o kekebe wa kgona. Jale o le o swa le pele nako ena ya cancer e ne e fitlha. Ke letswalo jwale o se tshwile onena ka swa onena ka swa go swa ona motho a o thabelang jwale ke mokgona mme wa ka re reng ka nnete re tlile ka taba tsena tsa boipiletso rona le mme ra ba lehlonolo ka 2018 go ile ha etsahala gore go be le conference convention center mane.

0: mo ho neng ho bua ka cancer fela ya molomo wa popelo le prostate tsena tse pedi le ya letswele boraro ba tsona ke tlhekire fela ntho e lehlonolo ke gore hula ba le batho mono ba itlamang ka lekala lena la bophelo batho bano ba neng ba tlile ka ho fapakana ka bongata ba bona ba ile ba itlama ka dintho tse ngata ba bang ba ile ba itlama ka gore ba tla fana ka thepa go na le ba ileng ba itlama ka taba tsa mehago go na le ba ileng ba itlama ka taba ya go rupela dingaka le manese gore taba ena bonyane dipetleleng tse teng go be le batho ba ka tsebang gore ba sebetsane le taba ena ka mokgwa o mogolo o feta ga batho ba ntse ba tsamaya ba bolong fang teng kgathatsego ya rona ke gore 2018 go fitlhela gona jale ga re utlwe go tho go na le sepetleleng sefengfeng mo batho ba na ba ka yang teng ga e tswa ditshebeletso tsena ka go fela ntse ba tsamaya ba bolong fang teng ga go fitlha mane bolong fang teng mme o tlameile go emela batho ba South Africa ga ke re ba tlameya gore ba fole pele o tlameya gore o emela eneng ena e mme ya reng go tloa 2011 ko ana a tlotla fumana therapy 2013 o sa le jwang jele ga e ba e ne e tsamaya ka sekgatlha se itseng ga tsebena o tshwanela o iketsang go bolela gore o tla ba tlhokagale dipakeng mone a se o fumane thuso la e bona a sa e tshabe cancer ntse a re fela a gona taba ke lefulelo ka mafu a mang goba batho ba bangwe ba na le tumelong tate modimo ore a ke tla nne ke fole fela nna mme wa ukwana e tsamaya sebaka se se telele akae ka nnete ke nako ya gore bontate le bomme ba sebetsanang le taba ya ditšhelete ba ke ba shebe taba ena ka leitlho la mogauri batho ba fela ke cancer gona jale motho e re sa tswa mopata gaufinyane o kgonne gobane o nana le mokgwa wa ditšhelete tse mo thusang a sebetsa o kgonne o qeta dilemo tse 20 ka cancer ko gona a tsamayang empa re ntse re dumela gore go ja se ka teana le mathata a mang fela a sa tlhoka leng gobane jale batho ba bangata jalo ka gopola ritse ntho ya pele batho ba tshwanela go tseba ka cancer le mookamedi wa gago a utlwisise gore ga o tlhekefetsa o santse o na le cancer jalo wa eyeketsa
1: ga di o dumela
2: ke kgotsa mme
1: ntate
2: ba ditaba tse bomme ba tlileng ka tsona ke mogodimo moshe ka kuting se ba tlileng ka tsona di bohlokwa bona bo haesale ha ke tsebe na lekala la bophelo e be ba na le seabo se se kae ditabeng tsa mokgatlo ona o bomme ba o theileng gobane tumelo ya ka le kutlwisiso ya ka kore e tshwanetse be ke mekgatlo e ba sebetsang ba tshwaragane ka matsogo le yona molemong wa go thusa setšhaba sa Basotho e ka se tlale o thopotetsa thuto go batho ba sa tsebeng ka ditaba tsena fela go na le ntho e nkutlwisang botlhoko ke le motho ke le moagi wa Lesotho mona ke le ngwana wa Lesotho mona ntho e nkutlwisang botlhoko ke ya gore re dumelela dintho tse ketelelang di re tlisetsa kotsi go na le dijo tse kenang ka gara naga ka mona tse o tla fumana setšhaba se ya di sebedisa ga di na ditlhatlhobo tsa letho go na le dichemicale tse ding tsa tsona di sebediswang mafapheng a kang botemo le ding kao fela ga di tlhatlhojwe dintho tseno gore na ditlamogago tsa teng ke difeng bogolo ba mafu a kang ana a cancer ka nnete ke ntho e tswalwang ke bohlaswa ba dijo tseo re dijang mmeleng ya rona mme ebe qetelelong o tlo fumana re ithwetse medi tlhogong ka nnete ke etsa boipiletso go mmuso wa rona gore ga o ko boelwe tlhoko taba ya gore ga o lo tlhatlhojwa dikgwebo tsena tse rekisang dijo tse felelwang ke nako go etsiwe ntho eno ka nnete yotlhe a tseba ntle le go re etse jalo ka nnete ga ona mo re yang teng ke lebuile gagolo ka baiti ba gago mo ka tuo
1: ke lebuile gagolo ntate mogodi ya ka gola
3: o ka baka batla ke lebala ke hopotswa ke ha mme a lebe ko a re beng ba rona ga re le mosebetsing ba re tsheetse nna ke ile ka felelwa ke mosebetsi ka 2014 gobane jwale mongaka a sa ikamahanye le gore ke na le mathata le ditlamorago ke ne ntse ke le ke ne qeta go tswa radiation ntse ke sebedisa ntho o thweng tamoxifen mosebetsi o ile a mphelela gobane jwale ga o sebedisa tamoxifen o na le go lebala

0: ko yetsa bo le ba di bokiso bo bone o le bala le bana bana ba hao mabitso a bona ko go fumane hore le molekane enwa hao o batla ho tisa ka kelelong gona hana le bitso la ntate tshaka ke mang la pele ntho e jwalo ke le ka fellwa ke mosebetsi mo mone ke sebetsa teng ka bo madimabe ke le ka dula ha ya ba ha ke sebetse ho tloa hono ho fihlela hona jwale jwale e ngwene ke kopa ke hore hape hape wee muso o mpo o etse hore o bone hore batho bana ba cancer ba fumana grant ha o tho o ja hantle eng jwang le bohlabulli ba tsa semoya bo budumellwe bo beteng ho baneneng o kgathatsa ile moyeng o sontso na le mathata e ke nete hona le bahlabulli ba botsa kelello empa bona ba tsa semoya ke ntho e saletseng morao haholo re hloka hore bahlabulli ba tsa semoya ba etswe engage ditabeng tsena tsa cancer ho ba re bua ka mmele pelo le moya botho kaofela
1: ke kopa ho kena tabeng ena ya ntate ya ntate Moruti Moshe ha le hantle mme waka re sentse re le mo re tlotla re sebetsa le lekala la bophelo re dumelane le bona hore re tlise lengolo le re tlotla re tsebang hore re tataisaneng hore re thuse setšhaba mme re utlwile e ka le bona ba kgathatsheile le bona ba e tlhoka thupelo ena ba ukwagala ba batla go rupelelwa gore ba tsebe ditaba tsena tsa cancer ka botebo gore ha ntho engwe le nngwe ya manang le cancer ba e be mo namenwaneng ya bona bana ka nnete ba bangwe ba bolela ba re re na le sentse re le matlhatsipa ka gore ba bangwe re shwetswe ke bana ba bangwe re shwetswe ke balekane ba bangwe re shwetswe ke batswadi ba rona ka lebaka la cancer e leng gore taba ena e ntate ya bolela gore ka nnete mmuso o nkele taba ena ya cancer tlhogong o nkele godimo mosotho a ka tloa re jalo ka lebokose la dikgetho
2: motlhomong le kenyeletsa mono o duma le diqholotso tseo leto ke le re fe gorena jele ga qholotso e ka godimodimo kapo tse ka godimo tseo leto ba nang le tsona motlhomong bakodi batho ba seng ba fetile qholotso tse ka godimo tse le bona gore e tlhile le tlhoka thuso gagologolo go tsona ke dife
0: jalo ka ga ke boletse taba ena ya ditšhelete tsena tse o thweng ga o le tlhatlhobelwa di ntshiwe ga ke tsebe na hula ga seng ya kae ge ne ntse kore ga e ba ke ne ke le treatmenteng ka 2013 e re ga o ile tlhatlhobela e be o bona o se o fitlha o jwetswa gore boemo ke bona le bona ge be go thwe o tla ya mohlomo Bloemfontein kapo o fumane taba operation ha e mona kore go ne ntse go batla go lebete gona tjena nna ga ke tsebena go se etsaetseng jale ga go ko go lokiswe taba ena ya gore ga re ile go tlhatlhobela re seke ra patala ga kana-kana because e mongwe ga ye ga qala utlwa o thotšheleteng o dula gae ga e ke re motho a tlhatlhobele a ba a qete jale go tsejwa go tla bona gorena huangakeng jwang jalo ka ga ke tshilwe ke re gape-gape bana ba e leng matlhatsipa ga bampe ba fuwe grant ga ke tsebe na e tshwanela gore e be jwang gore ba tsebe go ja gantle ka tsela bolamo ga se gore ga o qetile treatment o fodile ga o a fola ga o sena mokgwa wa go phela ga ona mokgwa ga qeta ga ona le cancer o ke ke wa sebetsa ka thata ka boima ba mofuta ofe kapa ofe ke e nngwe e bolayang batho e re ga a sa pholoile a ketile treatment a ketile mo tsentse tlhano jale e be ke enwa o gwetse dimithe tsa mabele o etsa ulo sila eng kore ntho eno ya go sebedisa maatla fela ka nnete ga go be bofaletswe batho bana ba cancer bophelo
1: jalo ka ga mme a bolela taba ena ya go tloa wa tseba mme ga ba o so ile a ya dithabeng mane kapo ke motlhomong ke ga eno o shebe tsela yeo batho ba bangwe ba tsamayang ka maoto le bafu ba tsamaya ka sone ba tshela dinoka re a leboa gobane ka nete tshebetso e ngata e ntswe empa jale ga e ba ke go gaba le ga e le tliliniki mane ne go gaba le nurse e le nngwe fela e e nang le idea ya taba tsa mofitshe gona mono mo go nang le o senang dingaka go senang eng go be le motšhininyana le ga e ba se metšhini e

0: turuhari ye meholo e ka gona mfela gore ba thobaetse diagnose gore ba thoba ba bona gore eh sona le lefu sona le bothata o belaelwa le ha o ke ke go bana le re sa sebetsana le tsetharo go go be le mogho wa go belaela gore ntwe na ke cancer la re sa bone na ke ya yini go be le ntwe no e hlahloba gore motho go bana di cancer jo lo ka ke boletse ha bona na re aperijwa re emetse di cancer ka mefuta ya tsona tengatangatangata jwale ha e ba so tla dilo sebetsana le tsetharo le tsona tsetharo tsena ntse o bua South Africa ka nete re morao ha o luka taba tsa cancer
1: Hello go sella sala na go ka ga equipment ka bo di sebediswa di ka anela ditsi tsa kokelo tsa ba tsa ditsi tsa kokelo ka ga tlhametswa ka di sebediswa le mane di thabe mo leng go batho ha bana monyatla wa go tla ha bo bebe kwa no maseng
0: ho jwa lo mme sentse ke le maserumona ho tloa mona ke palama ke ya Bloemfontein ho bana ke re ke tla palama koloi ya muso qalong e nkise ke khutle jwale dipake mona maetwana o tla fumana hore o so tla mehoro a mangwe o iphumane wa jara ha o ba utswa quthing jwale o so ntse o hlutsu tatla fitla masiru mona so ba bua kudi ba bangata ba fella dipake mana ba ne jwale ha ba khone bogone ha bo yo lo ka mea tshore bonyana ona le grant o tla re butle ke palame ke clinic ha sentse le siyo yeno ya palama
1: Shele le bua le motsotho wa hae mohlomo le yena o feta ka gakolo tsena hore ke na le bothata fela jole ha ke tsebe na ke tsa bang a sa bile ya lahlile tshepo be mantsho a khothatswe ka le ka mofangona ke a fe
2: re ne re le ka gatsola tsohle ho bua le batho empa hona tjena ha se re tlile hona tjena re le mona re kopa hore motho a lahlile tshepo a tswe moluta mogana modimo o yentse hore re be teng re pholuwe hore e be re gona hore re tlo bua letsatsing lena re fana ka mantsoe a khothatswa hore batho ha ba etse ka matla hore ba tsamae ba eme ka maoto ba ye ditlhatlhobong ditsintsa ha bo bona tsa bophelo batho ha ba tsebe hore ha ke bua ka taba ena ya hore ho be le bohlabuli ba tsa semoya ha hona lefu kapo bophelo bofe kapa bofe ke modimo fela le hona tjena re ntse re rapela bosiu le motsheare hore mmuso wa rona batho ba boithatelo bo botle bo ga dipolitiki dikgwebo ha ba mpe ba kgahlametse hore ka nnete hona ho tshwana le godimodumo jwalo ka mesebetsi fela ho thweng ha se mmuso fela o ka fanang ka mesebetsi ka tsela e tshwanang le batho ba boithatelo bo botle ba bahwebi ba bona ka ofela ka ofapana ha bona le ba ruti ha ba etse bonnete ba hore tlhahlobe ntho taba ena ya bohlabuli ba tsa semoya ka nnete ba etse karolo motho wa rona ya motsemane ha e hlahlobele ha je hantle hobane ho a lengwa hae ba etse hore nako ena ka ofela motho a dule a tseba hore na boemo ba hae boreng ka ditaba tsena tsa kankere ke a lebo
1: molemong wa nako ke kopa hore molemong wa motho kapa batho ba boithatelo bo botle ba ka lakatsang ho thusa mokgatlong wa lona mohlomong ba ka bang lakatsang ho ba karolo ya lona kore ka hohle hohle le ba ka lakatsang ho thusetsa le siya dinomoro tsa lona tsa mohala ho tlo rona le fumane ha jwang
0: ya mme ka nnete ra leboha Nomoro tsa ka nna me mampai lebeko
2: 62883108 62883108 ke le me matantshaka wa le hlatsi pela mofetso wa letswele se ke bitswa jwa le mo gaone dinomoro tsa ka ke 5 4 27 01
1: Kopa di pete.
2: 5 8 5 4 27 01
1: Ke le buile ha holo kana go ya lona hle e se ka lana go netlang ha ga le mema le ka ba ka golo ya gona tate motho mana le matlafatse hle ba sotho patse bo go watse.
0: Re a leboha mme.
2: Re a leboha mme.
1: Mamelo sa masalo sotho e mme.

medi e be bo monate ba mananeho a tlang ho latela. Ke le siye mona ka pina kena. Ke le siye ka pina e monate ba ka re di tebentsa ho raya borao.

0: Rapshun?
1: Ke
0: tsara sa o tlona ngwana monna. Ke la bone tsa tsinena ke brothers holiday aje.
1: Ke ya ntate ke tsa gona di through the kings na he ba tsa ba holo.
0: Wa tse.
1: Ke thaba su. Ah ngwana nne le nna ke mo isa mamelo ya sa mashalo so tlo ga nnete. Ke bontsho re jalo ka mamatsa ke ya rona ya dipapadi. Ke iphuthi pele le tsatsi la kajeno. Ngwana mme a o shewa o tla o pola hore le tsatsi la nna maobane ke mane mo re ga bona ka nnete papadi ya ne e sale e sala morao ya sehlopha sa ne sa dijabatu e ka sitana le manonyane ka nnete tsetse pele le tsatsi la nna maobane mme ka nnete mo re go dijabatu e hlotse jalo sehlopha sa manonyane ka ntlha e le nngwe o haoleto mo e leng gore papadi eno ka nnete dijabatu e la ba ya hlolobelo ke penalty mme ka nnete o tla gopola le gore ditebo tse ntse jalo re ne go lebeleletse gore e tseba papadi e matlhagolo gaola go sheba gore na setlhopha sa manonyane seasonnyana ka nnete se lokile formo e godimo ya kakang mme ka nnete ditebo tseno boradiphatalatso ba setlhopha ba ile ba ba boela ba bontsha ka nnete gore ga e ya ba papadi e mmoja gagolo mo e leng gore ka nnete la ditaba tse e leng gore ka nnete ga ba di bontsha ga ya ba papadi e leng gore ba ne ba lebeleletse go e tlaba ba bapetse jalo ka nnete ba win empa ke papadi e leng gore ba ne ba e lebeleletse go e tlaba e ka tsela e jalo mme ngwana mme ga o sheba ye nngwe ya ditaba tse teng kwano ke ya gore ka nnete setlhopha sa rona sa dipina ka morate dintho e kareng ke performance ka nnete o ba bileng le tsona dipapading tsena tsane tsa Africa Cup of Nation qualifiers ka nnete ba qetelletse ba sa papale ka tsela e nepahetseng go tsona mme ka nnete ba theohile jalo boemong bo ba neng ba le go tsona ka nnete ka gopola gore ba ne ba le maemong a lefatshe ka kakaretso ba le go 146 mme re bua tsena ba eme maemong a 140 ka gara dinaga tseno tse ngata-ngata tsa lefatshe mme ka nnete taba eno ga ya ba monate o tla gopola lelo ka nnete Aforika kwano ba ne ntse ba le jalo maemong a 44 mme ba theohile ka nnete go ya go 45 ke tshebetso e leng fela e laolwa ke taba tsa gore ka nnete ga ba sebetse gantle ka lebaka la maemo eo ba reng ka nnete ditaba tsa bona di ne ntse di le taba ya go gola mme ka nnete tsa ditaba ya ditaba tse e leng gore di ntse di etsala ka raseke dikolo sa dipapadi ga o sheba e nngwe ya ditaba tse teng kwano moporesidente wa lefa re bua jalo ka monghadi Dijaneng Thunya e ka setana jalo le mokwetliso ya setlhopha sona seo sa dikwena monghadi Bob Mafoso ka nnete ba kene jalo ka gara ba bangwe ba moifo o e leng gore o tsamaidi letsatsi nna la maobane ka nnete o kene mokeng o ka jeno e le ka nnete kwa strategic conference nahenyane ya Cape Verde mme ka nnete monghadi Dijaneng Thunya e ka setana jalo le mokwetlisi le ba bangwe ba e leng gore ka nnete ke karolo ya di-technical team e ka setana le komiti eno ya mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto ka nnete ba kene mokgatlhong o na o tlong ka matsatsi a mabedi o tloa letsatsing la kajeno kanne letsatsing la kajeno mo e leng kane e tla felela jalo letsatsing la go sane mo e leng gore ga ba bangwe ba batho ba e leng ka nnete ba tlang ka seabo re bua jalo ka mokwetli moporesidente wa CAF.

0: Mongadi Patrice Motsepe ka tsena jalo ene mo president wa FIFA e Mongadi Gianni Infantino e tla be le karolo ya mogatlo o jwalo mo longa nete ele di kwankwetla tseding tseding ka rase ke go sa di papare go jalo ka bo Mongadi Arsene Wenger e ba tla be ba temone conference ena e re re tsuka nete hore e tletsise botsibi e le ho ntlafatsa ditaba tsa dipapadi ya bolo ya maoto le ho hodisa Africa continenting ina ya rona hore ka nete le yona e itumane e le boemong ba matshaba mme ka nete le ho kotisa jalo taba tsa tsa bokwetlisi ho ile ho ka nete Africa kwano ka santsana ga nka bo le morao ha ho ditaba tsa ka ofela ka di ga tata mona di patents a ding le tsatsi la lausane mo ile ho ka tlaka ka lebella ga go rona e ka nete di sebetsa hetse ka tsela e jwa mona mme ha re feta e nngwe ditaba ka nete mogatlo wa nwa papadi ya bolo ya maoto na henyane ya Portugal ka nete o bontsitse ha ka nete go bona hala o shebile fela le taba ya hore Ronaldo ka ha ka nete a se a le siyo a bile a bontsitse ka nete hore ha di kene ditaba tsa camp mo baneng ba batla a gutle ditaba tse ngata di tlhaeletse marangrang kwano di bontsha hore taba ya Mongadi Jesus e le mokwetlisi le sebapadi e leng Cristiano Ronaldo di ka rarolleya fela ha e neba ka nnete Cristiano Ronaldo a ka gutle empa yena ka nnete o bontshitse a re a nna ke sana thahasello ditabeng tse jwalo mme ka nnete di-analysis tse ngata di bontshitse ka nnete ditaba tsa naga ya Portugal bampa ba itshebetse fela Ronaldo boemong ba gore ka nnete a tla sebetsana le go ntlafatsa moruo wa naga ka dipapadi empa ka nnete ba sa ka ba bona bohloko ba gae go tloa starthong ka tsenke ya ditaba tse e leng ka nnete di ntse di tswela pele se di ka dikweng sa dipapadi kwana tse ka godimo tse ka setlhong ke taba yane ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka setana le Orlando Pirates tse tla etsagala mafelong a na a beke mo e leng ka nnete setlhopha sa Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates di tla be dithulanwa Moses Mabhida Stadium Durban mane ka moqebelo wa la leshome kgweding ena yeo re leng godi ho yona taba tsa bohlokwa ditabeng tseno e ntse le taba yane ya gore ka nnete setlhopha sa Orlando Pirates se regile gore tshetse re bone gorena ebe se tla be se ntsha rekoto e nngwe e feleletseng ya go hlola mogope ono wa MTN 80 ka dilemo tse hlano tse e latelelanang kapa setlhopha sa Mamelodi Sundowns se ka nna sa ba monyetong wa gore se qetelele senye se senya nalane yeno yeo ba nang le sone ke tsa tsenke ditaba tse e leng gore ngwana mme ga o sheba re ntse re shebile kwano se dika dikweng sa dipapadi mme ka nnete mokwetlisi wa setlhopha pola Mongadi Abdisalam Odu o la bontsha ka nnete gore ntlha e ka godimo kore ba iphumane ba le boemong bo e leng gore e le setlhopha sa Orlando Pirates ba tla iphumana ba ka hlola ba record eno ba rerileng empa mokotisi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le yena o bontshitse ka nnete gore yena ntlha e ka setlhong ko iphumana fela ba ka tla le tlholo go sa tsotelele ena tlholo ya bona e ba etsetsang fela ntho ba e batlang ko tla le tlholo mme di tla thulana ditlhopha tsena ga tla bega di shebeletse papa gorenyane ya botshelela letsatsi la moqebelo ke tsa tsenke ka ditaba ngwana mmetse e leng gore di ka setlhogong mme re ntse re di lebeletse ka nnete re tla re bona gorena di tla nne di etsagele ka tsela e jang go tloa mona ngwana mme re tla re boela re bona gape letsatsi la gosane re tle go utlwa gorena ebe ka nnete lefapheng la rona la dipapadi ba ntse ba re tshwaretse di feng re nne re di fe mosotho
1: shaprazoroption
0: itaraso
1: awa tseba bothi
0: ngwana mme ke tsona
1: monate mamedi o sema sala sotlhe ga le bontle monate eruption ka tsena tsa dipapadi le Mobi Sports
2: Mobi Sports.

0: that in it's really 4,237,67 cents, 1,039
1: Nada, just did a

0: 2001 e le gore re bua ka
1: na no so tlhile e yanda 2001 na no so tlhile primary ya bo
0: a
1: okay na
0: ke bana bana le msisibe ba hopola
1: oh
0: bene ba ne ba tsala ka
1: ile kana go yeno hantle go jwele kere ke a tsitsa ka ga se ya le moya empa ho la ba le nako yane ya 1980 re le ra qala ho nona le nna le mo le bitswang qabo wa tshenetse re chaka
0: eh
1: e ya ba ka nete ga letsa ga letsa ba ke a tsa ma ya sekolong Gauteng kwa 98 99 2000 2001
0: ka bekile haimo jwale hore a di tsiba
1: ka tsitsa saleng
0: e le hore re tla re 98 ine le ha o no qala o qala comedy
1: ine 98 ine la ke qala comedy e ho bane ka yona 98 yo hore ke tle ke qetela ke ile salemoe ke le ka host a Shifa Shaba wa mona
0: mo tsetse
1: rap
0: yes
1: e o la hla batla match ena ka nnete ga match mrena match ka ga ke tla ofa match
0: ga tlo
1: ka ga ke tla ofa match
0: e ya ba 98 wa qala
1: 98 ne la ke qala comedy yenu
0: je lona hadi chale le qalella o qabola batho
1: e ndate ona mosebetsi wa rona le fatshe mona ha ga fuwa ka ho tshwana
0: mmotswana
1: na le batho ba fuweng ho ba fuweng go ke talent ntweni na le ba fuweng le shano boshodu o ka ka lope you name them
0: Entse le di mphonto
1: tsa ke mphonto ate ba bangile ba ke di talent jwale gona ke le ka fuwa talent ene ya ho hore re shebane le batho go ba massage boko bonana ntate re sa tshware boko fela ke ba massage re memane
0: le memane ho le boko
1: e re ba kwa ba ntsha stress tsena ka hlong ka mo
0: eh
1: go massage ga o le jena ntate o le pregnant o sa tsebe ntata ngwana na ke mang o ka nne totla tshe go bo mohopolo
0: ai
1: he
0: Jacob ke tla mo gata watsi
1: eh go lata ka comedy go lata o kolota financial o tsayelo ka ka o qetiwe pata ha o tsem e yanda
0: u tlo ha e pele mona ehle ke fitile tabatse ga tla o tswa comedy show mo lo kumela he ke bone
1: go shapa ka tse tla ka la ho tsa ma strateng ba bona o tsheo le mo ha ba re ke mbya le ha khu jo ke yana khu
0: ya khu ma
1: man e yanda go go ke tsela yo go bona malatsang ka yo
0: a tsaka motho ka yo
1: e yanda
0: nice one Jole ba khoya ke batla ho utlwa gona ke a tseba hore on this long le to lena le lo tsameleng ho lona it's comedy ke radio
1: ke bolo
0: hana ke eng ha
1: ane ke tshesa ho bolo ne ke tshesa bile ke bitsolela khuka le hlabolong
0: okay
1: e rona ga bana ba ona jina ba patalwa rona salary ya rona ne di diatla ne le well done boy e ne le diatla ke le bana ba ona jela ntate ke mo fegefege fela ntate ha ke a gola ba ngana
0: ana ke a gola o sasha batla
1: ha gona ntate salary ya gona ene le ha fela go ketse dikhokho ke timi
0: o sha
1: ntate number 1 e ya ntate
0: to tswale matswatla ke utlo gona ge tshwere comedy ge tshwere bolo ge tshwere radio MC
1: ke o maketela ona bua
0: marketing le
1: e ona bua e ha ka re fela mbapaletse ntheno mathemane radio Lesotho o ire fafa sheba
0: e tsa halana lwa
1: e khalentse ke kena ka mo
0: ne
1: ka mo ah khalentse ke kena ke bapatsa company tsinga dampe
0: ene ha o so khathala go di bapatsa go fela dike
1: a ndate ha ke so khathala ha ke so khathale ha fela modimo ntse mphile matlana helanda ne ke hana ke kula ntse ke dimhula ntse ke lebalo
0: ntse o tla fela
1: hela ke ne ke hana ke kula o go thoma ta kula ne ke le nthelo thing sick and walking at the same time a kula ntse tsa makana kwa lo
0: jo ba kuza let's get to music ne eh di pina tsa lona he good old times
1: wa tsaba pina ene chatahlo ena hantse ke qala

0: comedian. Ke binane ya Om Hans. The Gaps Dance. Eh. So na bina hangebeki bini ka mogoli nyona ka tloka e tshintsha.
1: Eh.
0: Banzune ka ofela. Banzune ka ofela. Ha ka ba parotla go re ka ona le montse tshotla.
1: Ka mo ra montse tshotla ba yena la mo.
0: Ya Om Hans. Eh. E bitswa di Gaps Dance.
1: Jo jo jo jo jo jo.
0: Ne le yona pina hekering ha ke hlwela staging a ke tla kena ke yo
1: eh
0: e mo mamedi a u go gae mwana wa nwa tla tshege di hit song
1: na le mobi
0: be jole o kwa pina eno ha fitla ha u ikwa le yona gona e mathalwang jwale e ga o e kopanya le go na motho yena o deliverile eng staging o go
1: o tla u tla le yona re a hle ke yo
0: o tla u kwa go ya ke yo
1: ere ha re rentse re sheba yeno ge ke ge ge otle yena go utlwe
0: ina na ya ina engwe kana go tseno tsaka ne ke na le mogodzi mo ha mo ya ha e phumela ka khotso ke le ha ke ba 21 ke le ga ba le kolo yena ya golf 1
1: eh
0: wa bona
1: golf 1 ye bo
0: golf 1 e enda ya 1.4 itswiwe number plate yona le 8077.
1: Mhm. 8077. Ele city ya
0: velocity. City.
1: City street.
0: City golf. Eh.
1: Makoya.
0: Ndade ele eh jwale. A be re fita. Ke re ga di pikara. Ke fita le na le sezolwa nyane ka mogao ka mo. Jwa ne re tsa mane mo khotsena go no tshegele ga mogoke.
1: Eh.
0: Ya, tsha ha sa phela. Jwale. Ke tla tsamaya kwana le kwa go lla pinion fair
1: go lla yona fair
0: is a city jwa go ne ka palama city golf
1: eh
0: a city e go lla ga ke na mabale ba a ke tla be go le tsho mahalo se go ma jana na ba pala bolo le yena ke ha lo ba pala
1: eh
0: ke le ne ke mo feletsa ga tsamaya le yena ho tle mo ga tsamaya ha o ke na le ba le mphela go lla pinion
1: go lla pinion
0: eh and that you sharp look
1: even the champlanis
0: the champlanis
1: Eish. Eish.

0: stand up comedy sena sa hai ya ba ka uko ke mogata ya ba ke ga icon o go motho ga ka go soma go go lenna tle ke mong ke mo challenge nke ke batle di sponsor ga ke mo challenge a ka tla le sotho mo nje ke nile ke ya mo host se mo challenge such but yena ba ke batla go go fe matla o tlo tlo tsebe ho
1: ho ho lwana
0: lwana o e
1: o gona o atle ho ikeme
0: e a re a go shape ntate o shape ga bile re ho be wa nako shape shape shape a bona jwale a ba dumela ka nnete a tloa a shifa a tla se thumona re le le mane Manthabiseng convention center me ke tla na qala a tshe jwale ile hle ga gambe ke qale se ke ga qetella se ke re hleketse ntweni bitswang home ground advantage e e ha ola sa backstage ya ikopela tshwagelo ka mo ga di kgageteng o na le monyako kwa no kgageteng di kgubedumana wa bona
1: ei
0: ola sa teng a etsa ntho mona ka at the time
1: ka nnete tshwagele he ho le ka
0: e ka mo ga mono yena tshegele nne ga ga ga qoqa ya ba ke mane mo ke tsamayang jo le ke ya sekolong hona mono sekolong ke mo ile ga ntse ke ya ya ntse go kopana ntse go kopana tshe ya bontsha mpontsha ba bang ke bana ba ya ba yena o sa bile rena ke motho a tlo ya Polokwane kwana habo ke motho a Limpopo
1: eh
0: so sekolo mo gidutsi ka ya ga nini ha se ke mo founela re le ke ga ntate ka ke tlo khutlela le sotho ke bona ka bele ke re tatisa tabenye fela he hona sekolo mo le teng ne ke le ka ga megabe mengata ne le mapedi le batswana e le mazulu e le maxhosa jo go sisa jale khetla hona le mono dula square mo mo tla re ka bo break mhlomo ka bo sekolo se tswe be go tlhutlela mono so ne re ke qoka ho le bashimana bana ba mapedi wa ne go utlwana ka puya gona ene batla e tshwana
1: ba
0: bua tswana le so yes so ke bona mo hona mo sonse ba qalella bana ba mazulu ba ntla ka tla ka bona ke jale ha go utlwe ntwe na bona ene
1: ha bona
0: ha ke utlwe o tla wa botsa ntho itseng ka English ba wa gaba ka puena
1: ee
0: o fitlhela bashimana bana ba ga ba re jena ba re jena ha ba re jena ba re jena wa bona ee ho fitlhela ke o ya ba sentse ke utlwa ka be ke bapalla sekolo bolo hona moo ka be ke bapalla sekolo sansavetse ee ke le goalkeeper ga bona jale ha uwa dipapadi mona jale ho ba monate go feta ke ke kopana le ba ba mko ba simba tile a ho rojwa
1: eh
0: aj kana go ina ya di ho nona lecturer eno tswe ke Ndlovu Steven Ndlovu ene le motho ana ruta ntutswa McIntyre law jwale ho na le nako ena ya di presentation a jere
1: eh
0: o so fuwa script fela tsag mana se se bo ntse o Colgate tsa Tupperware in JVC so o tame hore o lo ithuta ha ba ofuisa Colgate o tame hore o batla femeno ya Colgate ka bomo go re jwale o ba botsa na Colgate bana o tlo botsa
1: mabapi le ditaba tsa item o tla
0: bo so ka bana jwale ha o marketa o tlame wa rekisa ke re jwale o tlo botsa ka Colgate jwale lecture ke na nining e ke khai hai na bana ke tla gona ho ema ka pela di lecture tsa ngata tsi ntate le bana ba no nkuwa bana ba seng ba qetela bana tshele le ba bona ba tlotla ba le mamela ona o tsa majwang tlenya presentation a ke jwale lecture ena ba khimo ha ba utshile na go eletse ke o mamela mana ha ntse o bua le mazulu ona le mapedi yana wa bona are ha o kwe ka potso e ba thatanyana o kenye huma yane ha o e kenya mana ba shimane mba ba tla o kona le huma ba tla etsa o tlwele ba mamele
1: eh
0: o tla o tla be le bogogonyana bo mo tlodisitseng ntwe no e thatanyana ha nyanyana o bona so aba angetsa mohlalo mo hona le moshimane mo ene ene re rata go tla ka tlakana tsena lena o no tuki Shindelane ke Shindelane o na rata gore ndongolongo nna o tla mpotsa ka Sesotho wa bona
1: eh
0: eh ya le lena ke ho retle go utlwisise puo tsena tsa mo no bona e mona e mo ena mo tswana ona ka gana borataro le tlhano ke bo ka ke wa go yena mo sotho borataro le tlhano ke ga go go kusisa ke ya mo araba e be go tla tshiwa ya batsatsi leng Shindelane mo

0: a re le jangana a go supa le pedi ka re kileng ka supa mosimane le le pedi o bona so na ene di ntotse lecture eno ndi rata hore e re he mona o kenya ntotse ka ntse mme ke le ka nete ka atleya he for presentation
1: tsa
0: qetile he ka zeno tsa sekolo ga qeta ya ga ke tla ha mona bale ke bona mo nga ke fitla e be se ke founelwa ke Desmond Dube.
1: Mm-hmm.
0: A mona la o so le teng South Africa mo ha so ipatile o ipatile mshane se kukwa shabare ntse le kopana ebile ko wena number one le Sothoman ka comedy wa shangwa tima e mong ke mangke ga so fantsi ke le mong ga etsa stand up comedy aba ga ke tla utlisa mona na Monte Cassino o kotlo performer ga okay ka dumela ka nnete a patala ntho ngwe le ngwe di transport eng ka ya Gauteng Monte Cassino. Eh, wa bona for easy man.
1: For easy, eh.
0: Rale ungozuthi Lesotho number one comedian. Jo. A ke backstage kwana he. Ke kemetse mo ntse re qoka ga bangatanyana. Jwale ke kemetse nako yaka.
1: Ya ha o re fihle belo kene batho.
0: Eh and that. Jwale ha nako yana ka e fihla. Le pele fihle ya go lo setse ntwe ka bo 30 minutes. Ka be ke lo hlaela.
1: Akgabetene
0: ke sheba gona letswele le jwang ka ma ga ke ga ke a tlwaela tswele le o nna le Sothomo ee ke bona mo ereng ga ke tlhaga ke bona batho ba na e ka concrete o nna concrete ya bokalane
1: nqaleoe ngataolo bona go le go tshofela o sa
0: tsebenake le ka ukwa ke sewa ke letso go tse o na la ntse a performa ka mane Desmond o nana le bashangana ba hae le yena ba ntse ba khuma
1: ee
0: o na ba kopanetse le motho o thweng David Kao le Kagiso le dira jale ai ke re des ai kho ga ke utlwe ka ke tla ba le maatla a nyeo Desmond ba ntikisa a re entat ga re tswele ka ntle re lo tlha ka mane ka entranceng re lo sheba go na ntho ke le o bontsha re ya ka entranceng ka mane ke go nare ka mo ka backstage ke a tswa he go sheba ka mona ka mo go kenwang ka dira ke sheba man sa mpontsha poster e kgolo mane tlo e kgolo mone ne le yaka go re go no to re tlo ya ka dinya go ke tlhaile ke le ha holo go no tswe le Sotho number 1 comedian ha ke re e le show e no bontsha ngore khura ke no di jwale class mona na ba bang ba tla ngolwa
1: bo mambo and many more
0: jola wa bona ha wo and many more mo a ke go bona hlo go le ke ha wo mo a jola ha so batla ho ba le ya monna ho sunzo a ge he mona la ka kena 15 minutes fe khandi des monte le mo sadu wa hae ba nsetile khale
1: ba ketile ka wena
0: eh jola ka na go ne ke sone jwala tshelona jina ntse ke sa bu
1: impatche
0: eh eh ke na lo bothetsa-thetsa fela he sore ke anwa ke re ne ke bothetsa nto ao e thetsa ntate se go a e own jale
1: tlhoke
0: ena e golo
1: ande
0: ke aka ntate ebile ka ga odimong o tswe Lesotho ba re he mona basotho
1: bana ba tlile
0: ba tlo mamela wena obane ko wena wa pele wa Lesotho wa ntho so re etsa rang ka rides hai kuka tswalo lena le ngwe o tla re tsa go nata ba ntse o tswile o tla performa ga ke tsebe na o ne a qeta jwale mosadi ya ka pelenyana ka sign language ya bona a ba sa ntlisetsa ntho ke eno e kgala dipedi tala e brown sotho e ke moriana wa lentswe ga se ba kgona le oka etsisa machina ga bua so nwa ntho enana obane ka mona o ntse o tse o bua ka mona jale o tlo se ka cha lentswe o ntse o bua bona kwa tlo a gotlhela be se letšha jale a ka be se ke e shapele ko ka tlhaka enwa mojeje fela le tlasekenete ka tlhaka enwa mojeje fela ke ga empina ke nya ena mintinyana o teng chocolate nyana teng ke re e bitswang ntho a ga ke springbok springbok okay ga ke fo lentswe ka re okay gaya bana ga sala nako e nyanyana mosadi a tla ka e ka tlasa eno ga nyanyana ande re khura tese o sa o file moridiano lwa lentswe ompile a okay nwa ene he fela ne se ke beile gore motlhomong ga o qeta o tla bo senwa ga ke a enwa nna he boriana lentswe
1: wa springbok
0: springbok ntate a sele sa qhoma stage springbok sele sa qhoma stage go na nako ile ga o setse 10 minutes ka hela se ke tlhobolemphe batho bana ke ya ke tla tlhokomela tsa jala botlosa ditlhong tse bo tshwere wena ntho bompa botlosa.

0: tsa ditlong fela. Ee, ya ka mphe batho ba a kile ka kena nta ka nnete ka etsa ntho ke etsang. Ne ke apere skipa se ngotsweng Khura ka morago se ngotswe Lesotho. Ya o na mprintetse sona se setle. Ai, ga ke tsena dikala tsa lipstick tse mong ne nka di balana dikae ha se ke theoa stage le ka morago. Ee, ntate go metwa mona le mona le mona le mona ga o ka ya ka Desmond Tutu se freeng o tla se bona ke sa hae sala sepeng Khura o ntse a tlhaile ka pele ka mo e ntse le braya ka le gona jale. Ka moga mono ka mo tlisa Lesotho mo ga tla bona lehakwe tla ga shapa lena ga shapa he o le monate ga shapa ga ba ga kenya bo dilaphalapha ba ne ba santsane ba etsa drama ena ya bona. Ee, so ka moga mono ya ba sentse ke tsebagala jalo ya ba go tla bo Sputnik o tla Lesedi itumele Maropi. Ee, ke Sputnik o tla mona Lesedi ne le sebodi sa Lesedi jwale le ena a tla ka moga mono ka lata bo Senzeni Crazy Entertainers. Ee, ya re ka moga mono jale a kere sekua ke ke na le mase jale gotlhe mone ke kokota menyako e ne e bule jale ya ba ke lata David Kao itse qeta go lata David Kao le ka nako na momane a golo le Trevor Noah. Jekere ga ke theoa David ke kena go
1: Trevor
0: ya ba ka bo madimabe Trevor nako e nne ke bua le ena a ba golo perfoma kae kae kae a bontsha baka tse ngata ya ba ke nka kagiso le dira bana ba phi monate. Ee, jwale ya ba go fitlhela Trevor Noah le ena a sa tsamaya ya America ya ba ga ke sa itshwenya ka ena ya ba sentse ke shatlhela jalo gona mona jwale ya ba ke mona mo ke bulang mamati wantene bjane se ke etsa le radiong dijoko tse re di etsang radiong ga di tshwane tlotla di etsa mane stand upong obane jale o tla bo cete materiale ee o tlameya gore o a gole ke mogona ke thipang bana ba bangata ba ntse ba di-comedian tse ne tse ntse tsa dijoko on Facebook ke go qeta materiale wa gago e tsa ntho nyane nyanyane e thisang batho fela gore gobane jale ba bangwe ga ke re nthwena ke bona ka wa tswalelwa wa e tswalelwa e se kapo wa utlwisisa kere
1: dimpho
0: di a fapana eyantat jale ba bangwe wa utlwa motho ena ke ntho a e ratang ga a qala a ile a qabola batho ba bo 8 o utlwa ga nka ema stageng ka ba shapa ka joko tse ntsa ka tse 5 di straw mono gaufi bo 10 minutes boemboeng o ya up to hora 45 minutes one way jale o na nako ya go fumana batho ba ke ba tsheya ga ke gautlwa o tlameya o be botlhale gorena gona mo ba sa tsheng o so bridge jwang ntho tsena gore di tlo kopana motlho mongwe o hite gape ka mane ga se ntho bonolo
1: pakura ga re utlwe a re kely down low ga moya ge tlo gutlela ditabeng tse
0: ya ne re phomola le re down low nobody has to know ga ke go sisa ne ke na le mokgotsi e mongwe gape wa Lesole ne ke ikatetse ka mapono sa Masole
1: bahanong katamela
0: maponisa le maso ana kuna bitswa chipa madise le bua madise ne re le batho ba ratang go dula hai ga o kusisa ga o sa ye mosebetsing go dula hai ga ke go kusisa ntate ee go dula hai jale re rata mmino gape jale ga re dutse le lebowang chipa madise e ne re ga kgwedi ke Lesole akere e ne re ga kgwedi e fedile o na reka case ya gae ya jala tla reka case ya jala re reke le nama le drink yeo nna ke e nwanga ke go kwa dikere ditle jalang ke a chaka batho ba modimo ga ke batlo ipeya gantle ke a nwa fela ke a chaka go na le motho eno e tla reta kona ka bofela go mmana dutse bareng e re a tsamaya mono gae ba be ba moree tshitshidi one o thatika ka le
1: bone
0: jale nna ke a chaka o kosisa kore nka dula ke dula le bona ka tlung bongata ko bongata ka go tsana ka Frank bjale bongata molwana wa ka
1: ba ke tshakene ke
0: a o tshake ntate fela ha o tshaka o ka o bula o tla kgetha fela gona ke anwa ka po ke a goga ka po etsa ga go kusisa jwale ha ke ke go kusisa molwana ka ee jwale ebe chipo o tla ba a rekile ntho eno a enwa nyeno
1: ai
0: o tla ba rekile ntho eno a enwa nyeno.

0: a dira ga chaisa mo mo ka 6
1: o
0: ha ona moya
1: o le chaisa ka 6
0: eh
1: eh tshipa o tla ba ga ka jwala bonu ba hae ha ke tla ba ga ka jwala bonu ba hae e be ga dula jwale ke re sound ya ke re ne ba tla ititile ke se ke tsiba mmino kana go ena e ne le se fela sa gona sena
0: ga re
1: download, nobody has to know. Yela, mana ga phamitse maotso e ka gapela modimo bona ba pholoswa ba
0: hallelujah.
1: Eh, ye le gona ke ntse ntwana ke pinene go tla ka gagwe.
0: Mamela ba se masala se o tlhaga o tlhaga. Tshu.

0: atse ehle ke a utlwa na o bolelang hao bele bona ga phomola and
1: yeah
0: ha ho ima metsi ka ehle e bo shipping yana se fela ne le ka phamisa matsoji
1: hinda di go etse ne ga re dutse mono ne re sa tswe gore ona tla nwa ana nae frizim fela bule anwa ha se mo shapile mona khaleitle fela se re le re nwe le drinkitsa rona
0: drinkitsa lona tse fapane
1: e o seng hape ke tla rata hape ho batho ba ne re dula le bona ne se bile ba ga ile go bula itsa bodutu a ke le budule nthwane ya lona
0: ho be mona te ha
1: e wa le bona ne ba ne bana te fene re sa letse tsona fela tle ne tle di lengata jwale ene ne tle motho a gatang Tupac Shakur
0: oho ene motho a Tupac
1: ene motho a Tupac eno jwale le ena o tla lala tseno fela he jwang ga buang ene ga ho lena ho tsebala go ditlotsa chipa o khotse ke go bona
0: o bele ke ntho ga ha le shapo ka ncane ne le shapa ntho lo wena ha o le handle ka ncinana
1: me wa hai ona mo phone la fela a ka la bohlano se ke ya mane ha khura e tla be re dutse mono he le yena re itudele che ba haisane ba bang ba pela gona ba ba ntse ba re ga e na ke re ba haisane malaini ka ba ba hirisa
0: he le wa thata yana bonona
1: ha
0: ke ba haisane bona bo
1: ba haisane ke ya ho haile
0: ya ho haile
1: eh yandate
0: o bele ha o hirile
1: motho mo na kwa ke mo monana a le ka toilet tsena tsa di molong jwale o kena a tatile a sa progressile a holo tla dula etsa mabaka hae ha qeta ha ha shebo mo hiban ha ona nyu ka mo toilet paper o go go telena mo lobotwe o i mahaisana hal ya na mo a mo setheola ka ditlhapa e wena ya ile ka ntlwane wa nzelle
0: wa nzelle
1: ya ile ka mo
0: ha o lo ga
1: yi o de mahaisana
0: mo de mahaisana wa ka wa ka mo ka ntlo
1: ga ba ka gitsane mo yo lo gwa ni ke ne ke tle hlatse gona
0: ke tle ga se haisana se yo ka mono
1: ho e jela gona ba hirisane mmoho le rona he mo malining a one go dula o bona jela go so le monate jela wa tseba ga ha go di fela that the chip potla ba le ding ke re tla itulela mmono be monate wa bona jela ke ha re tla qalella go jela ke compile mmino na wa soul and R&B
0: yes
1: yo gile se ke fafatsa holo se ya le moye me ga enwa ma hore lo hona jena e kene madinga ka mo me kene
0: jwanga pa bang hle so lena ga mbi mono no
1: a e kene
0: ho be a ho
1: e ke re kana go tseding nga ga ba mphe meche ke a tsana le ba bang ba sa di bapala bo DJ Dr. Love ke yena
0: ei
1: ne go tla le bo diboza o bona DIB zedo ya ne re na le mmo le bona ka go fela bo diboza yele nna ka be ke a ke tla tsitsa hona mona na soul and R&B
0: bo abtito ka thabane ba mmula ka yona R&B hip hop nyana mane
1: monana ka ha ne ke kena radio hona le nako e nngwe ne ke kena ka bo u ga nako tse mona tse batho ba tlatla ba ba tlotla ba tsuwa ka bo 6 ya ke ka di weekend mo ne ke kena nako tse ka ntse na jogo ne ke tseba gona ke ka ke bapala mmino ofeng ka
0: moqebelo
1: le Sunday Monday ha o qala Monday ne ke tseba gore pina tse ke tla di bapala ke tsene ke Monday a tlo di be le boima ke ba gapha-gaphanyenyana ka tseno ha ke tloa Monday la bobedi ke shapa-shapa tse ya phapa mang la borago ke ntse ke nyelwa jalo ka tsona. A jogo gusisa
0: tsene le dimamela bonyane ka le modifika ka bo le modifika.
1: Ina ga. Ule

0: fela e ka mo kena ka beseng a ba dule fa sa ne ke kena ke etsa ntho tsa ka mo ke nnete modimo ha mpha jaife wa bona e modimo a iba ofa sotle
1: o ntse
0: tsana modimo ha ka ofa fa tlo se sitle a ka na o tima ka boko ha ka o tima ka boko a ofa fa tlo se sitle ke mo khoro go tsa hey a ska ba motla fela o domo
1: eh o go ja bonyane le di
0: brain hell dom cop
1: yo lo oh ke mo khoro go thumbane ba ba ba sko bonyana ke bona dingaka
0: eh
1: go le mpopo kwa na ntate o tla bona ntate o hla mono go kopala le usiwa ngaka
0: ke di professor eh yo a mo shebile ntwe no ntso bona hell le a tla wena mono wa bona ga eno ke tlo fola ke no ya fola jwa ngaka
1: mona ntse ke fola dina ka
0: bona e ha tla wena o tla o tatitse yo tla tlo sheba ba nyonyana ba di lo bonu tse
1: eh ke matha
0: o tlo go sheba hangata tla bona ga eh ja uya le kana go tse ding modimo ke modimo ha etsa dintho ho ntse tshwana le ha ka ofa eh ha o le mobe make sure go nyala nyala mosadi ya motle wa ntlo o na hanele bana
1: yo yo yo
0: o na hanele bana ntate je le teng ha o le mobe o nyetse mosadi a mobe
1: a mobe
0: o so dile bebe le tlase se ga phetetsa bobe ka bobe
1: yo le le we e khoga ntse tso bona bona rock re le qadile ntate you guys are pioneers at the batsena tsa comedy la pemonana me ha go le tena ho shobile hona le bahlankana ba ka nnete ba bangata haholo ba tlileng and ke hola ke ntwe ke ratang haholo ka batho ba di atse hangata matsema se le ha ba ka ba hlo e kgolo neneng ha ba fihla kae kae empa qetelo ya tsatsi ke e bone hangata ba ntse ba siya hlompho ho batho beo ba tsebang hore ba botsitsela ntle le hip hop mmala ke teng he wa tseba mo e molemong a tla batla gore king he wa tshwa tima but ha le tsena tse ding o tla bona hore hlompho e ntse ba juthu batho ba tsebang bo tsejwang hantle hore batho ana ke bona ba eteletseng tsela pele ke batla ke utlwe gorena ha ba le tsena se re le boemong bo re se rere hona hwa rona ba se ba o nka e le old school media hona le social media hana bana ka re social media boteng ba yona kapa existence ya yona e kgolo ha ba letse e ka maikutlo ha o bona ka kare e amme the old way ka tsela mofuta ofeng mme na ge re ntse re iphumana gona ba pele re ntse re kgona ho monetize ka tsela yela ya pele kapa e se thefuleile mme re lokela ho shiftela ho yela e ya new school
0: wa tseba ha ke blame social media ha jwale ntho e tla ke blame wena o le motho ha o le comedian se ka ha ke o tseba matla a gago o tseba matla a go kile ka etsa comedy show mona re kopane le bana ba South Africa bo gagao bo you name them bane ba dimo so ebile re itse khuga o tlankana le gagao dilaphalapha o tlankana le mamang e mong a nkane le mamang ao ke go a bona ne re batla go nyolola moralo wa comedy ka ga naga fela jwale bana ba habo rona ke ka tlhokomela gore ga se batho ba ka etsang stand up gobane jwale lesotho mona re na le culture e sa tshwaneng le ya South Africa e re tlameha go ba le ya ditlhapa ka mokgwa o kgethileng jwale ke ya pele jwale ga o ile wa ya ka kolong se seng e re o ntse o etsa comedy kapa o tsamaisa event e itseng ya batšha o ntse o go akana jwalo o tlo kopana le batlhomphei o tlo kopana le bo mamo ba sa tlhoke ntho tse jwalo so o tlakile gore wena ha o comedian o mahlapane o mahlapane ha o comedian jwale ke re ke blame wena gobane gona tjena ha o re ka thwe ho na le comedy show kaekae mane Victory Hall basotho ba tla ba le bangata taba ko gona wena comedian o tla bo le teng mono line upong o tlo deliveraga mono gobane jwale ke mane mo ke itseng ba bang ba akgela material wa bona mona social media ebe ha bitla mane o santse etsa ga o qetela joke ha kere e tla ga o qetela joke ha ntse o bua joke ba e ba o qetella yona
1: banna fa yo khepola matana
0: e tla o theola ba bangwe ne ga ntse ba tshola lomane ya ba go sa arch na kimetswe
1: eh
0: ya sa na kimetswe
1: tunda na
0: me ba le ba panola ba le bangata mm e ba le bangata
1: eish ba le khura na go ena gona ena e go tlile ntate bo mote bang se ba ikenela fela be se tsinya gona mona ga tsebe gona be go itsa la bang in closing re khura do we still see you on stand up kapache mo leting with the social baba nyane kapa until Jehova o hopotse
0: ntse ke le active stand up ke MC ya fela he hona tjena stand up se ke seng ke sietsa se se fapana ho le ha holo le sena se ba hlangana bana mantsi ba setsa hona tjena hona na go etla o tla do khura one man show o tla utlwa ona ke hula jwa
1: ke o ta
0: ya la go. Thank you.

Pinya botong chef chengu ba ba di romantic. I got what you want. Aba tloa kwana gana ba ka di romance go la tate ka po bana go ba ihle ke sna motho bana. DJ let's bona on tsantjesa re wa bana ba le hle wa kula how kula jena ntate o tlamile re ha o fihlela phemane be ka nete o fumana ntlo e sabate magutsitseng ah ntate ke re ha ke fihla mona ke tla fumana ntsa ithuletse fela bana magutsitseng a sa phea sa etsa leto a sa mpotsolo mpotsa bana ho ba neng le ona ke fihlang empa he mamedi ha ona bothata jwang ka pomjwa le nana o bona le tla tsola pele ka nte mabedi ke kopa go kitle ke ithlalosa o tlongkile na matsometseng ihle mabedi ke ya ke na bophelo bo botle ha ke mona a tshena mamedi ha ke smart me ka nnete a ke kopa ka nnete o nkile na matsometseng e hle mamedi ha ke mona a tshe kopa o nka kadime gole yeno mamedi ge le ba bo rokom le sotho ge kiteka beke ya e be ke tla bua bang na ka sotho ba o tsa ka nka go tseding dintho ha di batleng tatebole o di ke go o di bua ka sotho ba tla tlamela o tla qetella o di o di fositse o tla qetella o se o di lobokantse o tla qetella tshelo o sa bua dintho tsa beng ba tsona ka tsela tlamela go bua ka tsona customer service whatever customer service ke nga ke re abuti hlone customer service mo nae so ke ba ne ba bua ka mo so ba letsang 114 e be jwele ba o thusa ha ona le ditaba mono ona le di inye mamedi ba o thusa mono me ka nete baking ina re kete ka beke ya bona ra e beke ena ntate ke beke ya bona ba ne ba customer care ke ba gatuwa ba ka bana ntate ba gatuwa ba ka bana ntate hona le motšhini o mong ka mone tate o ke sebetsang lona ka mone ke motšhini o motšhini o thata golo ntate gote ke Dr. Zero ola Dr. Zero he mona Dr. Zero tse ke motšhini motšhini o mogolo ka mono ntate ke ena a buang le nna ka mono

0: re mo rang koko re tswere airtime mona ba mamele a go ba fe airtime mo ke ke tlaetsa jwa lo hle doctor zero ke ngwane sene ha ke batle le thoka yena me ka nete ha mamele ke kopa hore o arabe potso ena fela wa tsiba re tloga ba ke tlo botsa mamele potso e bobebe fela lona hloni ke batla hore tabena o e kenele ngwane so ha o ka ene pa rona ke tla fa mo chao chela utlwa me yona etsa machina customer service week radio challenge ha kena ha o ka gethwa ntso utlwa ha o ka wa gethwa go ba mo ka medi a ke bana di ntlo le fitlo mo di gata ga go bona o boso sala ga gang ha ke go ka gethwa ba mo ka medi empa e re ko botsa he ngwaneso sentse ke botsa le ba mamedi gore mo mamedi ha o ka wa gethwa go ba mo ka medi wa company kapo sitsi letsatsi le leleng ke eng o ka e etsang e ka thabisang bareki fana ka mohlala fana ka motlhala ke eng o ka etsang ga o ka wa kgethwa ntate o le mo okamedi ka mone ka customer care ke itse ka customer care ke mane ba thusang batho letsa 114 ke eng ntho o ka etsang ntate o se o ka ba mookamedi ka mone ka Vodacom ka mone tate ka lefapheng leno la customer care ke eng ntho o ka etsang e ka thabisang batho na dikile ka botsa potso ena labo kilaboraro maobane mo mamedi mo ngare nka motho a kenang fela nka mo fa time je bua nna buya mo na bile go khona go todiya kompone ja ha e bo kena batho ba le golo ka metsotso ko le golo ntate e hle ka hora ke sure o tlo ba fa di airtime ka ofela ga ke gane seno se la thabisa empa ga ke mabaka a gae mme a re tlotla re a kwatela mamedi a ko nne tsetsona challenge tso rona wena o ka etsa jang hall mokamedi ha o ka ba mokamedi ka mone wena mamedi letsatsi le leng fela o ka etsa jang se ka thabisang basotho hello hayo mamedi o ha ke tloni ha ke buela ka pela mike mono tate o ka etsa ng tate e ka thabisang ba rati le batsetsi ba bona ka mosotho go tu o fuwa setulo tu tsatsi le nang tate ko wena modula setulo a ko nke diqeto ntate ko wena go utlwang ka yena ka jeno nka diqeto ka mono ko wena medica mono ntate a ko nke diqeto o ka etsang sehle wena tafita bua ka pele ntate nako ena ga ka tlhakong la gone o ka etsa wang ga o ka enepa ke tofa airtime o ka etsa jwang ntate
1: nka fa
0: opportunity o tlo uka ha puta o tlo uka ha puta o tlo uka e bua ke a sasa
1: tlhe mo kgatela
0: e ke a sasa mamedi ha ona ka go ene pa tsenga pe for site e o ka etsang motswala
1: ka mora o hore moletsi ka po motho ya a kopana
0: ha ntse ke moletsi mona e lwana ntse customer eh ka mora customer ga ile etse ho tla tsala wa
1: customer ile etse e fane ka e thuse
0: eke
1: nka dula ke botsa hore na ebe ke eng e ka etsang e ka ntlafatswang ntlheng ya ho thuso ga yo tsela ya thusitsweng ka yona
0: a tshe monna eso nna kukwa ehle o le fofo o fofo ba ne taba yone ehle ke ntho e sentse e etsahala monna e le hore ehle ha o kgone hore o nahane outside the box ha ke ga motho a qeta e hle wa botsona go na le ntho engwe e ka ga o thusang ka e sentse le ntho e tsogang khona na o sentse o flopile mosebetsing tate go ya o no le interview mona tate o ne o sentse o flopile a ko bua ntho engwe tlhamanna ko motlhomong o tla ba tswepelela ko a something empa ya moruo wa company ke a e utlwa empa wena o tlabo o entse o be pososelo sefatlhegong sa mo mamedi sa ntho sa motho wa Vodacom e ne ya gore na re tlawa kapo eng e tloele go ntho e re batlang ko gore na o tloetsa bang o be poseselo ntate o customer ya rona Vodacom le tsone e letseditseng 114 ga o le mookamedi mamedi re kopa gore o letse ke ena mona mamedi tse tsena ga o ka ba mookamedi wena oka Hello.
2: Ke tsama na mona ma ka go tsanga na ka fana ka second tse ka second tse ka second tse hore mo le mo a tsaba a ntsa le tsi.
0: O no fana kang?
2: Ka di second tse pedi go second ka po 2 minutes, 2 minutes.
0: Tsa o galetse.
2: Eh ya ntate.
0: Ke
2: mo ho ba dikota ha di 4+1 ka mo.
0: Hello, ke ratile. Ke kopa o tshwara jwalo o tlo mfe dinomoro tsa hao ntate re tla ukwa gona bamamedi ba bang bona ba reng

0: re bona ona ku wena mohlodi wa rona wa airtime ka poche o wena o ka fana ka di seconds fela ya bontso fana ka di seconds
1: ya ba ke fana ka di seconds fela di seconds 2 seconds 2 seconds 2 seconds 2 seconds wa le monga le mong
0: a go mfana mo go tsa 100
1: ke 58
0: 76 13 5 0 ke ntate mang
1: tsholwane taole
0: ntate mang
1: tsholwane taole
0: ntate tsholwane
1: taole
0: ke ba thank you ntate ke le bule ntate taole a utlwa
1: ke a le wa ho lwana mona mwa
0: ba ba e ntate taole re ntate nka nna ka fana ka di seconds fela tsa hore ba nne ba letse ba tshwara baratu ba bona ka fana ka metsotso ya hore ba letsetse baratu ba bona beng ka bona ntho eno ke a tseba gore e tla beya pososelo mahlong a bona ha re utlwa nna mamedi e mong ena goreng rubbish seka beng ke tsa tshenage mamedi go gang mamedi a ko kena mamedi kena o ntetse gona wena o ka etsa jang hallo Ndate?
2: Ndate sa ore di airtime tsa batho di ska tsa ndia di nyamela fela.
0: Hona tse ntse di nyamela fela hona tse. O ga ga tsa o di airtime tsa batho di ska tsa nyamela fela. Hona tse ntse di nyamela. A tsa kana a ka nnete ha se nna moahlodi mpa ena ka nnete se ntse ke sa mofe etswepo o ka ka Saudi a thabela di tsa nyamela a o na le thabela tsa nyamela nna mamere ke batla ho tswa rena wena o le mo ka bedi letsatsi fela o tla khona ko wena modula stulo ko wena a etsa diqeto ka mona ka call center ka mona king petho o ka yetsa e long re mabedi ka tlisa poso selo se fahlong sa basotho ha no na o itse ngwa motho a kata o a mo mamela ka tata o botsa e potso o tla motsa gore na a re
3: fitile
0: ke kutle monna ho ya nele o ya no le mo sebetse monna ne ke tlotle a ne go tima ke batlo thetsa a monna go kwa hle ke sa utlwa hantle o fufu mamedi ke na o ntwetse o sentjela go tla re fanta re taone na o sabela motho a ke nang ka nna tla fanta re taone e ba nna nna potso e mamedi be nna ka tsang bang a ke nana go so thwe mo gang koko kwa yena modula stulo ka mona ke modula stulo nka batsa nga isa a lo ga ha ba boda khom ha bana kapanna ha gina motho wa je ha je e bile ke di limontsa o nyala ha je isn't it eh jale nka ba boda khom tsa tsindeno ha ke bona bana le database ya bona ba tseba nao di-customer tsa bona ba belele ba senang batho ka nqena ga ke re wa bona jele be ga o qeta go thusa e wa botsa gotho aa go na le motho ba na le yona database eno ba bona gore aa morangkoko ke motho ke motlhankana a dimodimo gareng tse 34 go na le mme a dimodi kapa gaitsele dimodi dilemo tse 25 ga ana motho ana o ka lakatsa gore re fane ka nomoro tsa gae le ena e be o fana ka tumelelo e be re fua dinomoro o bona ka ntho ke setlise poseselo difatlhong tsa rona date go ba bona ka gore ba sentse ba na le bona wele go ba fumana ga se bothata ke ratile gagolo ha le nna le ntate taolo no ka fa mang motshaotshile ntate ha le nna le ntate taolo ka fa mang ntate motshaotshile
3: nga ofa ntate taolo
0: ntate o baneng o ya ka le eme ntate
3: yo o ka ntse re tla kgona go letsetsa be re ba ratang ka metsotso yo
0: jale be re ba ratang bo re ba ratang ba le o kae ntate o ba rona gana be re ba ratang khona ntate DJ let's putso ke ena ntate e ke botsang ba mamedi gore na ga o ka ba mookamedi wa call center letsatsi le leng fela o ntshwarele tebela motaung o ka etsa phetoa efeng ke potso e vodacom e reng re botsa ba mamedi tsatsing

0: o ka tsa phetoa e feng ka mong ka call center e ka e tlisang poso seno sefatlhong sa batho ke ba fair time mahala nta le khura gore ba fair time mahala wena o reng
1: a nna ke re ka mora gore re letse mono ba na le

0: tsa go mametse na ntate matsatsi ena ho thiba ba se ba otlana ka di status re khure o tlana ka di status motho a e monga mo go bile pele mo lapa mo kwa di status o tla bona di status mmane fela gore ha e bona nomoro tsa bona ba la ba
1: jale jale ha
0: traveling paradise
1: ha e solve e ha e solve bane le ano lo iphetetsa
0: eh
1: ha o bile status itseng le ana ha khutla mono wa o neletsa ndongwe tsa mammo
0: o tla ka nthongwe yang kwa
1: eh
0: hona le mong a nang go meletse ke ke utlwise fela hanyane
1: bona
0: yena ona utlwe ka efe ona utlwe ka ya moshana o thunke
1: a hladuwe
0: anes
1: oh
0: ha wa thwelethu re bile le ntwa fela re bile le ntwa fela but ka mo ga ntwa yo ebe house wo sheba status sa motho wa hao

0: patala tsa nana go batla patala. So na so tsena tsa social media bo di mona di status eng a hanga tsaka ba ska di gen na ya wele tsa ska di gen ene u buela motho a ngwaneso sanne go wile a le fedile o ntjetse e ha le fedile o ntjetse ska go bane kana go tseding wa suspend ntho wa yetsa mo ga di social media wa suspend o tla re neneng ha u gore ha di a motshesa ka
1: nka
0: o re mba o nong go metse pina a ene le pina fela
1: I'm not sure. Ba go ipakela dira
0: sa
1: go bele motho eno o sa itse o so itse ho motho eno ha o sa morata ena ntsa o rata jale o
0: ka kapi ba na le bana ba gaje la wa le fedile re tla sebetsa ka laka ena ha iyo ntho
1: ba ke
0: la ha wa le fedile
1: e ba ka sebetsa laka
0: e se ke bana ba re ga e khore ha ona mo ya nyene wa tsitsa mo e he ndati la boga go le le lengwe ya mane ha e khote ma divorce.
1: Hey.
0: Yeah. Libenze le akai in the first place. Libe le akai le sa itukisa. Ha ke mo hlabule difela le akai le sa itukisa. Le akai le sa itukisa. Itukise ya ba ha ba o redukela mo.
1: O ke.
0: Ha ba o redukela mo. Ha ba ha o ready. Ah ska again.
1: Ke tsama. Ho ba ne bele e nngwa di ntho ke yona eno ya hore. Ha ke tsebe bona ke culture ya rona gala Basotho ba ke tsebe fela hore le nna ke tla nyala. Mme wa kona ba tla ke nyala.
0: E le go nyaletse mme wa.
1: Ah. Ke nyaletse nna. Ka ke nyaletse nna. Le go. Are ke nyaletse nna. Ke buile le yena ka lo.
0: Oh,
1: hona le motho ke wa bona.
0: Oh, aba go khothaletse.
1: Aba go khothaletse.
0: A shapa ka di blessings.
1: But ya a shapa di blessings ma. Ya ba bo emo ba hore wa etse ba ntwe mo ya moshanyana ha sa otlwa ke a sa otlwa ke ntsa ga bela sa kwa na ba nna ehle.
0: Kya ya.
1: Ha ke na bo nnete hantle na boetsa ba. Ya ba ke mana ma mpe yang khone ngo renda. Hantle ntle go bothata bo etsa ngo ska ya hana di ke ngo itse ho nna wa. Ke batla ho hlaba kwana le kwana le kwana le kwana le kwana aba ga ndo tsena tsontsolla ka zona ka ofe ke tse ha ke he ke ba empa ke batla ho kere qetelong ya letsatsi kile empa ke utlwa ka e ka ge ke a gola ke boemo bo bong ke bona bolo ba ho mohlomong he monna moholo yena o la sala ba ga ta go sia ho balea ka pele
0: a Jesus Town
1: ha o Jesus Town nda lo la sala le Jesus Town ho khotmanlane. So you know kere ebe ko bane ntato wa kana sa le sigo hore mohlomong nka fumana coaching e fokolang hore he mona ha o ya ka mono expect 1 2 3 and 4
0: what about ene ndi ita u jetse ona ha di tshwane tse wa di experience tseng le tsa hao ha di tshwane ha ke re le phetse ma nako tse fapane ha di tshwane tse batho ba kgale ne ba nyala motho a sa motsebi mo mosebedisa fela re dije tla dia pele
1: ebe ha ba ntse ba phela ka mogala motse 60 ba phela mmo e ntse ba le mmo
0: le ga o ka ba botsa bantho ba kgalekgalekgale ba bo le modi bo 90 mama o kopana ka e le monnao a concert ya ba a ba sa mosebedisa ga re ye le ona jena madi a ntsa shoto o tlo go motse 60 e le nngwe le 20 ranta
1: anda shota la
0: tsalo patola 15 rand e ile bo pelo bo jalo ke re nthwe ska ke re ha ke batle nthwe ya motho a reng lenyalong ho thata ho thata fa le tsuma wena ke re ha o tsebile ba nna o nna o tla ba monate thata fa le tsuma wena e so wena o tla me go ha o kena mo hantle ntle ha o ya lenyalong o tla me o ithute okay motho wa ka ha rate eng ithute motho wa gao pele le ga o ke beng wa moqeta ke a tseba ntho tla etsa gore a kwate ke 1 le 2 le 3

0: 4 le 5 le 6 tsona a a a ke jwale le lukisa pele motho a ka tsa a ke ga 1 2 3 la de ha o ya jwale go be o tlo khutla neneng a kotsho a ke ga ke rate ha ke re motho ke wa motshintsha batho ba bangata ba banyezo ba ne o la ba hepuwe
1: mmh
0: wa go tsisa ke
1: e
0: itse a feta ga mo hela fitness ba go kwela jwalo
1: eh ka gore wa utlisa gore motho ha a hetlile ha a bona le dintlha ka ofela ha
0: bona
1: le yenwe le mo
0: ya go se bile ntlha yenwe le ngwe fela eh ya tsaba nyo tsena hips tsena na eh ga ya
1: mona ke mona
0: mona ke yena ya ba hatse be gona pelo jwang ha sa testa motho ha ke re tsa mere kae kae ke re se shebe go kgona re ka
1: gona
0: eh a itse a rua mo nta to wa tshika mana ya us ha la khona tsamoniso ha a a u si na ona o khaletse mothino na sa e go sna le ga tomo ke ha qeta o etsa ntotse ha e chirina ke sa e batla nna ke o so ngeile ha ke wa bona
1: ene bile bolo ha ba khaitse ditse ba gona tsa gona ntate ya ha a galala go tswa ba lo ntate ho thwe ka nnete pelo le moya bona ba sentse ba shebetse pe ba sentse ba shebetse bitsetsa batswa le ditlo
0: jwale e nngwe hape e etsa ngore batho ba nana go hlalona tjena tjena monana ka batho ba bo ausi kelelo ya bona ba ka hlonya ya bona ba se bantse ba iketseditse rena o gata mang o tlo khompega le bo Chris Brown bo Asha bo mang ke go bona ee ya gae ha tsala bona na le ntwenyane e tshwana le Chris Brown wa o dumela le lo phela mmoma a bona ga a kry ona Chris Brown mo ena ye Chris Meruni no ona Brown
1: mo na le Brown ya bo ho ha
0: go go santana le motho a hae yene batho ba bangata hona ke le ga jwetsa gore legato ha se ntwe teng ke ntho e khahelwa ya iketsetso le ba bedi la kopana le le a bona le tsa ntwe le ngwe eh a jwa go kuse le ha ha ntwe na mmo o kila bona batho ba hailing company mmo le ba tsitse ba ga ikho e ke ba wela ntini e ti di re ba bedi mona
1: motho a go atla mona go ba ga ka o baba ya o
0: ka re no ke tshiri mona le motho na mo ke ya eh o pole cha palo ena na ka nqena e me o go sitse baby o tla ka nqena o tla ka nqena ge tlo kopana ka nqena la sha ba o sha ka re mwana wa police yo lo ka nna ka matsha e you know wa bona ka sebetsa mo ke le ga tonte ke ha le ha ke le ha ile e ntse o ja o gata ke qala o bona ja o gata aya ya ya ya ya ha o phela mona o phela go le masiba ha ona mphiwa
1: jo jo jo jo a ke se ba sana seto baby rex but I meant to be ya tsama tla monate le Florida Georgia line ba re meant to be oh

0: Monaraka o tla kwa ha ba fihla mono tle a go yecala ka magwing ka mo sena sa di send off
1: send off
0: mo mona mo tlaetsa la funeral pele be ba send off ga le mo he funeral mo ha wa mana ba tswa ba fihla ba no sorry for your loss we are with you. God be with you. Eh, baqedile. Be strong, baqedile.
1: Eh,
0: ba utshilisitse, baqedile. Aje.
1: Eh.
0: Tlo mavung. Mavung. Mm. Fona mo zola mono, avana ntweni ya bo be strong. Ba nwamitsi la bo kolla, ntsanjwe, ntse. Ba ofebe ba bo utsinya ka mogao ka mo.
1: Ha le monna nyana tso ka, ska ke tina hla, ska ke tina hla nyeo.
0: Ba hila, abuti. Monna ke ngualle. Monna ke ngualle. Wa bupetsa wa bona sotso. La ndate ntsanthini. Jo ke re hwa fapana ke go kusisa. O kira bona ngwana mofutsana halla. Ngwana mo go ihalla. A fana mommy, my phone is broken. My mom says, I'm gonna
1: don't worry. Buy a new one tomorrow.
0: I'll buy the new one tomorrow. Okay? Mm. Oh, thank you, mommy. Wahawa. Hold soon, Yana. Hold.
1: Hey.
0: Go a tle go la mono.
1: Go a tle go la mono diatla.
0: Eh, utse o go re o iqadile ka pele. Eh, go a tle go la mono. Ha u kwa motho a thiwa e gore. Hala.
1: Hala. Yalla mwana.
0: Yalla pudima. Go ye hona le phapanyana eno ke go gusitsa mono.
1: Eh, u tlo ga. Mola phapanye kholo.
0: Phapanye ding bo. Ntonya ngolongo phapanye ding.
1: Mm.
0: A je go gusa. E go hona jela skene motho a ntsa go breakela mona re ke a ene mwa ga hae. Mo shevela. Tsago wa ne fela trikile molekolo.
1: Mona o trikile.
0: E mona o trikile.
1: Mona o tshwetse.
0: E o ta. O tshwetse ntate. Jale ai ne ntate ke tsena tsa o ai ne he matso. Ha jo go kusisa.
1: Ba di fine tsa le ka di steam a yone matsatsi ya
0: ntate. E ya ntate o hakile mane ha nyere mane. O theoa fela o tla ene ba tla ba motšini. E ya tla ne bana
1: mona. Ke tshepe ke tshwara go le ya.
0: Eh wena ha o qala o ba se bohudi ha o soka o phazama
1: ja
0: go like wa ka mora tshepi
1: e ya
0: gona a tsa gona ke le ga tutswa pele ka go ba di bohudi ha je ne ne o tla bo bala bo ditaba di na le mo rethetho ha je go kusisa eh maobane le kala la botsebetsi le kgiro ya ditsebiso tsa setšhaba gore e tla etela mane pela ke tsela yeo re ne re tseba ditaba ka yona ee tšhelo nthwenana ya o kena ga ke ba ukwisisa motlhompe itonagolo o re go sasa ka tsatsi la letšhaba o tla ba le mane time mane ke
1: mokgethilo ke le ka ba sebohodi ka bala dipitsa mafe
0: jale ga ke go ntho ena e se o kene o bala ditaba e se o kene la o fitlha gae mane koko o ile heno ke ena ngwanaka dumela mme wa ka le ntate wa ka e ka ba letshegelela le qedile tsele yaoso nkile nthwane mane ba re tlosa ntate ba re isa bare bala dipitsa bafo jale dipile tsona di na le morethetho le fula mogatlo tebootsholo ene aje ya tlokaletse matala phaswane tla patwa kore o tsamaga o tlameya gore bo faisiwane go phasa aje ke facing to o tlokaletse matala phaswane o tla bolokwa aje kekenye
1: wa gauwa tsena o na le tega mo sisa pelotse
0: ha o etsa ha o tlo kenya nthwane ha ra ke ntwela ha mmele ntate ba ka ntatla Jehova o tla nthola ha ke o ya pinyong o ya pinyong jwale pitsena ha di fela a ke go bona ye
1: e e tsala ba bitswa le bela hona le mogetse thu ona ona ona o sa go lwang ka pene o
0: mm
1: e ba bona e o no sa go lwang ka pene mo e hle lwang ka pabane ha o tsama thoning yeno
0: no e mo lona ka ke nna itse ha di pitsena di fela
1: e
0: ke qeta o dietse ka ke nya pinana tsepotsola ba gueleza ye ba le ba gueleza ba ile ai ya ba zumboko
1: atwae
0: ile ditaba ka moga ditaba he e bo bo di ntate ha bo ala hla le bo presenter ga bo ala hla e ha bo ala so bo juvina le ntse ga ba jwetsa ntena ya bona ya di new call center na ha ilukiswe ntate
1: ntlamelo
0: mapolisi mane ntate mapolisi mane ne re le ba beya ho ka call center ma police
1: eh
0: ha ntate ne di shubile mapoliseng morana ba se bana le zone
1: ka mapolise
0: eh call center se le di
1: eh wa wa ne di ke 112
0: 112
1: eh
0: mana ba gile ba sokola hai bo motena lapi ba gile ba sokola bo shoes da dediata
1: eh
0: botona kana go ya bona ba gile ba sokola molana yana ntane ya how tla le ya tlhikifetso benya 1
1: eh
0: ayi da qala ke go kwaletsa
1: 21 112
0: tin ga wa moela mona sepoliseng bakeng sa ha ba o tlale ya tlhekefetso penya 1 ha o tlale ya bobodu penya 3 ha o tlale ya motho a o bolayang ka sethunya penya 4 ha jere wa penya hona mane 4 ya o tin ga wa moela hona mona mo batho ba o bolayang ka sethunya ha ba ke bistolo penya 1 ha ba ke mogathata penya 2 ha ba ke so sa se boneng hantle penya 3 o re hele ke mo ratha tantwe ping wa ping ding in dilla o hona mona ha bo me ratha thata ga wa moela ha ba mothwangile mo ratha ho motenya ping ya 1 ha ba mo sesanya ne ping ya 2 ha ba o hareng ping ya 3
1: ha ba mo tsho
0: wa re tswa go ntwana e ding ya ene o wa ping ding o ge wa moela ha bo di thentetla motho a modimo bona ka gona thentetle go ka yetsang a go itikele ka matsoa gao ga leboa e ferile a ke go kusa empa ona tsela hemra o ema nako e telele call center ai gona ka tlwaetso ga o letsa nta hallo ee a ke wa moela ke teng o reng he ee o ne o reng he a ke go a bona ee jale mona le batho moholwana ka ba o bone tsela yeo maponisa a sebetsang ka yona
1: e
0: o bone o ka reng ga o ba tshwaya ona yana jeko o tshwaye maponisa go jwale maponisa ya o ka reng ga o sego jwale ko tshwaye sepolesana um se sebetsa jwa
1: wa tseba
0: jale o sofuo ntate jale maponisa o keana ya shebile o ka reng
1: a wa tseba ka mafapha ka o fapana
0: um
1: nka ba fa dimaraka tse go tloa go nngwe go ya lesomeng ka mane ka mebileng nka re 9 ya ba ka ereke dikgotlele wanebae e
0: wa tseba nna
1: ee
0: ka go fela ba le jalo nka ba fa 7 kwa kwa he ba pasitse ba le jwa nga ba fa 7 nka se ba fi 8 9 ka bo 10 ba ne bana ba se pitipiti bona jena tshubuhlela no e fokotse ile masego mona ka ga topo wa be le molimo mo honda fidi ha e studile e be 3 yane e ke sa ba fa nyona nka be ke nane ke le bona ne nka re ba shana bana ba di 41 ba tsamae ka left him fela ka ga kinswika fela ska ba ba for one ntse tsa maka bo hageng ba tsela gobane jale ba thaote gona bo haka gare ka mo o sa ema thaote ka gare bo hageng gantle wa ema ba tšhentšhana ba kopana tšhentše e tla bonwa e le ka gare dipaki e ka tsama ka gare ka mo e kene tsele jo ke mokgona ke reng ga ke ba fe 10 ee maponisa ntate ga othe motho o ka metsing o entswe go ratwa maponisa ga o tlo go a tšhakaeka go latwa maponisa ha o tswa thunya no gae o rata mabone masolo ona go ga ba batlele match Mozambique
1: knock you down o re se wa sala sutu Kerry Hilson o re ba se wa sala sutu tinga jeno
2: nada
1: reto kwa la ina tsi lena la ka tsheno ne ku
0: ndat
1: in closing moholo wa ka ke batla gore ke re tsatsing la ka tsheno we had an amazing moment me ke batla go utlwa gore na whilst it is all set and done what do you want to be remembered as
0: hello mona na ga ka go bua jalo ka ga itlo sha lo ene
1: ke ah someone ra someone
0: he that what's about I guess so to fall
1: hey
0: I go go sis
1: hurrah
0: I guess so to fall bile have I get so fall nga so fall na ke na mi
1: hey
0: ising me limile na na le a so fall lim
1: ah lim
0: e ga gola hanga ba diseni e e gona mo kitla
1: se tlo
0: e e bende yo wa tla bana yo tsum ne dire yo ro ga ntata nna bua ne ke gona bua nyo a diseni ke la bua le ntata mofu a bua le la yo ro ngwana no a na patwa ona mo qakile ona qakile batho botle ke hlele ntwa ezeng ba ga bomme bo ntati mo na mo ke mi ke da o le bo wena mo tsamaiso a problemo wa da re ms pro
1: eh
0: ke da o jwa na motho mo tshwa problem na mo na mo gaming game ke inda da move ba tswa mo dimo ngwanyo ya motho mo na ka kile nna a ka kile mai a ka kile bo tsia di cash ni to tse ta ha na ka kile ba kan tate it is zero ta na ba da go qakile
1: ba qakile motho
0: so molona ka night league ya gholantse ke pusha ebile ke tla phusa go fitlhela ee le fela he ntho ke leng shoka ona go nkebe ka etseng kebe ka ikgatlhapetsa ee ke tla nne ke e butlebutle go latelana na ga dilemong tse dia o nonwe ka ntho e lekanang le lemo tsa
1: gagoee
0: se ka bo se o tlolelekisa ba
1: bangeeeeo
0: ntse o na le nako re gona jena ga re ka shetla morago gage go na le dikakapa tse dintse o tla di bon le bolong mona fela ko fa motlhala fela bolong ga tseba lesotho mona ne re na le batho ba chesang bo gagolo ba tsebang bolo gagolo bane ba kae ba teng mogao kwa ee go tshwana le top sixyana e tlhang gona jeng ka mokgwa o tshwana le mmino mone ga re hetla mane ba kae go tshwana le se re na le bo sa nnere mo ntate ya pholo ke enontsa ontsa kgitlhakgitlha ntate mantsha ke enontsa kgitlhakgitlha fela go na le bašwana ba se ba phame ga ba tlotla ba computa le batho fela ko bontshe fela bophelo bona ntse bo tswela
1: pedi kobane ke a tshepa ke boemong bo ke neng ke tshobelo ke ge go fitlheletse high rall e le ya go qetela bone ka e ka ge kapa utlwa ka e ka ge entertainment / media / arts and culture di moo utlwang e kae ka ge o motlotlo gore be di moo ka le mose
0: ga bua ka arts and culture ga no bua ka
1: ga ke bua ka arts ke bua ka
0: setso se
1: arts
0: tsetsa
1: setso le ditlhagiswa tsa rona
0: tsa basotho
1: tsa basotho boqapi ba rona in different
0: wa tseba kojetse mona ga ke swaswe jokes aside e molona ka ntho ngwe le ngwe ka gana ya lesotho e sharp ba fela ga sa support-e mmuso wa rona ga go support gona jena ga re ka kokota gona jena ga re ka kokota gare re kopa re tlo etsa comedy show mane kaekaekaeka go kopa mmuso o sponsor never ke ba etsa ntho eno akere mohlala re na le ngwana qetang go tsamaya ka gana e na le sotwen a sa re na e sa le mosotho o sene motho wa mozantsi ya wa taekwondo akere he neng re kokota mo ntate re kokota he neng re kokota gona ke bua ka di-comedian bana ba mmino ba betege ee ba betere o bane ke a kgolwa ha o ka sheba hanga da to go so thola due mamang o na le teng kae kae kings 15 o la due mama o na le kae kae mama o na le kae kae di comedy mo hudwing ka bo go go augustus yana ke yona ntwe e kereng nka e lwanela haholo ga ke comedy o re tletsa hala ke ha gona re ikopantse re ha re mmane ba nna re iketsetse ntwa gona re ene re tla fana support ya ba sotho ba ba tlileng ba ba gata tlhabollo eno ya comedy muso mo a never never fela he ka matla ntate modimo le lehlolona ntate modimo ke tlo ba le tona la comedy etla recognize ka gana ka mo empa he ka ke tshoje ka matla ntate modimo ntse re phela re le di comedian ka mahlale ya rona e re sa tshetswa ke muso.
1: Until we meet again, Rebile Nakwe Imunati and Kuga. Until we meet again, Tate, keep doing the most. Kiateva, we be the how we say, so work a PC, Yawana Mutumata, Haya Magai Havel, and Payateva, Palo Lassale Lilin, Tate Muguang, how notorapel, Sibitua, who feel it.
0: Gelemon, I said it last year about Tokaona, Lona, Begling Yava, but Mr. Mamman Billy. Ska jela setsambane ba ba sembahla hana jwale a ke jwale hobane ha o ka kopanya jealousy ke le bile o kopanya le poverty ntho tse pinzi wa di kopanya tlo swa le fule linga ka sa tlo tsiba bona go bola o eke
1: le bitswa ng balele
0: e jo ha ba tsietseng he bana ke le ga tuma nako tsa rona
1: and man na se le pre sinze se bitsa matsatsi a
0: in that ai
1: Hey, knock you down.
0: Yeah, dad. Yeah, dad.
1: Hi, laugh.
0: Kill dad.
2: Not again. Oh, this ain't supposed to happen.

0: Mohamed Doumé. Allô. Allô.
1: Seren ta taw pla bambo.
0: Allô pla bambo.
1: Kete yela se ale bona sala so tsi le ka ba thoma gana modimo a se bona.
0: Ao bana mohala wa hae kwa no gaua bana mme wa ka ke se utlwe le gona o ka o kae bana. Wele. Wele.

Omeli wa sama sala sotlhe tsa tsengela ka tsheno. Bile mona ateo ba lona pa pitsentsa gasa tsa tsena ka tsheno. Ke tsho bona pena go etla ntle. Omeli le bo mona ateo ba mona no go hlatlala tsa sena sa le moya. Bye bye.

0: modimo nna e re a se o tsereganya bana ba rona na ka gore bana bjalo ba go rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ditlaki
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le re lela ka yona le re bitse kapampei re bua ntho e lenngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga lekebe le ka moo le e le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mone re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena setema e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utswa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
3: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa tsotlhe.

0: Mamadi wa selo ma sala sotu ke o dubedisa le hona ho amohela letsatsing la ka jeno ka letsatsing la bogobedi go di ke a le show me selo sa diketetse pedi le mashume a mabedi a betswe tsheletseng ga ke la lana la tloatela ho ya mtshana ga le metse tshunye dilengwe le ho le fumela motsomong ka mora hora ya botshelela ho tloatela ho ya mtshana se tshaba pelo tsohle le lana le hlupisa tsang kha so sa lebensa sotu le fa pela ditaba le ditaba tsa mogao gao lena lana lo fa ditaba hlaba ka le mafapheng a muso wa megatlo e ke metseng metseng le metsaneng le sotu wa hlahisi bona ka jotu nana e bile ba dia tile ngatane la hlophisetswa gaso ke mmeko bohledi o tlolebelwa moeng ke thabo se isa ka metšhini ga tlo sebetsa kwalo le mahlomola tonko mabedi dulela gona go kwa gona kgetsi ya tele e o tshwaretse dife thapameng ya ka jeno mme ka ntlelo senya nako re tle re dithagole tsa letsatsi la ka jeno tseo tsona ga dithagolang ka taba ye reng mokgatlo wa BEM Group Foundation ka lenaneo la ona la Women and Youth Democratic Engagement o ntse o potoloha le ditereke tsa Lesotho ka sepheo sa ho ntshetsa pele morero o reretsweng ho matlafatsa basadi, batjha le batho ba nang le bokowa ditabeng tsa boetapele ka hara naha ya Lesotho le ho eketsa dipalo tsa batho ba jwalo boetapeleng ka ha mokgatlo o hlokometse kgaello ya batho ba jwalo maemong a boetapele mme kgahlalong ka ho fapakana. Morero ona o qadile ka Mmesa monongwaha mme o tla fihla pheletsong kgweding ya Mphalane isao ho utlwa ka botebo ka tsa morero ona le hore na mokgatlo o se o kgathile tema hakae e ka sitana le ho utlwa hore na ditebello tsa mokgatlo ke dife ka morero ona. Re buisana le president ya BEM Group Foundation yena ke Mofumahadi Mamashia Ntshepeng tshitatikiso ke yena yo ga tlotla ga e tshotla ditaba tsena le yena mme re se re ntse re etsa mawala a go ka gokagana le yena moeti wa rona Metshita go ka tlotla a kena ditabeng tsena metsotso yona ga jwale e dilebelo go e lefobe le metso e mene ka mora gora ya botshelela sealemokisa lesotho le nanao kela go tloatele go ya metšhetšhane ga lenane ona go tloatele go ya metšhetšhane mme o tla qala pele ka gore a tle ke a refe gore na gantlentle morego kapo a tlhalose taba yena ya lenaneo lena ka kotlolo ya Women and Youth Democratic Engagement gore na ke morego wa eng o reretsweng eng ke eng ha kalekale yeo e neng e tlile e ba tlholoditse gore ba qetelele ba tla ka morero ona kapo ka lona lenaneo lena mmoho le go utlwa go tla go bona gore na e sale ba qadile tema kapo ba qadile tshebetso yena ke dikgolo tso dife tseo ba thulaneng le tsona le go kena ka kotlolo temeng yona ena yeo ba seng ba e kgathile gore na ba se ba a taile go le go kae mme ga morago re tla o fa le wena o le momedi gore o tleke o botsa dipotso tsa gago mo e bang ga o a tlakelwa teng utlwa e ka re sehile o sentse a le teng Metshita gore re tlotla ga tshwatlha ditaba tsena Metshita sealebake sa Lesotho le nana o kela go tlo atele go ya metšhatšhane go dumetse le o ama ditabeng tsa gona ka jeno
1: ke a leboa tatwa ka ketopakodumedisekeementsale
0: re ya le bomme re tle re wele gabonya ditaba tsa go nagela hloko gore le mokgatlo lena le lenaneo mona la Women and the Youth Democratic Engagement ha re kene go lona o ke o tlhakisetse mo mamedi lenaneo le ke eng a go o le tlhakolle o tlhalosetse mo mamedi
1: ke a le bomme ba tota mme ke bona tsoga ka nne ke kutleka e tle o di bitse ka makgethe gore ga go bua ka lenaneo lena la WIDE e leng Women and Youth in Democratic Engagement ke lenaneo le e leng gore le phetiswa kwano Lesotho ke BEM Group Foundation le
0: ke belaela makhubu a tlile a mo beheletse ka thoko gobane jwale ke enwa o re nyamelletse o se a sa utlwa gale mme o ne e le gona a qala ditaba tsa gae o ne a qala ditaba tsa gae a refa gore na lenaneo lena le tlhaga go kae e re re boele ra gokagane le ena gore a tlotla kena ditabeng tsena ge le metsotsong yena e dula jalo go ya lesome le metso tsheletseng ka mora hora ya botshelela selemo sa Lesotho le nna no ke la go tloatele go ya mechechane re ntse re etsa mawala a go ka go kana le yena hape hape moetu wa gona gore a tlotla a kena ditabeng tsena go utlwe a re fe mo lenaneo lena le tlhagang kapa morago wona gore na o tlhaga go kae ke eng ga kalekale yo batlheng ba batlang go e fitlhela ka morago ona kapa ka lona lenaneo lena leo ba nang letso le lona mona mo ba ntseng ba potologa.

0: fapakana ba ntseng ba putuloa jwalo ka ditereke tsena ka ho fapakana ba shebile jwalo ho matlafatsa basadi batjha le batho ba nang le bokowa diterekeng tse fapakaneng. Ntlha e ka sehloohong ke ho ba rupella ka ditaba tsa boetapele, ke ho ba rupella ka ditaba tsa boetapele. Re ntse re etsa mawala a ho ka hokahana le ena moeti wa rona a tlo tlakela ditaba tsena re le metsotsong e dula jwalo he leshome le metso e supileng ka mora hora ya botshelela. Sealemoke sa Lesotho le nanahokela ho tloha tele ho ya metjhatjhane kajeno e le labone, ke letsatsi la labone bekeng, letsatsing la labone bekeng. Mme di a di habile, ra ra habile mane letsatsi la bohlano, letsatsi la bohlano. Ha ke tsebe hore na ebe ho etsahala jwang e ka maqhubu a tla re sokodisa tje a re tlameha ho hokahana le moeti wa rona, empa ere haeba ere potepotele ere re potele hanyane re bona hore na re tswa ka lefele kgalo hore re qetelle re hokahane le yena ka katleho.
1: Batho ba Modimo nna ebe a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba o rutwa ka dikgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ha le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo re thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlake.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo welesen ko re ka re lele ke tlhokomelo ya ka kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sa le re lela ka yona le re bitse kapontshei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
3: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke le fula pele ke ka gona kile ka tlameya go tlobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
4: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopise batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo latlha kapo a ke keng a etsa gore botshelo ba ga bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ke se jang go tsitsa bonna le go bona ga tsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di intentional role model go ba ne ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebella
5: o fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang.

0: ona ba le ditlhare le na le o ge le bonang.
1: Ya o qetela ntate ke ya dimpho.
2: Re khutla ga le metsotsonye dilang jwa lo hele show mashume ma bile metso e meti ka mora hora ya botsela re kopela tshwarelo ho bona hala di gokahanyo e le tsona tse sitisang hore di tabatsa gona di tswele pele ka mo re neng re le bile tsaka teng empa re a tle ile ho gokahana le moetlo wa rona metsita metsita
3: ho tla yande
2: ke belala dikgokahanyo le tsona mathata o ntse o tsamaya kapa o emeng ka e lengwe
3: are ke batla ke tloga ke sente ke tsamaya ka tsona ebe wa nkutlwa jwane
2: o a hlaella fela ke bale ga utlwa ga le gantle
3: seletsamantabe
2: ga ke tsebe gona banna
3: le gona ke ga
2: o gona kwele batla utlwa-utlwagala tswela pele ge tle go utlwe o no le mane mo o ne o tlhalosa gore na morago o na gantlentle ke eng o tswa kae matsita
3: ee ntate
2: ke
3: a utlwa okay
2: ka tswela pele
3: ke a leboa ntate ga ke tsebe le gona kile ka kgatha kae ka mokgwa kile ka bua ditaba tse ngata kalong
2: mo o ne o tlhalosa ka morago o na go kana ke morago wa eng o tswa kae
3: ke a leboa ntate mme ke kope tshwarelo go bamamedi ba gago ka nnete ke a gola pelo ka ga ke ne ke tlhalosa morero ona wa BEM Group Foundation ke morero o tlhagang tlasa UN Women kapa United Nations Women mme o tsheeditswe ka ditšhelete ke European Union mme ke bontsha gore ke morero o e leng gore Lesotho le ile la tlhaua ka application ya BEM Group Foundation le dinaga tse ding tse tlhano mme selemong sena ke dinaga tse tsheletseng tse e leng gore UN Women e tlhokometse gore ka gare go Aforika kontinente ya Aforika ka kotlolo e tlile go na le leteme la basadi ga re tla ditabeng tsa ketapele gobane nnete e sa le basadi bona ba bangata ka gare go naga ya bo rona le dinageng tse dingwe empa ga re tla setlhotlholong sa diqeto tse e tsagalang o tla fumana gore palo ya basadi e nnyane ke a gola morero ona o la fitlha gantle nako eo e leng gore le rona re le BEM Group Foundation ga a tlhokomela gore Lesotho le a le lebile dikgetho tse akaretsang tsane tse re tlo ba le tsona lemong sena se tlang ga se felelela kapa sanene se maqalong a sona a 2028 ka tsela e tshwanang ga tlhokomela ka pele gape gore re le Lesotho maobane mona re ne re kete ka dilemo tse 60 mme ke mona mo e leng gore re ile ra tlhokomela gore re botlhokwa gore re amaganye taba tsena le taba ya kgolo ya Lesotho ka kotlolong ga re khutla ka pele re tla gopola gore ka mane ka ntlong ya bakgethwa kapa paramenteng e leng gona setlhotlholong sa ketsa melao naheng ya Lesotho ga o sheba dipalopalo ka moo o tla fumana gore basadi ba 30 fela ka gare go ditulo tse legolo le 20 gona go bolela gore basadi ba nka fela dinoko tse 25 e le bona ba representang basadi ka gare go naga ya Lesotho mme ga e ba go jalo go tlhokile gore le diqeto tse e tsiwang o ka fumana gore bogolo ba tsona di sekamela ka letlhakoreng la dithagasello tsa bontate gobane e bona ba teng ka moo bogolo ba bona empa le o feta moo ke bontsha gore basadi ba le 30 jwale ga re tla tabeng ya batlha teng ka nnete batšha ba bagago fela ka gare go ntlo yeo ya bakgetha mme ba le bagago jalo ke bontsha gore ga gona basadi ka gare go palo eno ya ba bagago go bolela gore batšheng letlhakore la basadi ga le a emela ka tsela efe kapa efe jalo le o feta moo ke bontsha gore leo batho ba nang le bokoa kao fela re a tseba gore motlhomphe e letona la rona la gender o na le bokoa empa dipalo e tlile le tsona ntse di le leqemeng gobane ke batho ba ka bang babedi fela kapa go isa bogagong ka gona ka moo ka ntlong ya bakgethwa ba e leng gore ba na le bokoa sena ka pelepele se ile sa araba potso ya UN Women mo e bontshang gore e na le thahasello go bona go phahamiswa basadi batšha le bao ba nang le bokoa ditabeng tsotlhe tse amanang le ketapele mme gona re ile ra kgetha gore setlhotlholo sa morero ona e be go phahamisa basadi gore ba lo emela dipolotiki e le gore ba tsebe gore ba be teng ka moo ka ntlong ya bakgethwa empa go feta moo ke bontse hape hore more gona le ha re se hlohlolo ke taba ya ka monono ka ntlong ya bagethwa e hlile re shebile basadi ka kakaretso mafapheng o hle ya teng hore re bona hore basadi ba phama le bona ba kena ka hare ho taba tsa ketapele ha ke tshwara lokele ka hore more gona e hlile o shebile mafapha ka ofela le ha ile hore se hlohlolo ke seno sa paramenteng mme ke bontse hore ha re tla go yo ya paramenteng ka nnete ha re kopana le UN Women re gala more gona e hlile re ile ga bontsha hore ka Lesotho ke lena le keteka dilemo tse 60 le basadi ka paramenteng kapa ka ntlong ya bagethwa ba 30 go baneng re keke ga lokisa gore re phamiseng dipalo tsa basadi re le Basotho ka kotlolo gore re bone gore basadi ba 60 ka gare go ditulo tseo tse 120 mme gona go tla bo o bua ka 50% representation ya basadi ka ntlong eo ya bagethwa taba enana ke mona mo e fitlhang e re more gona ga re bua ka ona re tsamaya ka slogane sa 60 for 60 more than 60 years of celebration kapa of independence of Lesotho should advocate for 60 women in parliament ya gola ke mo ditaba tsa gona dileng hona teng mme ke bontsha hata hore more gona re le Bem Group Foundation ka ha ihlile re sebetsana ha go loka le go matlafatsa batjha le basadi re bile re sheba hore na ba ka iphidisa ka tsela efeng le go sebetsana le community ka kotlolo ha re sebetse re le bang re na le megato e mehlano e re sebetsang le yona e go thusang go bona gore ditaba tsena di a phethagala re na le Young Women of Africa e leng mogato o sentse o tlhakile gore o bua ka ketapele ya basadi Young Women of Africa ke basadi ba batjha dilemong empa o feta moo re boetse re na le Youth Hub Connect yona e shebane le batjha re feta ka pele re bontsha gore re na le DEAL e leng Disability Empowerment Association of Lesotho gobane re bontshitse gore le batho ba nang le bokoa ehlile re sebeletsa gore le bona ba phane ba iphumane ba le ketapeleng jale ha re tla qetellong ke bua le wena tjena ntate wa ka gobane jale re bua ditaba tsena di phatlalatswa ka media ke yona o tsebang gore o fetise ditaba o bo lokise le dikelello tsa Basotho bane re na le ditlwaelo tsa gore mo mosadi a hlahang o hlaga hangata a tlakua go feta gore a hlaiswe ka magabane a hae mme ke mona mo re nang le APPN e le mogato wa baphatlalatsi kapa Africa Press Parliament Network o shebaneng haholo ke tla re le ditaba tsona tsanene tsa ka paramenteng mme mosebetsi ke gore bophatlalatsi ka ga gona ha Lesotho bo fumane basadi ka ditanka tsohle tsa Lesotho gore na ba nang le ba seng ba tswetse pele ke ba seng mme ba ka kgothaletsang le ba bang gore ba ipone gore le bona ba ka ba leketa pele na ba go ka jale ba bua ditaba tsa bona gore mosadi e mong ha di sheba a bona gore a le nna taba ena nka e etsa ga se gore gobane ke le mosadi kapa ke le mosetsane kapa ke le yanang le bokoa nna ke sitwa gore nka ba le bophitlhelo boo ke katelele ka gore
2: pele o fetela mono ke re kukwe ha le se le tlhatlhoba kapa le nyakogela taba e o tlhalositse ditabeng tsa gago gore go bonagetse basadi go a bonagala gore basadi ba bangata le go jakela ga utlwa ditabeng tsa boetapele ba fokola sesosa sa taba ye ke se feng motlho mongwe o se o bile o kena le potsong ya bobedi o se o bile o refa gore na e sale le sebetsana le taba ye dikgolotso tseo le tlhileng le di tholang ditabeng tsena ka ofela le fumana dife empa pele o kena go tsona e re re potepotele re ya ka mebarakeng re fetise mebaraka re tlo tla re tswela pele ka ditaba tsa rona
3: ke a lebohang
2: ka leboha mme o ntse o tshwere jalo
3: okay
2: mamedi re a potela re ya ka mebarakeng ra gutla ka le metsotsong e dileng le 30 ka mogagora ya botshelela sealemosa Lesotho le ena na o jela go tloa tele go ya mešhatšhane
4: Nahana feila, o streama di-movie le di-show tsa hao tse o di ratang. Ntwana di kena di-online class, o sebeletsa hae. Empa o sa ipotse hore na ebe o setse data e kae. Jwale Econet, e o tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng, baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo. Ka ditjeho tse tlase, ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa, ho tloha ka 69 maloti feila, ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays, no long-term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale. Ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Hona le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
2: re me se tsunye dilengwe le ma shume ma beli a metso e robedi re le bile gore nyane ya bo super metsi ke
3: ntate wa
2: ha re ke ne ho tsona o le ke ho di notla ka lebakala nako
3: ke ya le bona twa ka ke gola o ne le mo botsa mpotso ya bohlokwa gore na ebe dikholotso tse etsang hore ebe basadi ba iphumana ba se ka hare o keta pele na ke difeng nete sa la ha re ithuta go ba ne clearance baseline study qalong hona maqalong a selemo senana ka yona kgwedi ya bo March April ke ha re tlirele ka ho ithuta hore na ebe taba ena e kwalla ho kae hobane re ne re launcha project ena ka June re ntse re tswela pele hona ho fuputsa ke gola taba e re e fumanang e ka hodimodimo ke ya hore ya pele ke ditlwaelo tsa rona ge le Basotho mosadi o ile a tlwaela hore a bolelelwe hore a e ka nnete motho wa monna ke ena a etsang diqeto mme taba enono ka ga e jalo ka lapeng mme ebile ga a namela taba eo ya gore ntate ke tlo ya lelapa jale taba ena e kare ya fitlha a tlhophothela ya babele ya mosebetsing go sa tlhokomele gore jale mosebetsing e se le sebaka se seng se e fapaneng seo ba le motho a tshwanetseng go ipabola ka magabane ya gae ge ntse re na le tlhompho yotlhe e tlhokagalang ka le basadi fela re tseba gore diqeto basadi le bona ba ka di etsa jale go ntse na le ntho ena ya gore motho a utlwa e kae kare ke motho wa ntate a tshwanetseng gore a nke diqeto nako nngwe o bo fumana gore ba tla kgetha motho wa ntate fela gobane e le ntate ka baka la semelo sa rona re le Basotho mme taba ena ke yona e ntseng re e sebetsa ka thata ya bobedi re ithutile gape gore taba ye nngwe ke ka nnete go tlhoka tsebo gobane jalo o tla fumana gore ditaba tsena ga golo gare ya go tsona tsena tsa dipolotiki ga se re batlisisa o tla fumana gore tsela e diralwang ka teng e kare diralwa lekunutung mo batho ba se ba tlhaelela fela go sasa go sothwe mokgetha ke yona o a phamiswa lebatweng le itseng fela ba sa ka ba tseba ka teng tsa gore na gore a qetelela ile a fitlha moo o tsamaile leeto lefeng taba ena ile a hlaelela gagolo mme ke yona e re bontshitseng gore re tshwanetse gore re fane ka dithupelo gona go basadi le batšha le bao ba nang le bokoa gore ba tsebe gore na leeto la motho a leng gore o qetelela ya kapagamenteng na motlhomong ke leeto la mofuta ofeng go na le leno le qalang mo re tla bua ka mabaleng a dipolotiki le re isang ka ntlong ya bakgethwa empa ka tsela e tshwanang re boetse ra ba tlhokomedisa gore magabane a gago o le mosadi gotlhe mo o leng teng a ka nna o etsa gore o fumana o kene ka paramenteng fela o ya ka senateng gobane jalo go na le ditulo tsane tse beuweng tsa batho ba thongwang e se aka ka le gore ba le ba ema mabaleng empa ba tlhaeleletse ka lebaka la magabane a bona ditaba tsenana di re rutile gore ke tshwanetse go etsa tokomane eo re ntseng re e bopa gona tsena ga ntse re etsa di-training tsena goba se ntse re qaleletse go ya diterekeng re ntse re bopa tokomane eo re reng ga e fedile ga motho a e tshwara le ga a sa tlaya gore a kenele thupelo tseo ga e bala e tla be mo fa lesedi la gore na go qalwa go kae go tsamaya jwang mme dintho tsa tshwanetseng gore a ithute tsona ke difeng gore le ena a tsebe go kgema le ditaba tse ka mo beyang gore a iphumane a le setlhotlholong ka manene ka ntlong ya bakgethwa go feta moo bao ba senang takatso ya gore ga ka kang ba batla go ya ka moo ka paramenteng empa ba na le tsheseo ya gore e be ba eta pele moo ba leng teng mesebetsing ka go fapana re boetse re lang le lenaneo ka gago project ena le bitswang feminist dialogue mo e leng gore teng ba kopana le batho ba e leng gore ba se ba kgathile tema kapa se ba tsamaile leeto lena ke ba eta pele e ka ba di-CEO e ka ba di-MD principale ma-councelara ka mafapha a teng a fapaneng ditulo tsotlhe tse e le gore ke tsa keta pele ge a ba bitsa gore ba tlotla ba shera leeto la bona gore na ba fitlhetse moo jwang mme e tlile basadi ba makala gore a e bone ntse ke sa ipone gore le nna nka ba moeta pele fela motho a tlhokomela gore o tshwanetse gore a sebetse ka thata mme a se a followe kapa a latele methati eo e e leng gore o fiwa boeletsi ba gore na ba ka e sebetsa ka tsela e feng ke yona taba ya feminist dialogue jale ga ke tla go ena race for parliament ntate waka ke mane moo e leng gore teng re na le mananeo e re yang diterekeng ka o fapana se re kene diterekeng tse pedi re le ra kala ka setereke sa Maseru jale re kene go sa Leribe re tlo tla re fetela go tsona vale gobane re tlo diphethela gantle bekeng ya pele ya December e tla be le ga re o qetile go potoloa le ditereke tsena tse Lesotho kaofela mme motho gore a ntle karolo ke gobane a ile a gela kopo ya gae gobane batho ba kgethwang ke lenane le fokolang gobane batho ga re ba kae
2: kgomo
3: ga dikae batho ga bana ja o tshwarele jalo gona moo ke mo e leng gore re tlhwaya ba itseng ba re reng bana itlhe ba tlhoka ka tiyo ka thata gore ba kene ka ha go mo ga gona ba le ba fumana dithupelo tsenana ding ka matsatsi a mabedi setrekeng se seng se seng ha ntse re etsa ba logentse re ba lokisa ka taba ya ketapile gentse re ba lokisa ka taba ya gore ba tsebetsela le gore na dipolitiki tsa Lesotho na di eme ka pela efeng jalo go feta moo ke bontshe gore re na le kagolo gobane gore basadi be ba etelela pele ba keke ba sebetsa mosebetsi ona a ba le bang e tlile taba ena e etsagala gobane re thuswa ke bontate ka tsela e tshwana gobane taba ena ke kopanelo ya rona mme go na le bontate ba tsebang gore ba na le bagadi ba tsebang gore ba na le mafumagadi a sebetsang ka maatla mme ba ka thabela le bona gore bao ba seke ba sekesetswa fela go ka lebaka la gender ya bona empa a tsumetse ka lebaka la magabane ya bona jwale ke mona mo bontate ba jwalo ba ikopantse ba re gona ge bontate ba tshietsang ketapele ya basadi mme bontate ba ba re thusa gore ba ka atamela bontate ba bang kapa ba go thusa gore ba bontshe le bona basadi gore na ga ba ka tsabeng tsa ketapele ba di tshware ka tsela efeng ke programme e bitswang Men as Allies mme mona ke bontshe ka nnete gore champion ya teng e tlile la tswa ka yona ke ena mohlomphedi tlogang sekgamane gore o tholetsa taba ya gore basadi ba nke ketapele gobane ga batho ba tshwere mosebetsi ba le babedi e le basadi e le banna ka ntsena go tlhakile gore ditaba di tla tswela pele ka tsela e nepagetseng ga ke tshwabalo ke bontsha fela gore morero onana e tlile ke morero o potolwang naga ya Lesotho re bua le di-media house ka o fapana mme bona ba re thusa gore le ga ba sa re wibe gotlhe mo e leng gore o bua ka taba ya ketapele ya mosadi kapa o bitsa mosadi o tlo tlotla le ena gore na o sa fitlhetse setlotlholo ka gore ebe o ile a tsamaya methati efeng ke ditaba tse re di ananelang gore re tlerere morero ona wa rona o atlegile ke go ene le yona potseng ga ke sonda
2: di tlhakile o e beka bogutshwanyane bo bogolo re se bile reng ka e le e phethelang
3: ka nnete ke e bua ka bogutshwanyane bo bogolo fela gore re tle re re basadi morero ona o atlegile ke ga re fumana dipalo tsa bona di eketseile ka ntlong ya bakgetha ke ga re fumana dipalo tsa bona di eketseile ketapele mesebetsing ka o fapana ke ga go bona batšha ba kene dipalo tsa bona di eketseile ke ga go bona batho ba na le bokoa le bona ba elwa tlhoko gore ba na le matla a gore le bona ba ka etelela pele ke ya le bona tato wake
2: nna tsita ke ya o leboa ke leboa seabo sa gago ditabeng tsa rona le ka moso
3: ke
2: le bona ke na moeti wa rona ke mofumahadi mamashia ntshepentsi tatikiso ke na yo gana ga e buisana le yena mabapi le ditaba tsa lenanao lena la mogatlo wa bona e le lenanao la Women and Youth Democratic Engagement o ne a re fa ka botebo dintlha tse le fupereng o flametse tsunye dilengwe le mashume a mabedi re le bile go nyane ya bosupa re hatela pele ka ntlha engwe go tshwaretseng yona mme yona ke reng ditho tsa mogatlo wa basebetsi ba mehleng ba megafo X minus Global Union di bile le kopano maqalong a beke ena ka sepheo sa go rala matlole a basotho ba lokelang go fumana ditsiane tsa bona ke hona kopanong yeo moo go hlaeletseng dilo tse kenyeletsang basebetsi ba mehleng ba hlahlobelwang lefuba ke dingaka tsa Afrika Borwa fela tsa Lesotho di le siyo go netefatsa sephetho se fungwaneng ga buisana le mookamedi wa mogatlo wa basebetsi ba megafong ba mehleng monghadi Ezekiel Phakwe ukwa ka botlalo dikateng tsa kopano ya bona mmoho le ditharollo tse fihletsweng kopanong e jwalo gore a e le mona ba le seboko ho ya pele huwa ka tsela efe ditaba di se felle mono fela gore ba seboko e be jwale ditlwelwa fela mme re se re ntse re etsa mawala a go kahana le ena Ntate Phakwe ka mane ka legebi go ka tlotla kena ditabeng tsena Ntate Phakwe
5: Ntate wa
2: re sa le mo sa Lesotho Ntate le nana o ke la o tlwa tele go ya mtshatshane ke o dumedisa le o amo ditabeng tsa rona ka sena
5: ke theole ga di o yena hanyane Ntate wa
2: o hlo e time o hlo e time ga tla tse ba ukwana
5: tai
2: e ya Ntate wa ngukwa
5: lutwa hantle mtsombe
2: ja o amo ela Ntate taba ke na re la hloko gore le bile le

Halala, hera kudumedisa he wena morati, motasele, motuletsi, molatedi, motsietsi wa lenaneo la palo ya buka, ho lela haufi hohle hohle mo mametseng selemo sa Lesotho le hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme se ntse ko hwehla ka letsoho le mofuthu, ka letsoho la moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo, lenaneo leo le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re tshwereng letsatsi la kajeno ke buka ya tjhaka, buka e re ngoletsweng ka bokgabane bo boholo ke ntate Thomas Mofolo, re leqepheng lane la 147 tlasa sehloho se reng Tsanongoko le Monyamane, ke kgaolo ya 21. Re go hopotsa he ka mela ya semekae mo nna le wena re ileng ra rwana di ore ntate Mofolo mona he Monyamane ha fihle moreneng a dumedisa ka thabo mono le a empa he tjhaka na hlonane hobane he ona sa utlwile hore Monyamane o tla phiphita kgomo e se ka ka letho a makala haholo re na o di fumane jwang dikgomo tseno a the ena tjhaka ka sebele he o kgotswe hangata o di fumana le ona bile a ena le magotla kaofela. Yaba hore Monyamane o khutlile monna, yaba Monyamane wa morabela mona hore e morena di gae di khomotse o ke o rubileng ho ya dilata di te morena ke tsena mona batho ba hao ba kae ba te morena ba ho tsona mane tshaka ya khutsa motsotso molelele a santsane ya batla mogwa hore na e ka ba o tla reng ho Monyamane le ramisa ona mona menna le wena he re tswela pele. Yaba hore o di fumane jwa jwale Monyamane mona he a mo qoqela mo phetela ka mo wa fumane di kgomotseno ka di itse qeta ya ba tshaka hore ntjatuwe o utsitse di kgomotsa maswatsi a thekene ke saolaela hore o lo dutswa ke itse o di hape hantle ka ntwa mo fenethen le shodulena le tsaba ngota dimana le dira mahlo o sentse le bitso laka. Hobane ditšhaba di tla re ke phela ka ho utswa e seng ka o tseba mosebetsi wa banna e le ntwa. Ore ntate Mofolo mona he babolai ba monka ba mo felehetsa. Jalo o tswela pele ntate Mofolo ore ko ona moputso o tšhaka a neng a putsa bahala ba hae le balaodi ba magotla gae ka ona mme ke moputso o bohloko ka nnete. Taba ena ya polao ya Nongoko le Monyamane ya qala ho kukunela ha bohloko balaodi le batsamaisi esita le o mabotho kaofela ka nnete hobane molaodi o bolawa le bao a ba laolang. Dipelo tsa batho tsa qala ho ya di ntse di sulafallwa ke puso ya tjhaka ha ba bona lerumo le se le sa kgethe le batho ba mosebeleditseng hantle hakalo. Jwale he dingana le mohlankana ba bona maikutlo a batho e sa le qalong mme bakeng sa ho phoka ditaba ba butswela hlaha ka lekunutu. Hele. Oh my.

0: Yes.
1: Tsela wethu re tsela gaolong ya bokae gaolong ya mashuma bedi le metso mmedi le qephe le kholo mashuma mana le metso robedi se khosa ditaba sire lefu la nandi. Wore ndate mofolo mona he chaka romela magotla ka boima le boya kwana ho le kwana ho ya qhala marena lo ja di khomotsa di. Empa he magotla wa qetwa ke lefu le tshabehang la naha yeno ba e shwa ka dikete ba ba gutla ba le fela mme ba tsama jwalo he ba e shwa letsela tse. Chaka rera mohlang o ho isa mabotho a mang ha o file teng hore a tla futu ya se a tlwaetse naha eo. Empa a soka romela a boela a lebisa mphi ya hae borwa moo maphoto a ileng a ba kgaoletsa ba sa bone mme a ba bolaya haholo ba ba gutla ba sena letho. Mphi ha e fihle hae chaka halefa hampe a tshwara balaodi ba mphi eno a ba chesa mahlo ka tshepe e kgubedu ke mollo. A re mahlo a bona e hana thuso dihlong tseno tsa bona na ba ne ba tadimile kae ha maphoto a tla ba kgaoletsa jwalo. Motsamaisi e moholo wa mphi eno yena he a cheswa ntse a utlwa tsena ka ofela tsa etswa mahlong a mphi eo he e neng e futuetse kwana maphotong ya robane di fele mphi yona eno ya fetisetswa.

le boya hape le ona ka lona letsatsi lona leno le ba fihlileng ka lona ba tsama ba ntse ba gathetse ba sa ka ba phomola mme le fula dinaha tsa le boya le bohale wa tseba la ba bola haholo ke hona mohlangono la bola ya batho ba ka etsang dikete tse mashumi a mararo hore ntate mofolo magotla ha qala o tloha hae tshakabo tsa malunga hore na molato o hlahile kae ha magotla a zulu jwale a sa atisa ho kgutla a lefela jwalo a sa hapa letho malunga re ke a kgolwa ntate lebaka ke hobane wena o leng zulu ha o sa atisa ho bona batho ba eshwa ka bongata le letsoho la hao ha le sa atisa ho bolaya ha e se ore fela o utlwa ha o ntse o phetela me a thintsha e qetisitsweng haholo ha e sa dumelle ho tsoma qetellong ya haola dipudi le batho mona mme le motho ya phatsitsweng he ka miriana e thata ha kana jwalo ka wena ha sa sa bolae miriana eno he e tla mo fetuela e be e bolaya yena nate mofolo hore tsena ya ka head ke tsa fihla ho tshaka motho ha o rata madi a bokella basadi ka ofela ba hapilweng dintweng a bokella le bao banna ba bona ba bolailweng ke lefu la leboya kwana le ke dintwa ya ba hore dingaka di re ke ka boloi ba batho bana magotla a gotlileng a lefela a ha zulu le lefu le a bolayang ha kana kana ntate mofolo hore mazulu le ona ya ka ke ke a utlwa hore ke ka lebaka la baditšhaba bana ba hlahetsweng ke sekgobo sena sa o gotla ba sa hapa letho ka ona he ba bolaya go tlola taelo le tekanyo ya tshaka tshaka ona e kgethetse barwetsana ba batla ka o fetisa ba totobetseng ba madi a matla ba seemo se rateyang hara setšhaba ba gagelwa matlo ba fepua dinama mme lebala la bona he ne le tlakile o qeta ba le batle a naya go bona he a gola tshaka tsa botšhaba bona tshaka mme re mohlaba wa matswele ga o tho ke kgabaleileng ebe ba fetisetswa go matona a gae ga ra bona bao ba jalo bao a phetseng le bona ka mokgwa ona ona ba bangwe ba bona ba tla ba bolawa gona motlhangong tšhaka ga ntse a kena jalo baneng bana ba batho letlotlolo la gae ndlebe mono o ne a lailwe ka thata gore ngwane mong le e mong ya tswalwang ke barwetsana bao a bolawe gona motlhang a tlhakileng gore ngwana ya tswetsweng ke tšhaka a se ka ba phela go ga basadi bao ga ba lla ba llela bana ba bona ya ba tshaka gore ke tshwanelo gore mosadi a llele ngwana wa gae mme re ka he go le botlhoko go aroanya mosadi le ngwana wa gae monyenyane ga kalo ke tla le dumelela le ikele moo bana ba lona ba ileng teng ga rialo he e be wa ba bolaya nnate mofolo mona gore botlhoko ba dipelo tsa bomma bana bao bo ka tsejwa ke basadi ba bang ndlebe ditsebe tsae tse kgologetsa mothusa o phetha mosebetsi oo wa go bolaya bana ba tswalwang ke tšhaka gore mongabuka ena nandina sa buile agolo gore tšhaka be le mosadi yeo e leng wa gae ya tla mo tswalela bana mojalefa a sa mohanele ka nnete le bongata bono ba gae e bona o na sena taba le bona empa tšhaka he a gana re ena ga batle bana ka baka la go llela setlolo nandi a utswe e mongwe wa dithope tseo moradi wa qwabe a mo pata hole go fihlela itshegolola ya re he le motlha a gotlelang go tšhaka ngwana ena a sala gona moo gore ntate mofolo he ga morao nandi a tlholwa ke pelo mmeno wa batho a rata go bona ngwana wa madi a tšhaka ya ba wa molata ga a fihla yaka ngwana fela ya etetseng go ba gabo mono ntlebe a phakisa a tseba ya ba o bolelela tšhaka mme tšhaka a disa mmae gagolo mono ka tlhoko a ba bona gore o fela a rata ngwaneno ka lerato le legolo ka letsatsi le leng he tšhaka a kgaoletsa mmae go ja iketlile a bapala le ngwana o le monate a botsa gore na mmae o na le taba efe le ngwana eo nandi a rompa monkile fela tšhaka a re mmae a bee ngwaneno ga re go lelapa fela ya ba yena tšhaka o atamela a fitlha go kamela ngwaneno seriti sa gae sa e ba odima ngwana mme a re fela ga seriti sa e se wela odima ngwana ngwane eno a šwa gang nate mofolo gore ke ka mokgwa o tšhaka neng a tseba bana bao e leng ba gae ka ona kgalefo ya jele ya phophoma ka phirima ya gabo a botsa mmae gore na ke ka lebaka la nga pheleletseng go mone ya bana a the ena ga a batle bana ya ba o bolaya mmae ka mokgwa o a neng a bolae noliwa ka ona kgele ga nandi ge a qetelela go šwa tšhaka a boela a utlwa ntho e mosedila ka gare jalo ka motlhabola ya nnolewa
hore ntate mofolo ka meso ha qala ho utlwa la hore

0: jwale Nandi ha sa leyo ya ba tshaka o itshela ka marole mo ono a bokolla re wo wo me o fila we jo malapenga mamusu a thunya Yesu ha o thunye
1: hore ndate mofolo mona mohlangono tshaka a fetela o qeta a romandlebe o tshalaka le motso wa moreneng o moholo go bona ba saleng le morena ya ba tshaka hore ha ba sale go a bonala gore ke bona ba loileng mae gobane letlalo la motho he ga le thagise fatshe batho ba bannye he ka go tshaba lefu ba itshela ka kwae le ka lerole ka magong gore meogo e tswe lerumo le mpe le fapoe tšhaka ntsha batho ba beya ditseleng tsotlhe tse tla moreneng go bona ba tsamayang butle le ba tlang ba sale bao kao fela ba emiswa gogwaneng a tlhaba dikgomo tse balwang ka mašome mme botlhe ba jang nama ya tsona kapa eng fela yeo e leng dijo le bona he ba emiswa gogwaneng ka gobane he ba ntse ba thabela dijo a the morena wa lla le botho lela he le phalela moselekase le lona gwa thwe he ditsietsi tsena di ntse di tlhaa ka lebaka la lona gobane ga le aka la phetha taelo le lona he la emisa gogwaneng le se le amuwe marumo tšhaka ya laela gore ba bonongoko ka ofela ba tliswe ka gobane he o na buele morena gampe a bua mantswe a mabe motlhaswang ga otho ba gabo he ke o bolela gore ba seboko seno ka ofela le bone he ba emiswa gona gogwaneng eo tšhaka ya laela gore basadi ka ofela thaka tsa Nandi ba bokellwe le bona ba iswa gona gogwaneng eo nate mofolomola gore tšhaka o na kile a kunutwa a ba a tlhatswa ka lerumo moketeng ka jano setšhaba sa bo eno ya neng a motlhabe sa bokelelwa sa iswa gona gogwaneng eo gogwana jwale ga ene se batla o tlala empa boela laela gang gape gore ba bo moselekase ka o fela ba tliswe ke gore botlhe ba neng ba buswa ke zwete le bona ge ba iswa gona gogwaneng eo kgele ya ba jwale ga o laela mabotho go bolaya bao ba gogwaneng ka o fela gore thogako e tletloe godima setšhaba sa gae mme a mabotho a qala go tlhaga seboko sa tsoa seboko se bogoko sa batho ba šwang ba bannye he ba ne ba rapela gore ba mpe ba gauhelwe ba diele go tla fitlha ka lebaka la tsela bogole ba bangwe ba šwa ba roakana mo ne ba sena taba ba sa qekise letho ga mabotho a ntse a ba bolaya tšhaka a tla fela mo ne go tla tlhela gogwaneng eno go lebelela polao mme seboko sa batho sa mo utlwisa monate mošaneno nare mofolo gore mohlangono lenong la eja la ba la koka fela thamagane ya eja ya ba ya botha empa he ga se ka bonala gore na dijile eng seputa sa tsoa gwa nkga ga re phu sediba se neng se le gaufile mono le gogwaneno mono ao batho ba ba se tswela ditopo ne di latlhelwa ka maphaong a gogwana lengopeng le bitswang donka luka titiana hele re re mi sona mona shangwane so nalo na re ke re kopana hape ka moso re go kwa ditaba tsena tsa donga luka titiane le bitso la ka ke president masimene re go kopana hape ka moso e tshwe go tso bye bye.

e seletsa hantle mesotso re fora le sejalo ho Ryan ya borobedi ya initially ke dikapiso ka mane ka sekolong sane sa kwetliso ya di teacher le Lesotho LCE le Lesotho College of Education me ka nete hey sentse ke le buisa hle bana ba bo rona sentse ke le buisa hle bana beso ka nete ka tlo le mahlono lo dile atele we a nice ka le ka fumana mosebetsi ka morao mona wa tsai ba nngwe na le thuketse ba nye mitswagisa nhlo ya dingwe tle o monate na go nyenyo ya dikapiso na go nyenyo ya

situation ho monate a re le mono ka ofela empa jwa lo tla fumana hore yane hona le taba yane e le hore ka mora mo e tlotla e sallana le rona jwale o tlo fumana go jwale ke mathata fela motho so ipotsa fela go banna na ebe go tlo itsala jwang ka nna na ke tlo keteleletse ke atlaile motlhomong gore ke phunya ntlo lesoba le nna ke bone gore na ebe motlhomong ke fumana mosebetsi ka tsela ya mofuta ofeng goba he wa sokole yona jwale sokole ya gona gona gona go mosebetsi empa ga gona se ka bang sa etsuka ka nnete ona ntho ka bang etsuwa sekolo sona ke lokela gore re se kene gobane le tsela ya o inagana fela tsela ya o nagana fela ya motho a keneng sekolo e batla e fapane tsela ya go sheba dintho e batla e fapane tsela ya go etsa dintho e batla e fapane jale ga e ba e jalo e tlile ya go ruta gore ge lokela go sekolong teng ka nnete re nne reye sekolong jwang kapa jwang la e le gore e tlile go batla lo boimanyana tse ka ntle ka monana gore qeteletse motlhomong ge fumaneng mokgwa wa bophelo kapa ge fumane jwale mosebetsi o tla fumana gore ka nnete sekolo sona ga se tlhoka jale ka gona taba e go lona ba ntseng ba na le takatso le chiseho ya go motlhomong le ifumane le ile jalo ge sekolong e yang sekolong baratiwa baka kenang sekolo ga ra batho ba neng ba graduata ka jeno ka mono he kgaitsedi yaka mono he kgaitsedi yaka e trete golo jena e sa le ke etswa motho ga ke se bone motho a morego lenyetse le letelele ga kalo kore e le tsang tlase kwa ayaye kala o bona motho wa morere wa lenyetse o motelele a kalo kgaitsedi yaka ya o se ithabele mabese o natlhile a graduata le ena ka jeno ka nnatlhee sentse rere ga o le bohisa tebele le botlhe ke bone metswalle yaka e mengata banna bo motho o bitsang ka gore ke Themba ke bone Themba ga mone le ena o ne a graduate ka jeno ke motswalle wa ka o phela mane le wa thamae mane mme ke motlhankana mane thabatseka mane ke motho wa dibokung thabatseka mana ke selala seqhoba pelisa ke bone gona tlile ya graduate le ena helane batho ga ke sheba ka mona bana ka dipapading ka mona ke bone gore e mongwe wa dibapadi tsa naga tsa netball a bapalelang setlhopha sa naga sa netball a bapalela le setlhopha sa gona sekolong mono he sekolong sa kotiso ya ditichere mme magao ke bone go le ena o ne a tlile a graduata ka jeno ee ke bone batho ba bangata bana batho ba bangata banna bo simpai ba o simpai selongwana le ena o ne a graduate ee ke batho ba bangata gona ono ka o fela tlhe baratiwa ba ka sentse ke re ka nnete katlego le matlhonolo ke tseo ga di le atele ga di le atele tlhe baratiwa ba ka sekantate modimo a ka bula mamadi e ga nka morao mone ke a tseba gore e o tlo ba boimanana bane jale ke mane mo nnete ya bophelo e fitlhang jale nnete ya bophelo ka morago mo o tla fumana gore e ya fitlha ka senyesemane ba re ke reality ya tla ukwa le wena gore a jale mone ga itlhile e fitlhile jale go bona gore ntho di gana go tsamaya gantle ka mo nna ke lakatsang gore e ke motlhomong di ka tsamaya ka teng ee banna ba bangata ga bangata metswalle e naka e ke a bona la ke sheba maganga mmano a Facebook ke bona metswalle yaka e mengata gona go e le gore ne tlhile e nka mangolo a yona ka mono ne ba nka mangolo a bona ka mono he ka sekolong seno sa kotiso ya diteachere bakatiwa ba ka nnete re le thabetse gagolo shabana kwa ntle ke metsotso leshome re foraletse jalo gora yena ya borobedi ntumele ke feteng ke jalo he Freddy Gwala ga tlhomong ka mona mareng tsotsi Keep it diamond.

kaba maseru FDA, kaba PSI, eleng Population Services International, kaba ha Dr. Hansen, kaba PM Mediclinic, kaba ha Dr. Hossi. Jwale, mesebetsi ne ke etsa dibakeng tseo, e ne ntse le ona wa bohlabolli, ke hoja o mong e kile ka o etsa haholo, e laba ona wa peer educator haholo ne bile ke le PSI, ka boela ka etsa le wa health retention officer. Dibakeng tsona tsena tse ke di buletseng, fela jwalo ka dilemo tse fapaneng. Ke sebeditse tlasa di-NGO tse mmalwa, ke tlo di bolela ka bokgutshwanyane ka mokgwa ke tla kgona. Ke Baylor College of Medical Children's Foundation, Lesotho, ke teng mo bileng ke qadileng teng. Ya ba ke kena ka hare ho le NEPWA, e leng Lesotho Network of People Living with HIV and AIDS. Ya ba ke kena ka hara lenaso, e leng Lesotho Network of AIDS Services Organization. Ya ba ke kena ka hare ho PSI, e leng Population Services International. Ka kena ka hare ho ECPAF. Ya ba ha jwale ka nnete ke ka hare ho Lesotho Planned Parenthood Association, e leng LPPA. Moo teng ke ntse ke le mohlabolli, ke leng a peer educator hona teng. Jwale, ka seng lena ditaba tsa rona di monate ka tsela e kgethehileng. Ke thibelo ya HIV ho batho ba batjha. Jwale pele ke kena ditabeng tsa ka, ke na le ditaba tse ke ile ka di sheba ka bona di le bohlokwa hore re tle ke re di amele ka seng lena, e leng diqholotso tse leng hore batho ba batjha ba tobana le tsona haholo. Mme ke diqholotso tse leng hore di ba beha menyetleng e meholo ya hore ba iphumane ba tshwaetswa ke HIV. Jwale ke tlo di bolela, ke tsebe ho lo fetela ditabeng tsona tsena tse hlile tse buang ka tsona letsatsing lena, hoba le tsona tsena e ntse le karolo ya tsona. Jwale ke rata hore batho ba batjha ba teng ba mametseng le Basotho ba mametseng sealemoya se seholo letsatsing lena. Ke na le tshepiso e leng hore letsatsing le ke tlo siya, ebile ke ba file dinomoro tse bohlokwa haholo tse leng hore di tlotla di tswela batho ba batjha molemo haholo. Ba tlo tseba hore na ebe ba ka llela kae ha ba na le sello mo ba teng. Kore ke na le ntho eno e ntlele ke tlo siya ke entse letsatsing le. Jwale ke kopa ke kale ka qholotso ya pele. Ya pele ke hore batho ba batjha ha ba na lesedi ka ditaba tsena tsa HIV. Ke nnete re le batho ha jwale re rukuka e kare HIV re se re batla re utlwile dibakeng tse ngata kapa re se re utlwile ka yona nako e telele. Empa ho ntse ho na le batho ba bang ba e leng hore taba ena e ntse e so fihle hantle disebeng tsa bona. Jwale batho ba batjha ha se mekgelo, re ntse re na le batho ba batjha ba e leng hore ditaba tse tsa HIV and AIDS ba ntse ba sena lesedi ka tsona. Ba bang ba se ba mafosisa ho feta dinnete. Jwale taba eo e fihla e baka phoso e kgolo kapa e fihla e baka taba e leng hore e fihla e ba qholotso ho motho e motjha. Bophelo ba hae bo ba tsietseng hobane feela a sena lesedi kapa a sa tsebe hore na e re hantle o lokela hore a etse jwang molemong wa hore bophelo ba hae bo bolokehe. Ebe taba e nngwe hape ke ena ya hore batho ba bang ba batjha ba sitwa fela le hore ba ka fumana ditshebeletso tsona tsena tsa HIV and AIDS. E ka ba tsa tlhahlobo ya HIV, ba bang ba sitwa ho di fumana hobane fela e mong ha a tsebe le hore na a ka etela kae ma ka di fumanang, a bile a di fumana a phuthuluhile. Ho latela hore tlabe e le batho ba batjha. Jwale batho ba batjha ke mefuta e ratang hore e fumane ditshebeletso tse e leng hore e di loketse ka tsela eo ba di batlang ka yona. Jwale taba eo e fihla e baka sekgeo, ke pholoso taba eno ho batho ba batjha. Ebe le ntho e re e bitsang peer pressure, ke tshusumetso e kgolo ya methaka. Ebe batho ba bang ha a utlwa motjha e mong a bua mohlomong a na le thahasello ya ho batla ho tseba hore na ebe a ka sebedisa hore mohlomong a se ka iphumana ba le HIV. Ebe methaka kapa metswalle ya hae e tlo fihla e bua taba eno hampe, e nke hampe, hoo e ka qetella

motjha jwalo a qetela sa supa a ukwana le sesitheho go ka batla ditshebeletso tseno. Ebe engwe hape kholotso o ntse o na le sekgobo le kgethollo. Jwale taba e, e kenya letsoho haholoholo gore batho ba bang ba batjha o fumana gore ba qetelle ba tshwaetswe ke kokwanahloko ya HIV ka lebaka la gobane fela go ntse o na le kgethollo eno ga ba ya ditshebeletsong ba lo fumana ba lo kopa ditshebeletso. E be e nngwe ke ene re reng ke gender inequalities, ke yane e leng gore batho ba batjha o fumana ba na kapa go latela tsela e re phelang kapa re gotseng ka yone, ba bang ba sitwa gore fela ba be le monyetla wa gore ka gare go dikamano tsa bona tsa lerato ba ke ba negotiate kapa ba bue go be le puisano ga batla ditabeng tsena tsa thobalano. Jwale e nngwe ke taba yane ene di teng ditaba tsenanang. Ha ntse ke bua tjena ke a tshepa gore le batho ba mametseng motho mongwe o santse a bile a bona gore ga itlhe taba e ne e ketang go bua mona itlheng phena e teng. Jwale e be e nngwe ke mane mo e leng gore motho e motjha o fumane gore ka gare go dikamano tsa keneng go tsona o sita gore a tlhaphutholowe gore ditho nngwe le nngwe ga e etsagale e etsagale ena a sa be ka tlasa kgatelelo. Gobane jwale e ba ke motlhala motlhale ke kopang go etsa e ba ke boemong bo e bang motho e motjha ka nako nngwe kene ka gare go dikamano tsa lerato kapo o kene ka gare go lenyalo le motho a mogolo gagolo ka dilemo kapo e be ke boemong bo e bang ke motho e mogolo a keneng ka gare dikamano tsa lerato le motho eno e motjha. Jwale ka gare go dikamano tseo tsa lerato boemo mo bo e leng gore go na le phapano e batlang e le kgolo ya dilemo e baka ke kholotso e kgolo taba eno bane motho e monye bang dilemo tsa ga di batla di le ka tlasana o qetella a ikuka e kae kare ditokelo tsa ga e tseding ehlile ga a tlameya gore di etsagale gore o ukwa kae kare ga a bua maikutlo a gae o tla ba fosa a gatelela. E ba taba eo e fitlha e sitisa gore tse dingwe tsa dintho tse amang bophelo ba gae bo botle e be di a etsagala. Jalo e be e nngwe ke poverty kapo tlhokana ya mesebetsi. Jalo re na le batjha ba bangata be e leng gore ga ba na mesebetsi. Mohlala gana jalo ke ne ke shebile ke re ba bangata ba qeta go graduata go monate ka nnete re thabile bana ba bo rona. Jwale ee o fumane gore ka gare go naga e ya rona ya Lesotho ke ntse le kgolotso ga e tla mosebetsing mane. Jwale ga e le kgolotso eo e fitlha e ama bophelo ba motho e motjha gobane motho e monye motjha ga a qeta go graduata jwale a dutse le lengolo ga a lo batla mosebetsi o tlabe e tlhoka experience e itseng ga a na yona o qeta go graduata. Jwale o qetelela ebile a ikagela ka setotswana ditabeng tsena tsa marato o qetelela ebile a kopana le batho ba bagolo go yena be e leng gore batho ba le ba bagolo go yena ba tlo qetelela ba monkela diqeto ka nako nngwe ka gare go dikamano tseno tsa bone kapo ba bangwe o fumane gore ka lebaka la tlala ka gare go lelapa motho e motjha a ntse a le motjha jalo o sa bile a fetoile moikarabelli wa lelapa kore e se le ena a lokelang go bona gore phofo ga e fedile e be gore e nngwe e tlotla e ba teng ke ga e ntseng. Jwale e be e nngwe gape ke ena ya tshebediso empe ya tai le thethefatsi. Jwale taba ena e ya batho ba batjha gagolo bane qetelong ya letsatsi e ama tsela eo ba etsang diqeto ka yona. Jwale o fumana gore e ba beya menyetleng e megolo ya gore kokwanatlhoko e ya HIV e fitlhe ga bobebe maphelong a bona. Jwale e nngwe kgolotso ke letswalo la go tlhatlhoba batho ba batjha ba bangwe ba tshaba go utlwa sephetho gore na e be ga tlhatlhoba sephetho se ka tlhagang e be se ka tlhaga se re eng ba na le letswalo leno. Jwale e be ba bangwe ke bana ba e leng gore ga ba tsebe gore na ditshebeletso a bona e le batho ba batjha e be ba ka di fumana kae. Mme letsatsi lena ke tla ka dikarabo ke re ba tlo tseba ditaba tsena tsa botlhokwa mme ba tle ba bone gore nako ga e sa tshae ba eme mo bateng ba e atamele ditshebeletsong tseno tse e leng gore di teng ene di etseditse bona batho ba batjha. E be e nngwe ke taba ena ya gore tsela e re gotseng ka yone re gotse dintho tse dingwe ge di tseba e ka di nepagetse ga di etsagala ka tsela e itseng. Mohlala go na le ditaba ya culture
ke

0: ba e bohloko ha holo ka hare ho nne ha ya le sotho le ka hare ho rona re le batho ba ba sotho jwale taba ena tsela e ding tlhodi etsa halanga ya tseding di qetella di ama maphelo a batho ba batjha di bile di kenya letsoho hore mohlomong batho ba batjha ba qetelle ba fumana ditshebeletso tse ding tse itseng ke kopa ke tle ke etse mohlala le hore momamedi a tla utlwisise eya ntate ho tsebahala batho ba bontate hotho monna ke nku halle akere jale bathong ba batjha ba bo abuti le bona ba qetella ba sitwa hore ba lle hobane fela ba hopola hore tsela e re leng basotho re tlwaetseng le hore re bua ka yona dintho tsa rona di etse hale ka teng ba tshaba hore ba lle le moo bang ba hatellwa jale o fumana hore ditaba tseo di qetella tse ding di ntse di ba beha menyetleng e meholo ya hore ba qetelle ba ba menyetleng ya ho tshwaetswa ke kokwanahloko ya HIV jale e nngwe hape ke distance kapo dibaka tse telele tseo batho ba batjha o tla fumana hore moo ba fumanehang teng hore ba ye dibakeng tse bang ditshebeletso tsa bophelo di teng o fumana hore ke se le hole haholo jale ha o le hole jwalo o fumana hore dinako e bang o na le nako o e ntse wa tsamao ya ditshebeletsong tseo ha le tseleng a tloa hae ho ya moo ma lo fumana ditshebeletso teng e ba boriki kapa e ba qholotso tseleng mo a kokopana le batho ba mo hlekefetsa jale o fumana hore motho e jwalo hlekefetso eo ha e etsahala e fitlha e beya motho eno e motjha monyetlong o moholo wa gore nako nngwe a ka tshwaetswa ke kokwanahloko ya HIV goba ga re tsebe gore na nako nngwe o tla ba kgatlhana kapa a kopana le motho e bang boemo ba gae ba HIV ke boemo bo jwang jale e nngwe gape ke taba ena ya early child marriage go na le batho ba bannyane kapo ba batjha be e leng gore ba kena ka gare go manyalo ba ntse ba le tlase gaolo dilemong jwale taba ena ga esagala e qetelela e eketsa menyetla ya gore tsela eo ba ka tshwaetswang ke HIV e be godimo gagolo gobane ga a kena ka gare go lenyalo kapo ka gare go dikamano mohlomong a ntse a le monnyane jwalo ke mane mo e leng gore o tlo qetelela a utlwa a tshaba le gore a bue dintho tse dingwe tse e leng gore di molemong wa bophelo le molemong wa gae jale ena o tla ba a itsheba a ba ikatlole gobaneng o tla ba sa shebile dilemo tsena tsa gae a ukwe kae kare ga a bua maikutlo a gae e tla ka jale o atelela gobane jale o tla ba kene kare go lenyalo lena jale a ntse a le monyane ebile a sotlete kakere jale tsena ke dikholotso tse dingwe ke a tseba go na le tse dingwe tse ntse ke sa bua ka tsone empa tsena ke tse dingwe tse e lare ga ke di sheba ya ba ke a bona gore ehlile di kentseletso gagolo kapo ke tse dingwe tse e leng gore di ka etsa gore batho ba batjha ba be menyetleng e megolo ya go tshwaetswa ke HIV jale ga ke qeta go bua ka tsona dikholotso tseo ke tlo leka gore ke ke ke ame ditharololo tsa dikholotso tseo jale e nngwe ka gola kholotso e ke e gopolang gore dikopanong tse ngata tse entseng ka gare go naga e ya Lesotho dikopanong tsa batjha mo ke bileng karolo taba e nngwe ke e gopolang gantle ebile ga ke e bua tsena ke ne ke ukwe ka e kare mohlomong go ba ikarabelelang e ke e kare e mongwe a ka ba mametse ke a lakatsa jalo mpa ke ga ke a tseba gore
1: seyalemoyaseeka
0: ga seyalemoya se se segolo a ke tsa ke dumela ke ne be re shebile ke gopola kopanong e nngwe re shebileng tse rere dinaga tsotlhe kapo bogolo ba dinaga di na le youth council ntle le Lesotho jale re shebile re rena ga rona ya Lesotho ga ena youth council and-e pelaelo kapo tumelo ya rona e ba gore mohlomong ga e ne le teng tse dingwe tsa dikholotso tsena e ne ka ba dikarabo kapo ne di tlo fumanaya dikarabo ga dintho tse ne di le teng ya di feta empa ga ke e feta se sukwa ke batla ebe kgolotso go motho e motšha a mametseng le batho ba ikarabelela mohlomong ba mametseng kore re ke re ele tlhoko re shebe gorena ebe taba e e ka re tsela molemo jwa nna re ka e se kapo e ka sekwasekwa jwang gore thetolong ya letsatsi e be teng goba e botlhokwa taba eno jale go na le mekgwa e mengata gagolo e teng.

0: e sebetseng batho ba batjha, e leng hore ka yona batho ba batjha ba ka kgona hore ba fumane thuto ha bobebe, haholo ditabeng tsena tsa HIV and AIDS, tsena tse re buang ka tsona letsatsing lena. Jwale ditaba tseo kapa metjha eo, ke kopa hore ke tle ke e bolele. Wa pele, ho ba le di-outreach, kapo ho na le maemo e leng hore ditsi tsa phano ya dibaka tsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo kapa ditsi tsa bophelo, ho na le nako eo di tlowang mo diteng, e be di ya tsamaya mohlomong e le ka ditente, e be di ya hara metse. Ha di fihla metseng moo, o fumana hore di fana ka ditshebeletso. Pele ba fana ka ditshebeletso, ba fana ka thuto. Jwale ha ba fana ka dithuto jwalo, o fumana hore batho ba batjha ha ba yo, ha ba fumanehe. Jwale ba bang o fumana hore ha ba fumanehe ka lebaka la nne ke ile ka le bolela pele ka re ke kholotso. O fumana hore motho e mong e motjha o sitile ho ya mane mo e bang outreach teng ka hara motse wa hae, kapo sebaka sa kapo ho isitse ditshebeletso ka hara motse wa hae. Ena hae, hobane jwale e se le moikarabelo wa lelapa, jwale o sitile ho ya mono, hobane jwale a nna tshwa kapa na le letswalo la hore na ebe ha ke ya moo jwale ke tlo siya bana ba le mang. Jwale ke re ba tsebe gore go na le nako e leng gore ditsi di a tswa, e be di ya metseng di isa ditshebeletso. Jwale taba eo e ba bebofaletsa gore bona go ena le gore motho yo motšha a tlwe mo a re ke tla setse ba tle ba shebe gore go na le nako e leng gore ditshebeletso ehlile di ya tloa, e be di ya go bona. Jwale go na le batho ba bangwe e leng gore ke di-peer educators, ba bangata ba bang ke ba hlabolle, ba bang ba ya le dikolong. Ha ba fihla dikolong mo ba fana ka tsona dithuto tseo. Jwale nako e bang ba tswile ho uwe dikolong, ke nako o tla fumana batho ba batjha e ba nako e ba nathelelwang hona ho kwa jwalo ha se re phumotse ke dithuto jwalo re sa tlo kene ka mona. Ba bang o fumane hore ha ba na thasela jwalo ba penya difono ba busy. Ka nako ane batho ba ile ba ba iseditse thuto. Jwale ke re ba tsebe hore ha ba ntse ba tloa jwalo ho uwa dikolong, ba tsebe hore taba tsena e bohlokwa, taba tsena di be di le bohlokwa, di be di iswa ho bona. Ba mamele, di tla ba tswela molemo. E nngwe hape-hape ke ho etela ditsi tsa bophelo. Ka hare ho ditsi tsa bophelo, ho bile ditsing tse ding, ho na le di-adolescent corner. Mono teng, ke moo e leng hore batho ba batjha ba fumana ditshebeletso tsa bophelo ka bolokolohi bohle. Jwale batho ba batjha ba tsebe hore moo ba bonang ho ngotswe di-adolescent corners, ba tsebe hore moo ba ka fuwa ditshebeletso tsohle tse ba amang. Ba lokololile ka bolokolohi. Empa ke bo madimabe hore o tla fumana hore dibaka tse ding tsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ha di na di-adolescent youth, di-adolescent corner. Empa ke se ke hlokometse hore kannete di ntse di batla di thakgolwa haufinyane mona. Nna sa rata ho na le engwe neketa ho thakgolwa, ke la ka thaba haholo. Yaba ke a bona hore tlhoko kapa kholotso tsane tsa batho ba batjha ba ne ba phela sebakeng seo tse di batla di tlotla di fokofokotsehe. Jwale, ho na le mekgatlo ya batho ba batjha. Mekgatlo ena ya batho ba batjha ebile e na le dinomoro tsa mahala. Dinomoro tseo ke tlo kopa hore ke tle ke fane ka tsona hobane ke ile ka bua le beng ba tsona. Ke ba jwetsa hore ho na le lenaneo le ke tlotla ke ya ho lona. Ke kopa nomoro ena ya lona. Le mphe tumello ya hore ke tle ke e fe batho ba batjha sealemoyeng ba e mamele, e tle e ba thuse, ba tle ba tsebe hore na hore ba tle ba fumane tsebo kapo hore ba tle ba tsebe hore na ke kae moo ba ka llelang teng ha ba hloka ho lla ha ba na le sello. Ya ba ke a dumellwa, o a ntumella ntate le wena hore nka fana ka yona taba e.
1: Nnete ya gore ke a o dumella mekeke.
0: Okay ntate, ke toll free, ke a helo motjha. Jwale ke 80 ba bararo le 1-4. Ke kopa ke phete ke 800-011-11. Ebe ho na le e nngwe hape-hape toll free. Yona ke Youth National Protection Line. Ena e leng hore ke mane mo e leng hore nakong e ba motho motjha mateng wa hle tsela o sitwa fela lo ga ka bolela ka gare go lelapa ka pa ba ba go tsiba hai ka pa tlalela mo go le matisha ga high school on sa hai ena ke no mogeleng gore ya ba gothaletsa gore ba be ba engola ha ke bua mona go ba e bohlokwa mona o tla atlalela ditaba tsa hai ga gona le motho a tla ba a mojaja ka pa a mo ahlola o tlo mamela ditaba tsa hai e bo go fumana thuso ka tsela e kgethileng ke 800 ebe 22 ebe 345 jale ntle le mo batho ba tshaba tsebe gore ka go gona ha e ya le sotho gona le dipetele gona le di clinic ebile nako ngwe tla fumana gona le di mobile clinic tsona tse bileng di fanang ka ditshebeletso ebileng tse di tsamaya jale ba tsebe gore ha ba bona ditshebeletso dibaka tseo ba atamele teng ba kope thuso ba tla thuso jwale ke tlo bua ka mekgwa e teng e leng gore he e reretswe gore ka yona mekgwa eo re thibele tshwaetso ya HIV jwale mekgwa ena ke ngotse le yona ke kopa ke tle ke bue ka yona le hoja e meng ke sa tlo kena ka botebo hakalokalo empa ke tlo bua ka yona mo hlokalang gore ke hlalose ke tla hlalose empa ha ke tlo hlalosa ka botebo jwale ke kopa go tswela pele wa pele ke taba yane e reng ke MTCT e be ka kgutshwanyane ke mane mo e leng gore ke ditshebeletso tsa batho ba bogatlhane le batswetse jwale mona re elelisa fela kapo ke tlhokomediso kapo ke mokgwa fela o reng motho e motšha ha kala a hlokomela fela gore o sa a fitiwe ke dinako tsa hae o sa bone dinako tsa hae hantle ha tsebe gore na go etsagala jang o kgothaletsa gore a potlakeng setseng se gaufinyane ka pele ka mokgwa a ka gona lebaka ke gore ha a fuwa ditshebeletso tseo jwang kapa jwang go lo sebeletsa le gore fela go bo se go etsiwa taba yane ya thibelo ya tshwaetso ya HIV go tloga go mma go ya go lesee
1: Megege
0: e
1: ya ntate mogatu wa ka ke a bona ke sheba ka mane ka studio bi gore gaitse di ya ka tshidi o santsa le teng o tlatla ba la ditaba tsa gore ena a borobong ke kopa gore ge di tshware gona mono he mogatu wa ka ga nka morago ga ba le ditaba e be re tlo boetse re tswela pele
0: okay ntate
1: thank you ntate mamedi re setse ka metsotswana fela re fitlha mane ore nnyane ya borobong ebile hantle a o shebana go ke yane e gitlha jwalo he hora yo ya borobong ntumelele ke suthela jalo he tshidi ke bua jalo ka motshedisi chakela makaja a ga ba le ditaba tsa gore ena ya borobong.

Ke le bua bizo na go ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ka o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi chakela makaja le tona la thuto le kwetliso le re bo teacher entse ile mosebetsi o hlomphehang me o jara boikarabelo bo boholo ho a setšhaba le ho popa meloko e tlang. Professor Ntoira Papa o bile sena moketšaneng wa dikapeso wa baithuti ba sekolo sa kwetliso ya dititšhere LCE Maseruka jeno mo a ipileditseng ho baithuti ba fumaneng mangolo ho ba baetapele metseng le ho tlisa diphetoho. Mookamedi wa sekolo Dr. Solomon Chiboy o re LCE ikise mi seditse ho hlahisa dititšhere tse nang le boiphihlelo a leboga bohle ba kenyang letsoho hore thuto e ane le bohle. E mong wa baithuti ba abetsweng mangolo kgotso Seshope o re baithuti ba bontshitse mamelo le boikemisetso ho phethela dithuto tsa bona. Ho sa le jalo ke hona moketšaneng ona moo ananetsweng baithuti ba ipabotseng mafapheng ka ho fapana. Morero wa keketso ya ditsiane tsa tlokotsi tsa sepolesa sa Lesotho o tloha ho lekgolo la maloti ho isa ho 1,500 tsa maloti o beheletswe ka thoko hanakwana. Sena se boletswe ke letona la tsa lehae le sepolesa Mohlomphe Vuyiswa Tseka polelong ya hae kajeno mo a itseng le ha ho le jalo morero o.

0: yani ya thibelo ya tshwaetso go feta
1: go mama
0: go ya go lesea e ya mme
1: okay but ha ke tsela pele engwe ke VMMC e leng voluntary medical male circumcision jale yona ke tshebetso e ntse le teng ka gare go naga e fumantshwang gagolo kapa e fumantshwang batho ba bontate ba tlhaileng
0: ka puo ya Sesotho kapa ka puo e tlwaeleileng ke tshebeletso tsa go gola katiba
1: ke ditshebeletso tsa go gola katiba ditshebeletso tsena di ntse di le teng ebile di ntse di fumaneya jale batho ba a ntse ba kgothaletswa le nna gona jwale ke ntse ke kgothaletsa gore batho ba e bang ga ba so go le katiba ba ele tlhoka botlhokwa ono gobane o fokotsa monyetla wa tshwaetso ya HIV ka diperesente tse 60 ka ofela e be re kena go tshebediso e ntle ya kgotlhopo jwale ka gare naga ya Lesotho hangata kapa gagolo tsebala dikgotlhopo kapa tse fumaneng ga bobebe ke dikgotlhopo tsena tsa bomme le bontate le tsona diteng jale se re kgothaletsa fela gore nakong eo di sebediswang e be tshebediso e ntle ya tsona nakong ya go feta ke ile ka pheta kapa ka bontsha gore ge e be re fane ka ditshwantshiso ge se ditshwantshiso gore na ga e nnepagetse ke ga e kene jwang empa e le gore jale gana rale re sita go e etsa gobane jale ke moyeng empa nako nngwe feta ke re etse e be e nngwe ke prostate cancer screening and cervical cancer screening tlhatlhobelo ya kankere jale ena ya prostate e etsiwa go tlwa ga motho wa ntata le lemo di 40 go ya godimo empa athe ena ya molomo wa popelo ka nnete batho ba ntse ba kgothaletswa gore ba nne ba etele ditse tsa bophelo ba le tlhatlhoba jale ga ke keta go ithetsa ke keta le go gopola gore kgweding ena ebile dikgwedi e golo gagolo e leng gore ke awareness ya breast cancer e sentse ebile re ipiletsa gore ka nnete batho ba ba utlwa gore e ka go na le nthonyane e ba utlwa e ba belabeletsa matsweleng a bona a tšhaba etele ditse tsa bophelo jale ke fete ke bua mogokgwa o mongwe gape ke one wa go tlhatlhoba HIV testing e be go tlhatlhoba HIV ke mogokgwa o mongwe o e leng gore ka one o ka re thusa go thibela tshwaetso ya HIV gobane ke mane mo e leng gore motho ga a keta go tlhatlhoba sephetho sa gae se keta go tlhaga ga se bontsha gore kokwanatlhoko ga e se ipona gafe ke mane mo re tlo tla re kgothaletsa motho a jalo go ka sebedisa PrEP e leng nyane le gore tlo mo beya monyetleng o bobebe wa gore tshwaetso kapa kokwanatlhoko ena HIV e se ka fitlha go yena jale go bile go na le phepo gape-gape yaane e leng gore re motho ga a tleka go ba ka gare go boemo bo e bang utlwa a le risking kapa utlwa a le tlokotsing kapa utlwa a le monyetleng o mogolo wa gore ka nna ba ke tshwaeditse a potlake a etele setsi sa bophelo lo e fumane ke tlatla ke e ditlhalosa ka morago go nakonyana e be re ba le STI screening and treatment e leng tlhatlhobo yane ya mafu a dikobo le kalafo ya teng jale ke re ditshebeletso tse ga ntse ke bua ka tsona di teng ditsing tsa bophelo batho ba di tlhokang ba nne ba di atamele motho yo motšha a atamele dibaka kapa ditsi tsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo le dinomoro tsa ntse ke la ka bua ka tsona ba leke go di letsetsa ba tsebe go fumana phano ya ditshebeletso tseno jale ke kopaga ke ene gagolwanyane go ena ya PrEP le PEP ke ditlhalose pele ke kena go tsona jale ga re bua ka PEP ke post exposure prophylaxis ke kalafo e potlakileng ya meriana ya HIV jale kalafo e e potlakileng ke emergency ga e le gantle ke yane e rereng motho gang ga qeta kapo motho yo motšha gang ga a qeta go tlhokomela gore a ke keta go feta boemong bo e leng gore ga ke tsebe gore na ebe go etsagala jwang go ka etsagala ebe ke tshwaeditse ko go ke utlwa ke tshwenye-tshwenyeile a utlwa a le warite a potlakele setsi sa bophelo a le o fumana thuso gobane jale o qeta go feta boemong bo e bang bo mo beile monyetleng wa gore tshwaetso ka ba e fitlhile go yena jale rere a etele setsi sa bophelo a potlake ga ntse a le ka gare go digora tse 72 kapa ga ntse a le ka gare go matsatsi a marago 72 hours ke yona matsatsi a marago jale ga a fitlha setsing kapa sebakeng se jalo ntho a pele a lo e etsiwa ga a fitlha mo ke tlhatlhobo le tlhabololo ya HIV e be ga a keta go tlhatlhoba sephetho sa

0: ke sehlaka bo se bontsha a so tshwaetse a ntse le HIV negative jalo o tla ba qualify kapo ho lokeleya hore a ka beuwa tshireletsong eno ya PEP jalo PEP e ke dipidisi tse leng hore ena o tlo fihla a dinwa matsatsi a 28 fela o nwa pidisi lengwe matsatsi a 28 ebe ha qetile ho nwa dipidisi tse matsatsi a 28 o tla bolellwa hore a boela a etele setsi se tshwanang mohlomong kapa ka etela setsi se bang ha qeta dipidisi tse 28 o tla ba le ho sona a etele setsi sa bophelo ebe o lo hlahloba hape hape hobane jwale o qeta ho sebedisa kalafo yane re la gare e potlakile hobane jwale ana qeta ho ipeha tlokotsing kapa ana qeta ho ipeha monyetleng wa hore e ka ba o tshwaeditswe ke HIV jwale ebe PrEP ke pre-exposure prophylaxis e leng kalafo e thibelang HIV pele motho a ka ipeha tlokotsing kapa pele motho a ka ipeha boemong ba hore a ka tshwaetswa ke HIV ke mane moo ke here tlokotsi ena o tla ukwa e le lentswe le kareng le bimanyana tje jwale PrEP e
1: ke a hopola o tlotse jwalo
0: ee jwale PrEP e teng ka hare ho naha ya Lesotho ebile ho qeta ho thakgola le mefuta e meng ya yona ke tlotla ke bua ka mefuta ena ya PrEP e teng ka hare ho naha e fumanehang empa ka hare ho naha ya rona ya Lesotho ho ntsona le mefuta e meng e leng hore ha eyo kapo le ditsing tse ding tsa bophelo ho ntsona le mefuta e meng ya PrEP e leng hore ha eyo jwale moo ha ke qeta ho e bua ke tlo kgothaletsa motho e motjha kapa le motho a mametseng ha o kwana le kgahleho ditabeng tse tsa PrEP ha a fihla setsing sa bophelo a hlalosa hore o hloka o kopa ho fuwa PrEP mme a bue ditaba tsa hae a phuthuluwe ore a fane ka information kapa ka ditaba tsa hae tsa nnete yotlhe hore qetelong ya letsatsi a tla tsebe hore a tataiswe hore a tatele a kgethile mofuta o nepahetseng sebakeng sa bophelo ba hae ba PrEP eya ntate jole mefuta ena ya PrEP re na le oral daily PrEP e leng pidisi motho a e nwang tsatsi le leng le le leng ka nako e tshwanang ke a dipidisi ena ebe go na le e nngwe go thweng ke infrequent dosing ka bokhutshwanyana ebile o tlaka ha e bitswa ke 2+1+1 e le gore ga se le dipidisi tse ngata tse motho a di fuwang di fuwa batho fela ba hlaileng ka ditho tsa botona e le gore batho ba bomme go hang ga ba fuwe mofuta ona wa PrEP ona wa 2+1+1 kapa ona wa infrequent dosing jwale e be o mong ke kebele e leng ente ya kgwedi tse pedi e be e nngwe ke lena Capavir e leng ente ya kgwedi tse tsheletseng yona ebile e sa tswa thagoa ha se gale e be go na le vaginal ring ena ke yane e leng gore he e fula batho ba bomme fela jwale ha ke qeta go bua ka mefuta e ke kopa go batle ba ele tlhoko gore go na le ditsi tse dingwe tsa bophelo tse e leng gore mefuta e ya PrEP ga eyo empa ke ne se ke bua fela ke re batho ba batla ba tle ba tsebe gore go na le mefuta ya PrEP e ka ba sireletsang kgatlhanong le HIV jwale re na le batho ba bangata be e leng gore ba bangwe ba leqe go nka ditshebeletso tsena tsa PrEP gobane ba utlwile mafosisa ka yone jwale ke kopa gore ke bue dinnete ka PrEP e le gore ga ke qeta go bua moo le ntho e ba motho e mongwe o ne a re motho e mongwe o la re a se PrEP o kopa ka go thwenya ntho ya bophelo botlhe ga ke qeta go bua mona ba tle ba ele tlhoko gore naga e le gantle nnete ka PrEP ke efeng jwale dinnete ka PrEP ke mo setse tlhano ya pele ke gore PrEP e thibela tshwaetso ya HIV feela ya bobedi ke gore PrEP ga e thibele mafu a dikobo PrEP ga e thibele bogatlhane bo o sa rerwang ebe e nngwe ke gore PrEP go bohlokwa gore motho ga e sebedisa a nna a sebedise lekgotlhopo e le gore motho ga a fuwe PrEP kapa ntsha le ka gare go tshebediso e ya PrEP e ntse le kgothaletse gore a sebedise kgotlhopo a e sebedise ka nepo gobane jwale pele ke ile ka tlhalosa gore ka ga yone e thibela HIV fela e le gore monyetla o teng wa gore motho a ntse a sebedisa PrEP jwalo o ntse a ka tshwaetswa mafu a dikobo e ntse ka ba mokgatlhane a sa rera jwale e be nnete nngwe ke gore PrEP is not a lifetime medication. Motho ha hloka ho emisa prep ka nnete e dumelletswa ka e emisa. Empa jwale ha re tla mo ho emiseng, ke mang mo eleng hore re kgothaletsa motho hore pele a e tlwele, a etele sona setsi seo se bang se ne ntse se mo fa ditshebeletso tseo tsa prep. Ha a fihla, a hlalosa hore atjhe, ke utlwa ha kana ke se ke lekane, ke utlwa ke hloka ho e emisa. Jwale ha e emisa, ka ha ha e fuwa, ho na le mengolo kapa ditokomane tse tla be di ngotswe bo difaele jwalo. Ke mane mo eleng hore o fana ka monyetla wa hore le tsona mohlomong o tlo bontsha hore atjhe o qeta ho e tlohella, ke o qeta ho emisa prep, o na ntse a e sebedisa seo sa e emisitse. Ebe lebaka le leng hape ke hore o lo fuwa thuto ha e le mona sa re wa e emisa. O lo fuwa thuto hore na ha a tswela pele ka bophelo ba hae hore a nna bolokehe, o kgothaletsa hore a tla phela jwang. Hobane jwale o tla ba sa sireletseha, o tla ba sa entse qeto ena ya hore o tlohela prep ena e neng sireleditse hore a se ka tshwaetswa ke HIV. Jwale o a eletswa, o a kgothaletswa hore na ebe ha ya pele jwale sa a tswa ka hare ho lelapa le la prep, na kgothaletswa ke hore a phele bophelo ba hae jwang. Jwale ditshebeletso tse tsa prep ke phete hape di teng ka nnete, di a fumaneha ditsing tsa bophelo, dipetlele le ditliniki. Jwale ke sa le mona ka nnete ba e hlokang ba ka ntshwara le Facebook mane. Username ya ka ke Masilo. Jwetse eo ke tla mo supisa hore na a ye kae, e bang o Maseru mona. Empa ba diterekeng ba ka etela ditliniki tse gaufinyana le bona, hobane ehle ke kgothaletso gore motho ha ya ka ditaba tse tsa bophelo, re kgothaletsa gore motho a batle ditshebeletso gaufi le yena mo e leng hore ha na ba le talente kapa dikholotso tsa bo transport ka lehare ha lokela gore mohlomong a ya lo ikeletswa. Jale re na le batho ba e bang ba qualify kapa ba lokela hore ba ka fumana ditshebeletso tsena tsa prep. Batho bana ke kopa gore ke tle ke ba bale be ke ba ngotseng. Ya pele ke hore prep e fuwa motho e bang o negative, ko motho a senang tshwaetso ya HIV, motho a sa nweng ditlhare tsa bophelo bohle, a negative. E reng ha qeta ho testa, ebe sephetho sa se hlaha se bontsha a sena HIV, o qualify kapa ho lokela hore motho a jwalo a ka fumantshwa prep ya kgetho ya hae, empa e le ka tataiso e nepahetseng ya batho ba ntse ba fana ka ditshebeletso. Ebe prep e kgothaletswa batho ba kenang dikamanong tsa lerato le batho ba phelang le HIV kapa ba phelang le tshwaetso, bao e bang ha ba nwe ditlhare tsa bona hantle. Jwale ha ba sa nwe ditlhare tsa bona hantle, sekgahla sa bona sa tshwaetso ha se laolehe. Jwale ebe batho ba bang ba kgothaletswang hore ba ka sebedisa prep ke banna ba kenang thobalanong le banna ba bang. Ebe batho ba bang ba kgothaletswang hore ba ka sebedisa prep ke batho ba ikentang ka dithethefatsi, kapa batho ba hwebang ka thobalano, kapa batho ba kenang dikamanong tsa lerato, kapa ba bile ba kenang thobalanong e sa sireletsehang le batho ba fetang bonngwe, kapa batho ba kenang ka hare ho thobalano ebile e sa sireletseha le batho bao ba sa tsebeng maemo a bona, kapa motho a kenang ka hare ho thobalano le motho a phelang le tshwaetso kapa qetang ho testa kapa qetang ho hlahloba jwale bile o qeta ho fumana hore atjhe kokwanahloko ke ena e se iponahaditse. Jwale re kgothaletsa hore batho ba jwalo ba fumantshe ditshebeletso tsena tsa prep, kapa motho a utlwang a hloka ho sebedisa prep. O na le motho e mong a ile a bua taba e ke ne ke utlwe nthabisa haholo ratjhe, mme ke kuletsatsa ke utlwe ka ekare kaofela ka re ka phela re itshebedisetsang prep batho bao he ba sentse ba sebedisa ditlhare tsa bona tsa bophelo bohle. Ka kwe ke mo ratile kere taba ena le nna ke e nahane jwalo, kere taba ena ka ha ya re sireletsa ka nnete, kare boholo ba rona re ka e ela hloko taba ena ebe re ya e sebedisa. Jwale ebe prep hape he e kgothaletswa hore motho ya nang le dikamano tsa lerato le motho e bang o bona le menyetleng e mongata ya hore a ka tshwaetsa. Jwale motho a jwalo kenang kapa dikamano tsa lerato le motho a mo bonang ka nnete a le busy haholo ka bophelo ba hae, o kgothaletswa hore ena a ka itshireletsa ka prep. Hello ntate.
1: Yeah, mentse re le mmoho.
0: Okay ntate. Jwale ha ke ke thetha ditaba tsa ka

0: Ja, o hopola hore ke siile ba mamedi.
1: Ee, gobane teng tlhe re tla tlameya gore re tsamaisane le
0: ga ke ditheta ke manegemo ke kopang gore ke kenyeletse ke regentse re na le batho ba batšha ba nang le bokoa. Jale bokoa bona bo mefuta e mengata le bona ditshebeletso tse ga se megelo ba ntse ba na le tokelo ya go fumana ditshebeletso tseno. Empa jale tsela eo ba fumanang ditshebeletso tse ka yone e kgetheile ebile e bohlokwa gagolo e tlhokolosi gobane go na le batho ba bangwe ba e leng gore le go jaaka ukwa a tlhoka go sebedisa prepo jalo e be go na le dintho tse dintse e leng gore ga di shebua mohlomong e be go bonwa a sa lokele gore a ka sebedisa prepo. Mohlala go na le batho ba sebedisang ditlhare tse itseng, ke etse mohlala ka ditlhare di di leng fela. Mohlala batho ba sebedisang ditlhare tsa go wa ga ba kgothaletse go sebedisa prep, gagolo prep ena ya ente ya kgwedi tse tsheletseng. Jale ntle le mo go na le batho ba bangwe ba e leng gore ga ba fumantshe prepo e le gobane dingaka di e le tsona tse entseng qeto di ipatisitse mohlomong le di-teste kapo ditlhatlhobo tse dingwe tse e bang di ile tsa di etsa. E ba ka nako nngwe motho a ntse a ukwa tlhoka go sebedisa prepo a e utlwisisa ebile a e rata empa o fumane gore maemo a hae le dingaka di katelela ka nnete go bontshwa a sa lokele gore a ka e sebedisa. Sepheo e ntse e le gore go boloke bophelo ba gae. Jalo go ntse go na le batho ba e leng gore ka nnete ga ba qualify kapa ga ba lokele fuwa prep. Jalo ke tle ke boela ke phete gape-gape le gore batho ba phelang le tshwaetso batho ba sentse ba nwa ditlhare tsa bona tsa bophelo botlhe a go gang ka nnete ga ba fumantshe prep. Jale ke kopa gore ke kgothaletse Basotho ba mametseng le batho ba batlha gore ge ele tlhoko bohlokwa ba go tlhatlhoba HIV. Go tlhatlhoba HIV go bohlokwa gagolo gobane ke mane mo e leng gore motho ga teta go tlhatlhoba o tlo ukwana le pholo mmeleng wa gae le kelelong ya gae o tlo ukwa fela go itse e tlo go na le ntho e tlileng ka gore o tlo fumana gore na boemo ba gae ke bofeng goba e mong ga a tsebe gore na boemo ba gae ke bofeng. Jale o ntse a ipotsa o phela le matswalong nako nngwe ebile o HIV negative empa jalo ka ga a sotlhatlhobe o ntse a le matswalong jalo. Jale re kgothaletsa go ka nnete re ele tlhoko go tlhatlhoba HIV gobane go fitlha go tlisa botsitso bane ba kelello o fana ka tlhabololo ba le mane ga motho a tlhatlhoba HIV o kopana le mohlabolli wa tlhabololwa o beiwa gantle o tswa ka mono a re hee ke ne ntse ke re ke a kula a ne ke sa kule ne ke tlhoka fela go nke ke tlo koka mme mohlabolli. Jale go bohlokwa e nngwe gape ya go tlhatlhoba ke mane mo e leng gore motho o qetella a gotlisetswa kapa a ba le boitshepo bane ba e leng gore o ne a sa sena bona. Re na le batho ba bangwe ba e leng gore ga o sheba fela a ka o sheba ebe o qetile o sa bile a tseba gore a ke bona ga ke mo sheba ebile kae kare o sa ntse a bile a dino a bona. Jale go bohlokwa gore motho a tlhatlhobe a be le tshepo yane e leng gore ga a itsheba mohlomong le ena a ikatlhola a na bone ka e kare ebile e sele siko. Jale go tlhatlhoba HIV go bohlokwa gobane go godisa tshepo e ne latlhile go motho go bile go etsa gore motho a etse qeto e nepagetseng ga a qeta go tlhatlhoba a ba tsebe gore o e le gore nka sebedisa prep ga a qeta go tlhatlhoba gobane ga a sa tlhatlhobe o tla bantse a tshabare ke a e batla fela ke nagana gore ka nna ba se ke le HIV positive jalo a sa tsebe le gore o negative mme a ka e sebedisa. Jale mekgwa ya go tlhatlhoba e mengata gagolo go na le bo di-self-test tsena tse e leng gore di etseditse gore motho a ka nka self-test e be ena o lo itlhatlhoba a itlhatlhobela maleng mongkwana a phuthuloile a relaxitse e be ga ke ka go tlhatlhoba go latela gona sephetho sa e se jwang kapa se tlhaile se le jwang ke gona ga ya ka etelang se sa bophele be o tla tlhalosa gore a ke la ka tle go e sebedisa hantle sephetho sa ka ke seng. Jwale gana jwale sepheo se segolo se lekala la bophelo le se etsang se re se batla fela motho se batla go thusa motho gore a tsebe boemo ba gae. Batho ga ba tlhatlhoba ga se gore ba tlhatlhoba gore gona re leng batlhabolli re leng batho ba testang HIV re tsebe aa sepheo ke gore motho a tlhatlhobang e be ena a tsebang boemo ba gae. Jale ke mane mo re etse kgothaletso gore aa gang ga o qeta go tlhatlhoba o tlo shebe gona sephetho seno se tla tlase le jwang goba nnete ya taba ke goreng ke sephetho sa gae o etsetsa ena gore a tsebe gore na boemo ba gae bo jwang. Empa ntho re e kgothaletsang ke gore gang ga o qeta go tlhatlhoba mohlomong ga sephetho sa go se ka tlhaga mohlomong self-test se tlaisa melao e mmedi

0: go bohlokwa go tloetela setsi se house le wena kana ko eno ka pontso ka etela setsi se bang o fuye self test yo teng o ye ile go go loetswa tlhatlhobo engwe hape hape ha ya ba o lokela go go be di tlhageng o bo se o ba di tlhageng o bana ha e tlhagisitse line tse pedi ke mane mo gareng e positive jale ebe ke mane he mo re kopane le go fumane motho e motho a e bua ka segwebe hantle re make ke it wasn't clear ebe ke gatshe o bone ile jwang ha ine fitli a re ke la ga bona line engwe e ka e pomeile engwe it was not deep ba bua segwebe jale ebe ke mane he mo tsegeng ha e ka ga ho sebedisa self test ya ba o bona hona line engwe engwe o e bona gore na e hlakile kapa ha ya hlaka gore na e pomeile kapa ha ya pomela ha fela ho sona le nthonyana e nngwe ka moo taba yone ke taba re ya e hloka o tlagetse bo gore re be le go e le nnete o se ka nna ipotsa go gase mme ke ke la ka bona e nngwe se e hlae fela yona e le blurrynyana e sa bonagale jale ke mane he ha re tla self test mona mo rereng ka nnete motho a ithata a be le nnete go yena wa bona ha ka tsa ya self test ha se phetho sa hae se hlaile he line e le nngwe e le line e tlile le jalo a tshe a tsebe gore o negative empa ha ka ha e hlaile hlaisitse line e le nngwe e be nngwe ke mona he mo ileng gore le yena o tla ba bona e ka re bona le line e ka re se ke sa bona a se ka ba ba denialing a se ka ba hana taba yone e teng go bana re ha se fela go ka ba le nthonyana e teng mo e hloka gore re tlhotlha re nete fatsa
1: ke kgola motho o ka lakatsa gore o aga ditaba tsena tse monate tsena tse o di buileng mme keke motho o ka lakatsa go tseba gorena jalo ka ha ke rata gore ke late mogaogao mane mo o bontshitseng ditsi tse ngata ga kana-kana tseo o sebeditseng go tsona jalo ka o etse ka rata ka go fetisisa mo o buileng ka gore gona jale go se o na le gane go bitswang ka gore ke adolescent corner jale ke a tseba gore go boetse gape kapa ga ena taba a se ke ka ya mono ke felele mona wa adolescent corner ke a tseba gore ga ngata go lua ka gore batho ba batona etlhile ke mofuta o batlang o sokosokodisa tjena ga o tlameya gore o itlalege ditshebeletsong tsa bophelo jale na mo go batšha mona na re bona motlhomong bahlankana ba bonala ba tlile ba itse o ile banna gobaneng jwale mmamedi gobaneng jwale ga direetsa tjena gobaneng a direetsa tjena re reetse tje re bone banna re se ka ntho tsena se ka nna tsa ga sebetsa ka pudi tjena se ka nna tsa ga sebetsa tjena Aha, mamedi o se a le teng he kwano he mme keke.
0: Hello ntate.
1: Maranra a wa bona a mona.
0: A jela se khona ho. A jela se magangang nan.
1: Ke ne ke le mana mo kiring na e be re bona ba ha re sheba. Di adolescent corner tsa rona na e be re bona mohlomong bahlankana ba bonala ba tle ba itlaleha ka dipalo tse kgothatsang kapa tse kgotsofatsang papisong le barwetsana gobane ke bone ka nnete itlhe dipalopalo ka nnete di a bontsha gore ei batho bana ba bomme itlhe ke batho ba kayang ngakeng le ga uka fela gore ai kuka ke sa ukuka ntle le fetshwane mona o saya ngakeng jalo ke batla ukwa gona tshebeletso tse etse ntle kana-kana tsa batšha na e be batšha ba ba tlhankana na ba bonala e le bona ba le bona na ba ya mo
0: wa tseba ba ya empa ga baye ba le bangata jalo ka ga otho ke nnete ba yang gagolo etlhe ke barwetsana bana ba bašhanyana ga baye ka bongata bono le gotsa gana jwale ke tlhokometse gore le di-programme tse dintseng tse di tlhaga ha di hlaha di bile di bakenyeleditse gobane go ile gwa fihlelela tlhokomelong ya batho ba bangata gore go latela tsela e re ile ra gola ka teng go ne golwa e kare kapa tsela e re gotseng ka yona re gotse ka e kare batho ba bomme e kadile gona mono batho ba bomme ka e kare ke bona.

0: na be leng hore ba sekehelwa tsebe go feta batho ba bontate. Jwale e fihla e ama le mona ha e tla batheng. E ke e ka re batho ba batjha ke bona bo e kareng ba tsotellwa haholo. Ke hopola go na le study se seng se ne be re se etsa. Jwale re ne re tsamaya re ya metseng re lo kopana le bona batho bana ba batjha. Jwale ha re kopana le bona re tlile re ba botsa yona potso o ketang go mpotsa yona. Ke ba botsa gore na ha ke kopana le motho motjha wa moshanyana ke mo botsa gore na o bone tsela e le fuang ditshebetso ka yona ha re e bapisa le banana e le jwang kapa ha e le re bapisa le bagwe le ntho le bagwetsana e be o a tshwara atšhe nako yo tlhotlha o kwa go ntse o tho yell this yell that yell kore ya ba taba eo ge a e report-a tsela gana jwale le di-programme tse tlhagang se di kenyeditse taba ena ya young boys. Ee, ga o thwe motlhala ga ke re na le AGYWs e leng adolescent girls and young women ga ke wa utlwa gore ba sentse ba setse mo jalo go sona le e nngwe gape e tlhanye ba kenyeleditse ke adolescent young boys jalo e ntse e tswela pele jalo go latela ka di-programme ka go fapana gore na ga ba e bitsa ba re ke eng. Jale e sedile teng diprogramme tseno tse e leng gore di ya ba kenyeletse. Ke taba e leng gore ke la ka e thabela gagolo ka bona gore e tlo fitlha e a batoka ebile e tlo tla e thusa gagolo gore monyetla e ya gore HIV e fokotsege e be mengata gobane ga ke wa bona bashenyana ga ne ba bona ba e ka bona ba kgeswakgeswa ke ka re bona ba nenwa e le gore ba ne ba sa tlo ikamaganya go gang go nka ditshebeletso tsena tsa bophelo ba ne ba tla gase gona re uko go sa thole letho ka gona ee ntate
1: Itle ke a bona gore taba ena ke e chee batla e kgothatsa e se ka banna moloko ona o ka fetoa gobane gona ge ne re tseba gore kapa reye re utlwe go thwe gangata bontate ga ba se ba le ka go manyalo kapa ba na le malapa o re aa nna ke itlhatlhoba kapa ke itesta ka molekane wa ka ga golo nakong yane ya bagatšhane a kwa ga a ile yanga ke mmane a fitlha a tlhatlhoba gonang HIV teng a ile tleliniki mo jale ba le ntate o sa ga e bone paetse le nna ke ne paetse jale kuka ke kgothatswa ke tabeine ya gore kanete itlhile ba ya ditshebeletsong tseno tsa tsene tsa tse le di fanang tsa bophelo ga golo jwang tse tlhileng di etseditsweng bona batšha ba nam mme keke e betlhe re tsamaisane leeto le na le ba mamedi mamedi o ka kena tabeng tsentse re buisana ka tsona le mme keke tsemasilo mo ntseng re buisana jalo ka taba ena ya rona ge thibela jwang HIV and AIDS kwa setšhabeng sa rona sa batho ba batšha mme nomoro ya rona ya mogala ke +2 66 5 99 3 3 ke a phita nomoro ya rona mahalo ka kenang ka yona ke +2 66 5 99 3 3 ke yona fela ye o ka tlang gore o kene ka yona mamedi mamedi men bana ba leile mme keke go gutla mamedi gutla re batla go tshwa ee ha gutle re batla go tshwaela tabeng tsentse go buisana ka tsona e ka ba mohlomong ke potso e ba bona le mo e ba mohlomong ha ga hlaka kapa yona thuletso taba eno e ntse ya moeledi empa le teng ga ba utlwe ka taba tse re di buang o utlwa di umakatsa ga tsa le o kena fela o di makalela o ka kena fela o fitlha jo la e bua metlholo ee ya ka nnete a kene fela a fitlha a makale a re jo la e bua metlholo ga ke tsebe a ba motlhomong o na le ntlha engwe o ne o kalakatsa oho a mmamedike eno a fitlha gaoe
2: ntate
1: waka
2: amogao a phela ntate o phela
1: sa babaletswe ntate
2: ke boela kannenaga taba tsena re ntse re di jaka tsebe kanno
1: ee ya mongaka re bua ntate ma
2: o bua le ntate Galeman Charles ka Phamonti.
1: Ntate Charles.
2: Eya ntate. Wa tseba nna ke bone ka mokgwa wa o thibela.
1: Eya ntate.
2: Hai, ke bona motjha o le mong fela kwa gore motho e mong le mong o ntate o mme gore o tlo tsele boemo ba gago o tlo kgona go thibela dintho a tsamaya setsimane o lo tseba ka boemo ba gago. Hai ntle le mone ke bona ke sa bone gona tsela e nngwe ya o thibela e ka ba efeng ntle le go ba themele mane ne sekeng sa

0: hlahlobe o tsebe go na boemo ba hona ke bofe. Ke le wonder.
1: E le go itle go thaletsa go lo taba ena ga a gata meleng sitseng re tsebeng boemo ba rona.
0: Wa tsebang ntate ke batla go bua nnete ko ge motho mo le mong ya sa tsebeng go na boemo ba ke bofe. O tlokotsi.
1: Ke nnete.
0: Empa ya lakatsang go tseba ka boemo ba hae a mathata mola sitseng. Motho eno o phela ga monate o feta batho botlhe.
1: Eya ntate.
0: Eya ntate obaneneng o tseba ka bophelo ba hae. Ha e ba o hlokala sebeditse ditlhare o tla di sebedisa mme o tla iphumana ntse a phela ga monate ka selegethele.
1: Osakile ntate Charles ka o leboa ka moka dithipeng.
0: Ke a leboa ntate.
1: Thank you ntate wa ka thank you. Ka e rata taba ena mme ke ke gore nna ka nnete. Okay, la ga nnete kgothaletso ya hae kore motho e mong le e mong ebile wa tsana empa e le gore fela chee dintho a di etse go ya ka thato ya motho taba ena ya hae ke utlwa e mpha maikutlo a gore kapa e etsa gwa ke nagane gore ga ne re ka ra sebetsa ka tsela e ka nyane e ne re sebetse ka yona ka nako yana ya COVID-19 mo ne re tsamaya ka ntle le dimongkwana ke ne re tsamaya ka nthwane certificate sane se bontsha gore o tlhatlhobile kubeka ga one ka ba le bo ntho e kang eno e ne ka re thusa golo kore ntho e kang fela gore motho e mong le mong a tsebe boemo bae a tlhatlhobe ga ke tsebe nao ka tshwaela ka gore entabeng tse ne tsa ntate Charles ka moo ka phamong
2: ke taba tse ntate Charles a re buileng di botlhokwa ke nnete empa nnete ke gore ga re tlo iphapanyetsa boemo ba gore ke ntse re na le batho ba leqi go ya
1: ditsing
2: jale bao e leng mane mo ke ile ka bua ke re batho ba ba sitwang go ya ditsing re se re etsa kgweletso kapo ke kgothaletso ya gore nako e bang ditse di tswile di ile metseng di isitse ditshebeletso tse ka nnete wele ga re mpe re sieng masimo a rona nakonyana eno fela re sieng ditemana mono fela re mmathele mono mo e bang dipitso di teng mo e bang go fanwa ka ditshebeletso tseno ge di fumane tle ee gobane ke la ka tlhalosa ke re le tsela e o tlhatlhobuang ka yone e se le bobebe boemong ba ne be re reng motho o sitwa gore a ka tsamaya ya setseng mo ga a fitlha setseng a ka fitlha a ya fitlha ikopele self test e be o lo itlhatlhobela go ga e mane a phuthuloile a shebe sephetho sa gae e be ga tata o itlhatlhoba ke mane he mo re kgotheletsang gore a be nnete go yena kore a ipeka pele a ithate a bona ga re le basotho re le batho ba batšha ga ka ra ithata re tlo etsa diqeto tse nepaetseng re bile re tlo etsa tabe ene ntate Charles a e buang re tlo bona gore re ema ka maoto ge a tsamaya re le ba ditsing eya ntate
1: Mamadi plus 2 66 5 9 9 3 3 ntse re buisana jalo he le mme keke kwano ka taba tsene tsa thibelo ya HIV and AIDS batšheng ba rona mme o shebana kwa ntle ke metsotso e leshome le motso o robong gantle re lebile mane goreng nyane leshome e leng mo go tlo fitlha re ya rwa nona teng ge tlo lebeya khutlo lena la ka jeno ka re go na le mo mamedi e mong kwano mamedume khutla mmame khutla ke tse nomoro ya ka mara ke plus 2 66 5 9 9 3 3 plus 2 66 5 9 9 3 3 re ntse re thola thuto ya mahala a tsa e sa lefelelwe mme ke ke
2: kore ene yona ke ya mahala
1: o sa
2: ke kata go hopola taba ena ka mora gore ke mamela taba tsena tsa ntate Charles go na le batho ba bangwe be e leng gore ke ela tlhoko gore ka lebaka la nako ke ne ebile ke sa bua le ka bone ge na le batho mona be e leng gore ke gotho ke di-key population ke batho ba bangwe be e leng gore ba bangwe ba bona ga ba ye ditsing tsa bophelo ka lebaka kapo ka mabaka a teng e leng gore ba bolela go ja ke sa tlo kena ka gare go tsona gagolo gore tle se ka ba fosa ka gola a mang a mabaka a mabedi nka ka beya ke ya gore ha ba ya ditsinta bophelo ba re tsela e ba fulang ditshebeletso ka yona e batla e ba hobohobosa jwale e be le baka le leng gore ba sita go ya ditsinta bophelo jwale ke etsa kgweletso hle le kgothaletso ke re ga nne re yeng wa tseba ditsinta bophelo ke bone lekala la bophelo le gaušetse basotho se ntse le fitlha di isa di-training dikwetliso tse fitlhang di tlabolola batho bana kore di re tlabolola rona batho ba phano ya ditshebeletso tsa bophelo re a tlaboloa ebe jalo ga re tla go basotho re ba atamela re se re ba atamela ka dikelello tse phodileng tse tlabololeng se re batla re
3: Hello,
1: Bizzoli Mekeke. I'm a Jumba Mekeke.
3: I'm a Mekeke. Bizzoli Mekeke.
1: How's your mother?
3: Lubua Lee Mekeke. I'm a Peku. I'm a Peku.
1: I'm a Peku.
3: I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. I'm a Peku. Ha ga tlo di badile ga khola le mo mamedi mo ha ukwe ha ukwe ka go uno nyamela mono
1: aha ke le wa mgatu wa ka tla mamela se le mo inga ke
3: mo ke sa botse putse na fela ne ke batla lo wa ka motse fela yona a ingole ha ke thewa o tla ga be ke ne ke re tabeng ena ya ha a bua ka go ithata ka nnete le go rena ka thibela HIV jang ke ile ka ba ka ho ithata ho ipea pele ho ithata ke hore motho o itshepa halle e bile nka go thalletsa hape hape le batho bao e leng hona ba tla kena ka hare ho manyalo hore pele motho a kena ka hare ho lenyalo le ha e ka ba o thabetse lenyalo ha ka kang a seke ba a etsa phoso ya hore a itebale a kene ka hare ho lenyalo a tseba boemo ba motho ya kenang le yena haholo ha yena a tseba boemo ba hae gobane phoso o ke nna ke ithutile gore e ntse a ata tshwaetso ya HIV ya ata ya tiswa ke taba go batho ba bang ga ba tsebe boemo ba bone godima ga motho a sa tsebe boemo ba hae o tla fumana gore ka nnete taba eo e etsa gore jale a thabele fela gore a nna ke fumana motho a sa hulanya motho fela ba le ba pele ga gore phapa o fumana gore hei o sa kene ka gare mathata ke yana a the baneng bana ba gone ba banana teng nna ne ke lakatsa gore bana bana e kage e tlile ba ka ila thobalano ba nne le ntse la modimo le ge motho a se ka kena thobalanong ga sela a se ka gara lenyalo la o le motho a mogolo ke ntse ke le motho a mogolo ke le tsene ga ke sena monna le ntate modimo ga a ntumelele gore ke itshilafatse ka gore ke kene thobalanong empa ke sena monna jwale ke ne ke re ka nnete e tlile teng ga re tlhatlhobeng jwale fela le ga re tlhatlhobileng a o tseba go laika ipe ya tlokotsing o nne boele batho ke nthena ba tshabang go ya ditsing le lona ditsing mono mme keke ka nnete le a omana ga motho a tletetse gale go ya omana moyeng o tla bantsa bua monatantsa ge motlhabo o tla bua le wena gantle o tla bua le wena gantle nna ke bua ke etsa motlhala ka nna nna ne ke tletetse ho hlahloba gale kore ga ke re gale ke bolela gore e ne e se le nako fela ke tseba gore boemo baka na bojwang jale ebile ke tseba gore ga ke motho a ipeyang tlokotsing kore ke mofuta wa motho ka neta ithatang ka tsela e kgetheileng ebileng a ipeyang pele ebile ke boi goba bophelo ke mogau ga ntate modimo ao ba baletse bophelo ba gago bo ntse bo le botlhe etlhile o tlameya o tshepagalele gore o ipaballe jale ba motlhane be ke ile ke kula mono ngakeng ke tshwere ke sefuba ke a ba omana ba rena gobaneng ke tlhetetse gale go botlha kere o nne ke sena lebaka la gore ketle ba re mme o bolalang ao tlobelo ke re ene ke tla tselang jela ba qeta gore ke tlatsoyaaaa nna ke le bona e kare batlolo dibotloko ka nakong ga ba fumana motho a sena yona ka go tobatsa ka yona mme ka go ba gola ka yona a o sena yona ba kwata Ke mara dua me jale wa.
1: Jale wa. Ne ke ke. Hotela kwa ta ka ha ka ta sa luba. Ya ba mola o sa o le mo.
2: Ke.
1: E ya me sa ela ta bentsi.
2: We ya pele ke maswa ke ke boemo bonu ba ila bofumana se ke mane mo ke ntse ke tshwetse go tsala kala la bophelo le lona le eme le sebetsa ka matla o bona go le etsa di training di refresher training hona ho hlabolla batho ba fanang ka ditshebeletso ba fane ba ditshebeletso tsa bophelo ba ntse ba ba le dikwetliso tse ba hlabolla maikutlong e ba jole he ba tla etsa mosebetsi ha mona te ka thello ka nne ke kopa tshwarelo ka bomo bona bo mmela bo fumana sitsing sene ke go ke tsana to lori ke go gona ona ile kae empa he ha ena taba jwale ke u kule botso ya hae mono masa utlwang ine le ha ke keta ho bala mefuta ena ya prep ke re ha ga mefuta e ya prep hona le mefuta e meng e leng hore motho ha e hloka o ketela sa e fumane ka mabaka jole ke ne ke etsa mohlala ka mofuta ona wa prep ena ya kgwedi tse 6 ya lena phaphave e ne e leng gore basotho ba bangata e ba e batla ke botle re thabile ba e batla gona go jwale ke mane mo ne ke re le goja e le teng ga e yo ditsin tse ding empa ditsin tse batlang di le mmalwa e teng ya fumaneng jwale e ntse e le teng jalo go na le boemo bo motho a sa e fumaneng gobane go na le ditlhare tse itseng tsa di sebedisang jale ke ile ka etsa mohlala ka batho ba nang ditlhare tsa howa ga ba kgothaletse go fua ente ena ya prep jale kebe ke re ebile ga re tla ditabeng tse tsona ga ke batle gore ke tlhe ke kene ka botebo gagolo bane jale ke tsantse se di le clinicale tse se di tlhoka batho bane ba ka di-pharmacing le dingaka jale nna ka ga ke motlhabolle ka tla difose ke felela ga ka lo fela ka ka lesedi leno fela gore tle se ka tla bua ntho tse ngata fela tse thata jale ke re go botlhokwa gore motho ga e le ditshebeletsong ga a fane ka ditaba kapo information yotlhe ya gae ya nnete le motho a mo fang ditshebeletso o a mo thusa gore qetelong ya letsatsi a be le qeto e nepaetseng ya kgetho e nepaetseng ya mofuta wa prepo e bang o ka mo lokela ee kore ke tle ke etse mohlala ka motho e bang ke motho a busy haholo kore a busy a se nang nako gohang fela jale a hloka prep ebile a le monyetlong o mogolo wa gore a ka tshwaetswa ke HIV fela e le motho a se nang nako jale ke mane mo e leng gore gana jale lekala la bophelo le se le ntlafaditse ditshebeletso go seetsiwa ntho o thweng ke choice counselling choice counselling ke mane mo e leng gore tsela e re fanang ka tlhabololo le tlhatlhobo e ya HIV re bile re totomaditsa kapa re bolela mekgwa e nanang kao fela e tla be e fumaneya ka gare go setsi se bang motho o tla ba ile go sone e teng ya prep jale ke mane mo e leng gore ga re re choice ke mane mo e leng gore oa reetsa gore ke tsene wena ikgethele e be ga o qeta go kgetha ke mane mo e leng gore re tlo sebetsa le wena ga mmogo odimo kgetho e ne o tla bo e kgethile ebile e be ra sheba gore na ga e ba o busy ga ka na o kwa ka pidisi ga e ba o tho pidisi o e nwe mehlae le mehlae ka nako e tshwanang go latela bophelo bo bo phela mohlomong ba letsatsi le letsatsi ga e ba o busy ga kalo o kwa ka e ka re taba e o tlo e kgona e ya pidisi e le gore ke mane mo e leng gore motho re ka qetelela ge mo thusa gore ena ka boyena aba a itshwaye phoso kapa ba tlhokomelo gatshe ba sa ke bona ka ente yone e kang safer ba e bone ee jale gape go ntse o bile go shebue le history kapo history kapo ya bophelo ba gae jale e be ke mane mo e leng ge go tlo shuba le gore na e be bophelong ba gae ba letsatsi ka leng e be ga ona ditlhare tsa di sebedisang tse bang di ka ba kgatlhanong le mofuta o a o batla mohlomong ga e bage o ne a batla ente ya kgwedi tse tsheletseng na ebe ga sebese ditlhare tsela tse ke la ka bua ka tsone go ba le ba TB jale ga ke la kare ke ikhule mone ga ke batla gore ke kene ka botebo bate ke re batho ba tle ba tsebe gore go ntse o na le maemo ao e leng gore motho a ka lakatsa kapa motho e motsha a ka lakatsa gore a fue mofuta ono o itseng wa prep but o fumane gore go latela maemo a gae a bophelo o qetelela a sa e fue sepheentse le horeng go baballwe bophelo.
1: Mm-hmm.
2: Eya ntate.
1: Mamadirisetse ka metsotso e supileng fela ga pele nna le wena le mekeke re a rogana nomoro ya rona ya mogala yeo le wena o ka kenang go tshwaela tabe tsentse go buisana ka tsona ke itse ke +2 66 599 33 ke a epheta ka re ke +2 66 599 33 ke yona ge mo o ka kenang le wena wa tshwaela thabeng tsentse re buisana ka tsona e leng ntlhakgolo ya rona kapa tabakgolo ya rona ka jeno ke taba ya thibelo ya HIV batšheng ba Lesotho. Thibelo ya HIV batšheng ba naga ena ya Lesotho ke yona taba ntse re tlile re buisana ka yona jalo ge le mme keke
2: mme
1: keke go na le motho keno o tshaba go tlhaelela sealemoeng o nketseditse molaetsa mone o go ntse ya re mametse ke motho ye motšha jalo gore o le tlhonolola o tsamaya menateng mona jalo gore ga tšheka nnete ntho tse ke di bonang ga ke le menateng mona mo batšha ge ba tla e ba kgobokane ka bongata mme ga ba kgobokane ka bongata jalo o fumana gore le tshebediso ya tai ke e tlotse moedi o reka nnete ke tse dingwe tsa dintlha tse e le gore ka nnete le lokela gore le tle le bone gore ga le ntse bo di-outreach tsa lona kapa yes nka re tsona di-outreach tsa lona le leke gore le tle le gate ka maatla le gatelele ntlha eo ka maatla
2: eya taba e wa buang ka yone e bogokwa gagolo e bohlokwa gobane ke mane mo kile kae ka gola ebile e tlhaile ditabeng mogatlholong wa pele ditabeng tsa ka ga ke
1: nasekayes
2: ee e tlhaile ditabeng tsane ke bile ke bontsha gore ke kgolotso e kgolo ebileng e beyang batho ba batlha monyetleng e megolo ya gore ba ka iphumana ba tshwaeditswe ke HIV gobane ke mane mo e leng gore ga le tlasa tai kapa tshosometso yeo ya tai le dithethefatse diqeto tsa di etsang e ba diqeto tse e leng gore ka morago ko gane a tlhokomelang gore aza wa bone jale e be gona mo ke mane ge mo kile ka bua ka ditaba tsa yane tsa bophepo jalo ke re boemong bo e bang motho jalo o sa re aza kapa o sa ipotsa gorena e be ga ke a tshwaetsa ke mane mo kile kare ga a kala a tlhokomela nako a tlhaphelwang jalo a sa gutla menateng a le gae ga bana ile monateng ka moqebelo so nta jale ga phaphamamare a gopola go jo ebile go laba etsela le tsena ga a tlhokomela fela gore dihora tse 72 ga di a fete ga di so fete le matsa e leng matsatsi ala a magago ga a tlhokomela go ntse a le ka gare go nako ebile a gopola gore ke laba ka kena ka gare ketsagalo kapa ke laba ka kena ka gare go thobalano e sa sireletsegang and-e le motho ya bang kile ka kopana le ene ga ke gopole kare kile ke ra bua ka bo HIV kapa ene ke wena jale a nkang fone wa gae a mo botsa gore ga bo motho wa modimo boemo ba gae o bojwae ka nako ngwe motho o kata go moaga ba re ga ke kopa tshwarelo tlhe ke fetile le go jwetsa nna ka nnete sentle ke inelela ditlhare tsaka ke mane mo kere motho a jalo gang ga qeta gore a tlhokomele a re aza a etse aza a bile a nka gato a potlake a ye setsing a lo batla tsane tse ke la kare ke phepa eyantate goba di a etsagala
1: ea mekeke
2: eyantate jale le gona mo ntho nngwe e ke e tlhokometseng e ke e rate ka mosebetsi wa rona e go etsang le ga re ya metseng wa tsa re se re sheba nako
1: ya
2: gore na e be ke dinako di feng tse re ka tlhang ga tla fumana batho ba ne e re ba tlhokang pele ba ka ya menateng pele ba ka natefelwa gagolo se batla ra tswelela wa tseba
1: ya ke nne
2: ke fitlhe pele gore e tle re batho ba inyakalatsa gagolo se re se re le teng jale e be jale re busy re ra ba phatlhaganya ee empa ga ke bommadimadi go ka nako ngwe o tla fumana gore ka ga ditse tse dingwe di gole gagolo mohlala ga re tloa mo nage ya bo gole kwana masego e golegole ke nnete ge o tla fumana gore re fitlha bo ledinyana ka lebaka lwana la nako empa ketolong ya letsatsi o tla fumana gore mosebetsi o ntse o etsagala
1: mme ke ke ga ke tsebe naebe ka metsotso ena e mmedi re saletseng naebe o ka reng ga o se o kobelela ditaba tsa rona
2: a tseba so ke nka re ha di nole
1: aha
2: eke ke kopa batho ba bang ba

sa tswa kena mosuthu e motse ke yane nako e mashumo a mabedi le metso e mene re furaletse hora ya leshome mametse salmo ya sa lesotho salmo sa setšhaba re pinentse mola tsa marasta di a kgamanyetse a o ka mpona o ka ema hlhoo re mametse josephine ka pokelelo tsa gae tsa kgale haholo tse ding ga di ya ka batsa tswa mosuthu e motse sentse re dikgwatsholola mo na le mane re dikgwantsholola

0: tle a go dumedise ha ile kana go ena ke bitswa fela ntate petswa majweng ke tla ke ba le wena he mesong ena ya la bohlano la la robong go di ke ya mphalane selemo ke sa ke tse pedi mo shoma mabedi ya metso etsiletseng ke tla ga leta thojane thojane ga tlo leta ka lerato le ka magetense re tlo leta fela wa tseba he thojane mo mosebetsi o bula ka thapelo mme ha e ba o jwalo tla re kope fela hle ya tlahla a re bulele mosebetsi ka thapelo. Hi, Letwe.
1: Kala ato al kamakete.
0: Kau fela.
1: Chavana sa home. Chokupa huye sa tapelo.
0: Eta yua.
1: Modimon tate, modimon mwara, modimon mwaya wu halalela. Tate modimon gali wua. Ke le bo bophelo yo fa ya matla o se bana go sireletsa ntate wa re tlatsa ka matla wa sireletsa lona malapa gona ntate e boela o kene hape Jehova se sireletse jwalo re tlatsa ka matla jo fa matla o se le mesebetsing ya rona ke mo eta pelene wa rona eno yo a tlotla a sireletsa le rona o fihlella ka hora ya bohlano modimo o tloko mo sireletse o fihlelletse di a tlotla a tswa hape a le wa lape. Re qala mahau Jehova o tlo go sireletsa mesebetsing ya rona ha re tla tsamaya re ye mesebetsing Jehova re beya tsena tsohle bane re tshepile wena ntate ya matla ohle le bitsweng le matla la ntate la mogala mayo o halalela amen. Nna kuduane ka qhuthing khokho le go mangwele a thata tje
0: ha ko lebowe
1: thank you motwang.
0: Hi, Letwe.
2: Ah, dole wa ma hai.
0: Kao fela.
2: Eh, jawana za ho unga de jo na. Jo jo wa unga de jo na.
0: Kya phelo na phela ba.
2: Jo jo mo na de de na jo na. A re mo tha pere mo. A ti e ga de tin tin le ho bua na. Ho le ga tsa ka ti tin ho kho ze ho ma ngwe ra tha pe ke na. Ke na ja ke na ja. Le bua. Da pe ga lo ma dia ho se lo mo ke na ma.
0: Ha ke le bowe. Ha ke le bowe.
1: Ha le rato le ka magete.
0: Ka fela.
1: Ba tshabana sa go. Dumela motho ba.
0: Mela malari metsi tsa tlhakwane
1: mme. O phela hantle.
0: Ke a phela bana o phela bang.
1: Nna ke phela ka boikokobetso le bitsa ba ka nne pelo mpete mo pinki so mo ikokobetse. Ke kopa ho le wa thapelo ya tsena ka mo ga ba mangwele. E ntseng ke mme khuduane. Go tshing go khoe. E bo ke na ntate khalema ya o sele. Ka gode. A le wa thapelo le nna ke le wa thapelo le bitsa la ka ke nne pelo mpepe maotingise wa moikokobetsi ke a leboa motho wa
0: ba ke lebowe
1: thank you ntate.

0: eyelidwe.
1: Ka
0: lerato o diketse.
1: Ha sutumetswa ke nna tle ka nnete ya Modimo a modiyang tsa le mong.
0: Oh.
1: Tabari teng ho yena na.
0: Tabari ba batung.
1: Ala mafume a marago a motsumong. Ke kalala ho tikisetsa. Ya mahlo ke fela ri go kala de la de la mwana nne. Ha ba be ke a le ba fe o se wa tsala morao. Ka mo tabari leng ka teng.
0: E yanda.
1: E mo tlhomo la wa ha wa se le mo le selemo. O fa o tla le ile ngwana.

0: ka la mashome a makaro a motsomong ka nnete o lebeletse maijaboko ohle a ka bang le monyetla wa wa go honyelela melamela ka moo tabadiseng ka teng. Lenyalo e tla lebedi la batho ngwana mme katso e le ka katso
1: e tse o tla betsanwa ka yona wa tseba he wena wa tseba he
0: o tsebe le a diuwang ke pesana wa tseba o sa ja ba teng gala teng ao ntate jale o tseba go rona basakeng katso meleletse mane ge shebeletse ga ba otlana ka yona ngwana mme e le ka moo tabadi e tsalang ka teng ke ntate mogolo tse ngwana mme ke ntse ke le tie thojaga ga e le mola ke a seile gore ke tsebise maida boroko gore ka la mashome a mararo a motho o mongwe bamengwa belabela mane botlhe ba ka bang le monyetla o go a fitlha teng lokisang re iponagatse ga e bataba di ka saga tsamagantle bana beso ga ntate ke a le bafe o se ba fa le morago ke ntate mogolo ke ntse ke lekieto jaletle mogolo wa ka kgotso
1: a ke le bowe
0: a ke ntate.

0: ha e le etwe.
1: A lerato le ka mafete.
0: Kao fela.
1: Tshabana sa kgong. Motho a.
0: Mla a dingwetsi tsa tlhakwaneng
1: fela. Tsa tlhakwaneng fela sete ba. Utlwile ha o bua ka sebueng ke ha a fitlhang suthumetsang latlhela kwana.
0: E be lebaka la ene le lefeng wa ya se wena a buileng ka ena ke nna
1: o lasile a batla seke ka araba gobane a tseba melato ya gae o na tseba gore lebaka la gore e bekile ka nyamela nako e telele
0: na ke lefeng
1: lebaka ne le ena o na ile a di butswela a ngwatla ka lefelo.
0: Eh,
1: ona ba tlhaga ha o tshe. Yep. If mana ho tshe mo ke ding no we be ke
0: tshe. Ke ba ra tsho ha mo ke ding ona lo etsa lando tse tse sa etsa ha
1: re. Eh, ho tsa lando tse nga.
0: Tse sa etsa.
1: Ke mo fa ile ha ka ra bua ka ho re he la mpa le ya ba o ya ne si ka ka la ka re ke re ke a bua fela. A kena ke etsa ntho tsa gae tsa tumeng ka tsona ga ke tšhaba ge letho ke mokwala molomone
0: a thole a re tu
1: ee o tla thola a re tu batla go lomolola jale jale akante le nna ke ile ka tlola a masesanyane ngwanana Phukeng ka iponana ke iketselang ke gae nkete ka baka ka ikwelela fela ka nnete e ha wa tshwaya tsa moketeng kwa ba ntse ba tlotla ba njwetsa ebe ba ikapele
0: wa bona
1: ebe sentse ke dumela fela gobane ke ne ke saya
0: ba re o hanang bano saya ba o hanang
1: ebe ga o tshotlo ngwala mokoko mo gona moketeng o le jwane be sentse ke itse ngwala ntho tse e seng tsona
0: ee wa bona
1: tseo
0: di naganang gona gana moketeng na
1: oetsaaagana moketeng go etsale jwane
0: re tlo nne na ntho nne di fetoile
1: a ntle ke matlha o rentse ntse sa tshwalene tsa maobane ba kere monongwa ga a sengwa gola
0: ee
1: ka nnete empa fela ga o le jwalo tatemogolo o seke o sa itse go ikala ka kwana ka belabela a ke re sekela
0: wa bona
1: ebe re sekela e tlere ga re fitlha kwana mazantseng re fitlha re le masasa ga gobane re tswa sekela moketo o mogolo

0: tlhopha ka mo go tlo ikwalla ka teng bone nna re itereka jang se ke ga price o tswana ba o tswa ba re tlhodisa bana na ha re ya majantseng kwa
1: la tlhodiswa ke masego
0: wa ikwa ene bile le se menye masego wo batho ba se menye ba
1: o tla ba bona
0: Tala, go tlo pitetsana hone. Ke ke bana kwa pa ke tabe na masego ya mehlana le mehlane be sale. I le yona. Diphakwe ha re tse se hlopha sa rona. Ke le go re tle ke bona go ketela ntate mokutu ka mane ka sego ben sa di go ka mane. Ke mo shebe ke hlekeetse hlooho eno ga e kata o etsa hlooho eno ebe sentse ke ba lata ke ba nokela ge ke re irege le gona gona re itereka jwa
1: ee ya ke le ithegeng le lona ele
0: hebe e-e ebile o ntse a ntla e buya le ona mo nako utlwoge
1: ee
0: re tle go utlwa go ba tlage ka phatlho tse ntšha tsa keresemele
1: e se ka la bona sa batlamana le ga e boa go nya ketaga tseba ba sa re tlola
0: Jwale o ihle o entse a tla buele nonyane ena mone
1: se
0: ke ra kopa ke masego o le kile mte ba magoduane ka kothing coco e o mangwe le a thata je
1: a ke leboe ga se kopa o lale hoha ga se kopa o lale ehlile ko mangwe le a thata je Hi Litwe.
2: Ke le gatele ka magetse.
1: Ka o fela.
2: Ke tsaba na sa khomo. Dumela mme ba.
1: Dumela be.
2: O phela hantle ntate?
1: Ke a phela bana o phela jwang?
2: O phela ka le gatele ka magetse. Le go ka ba se ke kula sa buile ka taba sa ho tla hlaitse. Ga ba sa go buile ka phatla.
1: Eh.
2: Jale, ga itse ntate pa dinga ka nna. O tlo ke mema le eto ntshabe. O boloka ka la leshome le metse supileng.
1: Oh.
2: Ntate ha magogwana motseng. Go tlhete hampetse.
1: Hampetse?
2: O tlhete hampetse.
1: Oh.
2: Ntate. Magadi ke a sepapadi di thate. Ke se le mme mapontsho molotsi.
1: Oh.
2: Fela ena ga o sotse baga le gona o tlo bolokwaneng nare tsamaja
1: madmela
2: ke kule taba ka o fela tseo
1: aba
2: tsee mema ka meme o santse a re tshile masego ke ntlogolo mmaka re tlamehile gore seta sa gona se utlwala mo re gatileng teng olae ke hatile tsena tse mpholosa tela
1: o le batla go toba tsena ne di fete le
2: ne di fete tsa fa
1: di city sa o hang
2: eh ya ntate di fete tsa fa di eta ha be di a feta
1: eh
2: ya ntate
1: he ba
2: Le tsela ga ke menna ke tsa ma tjete re ke ga se pente ke go kobetsa ntate.
1: Ha ke le bowe. Ya itshosetsa masego he bana. Masego ya itshosetsa.
3: Ke swa go mela sa ba fumana wa sa bana, ke swa go mela sa ba fumana wa ha ma yo go. Ntse ke ga ga sa pata ga tsale go tena ha ile ba le tsonga ke ba ka ha ke ba tse go ra bina nya go riana. Ke bua ka boya mo zwa hale shura wa so mona wa gale ribe o tlo mo sa mo mo sala mo na pa o tshabela o ite o mata ke tsa ba shanya na bana o sa ba ka nna le monsena ke ntse ke o yena ka porela ka ba bona monna tuwa ka le ribe a ke le jana mo gara mpesi ke se ke ke mo tshwana go ke ba tsa le fetso e tsang go pitsa na mo pariya ta a ke le jana ke la ka tsa tlope ke mo duwa mo ya ke mo duwa mo ya monna wa ha ma yo go anna ha ke mo sala ke mo tsama.

Ka ba ka nna le monse.

A tswa fitse khale tse ne ja tsela ne khala di matha mo ja ho.

moamwera ntate mo rumo khatsana a tsola moamwera go molekano wa hae fela e le nnete ya mosika le futhi ngwe tsi ya marapa o tla ikutlwa mo salama ga o mothamapatwang pula yana go dinoka difatlowe bogologodu ka.

diana ndate mo hato tota ya o tshwanela go golela dihutsi ka mponi ga e bana dikadi ba fatshe ka ofela bana ba basotho ke re go wena dikgomo tseo no tsie golo modula kua wa gona ke tadima fatshe kemedisa magena a setlhwa ke kala ka wena mogena juele motsheno ngwana ndate moro matleteleng golo maphala nna ke mogena wa dikgaka ke sale ba odumadita ba kebita mphoso mphomolong ke taetsa ge fugaganene ke santse ke le o bona ndata maukuletsa ukate sa le mone ka mphosanana ontseng ke mo busa mogena tlhabedi a ke apata go ke goletse phomolong ga ndatepokane ga le ponesa gang golo masale ga bosele

wa mosotho le ga ke etile ke ikgantsha ka bojaba ba ka setso sa ka ga ke sepate ka mokona o setse le puo e gobero ke a gona nka ba keteketsa ka puo ya meditšhaba fela ke a gana ne ke kala sa sesotho mafoko ba ke gotse ka sekakabola mabinyetsane le madi a godi ba dile nyekwe bo monkedinle ga ka swana thepele ke na le papasane bo bobatsi ka tsona le bo lenetsi ka letsetse

0: Anka jere di rume tsama kana ke mo hopotse ndate ntse ke chipi kwa matuke ndate ka ditla sidimela we. Bo mo fuma di mali ya wa maya mapoka di dukonelo mo Jesu ana tse ke di mo tsanya na wa kali ya wa ri ene tsentse le mo ga ena ke ka ga motse.
1: Haile twe.
2: Ka ga tola ka mafet.
1: Ka fela.
2: Ke tsaba sa sa ho. Matwa.
1: Mla di ngwetsi tsa tlhakwane mfela.
2: Tsa tlhakwane mfela se tiba. Me khudwa. Aska ba ai ko pa ja. Ai te khale le maseo. Maseo se ak. Aska ba ikala le maseo. Ba tsa phasana. Maseo a ke ha ya makwa. Ka bua ke ka re sekinya ne.
1: Ah, ho na ke bona lo manya. Ta na na ya lo bona lo ja vela vela.
2: Ah, ne se ke tla ga re ho na ke ntse sa matso. A ka ba ba ite ha le maseo ho ha maseo e mathapele mane. Ha o ithila ka nkena e pata ka nke. Ha o ithila ka nkena e pata ka nke. Ha o ntse o phopuletsa mona ao. Kale ntse ho hongwana ho sele. O go na re ke bua ka sebeto re go tloa pa ka thatso tse ntse ka tloa ga ha o le tsela ba fola re ntse ho hong ho feta feta ho hono.
1: Wa bona bela.
2: Ba ntse ba dile ke sala le hona ho.
1: Wa pe.
2: Ho re buileng ka ho.
1: Eh.
2: Eh, amuti ba. Motla. Ha la thotela sa nne ke kana ha o tshumuno e tsala ka swa. Motho o ne o ne ntse ba. Kantse.
1: Sa medikane.
2: Eh,
1: taba tsa sona ne di rengana.
2: Ai, ga tsona ha o tla ba le tshotela sa medikane, ha la ho tlo motho ona wa tla medikane ga poi, ha wo ke medikane. O ne a so ho.
1: Ke ga medikane ke sona se ba ka seno, ha ha leno leno. Ha bana ba tloa kae kae, bana ba phumola mono ka po ke bo se ba ka bolelele. Ba go ba le dimono ba le gona yena o ile hlokalla
2: ka bana ha sa tsoa
1: yana o ile ba sa tsoa ka mono ka bana ke se ga me ka paki infela he o ile ba le taba e jwalo ka ba le ne re motho a go go le yena wa phomola ka mono o tsa hey a ikile ya kampo le mo tla ka ba go di tsa fihlile
2: e ka nna ona ona a sebakeng seo a sa setseleng a thabetse go ya tseba sebaka se ne ba ga a fihle ehlile ka nna ba he gora goa gorala motho yo moene re theisane gande ena ke re gae ga sela re gola ntse o thotshotela sa medikane motho yo mara kutlwa ka sa medikane sebetere fa a gola fa a gola a gola nageng ya maburu.
1: Oh, taba tsa go lana henya maburu.
2: Ba tsa tsa go lana henya maburu. Ke ga ka re re tsona di go tsuse tsa feta sa mme ke ne ke re. So tla ke se tsotsela go tlo bona ke sa kae. E sentse ke batla no ho ywa.
1: Ah, di ba tla di fa pa no ba ne ba nagwa sene sona ne se lela metsotso. Ha o bua ka sona o tla bua ka motho a lela metsotso go hela. Tla lela metsotso yo le ka tsotsela sa milikano no re. Hana ha o ithabe o yang ka mpu. Ya la gola na tletsi etsi tsa ene ka tsa fritsane fela ka. A gola o sa tshise go ya le buru. A gola o bale ya ka potolpen. A gola o tshisa go ya le buru. Ai khoda. Ai.
2: A sa gola o nentse le motho. O le a senya tsile.
1: Ah, ke re ha ya tla le motho. A ya tloa le motho a tloa mona. Ke sa ga ba tsa ile tsile mo ba ifetla matsa.
2: Ama bitso ama bitso a tsa tshwara ning a na le moelelo.
1: E ya ya tloa le matshwao mane mo itlwang teng. Ba fila ba etswa a dileng mona ba etswa ba e fetola matshwao
2: bana. Go nna go le nentse le ngwana wa thwantsa a itlhele hantle.
1: Amba go ba le mathata a
2: dileng. Ke a tlo ke re bula en le go opola potlomeng. A senya o fela a senye.
1: Chaka ena. Nantsa lukile chaka.
2: Ke tshakatsa ona ntse a lokile motho ba.
1: A thusa batho, a namolela batho, di-cleaning tsa ditaba. Ha se ntse
2: tsena tsa teng ha se di fetoha.
1: Ha se di fetoha. Fetoha ha bohloko fela.
2: Ntse e tshwana le tsa tshitso tsa motho.
1: O na ditjeng tsa bona ka sehlo. E ka kgona go phela.
2: Ashi, ashi. Ha di go se tlhomo di se tlhomo sa la go re le se tlhomo sa so bona ka na go eno go wala bo khoko wa motheno
1: ha isale
2: motho o ne a re fa se ba bona di kadile kae
1: ba la so go kela magao ba go tsetsa gona hantle ntle o go kadile kae go motho ba tlabetse o mana go ele ha se le fatse mona ba nna ai go
2: ke se se a simbare tsa ka ena a e motho wa saka go se isa ba ha ma ya shile ha o le ha o mathe ha o se ha o la o poso ha o sa le o poso ha o etsa ai ile
1: ha o le molelele o bua le o tlo go bontsha ka ba di reng ha o mo bujanya no o tla ba bona jang batho ba di reng antsa ba etla ka mo wena o dikelletse ka bo khutshanya
2: ne ba se tsosa na se se ka nonko go ke nonko era na tsana ke di re
1: ke
2: mo le ne ke mo le bo khopo ke re hele
1: ae wena o tla o le mo ba batla ba ding batho ba ka batla ba setse kwa wena o
2: ke le ae ae mo le teng ke o tlile ke pele na ka ne thuthubela ha ke ho bua ka monne wa modimo ana itetsa ka lokalo
1: masadi e wa modimo yana ha o mmone o bana monna masadi e wa modimo yana ha o mmone a re tshaka wena a bolela ntwa ha ya bolela mme wa ha wena tingiswayo wena jobe
2: hele
1: aba wa tshola o fedile ka yena
2: fela re ka ne tla e botho motho le go ntse bohloko a etse tsaka yena ka etse sa sna botho go hang
1: eya ke re u la sebetse ya meriana yena la ne sa itswa go go ya sebetse ya meriana ai na go di le go mo lena le ska bala o mamadi
2: ba bona ba tsuna sa tshe botho Oya we ne se se motho ne le popolo ho la ke tsa popolo e ditswa mang. Ele ai.
1: Ene harula go re ipota le fatse le na e harula fela e.
2: Ai.
1: E fetisa go tsaba tedi mo tse di fetisitswe ke tshaka so.
2: Ai. Ai.
1: Le tututu o fedile ka tsona go.
2: A tsa ba ho fedile.
1: Ha sa bua ka tsona o hang o fedile.
2: Ai.
1: Lo bona o la sala ndika. Ala salan diga. Asale ti. Ah, je ja ga go na ba nai go dai go dai. Ko ena mo gata mo nna o hili. Ah. Ha na mo gata e mo mo gana go ena fela monna. Tswaga monna, tswaga.
2: Ah, ka ka o wi ha o.
1: Eh, ke go na ba.
2: O wi ha o.
1: O ya ula sa tala tsa molala fela.
2: Ah, o.
1: Ke tsi tshaka di ke tsa wala.
2: Ke be ke ma atrasela. I run like a bushland.
1: Hey, and do I feel
2: like my thing?
1: And do I feel like you are? Like a bushland. How we feel like you know? Hey, kialo ana muna.
2: Kani, tu run something kan chaka we pata kake.
1: Ay.
2: I'm trying. Se ke na le wena se ke le tla ha ke le ga dura ke motho wa thotsa ke ga thotsa tsa sa gola le sa mikane ai ke di thotsela fela re go tlhoka ka sa santo sa mikane le se re tla nna ta wa le ba thwa ke ne se khalla fela go wena wa feta ya mo bua na re
1: se se tsene
2: ei
1: se salwane sona
2: ke se sa gola ha go go tsitse sa ke ne to mana ngwane so so bona motho le ka pela o go a mathaba ya kwana ai
1: ya le bana ba batla go lahlisa taba e re ba ga ntwena nako e bonang ile go tshosa ho ileng ya dula ka mona ka bokong ka mona ha o ya kwana o bona ka ntwena e ntse le yona e se ntse le ka pela ha ha ona ntwe jwa lona e be fitile ka e le wena o re tlebe ka pela ha ha o sheba kwana o go ya kwana e se le teng ka pela ha ke tshwantsho sa ne se ilang sa o tshosa ha o se bona kgatlo la pele
2: nai
1: de
2: bona ga tlhareng ya bona ga tlhareng ba bona ke ga re ntse se ntse mo ntse mathalo yena motho
1: e go ya kwa na ke santse matha ka pela hao hao
2: bona
1: o santse matha ka pela ba re le bana ba rona o fitile le kae motho ha tla ba ka pela hao ha o ya kwa bona le ka pela hao How check out Jabba? Was that a thing about who did a guy move where the boom do? Valley, how to be a high, very high.
2: Hey, I am all over for day.
0: I'm going to go to the temple.

0: Hi, late.
1: Daddy
0: dipasha ko lanyane le mmala.
1: O phela jwang ka je?
0: Ke a phela bana o phela kwa.
1: O phela jwang ka je rumla kwa?
0: Ke a phela bana o phela kwa.
1: Ke tsara sa medikane. Ke ba tlhone ba tswa so ho ngumba ya tropong ya ka tsatsene.
0: Ke se ba ka se ska ya o tsama ka maoto. Ha ba bua ka batho ba ndimba tsama ka maoto o tswa so ho ngongwe ya ka tsatsene.
1: Ke ye ho hole.
0: Aha. Ke ala ntende re batla ho utlwisisa gona batho ba se thoko le sebaka se.
1: Oho le ntate.
0: Jwale medical le
1: go. Ke a bona bana ba kwalwa ke le fa ka mono hobane metsi ya gwane ha go.
0: Ee.
1: Jwale ke mono mo la sa mathata he.
0: Oh.
1: A sa sa ke mathata ke mona mo. A ke tiretse. Motho a. Ai. Ee, wa iketla wena o ya kampong ya qatha bane le nna ne se tsiya ha ba se ba khutla ba ya ha e wa iketla wena o ya nna
0: hela man ha ba bone motho yena ba ba ukwa lentswe fe
1: ba ukwa lentswe fe
0: gale ke na go ba fetang ka pa go ba ba ba phumutse le bona ka ha heng ka mo ba ga e re sa phumula
1: le e ke na go ba di tinga ha e ene le le holo ha le no
0: oh le le holo batho ba na ba kena ba le bangata ba besa mollo wa ba etsa
1: eh
0: hi bana
1: eh ba ja mo fa
0: eh yena
1: eh ka po ba pomola ba go ba le tsa mo mo
0: ha ho bona hala ba qalelle hape
1: eh mo khono pogola mo sana ka gola ka nna ga ka kulla gona go etsa la wa
0: Nkhono phokola ngo sanna.
1: Ka ponda tega filo palo.
0: Ee.
1: Ee.
0: Ee ban.
1: Ee anda te chee ki di tiba jwalo o motho ana nkopela bane le nna check. Ke la ka fitla ho lona fela he. Ke batla batla taba tseno ka ntsimana jwa.
0: Ba batla u gwa lentswe he banna.
1: Ee ka
0: ba sa u gwa lentswe o sa bone monga lona.
1: Eh.
0: Fela lejwa. Lejwa le ha ha leo. Le le tle le lebi le a tshabea ka pa. Le le ntwentle fela o bona. Hai mona nka phumola mona. He?
2: Ke mane mane ya zona. Ho mo tse u di mane mane ya zona.

0: Haile etwe.
1: Ka lerato le ka makgetha.
0: Ka o fela.
1: Ke tla bana sa kgomo. Ndata tsa maje.
0: Mermela.
1: Madume ha se re sa moteba. Le tsala ka ke menna tsa tsa matsatsa re ke ntse ka sipoint. Ke metal bag.
0: Tsala bag.
1: Eh anda.
0: Oh.
1: Eh la maleso. Ha sa hata la jan. Hantso tsowa jwa tshe. Ngone o batla ga tole jwang.
0: Mm. Hantso tsia ka tuka mo. O batla le jwang.
1: Eh, o batla le jwang. Ah, ntate wa ka bona ga kwana moketeng. Titi. O khule re se re a le bila bela pele.
0: Ketaba
1: nitino. O tsebe ha hona moketi o reng ha re ya sebakeng seo re yang ho sona province re yang ho sona le moiseng. Ebe ha ho bile moketi o hlekelang o nopile. Le saena. E dile le tsena. Ne ka nna ba o moholona ebe re tsaya sherepa sherepa ya mohale shuku stela a re tlame re ke re ho mo nopile. Pele re ya ho nwa selemo wa
0: le se le bontsha o rona e fela e hle ho na le ntho e dinna kapa ho etsa lewa
1: ho
0: ba le tla fihla mo geteng go moholo le tla mme fitwana kapa
1: re la o tsebe ho ne pele ne re qala ka kwa ne re ya ka kwa pele e be bele re qetella ka mo
0: ke a e bona taba e
1: e jwalo ntate wa ka o se ke le ta thuse ana ha le jwalo ndere tsa ba ja tsantsa ke le lila go go ke re tama ile go go go confession. Le di tsaka ke menna ke a tsama ke di tsheng ka sipent wa mosia motoba tsi ke na.
0: Ka di wa kae kae?
1: Ke tsana te mari. O sa ise la ka botswa bona o so ile wa hela tana ka ha so ile ati. Ke le be tselo.
0: Ah, a ke so tle masi go ile motsia.
1: Oh, ya ntate. Ah, inteligente.
0: Ha ke tla ifa poela mo di tlo ila taka tweni ya ga eng.
1: Oh ya ntate. Ah ndate. Ke go go be.
0: A ke le bo we.
1: Ntate.

tjhelete ha e bobue, ha e nyafuwe, ka be ntse re lenyeteletsa. Jwale ha e bobue tjhelete, ya sebetswa. He bane. He? Tjhelete ha e bobue, ha e nyafuwe, ka be ntse re lenyeteletsa.

I'm going to go to the house.

Don't ask about that.

0: Tusa kampe.
1: Oh, kele we. Ke khotse le nwa a bua.
0: Oh.
1: Ke fumane lengolo le o ne o lengwaletse monna wa.
0: Eh.
1: O ipulela ka mo morata. Ka makala ka tshokare. Elang, sari. Me hlolo ke. Ke rata ho tsebisa hore monna enwa ke wa. Le nyilusa le tshosa ka yona.
0: Eh.
1: Ile fela ke nna dilemo tsena ka ofe. Ha mona le motle tsena. Tlokomelwa ke nna.
0: Jo.
1: Di jo tsa di jang. Di pa ke matso ana a. Di hembe tse tshweu tse phepheselang tsena a di apara.
0: Eh.
1: Di hlatswa ke nna. Ke le we, ke o kopa hle msadi wa batho. A go kgaogana le monna wa. Ke wa ke tsohale monna. Ke tshwere tshipa ka bohaleng. O se ka tlisa mathata motseng wa ka hle. Monna enwa ke a mo rata. Ke mo rata o tloha hlohong ya hae ho ya bohatong ba leoto. Ke mo rata le ho feta ntate ona wa bana ba ka. Nkele, ke bua le wena jwale. Ka ha o le mosadi, le nna ke le mosadi. Ke a tshepa o.

pleine bord.

0: Hi, Led.
1: Galo ka tlo ka mafete.
0: Ka o fela.
1: Sa tjabana sa khumo. Da de bizwa ma yindwe.
0: Me landade.
1: O phela kwa molwane wa ka.
0: Ke a phela wena phela kwa.
1: Mogala o ntsa mba ba le tseke ntata ka dibuka.
0: Ndade.
1: Se ke sa mosebetsi masokola. Se ke sa papadi. Dipapadi a le kgamega le motho o teng. Ke fano ka ntse dibuka ka mabanta o ditlisitseng bento tse ntere tsata ke botlhe. O tsoka ka data meselo ya ditšhaba. O pota o tloa mono ntate bitsagale.
0: Ndade.
1: O bitsa o ka difano ka gore tee putsa o ka diphapatha. O ka kgamega le motho wa o teng o ka timi tsebe o yaga ngwane o sa tloa mono mme nna ke a tsamaya ke a kere keng ae o tla o tsholela o fitlha mo seladi le ba majang teng dade bisafae
0: ndade
1: mojete o teng ka go batho ntse ke ba kwetsa kega ae dade bisamakeng o tla ba tshwere folaga a hura deiti jwalo ka mokgwa gago dilo di kela majang teng kwana go tla bole o putswa
0: tadi
1: ee tla be re tshwekeduetla o tla o tlhaba modidietsane mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ke ite batho ba banka mofao ntate molota kue tshatlha a o santse a tseba batla thegoa fela le bontate wa madiwa jana le dinotshi ka kwana ntate le bolola la pelo a legegwe le monti a kwala botate mkela mogala sefela se seja ae batlamekeore ba theoe fela bontate matlaselo ka mogotong a le ka thabatseka ga ba theoe fela tate bisamake mofa o teng masego itlabe fasitse
0: dade
1: ke a leboa tate bisamake ntse ke gata maika bogokoko fela ke ntate ka dibu
0: ga ke leboe
1: aa ke molwane aka

0: khaeletwe
1: ka le ga tlo ka makhaete na re tswa mabu
0: ka ofela
1: ka le ga tlo ka makhaete na re tswa mabu
0: ka ofela
1: ke tsa bana sa go ke tsa bana sa go
0: da du
1: ya re tswa mabu
0: a de dubela
1: na ha bua ka mo ha re tsitsi ba le leqeba le
0: are
1: a tle ke ke la fola ntle lo go le fola
0: eila u ile ga
1: go pa me mi go go betsia ka ntshwage di notlolo tsa ka kitena ta re betswa mabu
0: dade
1: ke go pa me mi go go betsi ke go pa ntshwage notlolo tsa ka kitena
0: e jo
1: Selela tharo nngwe tharo.